0: like Claire, siya manggod ang queen of all fake news. Ha? Sobra pa na ni Inday Badiday chismusa kayo. Kaya wadi ay no? Abil man langit, noon siya naman ni si Claire, maurag tag-iya sa Malacanang na lagi no? Auntie Claire, gamay utok patula system ang utok ni auntie. Mauba. Den of tips, og naapa na sa akong dool, laparuhon ko nagchinilas ang simod. Ang tawag ana, pilpilon ang ba-ba. Sir, ang mga teacher sa mga school, gumagawa ng tuloy-tuloy ladang pansit matod pang BBM. Yes. Tama yun na, bitaw, no? Oo. Raul Giangan, Auntie Claire, pag Claire diha, wag ani si Claire, no? Hindi ka makarating dyan kung hindi mo hindi hinubog ng mga teacher, no? Actually, mga higala, dili man siya, dili, ano na lang, ato na lang isettled, mga igsoon, dili na, dili tanan teacher kalaban, no? Dili tanan teacher iyang gibirahan. Ang iya lang yung gikaligot-gutan diri, specifically, teacher sa Dabaw. Estudyante sa Dabaw. Kaya ba may gihimo ng example? Nga naman, tanawa doon ng newspaper, newspaper ba na? Papel, papel, oh. Kalasa po di mo, papel, print-print naman ka, anak. Pwede naman kang magbutang o kung hindi kasi mong kilid. Ining, sana? DLP. Oh, digital laser projector. Pwede naman kang butang DLP diha. O niya, ipakita ni mo na. Print-print pa yun. Atik-atik. No? Sige. So tanawa, asa pa ingon? Balik tag Dabaw. Balik gihapog Dabaw. Unsay sumpay atong mabahayag diha gahapon? Sa sumpay. Di ba para kang BP Sara? No? So ang gibasol niya mga igala sa nahitabo, ato na lang i-conclude ni. Ang gibasol niya sa nahitabo, pangpamusil, no, sa kining Sambuanga is ang Davao culture mga igsoon. Na kung Davao ang basulon mga igala, ang common denominator ana mga katropa, it all boils down to sala gihaponing Duterte. Yes. Sige, tama ba ako ang kuan Ralph? Tama ba ako ang kining line of thinking? Huwag ka sa kanaminaw ba? Patlingkuron tamang yung kamadugay din. Nagsigi kag duko-duko diha. Okay na Ralph, okay na to. Okay na daw, ingon si Auntie Claire. Alas sa 7 na mga igala. No, it all boils down to Duterte mo ay sadan. Mo nang gipangutana siyang Iban Mayrina mga higalas GMA. No apology Auntie Claire. Yo si Claire, no apology? Wala. Walay apology. Padayon nun sa nato. Gamay na lang ni Gab, no? Gamay, napay bilin gamay. Taas pa, o sige, padayon na. Sige, makuistorya gun. Sige, sige, sige.
1: Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City.
0: Oh, tanawa! Example lagi ang Davao City. O sige, go. Okay.
1: Kung saan may mga... Hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng
0: so,
1: ganito.
0: So sa to pa, kung naigibuhian mga higala nga ingato ang mga estudyante, automatically, ang conclusion, ang declare, nga gitudloan sila sa teacher. Okay. Posible ba niya ilahara to? Di ba? Pila may edad ato nila? Senior high ba to? Sabato? No? Naana to yung cellphone. Magkakita na itong cellphone. Kung makabasa na itong balita. Kung makakita na itong BBM. Panalitan. Kung makadugog sila may galang amuing honest BBM.
2: I talk to my...
0: Do you think? Ako ang Tigler Soltianta ka, mas bright ko itong estudyante ba ko kaysa karun?
3: Pinawa!
0: Ano man, wala ay gihuna-huna akong utok. Pagtuon rin yun. Ay, bugas. Wala, wala. Mas sharp ang akong memory. Karon maglisod naman kong memorize na. Bisa kung saon gaya na ko. Dungo-dungo, may galas mga basahonon. Ah, muha, bulakaw na lang ko. Kaya na lang ko. Ngayon, ilabad-labad ba na kong kaugalingon na ni G promising. Ay. Apil-apil, mangkuhan ng ilahang eskwilahan. Diba? Mga estudyante ito, mga higala. But this, automatically ba? Nga gitudluan sila, mga higala. O mga teacher. Nga nabuhatan ninyo. Unsa to, nai-rehearsal at tunay tabo? Mali gihapon, imuhang ebidensya. Wala, out of context gihapon ka. Nawata na, pastila.
2: Ayaw!
0: Mali gihapon. Diba? Mora na ni-prueba ni mo, gato sa kalinan. O ang nahitabo sa kalinan, ang mga batanon, mga higala, na ngayon nagpasaylo, gibalik-balik lang gihapon ni mo. Unsa klase ka? Diba? Na ngayon naman itong pasaylo, na-settle naman ito, may gala. Ang gibuhat mo na ning tigpamaba sa... Tanggalan na ninyo na si Antique Lapalihog lang, be, para maulian mi kang Marcos. Ay, lagi tinuod. Murag mauli-ulian pa siguro kung bagay galag. Magsige na lang trabaho sa BBM, di na mo tingog. Ikaw, be. Ikaw, kamudya, gabi. Kung si BBM, mo anay tingganay. Magsige na lang pang himog balay. Magsige na lang himog tulay. Magsige na lang pang espalto, mga galag karsada. Magsige himog blood control. Kanay nga na ba? Wala na'y tingganay. Di na magpakakuan. Trabaho ra ko. Bahala mo diyan. Magkaingon kag. Ya ka na. Sige, bira, bira. Kaya at least mga kabawi. Oh. Diba? Kaya whether we like it or not, anong sige pa mamug... Kailangan pa mamugtigipin sa BBM nga at the end of the day, di naman na mudagan. Di naman na kadagan. May gala kay mag-wheelchair na siguro na inighuman. Di naman na kadagan. Ano man? Ano man? Atong konstitusyon nag-provide nga kuno murag yun na siya katuig, mga katropa. After that, no, after that, wala na. No? Pero gano'ng ma-worry pa man, gano'ng man, gusto mang gulpo nilang plastaron, nga pagkahuman nila, ilahagya po ng musunod, kay para, di lagi mo magukod kay mga kawatan mong gulpong dagko po. Lagi? Pero, wala naman, di na ka na mo kinahanglan after this, tinuod lang istorya. Sa, okay, yung kang pagka-way mudo, pagka-ingrato niya klase sa komentarista. That's a reality. Ngano nanginahang lang pa mong digong ron, wala naman. Pila ka mga tao, mga higala, nga nakabinipisyos kalinaw kaniadto. No? Nakabinipisyo, mga higala, sa kanindot sa palibot gumikan kay septita. Pila ka mga tao, nga karon mga higala, mo iniunay usaway. No? Nasuko sila kay ilang parente, mga higala, namatay. Parente nila nga sila mismo surrender na. Sige sila convince nga. So, ayaw na sige. Ay na sige droga bay. Gaw, ayaw na sige droga gaw. Yung sige na mata mo na.
2: Pino ha?
0: Ha? No. Sige kagot. No? Dinawad ba na? No? That's a sad reality mga higala o public service. O mudagan ka. Mabito ng uban? Nagpapolitiko? Maningkamot yung pangawat. Yung una-una nila. Importante pataron kay makita man tas tao. Kita may naglingkod. Pagkahuman, ano na? Hugaw patas paburot. Diyay na ta, pansinon. No? Diyay na gyuka, pansinon. Mabito ng uban, maningkamot. Magbilin og ngan. Maghimog tulay, butangag ngan. Maghimog may galakrasada kung pwede palang, butangag ngan. Maghimog jame, butangag ngan. No? Kaya at the end of the day, mga higala, mulabay man tang tanan, malim tanta. Pero balik ko sa akong hangyo. No? Murag mauli-ulian pang Pilipino. Kung si BBM, magsige na lang trabaho. Manghatag, ayuda man yun kahit gusto nyo, ayuda. Maapod ang tanan. Maghihimog karsada. No? Murag mauli-ulian pa siguro ang mga Pilipino, anak mga higala. Tanggalon na lang ninyo si Auntie Claire. Kaya ba, samot, nakapasamok, o makapasuko sa tao. Lagi. Kaya imbes nga, mag-equalize, mapacify, no? Naunsang pagkaunsaa, mga igala na 11, na 12, na 13, mao naman o'y makapalagot o samot sa katawahan. Bullseye! Bullseye! Pero, maulagi kay, dako man kayo, mga igala, ang trust and confidence ni BBM kang Auntie Claire, tuloy ang ligaya. Tiyaw mo na. Ang iyang statement, mga higala, di ay

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nanggwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone
1: Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan?

0: sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
2: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Balik baik kita sa itong pagpanagumunuman sa talamanong Bullseye. Oras ba? Ito na tayo 26 minutos na pasado, alas 8 buntag. Ito lang i-klaro, no? Nga taman lang ta, o kutob lang ta, mga higala, alas 9 karon. Gumikan kay mupulisad na to, o mubanos ka na to, ang programang Police Dabnor. Katropa mo, gikan sa itong kapulisan, mga higala, sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna sa itong Snappy. Nga Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines. Sina na po'y mo programa karon to doon, mga katropa. So basta Webes, no? Alas 9 ra kutaman sa atong programa, mga kaigsunanan. Nakapangapi na ba ang tanan? Nakapamahaw na ba, mga katropa? Kung kape atong isgutan, mag-Santon Gold Coffee Mix kita, mga kaigsunan. O niya, kung capsule sad, arita sa Santon plus Gold. Lain na sila, no? Ang kape, Santon Gold Coffee Mix. Ang capsule, Santon plus Gold Capsule. No? Dali na kayo natultulon. Diyan na kayo na mga higala i-kuan siya. So, ang tukas kape, mga higala, ang box ana, medyo naipagka-light siya nga, ano, naipagka-yellow. No? Ang katong isa is golden yun, mga katropa, no? Niya, kining kape, of course, mas barato si kape kaysa kang kapsul, mga kaigsuna. Nakanindot kang kape, kay mura na sagkag nag-inom og kapsul. Nakakape na ka, nakapanambal pagyug ka, mga kaigsuunan. Kanang multivitamins and minerals ka makuha nimo, no, sa kapsul, naasad na mga igalas kape. Nga naman, si kape bangod, no, si Santon Gold Coffee, doon ay mangustin, no, o man ay kini mga igalang gi, kuhaan na to sa mga multivitamins and minerals sa sandaghanag yun, mga katropa, no. Naapod si Malunggay, naas Malunggay diha. Naapod si Turmeric diha, mga kaigsuunan. Guwapo, healthy kayo para sa atay. No, naapod diha si chia seeds sa atong tiyan. Muna yung ninipis-dipis bito ni akong tiyan. Mga katropa, kaya naman ko yung kape gimaintain. Muna, doon ay glutathione o collagen. Si glutathione, may gala, pahayag sa palamdag sa ato ang pamanit. No, pahayag, man, namuhayag-hayag ta, mga kaigsuunan. Muna, si, kinsan eh, collagen, pahugot. No, manang dili tamangunot na yun. Kay, lain sa kayo. O, muna ko ang mga higala, dili na camera tricks ha? O, karon makaingon na ko, di ba Gab? O, makaingon na yun ko nga, ni-epekto na yun ang kuan. No, ni-epekto na yun ang dili ang suga, no? Kundi dili ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So, unsa pa may inyong gihulat niya? So, palit na, bagay galag, Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Bullseye! Alas 8.29 na, di yun matanggal Gab, usaon na lang nato ni. Impas ang lamasan eh. Ah, ikaw tanggal. Tanggalan na lang palihog. I-remove na lang. Kaya din ako siya ma-remove sa kuan. Ang iyang access. Alas 8.29. Mga katropa, sumpay. No? Sumpay na to. Mga higala sa sgutanan kang anti-clear. Now, bisan man lang mga higala o kanabang gamay lang pangayog pasaylo, no? Wa gyud kay madungog. Kay basig although ang iyang target maone, pero naay na offend nga supposed to be wala niya apila, pero na offend sila. So, pwede na ko kamo ingon mga higala diha nga sa mga na offend, no? Pasaylo ako. No? Pasaylo ako kay na offend mo. Pero dili it was not meant for you. Pero wala gyud bay. No? Wala gyud. Sige, palihog ko Gab, atong isunod na.
1: Yung nangyari.
2: So no apologies, Yusek.
1: Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero so ang ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung sabi
0: niya,
1: natin.
0: Ang ingon niya itong gapon, pangalawang guro. Mabalikan niyo itong gapon o na-delete na to? Wala na itong gapon. Itong pinakaunang video gapon, unang video ba to? Itong iyang pamahayag gapon gani? Na pa? Oh, balikan na to kay lahi man to. Ang karon man niya ni. Ang gahapon din niya ni. Ang the other day niya, mga higala, katong atol sa incident, kanto, kung dito na to tanahon. Kaya nagkasala-sala siya istorya ato. Ano guys dito, mga higala nga? Ano guys siya dito nga? Kaya bang pangalawang guro daw ang mga guro?
3: Sino ang?
0: Hilig dahil ka mo print ha, o pwes. Ano yung mua?
1: Sumbado man o pampublikong paralan,
0: ganyan
1: pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gantong klase ng moralidad.
0: Mm.
1: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo.
0: Okay, o, sige. Sila mismo ang nagtuturo. Muna yung hapon, ha? Oh. Pagkakaroon, ipakita niya itong sakalinan. Sakalinan, yung ipakita itong picture. Subot pa sabot ba nga katong mga bata sa kalinan, gituluan sa teacher nga, kansa winning news BBM, sigurado ka ang anti-clear? Nga, imbis kay naapauntay mga taga-DepEd, mga teacher nga sa Dabao, mga higala nga, as much as possible, they don't want to, di sila gusto mag-apil-apil, mga higala. Nining mga inganing nga isgutanan, trabaho lang sila. Pero maapil o kalagot, mga higsoon, kay, wala naman nung imong generalize. Nga pagka sa Dabao, mga higala, no, pag ingani ang aksyon sa mga bata, ingani actuation sa mga bata, gituduan din ni teacher. Ingani, oh. Di ba, mali ba yan ng pag ang bata, mga higala, na ay nag-display og action ba nga unbecoming of a obedient child, for example. Nga moingon dahin ka, mga higala, mauna gitudlo sa imong amahan. Muna gitudlo sa maestra, muna gitudlo sa imong ginikanan, muna gitudlo sa imong mga magtuturo, imong mga teachers sa eskwelahan. Good and bad na siya, no? It's good to remind and it's bad, mga higala, to conclude, no? Good para ma-remind siya, pero bad, mga higala, kung ang imong utok puro conclusion ang nahuna-unaan. Parehas utok ni Auntie Claire. Kaya iya mang gina-construe din nga katong istorya sa Dabao, oh, ang nagtuturo daw yapon, mga higala, magating siya na maging walang modo ang mga bata. So bisa kung saon niya karuglimod, muna na ginaingon nga iyang pulong batok sa iyang pulong. Sige, tanggalan na naga mo orang matang gusto madungog.
4: Bullseye! Bullseye!
0: And then no apology, mga higala. Wala yapoy, wala gi pagpangayo pa sa ilo, pwede ragunta na to, mga higala. No, nga mayong kag to those who are na-offend, it was not meant for you, my apology. Pero wag yun, gahi pas magkuno si Auntie Claire. Kumana na? Wala pa. Taas pa na? Ah, napay gamay, sige, pareho na lang na.
1: Dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
0: Sige. Sorry. Ayan na. Tama na. Share gyud na himuot, mga kabataan, smile niyo. Sus, Ginoo ko. Og ako'y pamilya aning Auntie Claire, muingon ko kung mga higala nga nang undang na nang. Tama na diha nang murag halos tanan Pilipino na suko na nimo nang. Oh, gandang-ganda sa sarili, mga higala. Bilib na bilib sa kanyang mga statement. Magaling. Palakpakan na to. Wadyo kay nada, Auntie Claire, bisag usaw. alas 8:36 ta, mga higala, ang tag na sa atong pagpanaguman-uman sa tulubarong Bullseye. Wala man na siya mo, kwan, tanggalan na siya, kap. Hey, mora man gihapon, ang iyang gipasabot ana. No, ang ilang giigo ana mga igala. Dabaw man lang gihapon. Pero kabalo ka asa ni adto ang ilang gipadungog-dungogan? Mga kaigsuunan, no? Duha man kun to iyang statement gihapon. Teacher tung sa kalinan, mga teacher iyang gibasol, unya kadtong nag-live daw nga naay banta unya naay kilalang assassin. Kisa ba na, kisa ba pasabot na ana? Sara. Oh. Nga sige nila pangitaon. Og asa na, kay gibaha na kuno sila. Marang mga hanggaw. Pero pangitaon nun yun, may labot sinyong baha diha. Na ako'y gipsend picture diha, gabali ko. Oh. Og asa ni Adto, mga igala, gisigihan nilang pangita. Gisigihan nilang daot, tanawa. Oh. BP Sara Duterte, mitambong mga higala, miadto sa haya sa usa mga higala sa nahimong biktima sa insidente dito mga higala sa Sambuanga. Makita ninyo na mga katropa. No? Ano man makalusot na yun inyong BBM diha? Ha? Di matanggap? Di madawat diha nga area? Tanawa. Ang Vice Presidente, no, sige, pangita, nara! Abante, nara mo gipangita, abante, oh! Pastor! Woohoo! Hey! Nara mo gipangita, oh, nitambong man dahil sa haya sa isa sa napatay sa, kuan? Pagpamusil, sood sa campus sa, kuan? Sambuanga? Nara di ay, oh! Pahibaw adan ninyo si Abante Bay nga naara si BP Sara de Edire. Oh, niarag ka kuan so, sini Sambuanga. Kay mura na ba si kuan Abante mga igalag tag iya kang Sara. Nasaan ka na? Hey! Pakita na in town. Oh, gibahaan ang distrito, ang gipangita niya si Sara. Ang iyang mga higalang gatusan ka mga residente, gipanghikling. Ang iyang gipangita si Sara, pagkahanggaw yun. Pagkada kong binuang yun mga higalang klase sa opisyal. Luoyas mga tao ang ginsakupan. Alas 8.38 na may galang dag na siyadong pagpanagumanuman. Arita sa dugang panato mga katikaran, mga kaigsunan. Pasensyahin ninyo pero daghan sa ato ang mga higalang mapakita sa inyo ron ng mga video. Si Auntie Claire gyud. Oh. Watay mahimuan eh mga higala no. Irigalo na lang sa inyo ning Huwebes ninyo para kang Auntie Claire. Kay murag iyaha gyud ni halos tanan mga higala inyong kita mga kaigsoonan nga mga unsa ni? Mga dagway. Mga katropa. Oh. Alas 8:39 na. Arita mga higala sa baha na punta. No? Okay, matod pa mga higala ni ano pa dito isa gab no? Reaction ni the teacher sa humanon na to na humanon, sorry. Reaction sa ACCIS. ACT Party List. Nga, ilang ginapugos mga igalang ang nasuko daw lagi mga DDS. Pero actually, ang unang ni-react ano eh, ang grupo man ni Tinyo. Oh. Diba, niya nga nung ipasagil. Yabag naman yun yung mga igala ni mga tawhana.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, nga nung ipasagil naman po mga igalas Dabao, Sara, o sa mga Duterte. Nga, ang unang ni-react ano yung mga igala, di ba yung mga Duterte? Di ba yung mga DDS? Ang unang ni-react ano yung mga igsoon? Ang ACT Party List. O ACT Teacher Party List. Sige daw.
3: Ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga? Ang dami namin ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami no, na masolusyonan yung problema natin na ito. No? Mm-hmm. Kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Ganito pa yung marinig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motivasyon dun sa ating mga guro. Sa halip ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana, no? Mm-hmm. Dahil hindi ho kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante, kundi binibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod, at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin.
0: Okay, sige. So, moto yung reaction mga higala sa ACT party list, ACT teacher party list, si Teacher Rubes. O, chairperson mga higala sa ACT teacher. O, di ba, Auntie Claire? Sila naman yung nagalit, ha? Dapat mo, ato ka mo balik nila. Eh, kaya ang ipambirahan. Kanto naman noon, mga higalang, taga Davao, sa Kalinan. Wala, gyud-gyapon siya nagkarimao. Kaniman sila yung unay ni Putak. O, alala mo na awayan ninyo. O, pero nga nung di man, likayan man. Ayaw, kay kaaliado man na sila ron. Atik-atik raman na mga higala. Alas 8:41 na. Ali, kaing panahon. Oras mga higala. Hapit na mag alas 9. Po ba Dura Edwin? Good morning, sir. Watching from Nasugbo, Batangas. Good morning. Josephine Sibunga Salbiron, Palconete. Good morning. Richard Innumerables Quintero, Gikas Barangay, Tambakan, Iligan City. Good morning. Good morning. Si Christian Diaz, mupalit. Nagiging ko na siyang Santon Gold Coffee Mix. Ah, bahala ka niya. Di ka mupalit. Oh, dugay na ko si Gingon. Oh. SP Bueno, always watching from Hong Kong. Shout out sa akong Mr. Member sa Aguanta 1.0 Singapore, Marta Bueno. Oh, good morning. Bullseye. Bullseye. Bibi girl, may buntag di asa gani ka Bibi girl sa abroad manggiapon eh. Connie Salazar Crayo, mas maayo pas BP kay ni adto pa sa Sambuanga nakiramay. Si Auntie Claire gilawgaw ra gyud ang sitwasyon. See that? No? Jen maka HB man na si Auntie Claire na hala sige ay nagka HB diha. Pag tumar na lang Santon Gold ko Santon Plus Gold niya kuan, no? Tawag ni ini kining capsule. Ingeniero kuryente, kung unsay amo maupod ng alalay, kung angbo ang kung ngaob ang amo, ngaob sab ang alalay. Oh. Mao na yung sitwasyon ni ngagba o ngaob nga Claire Castro. Ato lang balihon, ha? Alam nyo na, no? Balihon na nato. Kamu nalang sabot. Unsa niya ngaob ka, Trobang Arnela? Sabta na lang. Sa mukag naong ana niya, oy. Oh. Jimmy Cataluna, si Claire, ngaob na pud na. Ngaob na niya, nanangaob na na. Spearhead 250, dili madawat sa Sambuanga, si BBM. Kay magtuktuwak man dito, lagi pod no, di ba siya masabtan.
5: I talk to my weirdy. Oh.
0: Entiendes? No entiendo. No hay gayod. No? Rilin Navarro maing buntag. Nan, maari na ta magaygala sa magdali na sa hulga maing buntag niya. Balik ka na to si Ulan. Mga katropa kay giistoryahan na gyud mo labsong. Abi nimo kita, kamo naminaw ron. Kisa may naminaw diri karon o nagtan-aw YouTube, naminaw sa radyo nga naapektuhan may gala sa pagbaha sa Manila, no? Kasiguro dakong porsyento sa atong listeners karon gikan Cebu, diri Tagum, Davao del Norte, no? Davao City, ug asa pang mga bahin bagay gala sa Mindanao. Bisayas, some of them gala mga naa sa abroad. Wala mo gibahaan mga kaigsuunan. So, sa lakto niya baga storya, dili ta mga gala concern ani, wa man ta mabaha eh. But giisip na to nga isig ka Pilipino sa intawon ning mga nabahaan mga katropa. So naluoy sad Danila intawon sa ilang nahitabo karon, nahitabo sa ilaha mga katropa. Di mahitabo ba na kung nasakto lang unta ang kanal, ang flood control, kabahin sa flood control system na to, mga kaigsuunan, o nagamit magtama ang kwarta sa gobyerno, which is anaa sa more or less 1.4 ang insertion, trillion, no? Nga nahitabo, mga higala. Ah, ito nang hataga magtaga niya taon-taon. Karon, mga katropa, kung ibutang na to ang atong sapatos, I mean, ibutang na to ang atong tiil, rather. Sa sapatos, mga higala, sa mga nabahaan, mga katropa. Unsa gusto nimo madungog sa gobyerno? Unsa imong gusto mabati sa gobyerno, mga katropa? dito, ha? Kung ako yung pangutanon, ako nalang tubag kayo, di man kita magkatinubagay. Naraman mo dihan, narako dire. Kung ako bagay galay, ibutang na ko ang akong sitwasyon, akong kaugalingon, may gala sa sitwasyon na nabahaan. Magita yung kumang, gusto ko makadungog sa gobyerno sa assurance, mga igala nga, this will not happen again. Ano man, manghawa na to sa Manila, oy, umahon. Diba? Og wala naman lang ni kasulbaran o kada ulan na lang in taon, magkabuang tag, might as well. Bangka na lang himuon akong balay. Total, sa isa katuig, mulutaw man gin siya. Diba? Ako dala ning butangan og imbis nga kuan, imbis nga simento, kuan dala kog mga kanang dagkong drum nga kanang blue og color. Mao na pa ilaob na ko sa kumbalay para inig baha lutaw diretso, di na ko mabahaan sulod. Di ba? Nyana na lang. Nya butangan nag tubig daan para di gibawon sa. Gusto ka makadungog may gala, kung say plano sa gobyerno, mga kaigsuonan. Paim na nagsanton si Auntie Claire, adi na madot lang, nindot ipainom na, lanit. Kaya na maglanit.
5: Pinawa!
0: Asan madot lang. Pero, sa kalapad sa baha, mga higala, and then, madungog ni mo sa gobyerno ni mo, nga mo ingon, actually, yung ulan, nakatulong din.
5: Pinawa!
0: wala yun sila, wala yun ba yun? Wala yun. Sa kunsaon, actually, yung ulan, nakatulong din. Ha? Paminaw na to si Auntie Claire. Sige, Auntie Claire, imo na pod.
4: XFM, Katropa.
1: At kung meron pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, meron din pong naidudulot
0: ng botihan. Anawa ha, kung meron man pong hindi gaanong naranasan ng ating mga kababayan karon, Tagalog mo. Ikaw karon loyalista ka ni BBM, gibaha ka. Yes, I'm talking to you. Loyalista ka ni BBM, gibaha ka. Tungod sa imong garbo, gudayig lang yung yapo ka. Ang galing-galing talaga ni BBM.
6: Secret.
0: Ah, galing. Talagang, believe talaga ako kay BBM. Sige. Sige. Just pause for a moment. Hinuklog eh. Pag hinuktok diha, na pag hinuktok diha. Kung ang imong utok, parihaan ng Raimundo Ribucas, Chabrilis, parihaan ng mga utok nga wakabot o balidos, mga igala. Sige, hinuklog ini siya. Nabahaan ka, naakas Manila. Loyalista ka, kalagot kang digong. Naibaw ka nga, panahon ni digong, during his time, 500 billion re budget sa tibuok unong katuig niya paglingkod para sa flood control project. Kumpara ni mo kang BBM, nga sulod sa tsulo katuig, mga higala, 1.2 trillion ang para sa flood control. And yet, sa iyang panahon, mga higala, nabahaan mo, nang lutaw mo, no? Pagmata ni mo, mga higala, tilapia na inisugat ni mo, ni good morning ng tilapia. Ha? Imbes nga ang imo tong itoy o imong iro, mga higala, may musugat ni mo kada buntag, tilapia na inisugat ni mo, good morning, ma'am. No? Kaya wala naman, isapat naman, mga higala, ang kwan. Ang tubig, naan, ibalhin na sa imong kwarto. Imbes nga maligo pa ka, di na kinahanglan kay pagmata ni mo, basa naman kandaan, mga higala, kay naglutaw ka. Ibutang imong kaugalingon na loyalista ka. Karon, sa imong giagian, makadungog ka, una, imbestigahan na to ang nakalabay nga blood control. Pero kabalog yung kadya sa imong palibot nga, gumikan sa kagamay sa budget, mapoy naabot niyang blood control. Gamay mang budget. Pero kabalog ka mga igala nga, pagkalingkod ni BBM, dako kayong budget sa blood control. Pero ay gitukod sa inyo. Pero, anyway, loyalista gyud mong kaso, padayon ta. So, wa pa ba hubas ang tubig? Nagkalingaw pa mog limas diha, makadungog na mo kang Auntie Claire nga magmuingon, yung mga kababayan, ibang kababayan natin, may hindi gaanong, sa tugab, balik karagod, parang di ko masayop, hindi gaanong maganda. Sige.
1: At kung meron pong hindi gaanong magandang naranasan.
0: Okay. Bisaya na to. Hindi gaanong maganda. Buot pa sa buot, ano yung mga dili kayo mayong nahitabo. O say dili, perting dili, ah!
5: Pinawa!
0: Auntie Claire, please do not romanticize and do not sugarcoat what happened and what is the reality. Muna nakapait nila, mga igala. Gusto nilang tabun-tabunan. Can you be... Kana ako na lang dito ko programang Rupil. Can you be straight to the point,
5: Pinoang?
0: Or can you be bullseye?
4: Bullseye.
0: Diba? Sus, ginoo ko. Palami-lamian pa man. Ino na lang dai. May mga binaha po tayong mga kababayan. Oh, nga nahasol kisa may gibaha nga. Giganahan mga igala. Oh. Grabe, you are adding to their misery already. Grabe na mukha anti-clear. Oh. Ano nga sugar coat pa man? Hindi gaanong maganda. O ingon na lang dahil mong nabahaan sila, gilunupan sila. Oh. Pero, okay, di na mo'y context. Kani mo'y context. 8.51 na banatang danig, kapit na magalas 9. Go, sige.
1: Kababayan, meron din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan.
0: Ah, tanawa? Sa tanawa na nga o to? Kung sa inyo daw, may mga hindi gaanong magandang nangyari, meron ding mabuting na idudulot ang ulan. Siyempre naman, tuwang-tuwa yung isda.
5: Pinawa!
0: Oh. Siyempre, Anticler, lipay kang karpa, Anticler.
5: Pinawa!
4: X!
0: Ngayon naman, never in his life, it. Kaya wak man siya gender. Ano ba gender ng isda? Ay, himo na ito nga laki. Himo na itong laki ng karpa. Never in his life nga nangandoy siya nga kaya niyang musubay sa krasada, mga higala. Nga walay harang, walay dakop, walay pulis, walay sundalo.
5: Ha?
0: Never in the life of the karpa or in the life of the tilapia, mga higala. Nga makaya niya, nga kaya din ako musubay din ang krasada. Di, ay, yawa ko na nigo. So may maganda talagang nangyari, mga igala, sa ulan. Diba? Oh. Okay ba? Tanawa daw ninyo, mga katropa. Mayroon ko nung, may mga hindi gaanong masyadong magandang nangyari. Grabe. Nga nung di naman lagyan mo kalitok. Nga gibahaan. Maulaw mo, mahadlok mo. Gumikan kay 1.2 trillion ang flood control projects, mga igala, during the bib. Wa pa mahuman, ha? Napatas to nga. 1.2 na'y nagamit. Asa man? Wala, tos malita. Oh. Patis gutay sa ron, tumbling. Hmm. Patis gutay sa may igala, tumbling na. Paminaw na to si, kung ano, atangan na to si Buing Rimulya. Kung ang iyang pasangilan ani si Martin bagod gihapon. Okay, katong ni Agi, may gala, pag-tumbling atong upat. Si Martin man, kanikaroon, si Gutesa naman yun eh, ang ni-tumbling. Si Martin, pag-abi na. Bye. No? Kanang mga nag-tumbling, mga igsoon, ang una na itong tuuhan, katong una nilang statement. Katong ikaduhan nilang statement, di na tuma-admit sa korte. Ano man, ni-tumbling naman. Wala na, basta nga na, may gala nga, klase sa mga, pag-abot sa korte na.
5: Pinawa!
0: No? Ambot, kung nabay judge mo tuuan na. Nasiguro, katong judge may galang nga bubblegum.
5: Pinawa!
0: Pero, dili tao. Sige, balikan na to si Anticler, mga higala. Wa, John, mga higala, ay delikadesa, insensitive, yun nga klase, mga higala, sa gobyerno ang naata. Labi na ning administrasyon, o kini may galang naas malakanyang gapuyo. No? Kita nakastaong gibaha, gilunupan, tagaduhan. May hindi ganong masyadong nangyari. Pero may maganda namang nangyari na tubigan daw, mga higala, ang mga palayan. Tubigan pa ba ito ni mo, mga higala, nga? Naglunup naman to. Yun siya manin mo na itawa bago nahuna. Oy! Ano ba yan? No? Tinuon ba na, mga higala? Ang ulan, akong i-explain ako kanina. Ang ulan, mga higsoon, subjective na. Para sa mga mo gay na niabot tag balak ani. No? Para sa mga bata, para sa mga mag-uuma, ulan is a blessing but not too much. Kay pag blessing na may galag tama lang. Kay mabasa ang yuta. Pero mulunop na, blessing babagod nimo nang mairis man ang imong tanom. Bisan pag nag-spray kada latim gas foliar fertilizer, latim gas G, Dindot taong tarto imong anihonon kay bugat ba nang basta na latim gas imong ga. Basta latim gas mga higala imong gigamit pag spray sa imong tanom. Pagbaligyan ni mo ana mahigala, makaingon siya kag boss amo. Pero tibugata ni akong abot. O, tinood na mga katropa. O, sa una, 50 kilos na, karon mo 80 na. Lumikan kay, uy, anong busog man ni kay imong maes? Anong tagas man kay ni ko? Ay, nakalatim gas, Gina. O niya, karon kay gibaha man. Pilyor gyapon. No, ang ulan, subjective man na. Pag-abot sa mga bata, mahigala, ang ulan, it's an opportunity to magdula-dula. Para sa mga, kuan po, para sa mga... kaya suna na itong naana ni Muyo sa daplin sa patagadapsa. Pagbaha gani means danger. Ano man, mubaha man. O, delikado man. So, lain-lain mga katropa. So, asa may mas bugat nga human experience ng imong palabihon? No? Asa may mas bugat nga human experience mga higala nga masatagan ni mo o pagtagad? Dili kay imo silang i-comfort sa experience sa uban. Tama ba? Kay, murbag giinaingon ni Auntie Claire nga, malipay na lang ka isip na bahaan, nga naman, naakay na tabangan. Kay, yes, perwisyo sa imo kay nabahaan ka, pero ikalipay na lang po ang kalipay sa mga mag-uuma kay, natabangan sila. Paminawa gani, oh? Paminawa, umalik ka. Di ba maunay, maunay tenor sa istorya. Mga higalhi mo, o dyan nilang bugo eh. No? Lain-lain tag-level sa human experience. Sa may mas bugat niya na, ulan na itong gisgutan, ha? Baha na itong gisgutan, mga igsoon. Again, para sa mga mag-uuma, pwede ng blessing. Para sa mga bata, pwede ng panahon sa pagdula. Para sa mga tagadapsa, tagadaplin sa sapa, may gala, it's a dangerous time. Ngayon naman, mubaha, maanod ilang balay. Perwisyo ni nga time. Wala na ba tayo respeto, mga igala, sa kabugaton sa human experience? And, ang atong buhaton is we console them by the experience of others. Muingon kita, magayagala nga, sige lang, bahalag na bahaan ka. At least kaming mga mag-uuma, kalipay na sa namo kay na tubigan among mga pananom.
5: Pinawaya!
0: Pagkaway batasan ni mo, inganay mong utok. Magkay batasan yun, inganay mong pangutok. Wala man lang intaw kay, wala man lang intaw ko naghuna-huna. Nga yes, it may be a happy time to you. But it is a calvary to them. Kaluoy nila, magayagala. Wala na ba lang ka ng simpatiya? Paminaw na to! Oh. Kaya mo yun na po, na-misunderstood ko? Ya, raka!
5: Ay, ya!
0: Go!
6: Mga farmers. At kung meron pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, meron din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa, para sa ating mga farmers.
0: Mura na kagniingon na nagaba nga. Masama man talaga yung droga. Pero hayaan na lang natin kasi para may trabaho din ang pulis eh.
5: Pinawa!
0: Masama naman talaga yan. Sino bang nagsabi na hindi masama yung droga? Masama yan! Pero hayaan na lang natin para yung mga taga-pideya may huhulihin pa din. Ano ba yan?
5: Pinawa!
0: Arata sundalo! Ah, talagang hindi maganda pag nag-ano ka. Namundok ka. Oo. Umakyat ka ng bukid. At naghawid ka ng garan pag yun, no? At nag-aklas ka sa gobyerno. Hindi talaga maganda yan, pero ayahan mo na. Para may trabaho din ang taga-ISAF. Taga-Intelligence Service sa Armed Forces ng Pilipinas. May trabaho din sila eh. Mga taga-Barangay Intelligence Network, may trabaho din sila. Lalong-lalo na ang taga-Infantry Battalion, may trabaho sila kasi may pupusilin sila. Ingana ang line of reasoning eh. Oh, mayroong mga hindi masyadong magandang nangyari pero may magandang dulot din. I mean, reality na tama man na. Mo kay gi-explain og ganina, ang ulan para sa imo siguro okay lang. Ano man, na makas babaw. No? Pero ang ulan para sa mga bata, lahi sa na may galang panan realidad sa ila. It's a time to play. Ninut kay dula sa ulan. Mga kaigsuunan. Pero para sa mga tao na muyo sa squatter, tagadapsa, magaygala ka, tagadaplin sa pa, it's another reality to them. Subuingon ba ka, magaygala nga, tuwa sa elevated area mo yung kang, tagam ni mo. Hindi, pa yung medirin, nabisbisan among mga bulak. No? Kaya gimong benefit, magaygala ni Ana, dili pwede nga mag-define sa, nahitabo sa uban. Utok ni Mantikler ba, Elise?
5: Pinawa!
0: Alas 9 na mga igalas buntag. Wala ko yung oras. Tama na rin ito. Basta manigurado ko ninyo mga igala nga way makigihiusap ta sa nabahaan. No? We are one with them sa naitabo sa ila mga igsoon. Ayaw mong sundog ni Auntie Claire. No? You do not need to spell that out mga igala nga may magandang na idudulot ang ulan. Hindi po tayo mga walang pinag-aralan. Alam natin yan. Sino bang may sabing walang dinudulot na maganda ang ulan? Meron. But in respect to those people nga mas bugat ang ilang human experience because of flooding, kinala ba yung mga landakans di mo kalibutan nga, ay salamat ulan, binaha mo talaga na okay ang mga farmers. Hanggaw. Niya pa yung presidente. No? Niya pa yung presidente, mga higala, may buntag, Emami Palomar from San Luis, Agusan del Sur. Niya pa yung presidente, ang gisukod, unsa ka daghan ang ulan. Kaya pa nagabi, insert doon na ito gamay, be. Insert na ito gamay. Mr. President, si Mr. President. Oh. Ang iya is, unsa ka daghan ang ulan, mo yung gisukod po. Oh. Go.
4: XFM Katropa.
7: Testing statistic here.
0: Oh, the, oh yeah, muna. Statistic sa ulan.
7: 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic size na swimming pool. Kaya you can just para to concept to be able to
0: okay. Tama na niya, nasabtan na ako dayon. No? Unsa yung gusto nilang pasabot? 50,000 kuno ka Olympic size swimming pool ingana kadaghan mga igala. 50,000 ka Olympic size swimming pool ang ni bundak mga igala sa Luzon mo nang nilutaw. So unsay what are they implying? Kaya hindi umepekto yung flood control natin. Na overpower tayo.
8: Ay.
0: Kayo iilarin niyo naman kami ah. Alas 9:03 na tama nito na kuy oras mga igala kay musunod karon taon-taon ang programa sa atong kapulisan. Ang katropa mo, Police Dabnor, pagbangunaw usab sa atong snappy nga Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines. Sa nga, sige na din mo kang pwersa, may galas 107.1 XFM Tagum. Inong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez, atong partner speakers naman katropang Gabalas. Salamat mga katropa! Maying buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
4: XFM.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung paminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, among syudad, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
0: XFM time, it's 9 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.

0: akong City Davao del Norte. Maayong buntag. Ani anasab kita karon sa atong programa sa 107.1 XFM. Police Davnor, katropa mo. Yes sir, no. Nindot lang atong kabuntagon karong adlawa kay maghatag kita og balita, issue, mga panghimangno sa atong mga katawhan sa Davao del Norte kauban ng atong mga bisita sa Sawata og sa Asunsyon. Ug karon paminahon nato ang pagpatimbaya sa ato ang Provincial Director walay lain Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, Van, mayong buntag sa tanan. Una kita magpadayon sa ato ang programa, atong timbayaon ang ato ang amahan sa Police Regional Office 11, ang atong Regional Director na si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Citizen. Inubanan sa ato ang member sa command group, no, spearheaded by our DRDA. Soon to be Police Brigadier General Sir Harry Buenaventura. Sir, maayong buntag sa imo diha og sa ako ang duha ka classmate, member of Kabalikat Class of 1998, nga mao sila si DRDO na to og si Chief of Staff, no, si Police Colonel James Piano og si Police Colonel Renanti Cabicobok. Maayong buntag sa inyong tanan diha. Sinubanan po sa ato ang halangdong gobernador Honorable Edwin Ayhubahi og pinakabatang Vice Governor,
0: yes,
1: si Honorable Clarissa Hubahib kauban sa mga sakop sa Sangguniang Panglalawigan sa 1st og 2nd District, Congressman DiCarlo Oyooy, Congressman Jose Manuel J.M. Florindo. Dagdamiyo, may buntag sa inyong duha diha, sirs. And my two deputies, my staff officers, 11 Chief of Police, all PNP personnel, og sa tanang katauhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod ka nato dinhi sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City. Maayong buntag sa tanan.
0: Yes sir, no, maayong buntag sa tanan natong nasa kahanginan og mga nagatan-aw sa ato sa Facebook page og sa live kita sa 107.1 XFM Tagum og sa ato ang page sa PNP, ang Davao Norte Police Provincial Office. Yes. Pwede kayo ta mo comment, maghatag og mga suggestion o kung saan atong gusto ipaabot sa atong kapulisan. O karong buntaga, kauban nato sir, ang ato ang duha ka bisita sir, no, sa Sawata MPS ania si Police Captain Alana Christy M. Colis, ang Deputy Chief of Police sa Sawata MPS. Sir, paminawon nato po ang pagpatimbaya ni Ma'am.
1: May buntag sa mo diha day.
2: Maing buntag, sir.
1: Init gyapon si Kwati sa Sawata, ha?
2: Nag-aso-aso gihapon, sir. Maing buntag sa tanan, no, sa mga lumulupyo sa ano Municipality of Sawata o sa tibuok Davao del Norte. Maayong buntag. Atong pagtimbaya kang Honorable Governor Edwin Ayhubahib. Yes. Sir, sa amo ang halangdong Mayor, Mayor Silvano Papabanot Gahi. Mayor, maing buntag. Sa ato ang halangdang provincial director, Sir Glenn G. Cristini, sir.
1: Yes, mayang buntag po sa kay Mayor Gahi, no, sa Sawata. So, gimingaw na ko dito ninyo. Pag sunod to balik, magpabukal na buntag sa Buksikwati.
2: Sige, sir. Pohon, sir.
1: Okay.
2: Og sa tanan nga lumulupyo sa ano Sawata, maing buntag kaninyong tanan. Og sa akong mga kaubanan diha sa Sawata Municipal Police Station, maing buntag.
0: Yes, thank you kayo ma'am, no. Balikan kita o niya ma'am para sa imuhang mga information nga ihatag sa ato ang mga viewers. Karon sir, ato pong i-welcome ang atong ikaduhang bisita gikan sa Asunsyon MPS walay lain si Police Lieutenant Edwin Montillano, ang Operation Officer. Sir, imong mga pagpatimbaya og mensahe sa atong mga viewers.
3: Maayong buntag sa atong tanan. Una sa tanan, maayong buntag sa atong Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rusiti. Sir, sa atong Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristini, sir.
1: Maayong buntag, bay Edwin.
3: Sa atong Police Lieutenant Vanessa Kibil, ma'am.
0: Yes,
3: sa akong kauban karon sa Deputy Chief of Police sa Sawata Municipal Police Station, Police Captain Alana Cristi Ruskulis, ma'am. Maayong buntag usab sa atong mga ilabi na sa tanang nananaw o naminaw karon, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga katawhan sa lungsod

0: sa Asunción. Ako si Edwin, Police Lieutenant Edwin Montiliano, Operation PCO sa Asunción Municipal Police Station. Sa akong Chief of Police na si Police Major Colin Rama. May buntag diha, sir.
1: Yes, good morning, sir.
0: May buntag usab sa atong pinalanggang mayor sa lungsod sa Asunción, Honorable Mayor Chari Dayaday, ma'am.
1: Yes, good morning.
0: Sa atong Vice Mayor, Attorney Eufrasio Yuri Dayaday Jr., sir. Ug sa tanang sangudiang bayan members, mga barangay captains, mga kunsyal, barangay tanod, barangay pangsyonaris, ug tanang opisyal sa atong lungsod, labi na sa katawhan sa lungsod sa Asunción.
1: Yes, sir. No, thank you, kaayo, sir. Daghan kay tagpagahisgutan karong adlawa, mga katropa, ang ato ang peace and order situation sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, accomplishment nato sa anti-criminality and law enforcement operations. Ug sir, init pa kay sir nga balita ang ato ang mga school safety initiatives. Opo. Sir, following sa recent nga shooting incident, sir, no, dito sa Zamboanga.
2: Lagi.
1: Yes, sir, no.
2: Partner, no.
1: Daghan kay tag paghisgutan, sir, karong buntaga in relation sa ato ang pagpanerbisyo isip usa ka pulis. Sir, balikan nato, sir, ang ato ang bisita, sir, no, gikan sa Sawata MPS kay Ma'am Collis. Ma'am, unsa man ang ato mga update, no, sa peace and order sa inyong tagsa-tagsa ka AOR base sa inyong assessment?
3: May buntag pag-usab, no, base sa amo ang operational accomplishment sa Municipality of Sawata.
1: Yes.
3: For the month of from January August 1 to 15, natay na dakpan niya isa RA 9165 through bypass operation.
1: Yes.
3: Napod tay na ano recover nga katong smuggled cigarette isa ka operation, isa ka buok. Natay isa ka illegal fishing, so magwonder mo nga ang Sawata bukid na illegal fishing. So kanang mga ano gani mga
2: battery operated
3: na ano, sir, nga kanang pang kuan pamingwit, which is bawal na siya kay wa man ta kabalo makurintihan, maunay kumbaga dili isda ang mabiktima ba ang katunang kuan, so bawal jud na siya battery operated nga mga kuan. Tapos napod tay isa nga nakuha sa atong most wanted person, top 4 na siya sa provincial level.
1: Oh, yes. Congratulations.
3: Tapos na naapod tay isa nga accomplishment sa ano illegal lagging. Tapos sa kaning loose firearms, naputay duha nga katong gi-turnover gikan sa barangay. Regard sa among ano local ordinances, so naatay natala diri nga 64 tanan kanang half naked, kanang urinating, so dili pasabot nga naata niha sa kuan sa kanang kabukiran. Pwede ra ta mag manghihi bisag asa. So na-designated nga mga kuan nga pwede ka
1: designated places.
3: Oo, dili kay pamataka, tira lang diha sa kilid-kilid.
1: Yes,
3: labi na og kanang daplin og kalsada. Tapos natay smoking, kaning drinking public, labi na og kanang kuan, away problema sulod sa ilang balay, pero kanang kilid, yes, sa mga kalsada ba nga makakos na og kanang kuan kasamok pod sa unsay tawag ani sa katawhan. So nata, tapos natin natala isa ka curfew on minor. Sa itong 4136, since wala pa may na isuhan o katong LTO nga ID.
2: Sa TOP.
1: Yes, mayroon na.
3: Wala may TOP, sir, kay wala pa may katong ID sa LTO.
1: Sa mga
3: deputize. Oh, sa deputize. So pero naami citation ticket, 102 puti siya.
1: Yes,
3: so kato ang mo ang kuansa.
2: By the way, ang ato ang regional director sa LTO nag-coordinate sa ano sa ato adini.
1: Yes, sir.
2: Nga implementer guide nato ang katong mga mag-overloading sa kun lalo na sa mga pidikab nato nga paingon sa eskwelahan.
1: Maghatod og estudyante, sir.
2: Opo, kay katong ningaging mga tulo kasi mana nagikan karon. Mismo ang atong regional director sa DepEd, no, mao ay naka-obserba niya ning sulat siya sa RD sa LTO. E, syempre ang atong mga counterpart din sa Davao Norte LTO. Labi na sa three component cities natin, sa Ikakos, sa Tagum City o sa Panabo City ni Gadto sa opisina niya nag-coordinate. So nakita man nyo dito ang katong ilang coordination niya, ako ang gi disseminate through our Viber group, no?
1: Yes, sir.
2: So bantayan nato na kay instead na giampingan nato maayo ang atong mga estudyante, no, going to our school, you know, back to their respective abode, no. So, giampingan na ito na. Pero sa tunot na sa nahitabo sa Ateneo at di Zamboangan. Medyo malungkot tayo. Pero mamaya, i-tackle natin yan. Pero yun na nga may nabasa tayo sa IFB, no? Mga concern sa mga kuan, mga labi na sa ginikanan, no? Giampingan nila maayo sa pag pag-alaga ang mga bata, gihatod o giampingan. Pero sakit po nga, nahitabog yun nga, wala na. Ning uli na dito nga pating lawas na lang, no?
1: Yes, sir.
2: So, mauna karon ang ato ang topic, no, sa LTO nga, ang kanang Sawata or formerly the San Isidro Municipal Police Station sa Norte. Nag-change na mong pangalan kay yes, naman po San Isidro ito sa Oriental. Yes, so, sir. Sawata na nakaroon, MPS. So, nipangatanan ako ang LTO, ana. Tungod sa kagamay sa ilang personahe, nangayo sila tabang sa ato. Most especially sa Far Flank area, municipality na to. Including, di tala ingod. Layo po na, behiyon pa nila. So, ang ato ang mga force multiplier, ang ato ang counterpart din na sa mga kuan na to, no, mga kapulisan na to, nga, mga kuan ahente na to sa LTO. So, hopefully, matagaan na po mo dito o kining kuan, katong inyuhang
1: sa TOP, sir.
2: TOP, no? Operator's Permit.
3: ID na lang ang gikuan nila, sir, kaya nakapasa naman sila mga documents.
2: Very good.
1: Yes, ma'am.
2: So, kamo na ibahala dito, kaya inihangyon sila. Natungod sa kalayo, sir, niya gamay ra kun may personahe.
1: Yes, sir. Sir, ato pong balikan karon, sir, ang atong bisita gikan sa Asuncion MPS. Sir Montiliano, sir, atong sayro ng update sa peace and order sa Asuncion.
0: Ang lungsod sa Asuncion usa ka progresibo, aktibong lungsod adunay daghang produkto nga pinagtanguban sa maghatag og dakong kontribusyon sa atong komunidad. Atong hisgutan ang peace and order situation. Makaingon kita nga normal, malinawon ug manageable ang sitwasyon sa atong lungsod. Ug ato ang mga accomplishments sa ato ang kapulisan sa Asuncion, aduna tay nasikop nga most wanted person isa, other wanted person isa sa ato ang Republic Act 9165 tulo, sa ato ang Republic Act 10591 taputay tulo, sa Republic Act 9287 natay isa. O sa ato ang mga local ordinances, doon natay 60 city ka citations o 5 ka TOP na natay na impound ng mga motorsiklo nga duha. O sa ato ang smoking in public places, doon natay 36 nga personalidad nga atong nakuhan. O sa half naked, 8. Drinking in public places, 90. Sa copy in minors natay 16 kabuok. Ug kanang tanan ato nang nahit kwan kay tungod sa mga tungod sa tabang sa mga lumulupyo sa Asuncion ato kining tanan na himong posible.
1: Yes, sir, no? Thank you kayo, sir, sa paghatag nimo sa ato ang mga law enforcement operation sa lungsod sa Asuncion. Dako jud tabang ang komunidad, sir, no? Dako jud ang tabang ang
2: participation. Ato lang ipasabot po, no? Kaya puro mangod mga Republic Act, mangod.
1: Yes,
2: Republic
1: sir.
2: Republic Act 9165, Republic Act
1: 10591, sir.
2: 9287,
1: sir.
2: So, kana siya, kaning 9165, anyway, kung hindi naman sila kuhan kining nag-review mga Republic Act. Yes, 9165 is drugs.
0: Illegal drugs, sir.
2: 9287, illegal gambling.
0: Illegal gambling,
2: tapos 10591, lost firearms.
1: Lost firearms.
2: So, ikuha na ito na. Yes, para may balon nila kay diyan ba tanan nag-eskwila ang mga classmate ni Sir Arnel Cortez diyan sa law school.
1: Yes, sir, no? Sir, karon, sir, atong i-update, sir, ang atong mga katropa sa kahintang sa Kahapsay o Kalinaw sa Tibuok Probinsya, sir. Yes. Base sa atong monitoring sa crime statistics sa 8 focus crime. So, i-compare na to, sir, gikan sa August 5 to 11, 2026, o karong si Manaha, sir, August 12 to 18. So, dako kay, sir, ang difference, sir. So, katong ni aging si Mana, August 5 to 11, natay total number of incident nga napulo, no? Upat ka physical injury, isa ka rape, o lima ka theft. Apat, sir, karong si Manaha, August 12 to 18, ning babaki ni og 8. Duha na lang kabuok, sir, ang ato ang 8 focus crime. Sa katong ni aging si Mana, sir, sa napulo ka incidente, sir, cleared ang tanan. So 100% ang atong crime clearance efficiency, og 8 out of 10 ka incident were solved. So natay 80% nga crime solution efficiency.
2: Yes.
1: Apan pero sir karon si mana ha, August 12 to 18, 2026, sir, natay total na 100% nga crime clearance o crime solution Lord. Efficiency. So ang duha ka incidente, sir, cleared and solved. Sir, usay mensahe nato, sir, no, sa katawhan sa Davao del Norte with regard sa kahimtang, sir, sa ato ang peace and order diri sa atong probinsya.
2: Oh, once again, mayang buntag sa tanang nagsunod sa kanato dinhi sa 107.1 XFM, no, Tagum City. So, in general, ang atong probinsya sa Davao del Norte nagpabilin gihapon nga hapsay og malinawon. Ang atong crime statistics nagpakita sa dako nga pagbaba sa crime incidents gikan sa napulo nahimo na lamang ining duha. Nindot pod nga emphasize nato nga niini mga krimen nga nahitabo. Tanan na cleared og duha na lamang ang wala pa nato na aresto ang suspect. As a proof, taas gayud ang atong crime clearance efficiency sa 100% o crime solution efficiency sa 80% sa ninglabayng semana. Then malipayon pod ako nga mo pasiguro kaninyo nga walay mga criminal groups nga atong na monitor nga nag-operate dinhi sa atong probinsya nga pwedeng threat sa atong kahapsay o kalinaw. O padayon ang atong monitoring niini aron dili gayud kita malutsan niining mga daotang elemento. Ang kahapsay o kalinaw sa usa ka hiniusang paningkamot sa gobyerno o sa matag lungsuranon. Busa akong gihangyo ang tanan nga magpadayon sa pagmatngon, mag-report sa bisan unsang kahinahinalang kalihokan. Pagsunod sa atong mga balaod o pakigauban sa kapulisan pinaagi sa atong mga programa sa crime prevention o community policy.
1: Yes, sir. So dako jud kayo og improvement og dako kayo ang na-accomplish na sa atong kapulisan. Pinaagi usab sa atong partnership sa ato ang komunidad sa pag-deliver sa peace and order sa atong probinsya. Og karon, sir, usa ta mo hatag no sa atong accomplishment pod as a whole sa province sa Davao del Norte sa atong law enforcement operations. Atong tagaan og gigayon, sir, nga ma-acknowledge no ang atong mga live viewers, atong mga commentators nga walay puas no sa paghatag sa atong suporta via live. So mag-una ta, sir, gikan kay Jung Wick. Good job.
2: Yeah.
1: Hashtag Team PRO11. Maayong buntag kanimo diha, sir.
2: Ganun, na-slide lang ang pangalan ni Jung Wick. Kaya ba sinukining pang-asasin man yung pangalan?
1: Yes, sir. Gikan kay Maxine. Good morning, everyone. Watching from First DNP MFC, mabuhay ang DNPPO. Good morning, Dr. Achief. No, mauni ato ang finance PNCO, sir, sa First DNP MFC.
2: Ika-kwarta din eh.
1: From Yongs, Malway, tuluka approved, sir. Mulang kuan kay siya, sir. Satisfied kay siya sa survey sa ato ang kapulisan.
2: Tuluka thumbs up yun.
1: From Sheila Tero Maratas, watching from New Corellia MPS. Mayong buntag, Dr. Amam. From Redor, good job PNP Davnor. From Maxine, snappy salute to our DNPPO Provincial Director, oh, yeah. Sir, Police Colonel Maxine, Glenn G. Cristines.
2: Salamat ya, Maxine. Ha?
1: Yes, sir. From Aldron, watching from Panabo City, God bless PNP Davnor. Thank you, sir. God bless po, sir. From Arzaga Riguyal MC, watching from Santo Tomas MPS. Mm-hmm. Yes, and from PCR Davnor PMFC, hi, our snappy PD watching from First DNPMFC.
2: May buntag sa inyo sa Police Committee Relations sa atong Davnor PPO.
1: Yes, sir.
2: Buntag siyang talan niya.
1: Og karon, sir, atong ihatag po sa ato ang mga katawhan, sir, ang atong accomplishment sa Davao del Norte Police Provincial Office as a whole sa ato ang sakleo, sir, from August 1 to 11, 2026. So, sa RA-9165, sir, or anti-illegal drugs.
2: Yun.
1: Nakakandak kitag 36 ka-operations. Naka-aresto kitag 42 ka-personahe. Og natay standard drug price value nga nalikop nga 6,401,389,
2: sir. Congratulations day sa ito ang
1: Panabo City
2: Police Station.
1: Yes, sir.
2: Ang ilang contribution ni ini mao'y naghatag sa tuwag kining giya paano ta mag-number one permanente, no?
1: Yes,
2: sa,
1: sir.
2: Sa kinatibukan sa Davao Region. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas o kay Police Lieutenant Colonel Jay Nosidal.
1: Yes, sir.
2: Congratulations sa inyong duha diya. Kamu'y nag-lead yan sa Panabo City.
1: Yes, sir, no? Alam po sa itong RA-10591, nakakandap kitag 42 ka-operation, naka-aresto kitag 6 ka-personahe, naka-confiscate kitag 4 ka-firearms, ug naay 38 ka-surrendered na firearms sa atua sa kapulisan. Alang usab sa RA-4136, nakakandap kitag 1,622 ka-operation, naka-issue kitag 499 ka-TOP ug 2,018 ka-citation ticket. Sa atong anti-illegal gambling, nakakandak kitag 9 ka-operation, naay 7 ka-naaresto ug ang bet na to na-confiscate na to nag-a-amount sa 3,536 pesos. Ug sa ato ang most sa atong wanted person, sir, nakakandak kita og 37 ka-operation, na 16 ka-most wanted person na naaresto, og other wanted person nga 21 ka-buok. Pero sa month sa August, sir, ang tanang top 10 most wanted person sa provincial level, sir, na-accomplish na nato.
2: Congratulations, no? Tala 100% na ta.
1: Yes, sir.
2: Dakpan na nato yung mga most wanted persons sa atong EOR. Mangita na po taga ng dakpununo na to. Once again, atong pasalamatan ng ato ang Panabo City Police Station.
1: Yes.
2: Spearheaded by Lieutenant Colonel Dexter Cuevas o si Lieutenant Colonel J. Lucidal. Of course, ang ato ang close coordination sa ato ang PDEA DAPNOR o sa PDEA region. No? Daghang salamat sa mga PDEA personahe po. Nining atong dakong accomplishment.
1: Yes, sir. Thank you and congratulations sa atong
2: 6 million tayan. Na partner, no?
1: Yes, sir.
2: 6 million plus.
1: Dako jud, sir.
2: Okay.
1: Karon, sir, atong balikan, sir, ang ato ang mga bisita, sir, no? Gikan sa Sawata o Asuncion, sir. So, baguhay lang jud mga katropa, no? Na naukay na pud ang atong tibuok. Nasud, diri sa Pilipinas, sir, sa shooting incident, no? Sa sulod sa eskwelahan dito sa Zamboanga. So, nindot kay, sir, na hisgutan aron mapataas pa nato ang awareness, sir, no? Sa publiko, aron malikayan pud nato ang mga mahitabo ang susama sa insidente dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Norte. So, sir, sarta, sir, no, sa Sawata, ma'am, kanang dinha sa Sawata, ma'am, unsa ba ang mga measures na ginabuhat ninyo, ma'am, no, aron masiguro nga safety ang atong mga estudyante sa ato ang eskwelahan?
3: Ang ginabuhat sa ano sa Sawata MPS ng mga initiative is during kanang kada buntag pasulod ang mga estudyante, so naay yes, mga pulis nga naa didto nag-assist sa labi na magpatabok sa ano sa mga estudyante. So naay eskwelahan nga layo-layo sa moa pero naay presence sa RPSB, so gitapon na mo ang RPSB. Tapos ang katong mga kuan, mga barangay tanod pod, gikuan po na mo, gitapon na mo to sila para mo assist pod sila since limited lang ang ano ba ang mga pulis gani.
1: Yes,
3: so dako silang tabang redto sa pagano sa para ma-assist ang mga estudyante. Tapos taga-contact pod mi og school visitation o coordination sa ano sa mga school heads with regards kung naay mga problema nga mahitabo or para ma-prevent ang mga problema nga muabutay pa.
1: Yes, ma'am.
3: Nagakandak pod ang amo ang station o kanang dialogue or symposium para sa mga dili lang kay sa mga teacher pati sa mga estudyante para sa safety po nila, dili lang kay ingon nga kato lang drug symposium lang.
1: Yes.
3: More on ka nang sa recent karon nga nang hitabo, dili lang kay katong sa Zamboanga, katong mga previous pa. So, nag-conduct me o katong SIMEX sulod sa eskwelahan. Oo. So, attentive man po niya, kanang cooperative po ang kuan ang tanan nga involved nga mga tao.
1: Yes, ma'am, no? So, importante, Jude, ma'am, no? Nga naatay ginakandak nga regular nga symposium, dialogue, ma'am, no? Sa teachers, sa mga estudyante. O, gwapo gani, ma'am, apilo na to ang mga ginikanan, Jude. During mga PTA meetings na mga istorya sila, labi na, no? Sa mga nahitabo nga, sa mga past nga incident, ang owner sa baril na gigamit, dili ang mismong bata, kaya walang may authority ang bata maka, ano sir, makahawak o
2: yes.
1: Mga baril. So, nagikan jud sa ilang mga ginikanan.
2: Kung nagkikwan na to, partner, sir, responsible gun ownership.
1: Yes, sir.
2: Kisa na yung mga naitakiyag baril niya.
1: Yes, sir. Tinuod
2: siya. Ang mga bata, underage pa, tudluan na nila. Antod, maanad ang bata. Dapat kaning igiyag yun sa parents, no? Kaya kita, proud po na to, nga bata pa lang kabalo na mamaril, pero ang impact ni ini dili po da maayo no nga katong previous lang na hitabo sa Zamboanga medyo shooter tong bataa kay kaning gibidyo pa ganin niya.
3: Live page, sir.
2: Talagang kuhan yun, sanay siya. At dapat tutok ang ating gana, kuhan, responsible gana owners no sa kanilang mga baril. Kaya katong kuhan, katong mga bata ato, murag sanay yun. Sanay yes, sa firing rigs. No? Nakita na ito nga, gibidyo pa nga niya. So, anyway, atong paminangon po ang
1: yes, sir, no? Gikan po sa kay Edwin Asuncion, no? Yes,
2: Lieutenant, kay Lieutenant Edwin na Montiliano. Wala man si Major Colin Ramadre. Nag-schooling?
0: Kuan to sir, nga na punto sa iyo.
1: Naigi-atinan
2: ang mga ang chief of police sa Sawata, si Manuel, police captain Manuel Aspillaga, ay schooling sila for the chief of police, of course.
1: Yes, sir. Sir, yes, Sir Montiliano, sir, unsay mga measures, activities ninyo, sir, nga in relation, sir, sa safety initiative na to sa mga eskwelahan?
0: Ang kapulisan sa Asunción, gipanguluhan sa amuang chief of police, police major Colin Rama, nakikoordinate sa tanang school principal sa tibuok eskwelahan sa Asunción, aron maisgutan ang angay og safety measures o security intervention alang sa kaluwasan sa mga estudyante, teaching personnel o school staff o aron mapalig-on ang police visibility o monitoring sulod sa palibot sa eskwelahan. Asama sa Sawata Municipal Justisyon, ang ginabuhat gapon ang police visibility
1: yes, sir.
0: Sa matag eskwelahan yun, sa matag karon ug unya aron malikayan ang paghitabo sama sa nahitabo sa Sambuanga. Nagpahigayon gihapon ang kapulisan og seminar, symposium sa mga estudyante aron malikayan ang mga illegal nga bisyo sama sa mga illegal drugs o kanang pagdula sa mga cellphone labi na kanang mga
1: online games
0: o
2: mga dula anak good dapat mo appeal ta anak para di maningon nga kuan kana mo appeal kita para maadik istadihan nato unsa ano to sila pag kuan ba pagpakgang anak
1: yes sir no
2: dili ba nato ma-block na sa kuan mga ato ang mga anti cyber crime units nato
1: actually sir mo
2: na nila ma-access na ba
1: Monay panawagan nato sir no sa atong government sir kay kani siya sir kung ma-block siya sa ato ang nasud dili siya i-allow nga app dili pud maka-download sir ang ato ang mga kabataan ang mga tao dili sa Philippines nga ma-block
2: kay nakadong mugugoan nga nadoy challenge na
1: oh, yes sir
2: dili ka maka kuan maka moving up kung dili ka mo perform ani mga yes, ina so challenge so himuon nimo
0: stage by stage sir
2: mo lagi yeah wala mo kita tayo man pa kaya pwede na natong bisiha pero mauna atong nadunggan no nga kuyaw na nga dula na kung mauna ay masudlan sa mga bata dapat ang makialam na tayo sa kuan minsan na pamambugoy kining kuan ka ng 13 years old akong bunso
1: yes sir
2: akong adlokon nito nga akong kuwaon niyang cellphone kaya kung dili man kudpud nato sila pagamiton mabitin mo sila sa eskwela
1: yes sir
2: kaya mag-research man po sila niya kuyaw naman sila mag-reason karon kay ano mag-research daw sila pero kung imong tan-awon murag nagdula kaya kinini nga to ang mga trabaho mo kilayo kita sa to ang mga anak no so ang immediate family nga naa in town mo diay inikuli ninyo bantayan ninyo inyong mga anak din ha
1: yes sir
2: pakialaman ninyo ang ilang mga activities sa school no labi na sa ilang mga adlo-adlo nga paggamit sa cellphone kaya pasumangil sila nag-research through katong mga apps nila para ma ansira nila ilang mga assignment pero nagdula na di ay anang basta ingon sila may challenge doon na
3: yes sir
1: yes sir dapat po sir no pa ko
2: ikaw ba ning appeal ka anak man yung murag ka ba lumag ka ba
3: bata pa sir
1: wala na kapabot anang generation sa Roblox sir no ako mga manghod sir active sila sir no pero
2: okay na makakuha ta din lang ng idea no
1: yes sir makamit sila dito mga tao sir nga makasturya sila online nga na sila himuon unya sir mo lagi na sir mag-challenge sila so mahimo siyang venue sir nga maging basin-bayolente na kayo yung pa-istorya kay tagalaing nasod ingana sir so makakuan ka sir no mahadlok po
2: ma-influence sila paingon dito no
1: ma-vulnerable. Ay, kay, siyempre, sir, ang brain sa bata, dali ra influence. Di pa sila kayo yung pareha sa ato, sir, nga, makabalot nga, mali ni.
2: Mali.
1: Kila, sir, ano pa kayo sila, sir, nga,
2: aggressive sila.
1: Aggressive pa kayo sila,
2: niya,
1: sir.
2: Mali, di ay.
1: Yes, sir. So, kailangan jud, sir, no, nga, murag whole of the nation approach, sir, di lang sa kapulisan, di lang sa eskwilahan, pati sa panimalay, jud, sir, no, sa ginikanan. Dara, jud, magsugod ang ato ang disiplina sa kabataan. No, pag-guide sa ilaha, sir, no, magbantay sa ilaha. So, i-monitor jud na to, sir, no, ang ato ang mga anak.
2: Anyway, ang katong mga previous, no, after atong sa Tacloban City National High School,
1: yes, sir,
2: ang ato ang mga, kung anong ato ang mga National High School, mga principal, tag-iya. Even may fraternal brother na tag-iya din ha, sa Arisgado College ba na, yeah, or university. Si Vincent Arisgado, nag-communicate sa kuwa last month. Niya, natay ka ng good coordination sa ito ang Tagum City Police Station na magpatigayon sila sa IMIX. No?
1: Mm-hmm.
2: So, kuwan ka itong active shooting, mangingan ang mga simulation exercises na mga bata magbantay gayud o mga teachers kabalo sila. Anyway, may katatapos lang talagang ginusto ng mga taga Panabo City, no, yung mga schools nila doon na talagang realistic daw, kaya kumuha sila ng parang kung ano certification nga pwede sila magdalag baril inside the school.
1: Mm-hmm.
2: Previously very successful,
1: yes sir,
2: yung kanilang simulation exercise sa Panabo City. Congratulations the idea kay Lieutenant Colonel Jano Sidal, no, kay nag-text yan ako nga, sir, nga yung gimik ka ng certification and sir nga pwede mi magdalag baril sa sulod sa eskwelahan. Very good. So gahapon nag-text na to sila, nag-update na sila sa ito ang Viber group nga napatigayan nila na very successful ang ilang simulation exercises.
1: Yes, sir, no? Sir, unsa yung mensahe ni mo, sir, no, sa ito mga katawan, sir, about ano nga issue, sir, sa safety sa ito mga estudyante sa eskwilahan?
2: Okay, sa kinatibukan sa Davao del Norte, no? Sa ngalan sa Davao Norte Police Provincial Office, gusto na ako ipadayag ang ligpon nga suporta sa pagpaniguro atong mga eskwilahan. Magpabiling luwas, malinawon, ug angay nga lugar alang sa pag-eskwila sa atong mga kabataan-unan. Ang school safety, dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kini usa ka hiniusang katungdanan sa mga ginikanan, magtutudlo, opisyal sa eskwilahan, lokal nga panggamhanan, ug sa tibuok ka komunidad.
1: Yes, sir.
2: Kung magtinabangay kita, masiguro nato nga ang matag estudyante makasulod o makagawa sa eskwilahan nga dunay kalinaw o kasiguruhan. Padayon nga atong police visibility o patrol operations sa palibot sa mga eskwilahan aron mapugngan ang krimen o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Magtutudlo o tanang personnel sa eskwilahan. Apan importante usab nga ang matag estudyante magmatngon sa ilang palibot, musunod sa balaod ug mga lagda sa eskwelahan, ug dili mahadlok sa pag-report sa bisan unsang kahimtang nga makahatag og peligro sa eskwelahan, no. So atong usab nga kaning dasigon ang atong kabataan-unan nga maglikay sa bullying, cyberbullying, illegal nga druga ug uban pang bisyo, ug gamiton ang social media sa responsable nga paagi. Ang respeto, disiplina ug pag-atiman sa isig katawo mao ang pundasyon sa usa ka malinawon nga komunidad sa eskwelahan. Sa atong mga ginikanan, padayon unta ang inyong giya ug pag-istorya sa inyong mga anak, ang inyong suporta ug pag-apil sa ilang edukasyon ug kaluwasan adunay dakong papel sa ilang maayong kaugmaon. Ang Davao Norte Police Provincial Office nagpabiling andam sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan. Magpadayon kami sa pagtimbayayong sa DepEd, no, mga local government units o sa tanang stakeholders aron mapalig-on ang mga programa na magpalambo sa kaluwasan sa atong mga eskwelahan.
1: Yes,
2: so,
1: sir.
2: So, nga na lang atong atuagin ang ipa-instill sa atong mga sa atong stakeholders sa eskwelahan, mga teachers, ginikanan, labaw na usab ang atong mga estudyante.
1: Yes, sir. Ug gamay na lang atong oras, naa na lang tayo 10 minuto, sir, o sa nato paminawon ang mga mensahe, sir, sa atong mga bisita, tagaan sa nato ang ato ang mga live viewers, sir, no? O koan. Galing kang Marvin Giverola Carcuevas. Good morning, ma'am, sir. Watching from PHQ, DNPPO. God bless. Hashtag Team PRO11. From Zed Normandia, good morning sa amo ang buutan nga provincial director.
2: Baliktad yun ang Zed, pa si Dex niya ba?
1: Yes, sir. Si Dexter, sir, no? Ato ang PIO, ang akong classmate na Snappy Kaayo, Deputy COP sa Sawata MPS. Ma'am, may mohang classmate. From James Galco, watching from Panabo CPS. Morning, sir and ma'am. From Josephine.
2: Snappy na mga taga Panabo.
1: Yes, sir. From Josephine Vicente Itila. Good morning, sir. Pwede ba mangayo yung number direct sa inyo, sir? Halimbawa na emergency. Ma'am, nakapost, ma'am, no? Pirmi sa ato mga social media accounts. So, even sa ato ang 107XFM, ma'am, no? Ang ato ang mga hotline numbers. O atong mga talk pag na mga emergency. Pwede kayo ninyo tawagan. O kung naamoy mga isumbong, no? Mga makita lang ninyo sa inyo palibot nga kahinahinala, pwede kaayo, ma'am, no? Nga
2: ma'am, naasa mo screen, ma'am, karon o madungog ninyo o kung nag-view ka mo sa ito ang FB Live.
1: Yes.
2: Naadi na sa itong screen ang ito ang hotline numbers.
1: No? Yes, ma'am. From taga 28 sa Wata Jud ko na tao.
2: Uy.
1: Pero karon na ako sa Puro Uno Nueva Force sa Tagum City, Davao del Norte, nagpuyo.
2: Okay.
1: Yes, ma'am. From Antonieta Ipil Patricio, watching from Panabo CPS. God bless PNP. From Bobong Castro Mayor, watching from Poblacion sa Wata, Davao del Norte. From Zerep Teng, good morning, ma'am, sir. Pedayon sa inyong maayong serbisyo sa Davao del Norte. God bless. From Pitok Dabnor, watching from DNPPO Pitok Family. God bless, ma'am, sir. So,
2: okay, yung provincial tactical operations natin, no?
1: Yes, sir.
2: Center, yung pitok natin. So, ito nakita na ito sa screen ganina nga, ito ang mga hotlines. So, kung makakuha mo ka ng hotline po sa respective police stations na ito, kuyugin ninyo ka ng provincial tactical operations center ka ng pitok na ito, no?
1: Yes.
2: Kaya kung pananglitan o matawagan ninyo ang pitok, kami na ibahala ko. Ang isa na lang po kapagutan na, ma'am, asa din mo karoon yung tawag sa Sawata, do? Even wala naman yung tawag sa hotline sa Sawata, kami na mo manawag dito.
1: Yes,
2: no? Kung makuha ninyo ang number sa Provincial Technical Operations Center, Pitok.
1: Yes, sir.
2: Pero kung mas maayo, kung naagid mo yung mismo number sa Sawata, yes, kung taga dito mo, para direct na silang, direct na mong manawag nila.
1: Yes.
2: Pero mas maayo, no? Kaya kasi, kuan, katong taga Sawata, nagpuyo na siya sa Tagum.
1: Mm-hmm.
2: So naagid mo sa Provincial Technical Operations Center. Kaya kami na manawag kung asa mo dapat ang concern ninyo.
1: Okay. Yes, sir. Sir, gamay na lang atong oras sa nato paminahon, no? Ang mensahe sa atong pinalanggang provincial director. At sa tagagigayon, sir, atong mga bisita o maghatag sa ilahang mga katapusang mensahe, no? O nga mga pa-shoutout, ma'am, if naa sa inyohang katawahan, sa inyong AOR. Mag-ulat na, ma'am, kay Ma'am Collis.
3: Akong ikon, akong dako nga pasalamat sa mga lumulupyo sa Municipality of Sawata sa ilahang perming suporta sa mga kapulisan. Kabalo mo nga dako kayo ang tabang nga inyong gihatag sa mua. With regards sa kanang hotline, tanan eskwelahan, elementary o high school na may gipang turnover dito nga katong Central Board nga na ay hotline number.
1: Yes.
3: O kining sa muang Facebook kay na ay mga barangay nga walay signal jud.
1: Yes, ma'am.
3: So tanan eskwelahan o tanan nga kanang barangay hall gipang hataga na mo to o kwan para dali sila maka-contact sa amua.
1: Yes,
3: sa amuang mga silent mga supporter nga dili na kinahanglan i-mention sila. Daghang salamat nga permi mo nagasuporta sa amo og sa ako ang mga kauban diha. Shout out ninyo.
1: Yes, ma'am.
3: Good morning, good morning.
1: Yes, ma'am. Thank you.
3: Daghang salamat.
1: Karon, sir, ato paminaw, sir, ang mensahe gikan sa ato ang operation officer sa Asuncion MPS.
0: Ang Asuncion Municipal Police Station nag-awhag sa tanang katawhan sa lungsod sa Asuncion. Mag-amping, mag-alerto o magtingbaya, magtinabangay ta. Ayaw na to hulata nga mahitabo ang krimen o nata mulihok. Prevention is always better than cure.
1: Yes.
0: Labi na sa illegal drugs nga usa sa atong mga seryosong gihimo o prioridad karon, atong paningkamutan nga mapugngan ang paggamit o pagbaligya sa illegal drugs aron mapanalipdan nato ang atong kabatanunan, pamilya o komunidad. Dako usab natong pasalamatan ang atong local government unit, ilabi na sa atong mayor, vice mayor, sangguniang bayan, barangay captains, tanang opisyal sa barangay. Dako kaayo natong suporta kapulisan sa dakong tabang sa atong BPATS sa pag-maintenar sa peace and order sa atong barangay. Kung adunay mga reklamo, concern, kinahanlan o tabang, ayaw kahadlo, kung ayaw pagduha-duha sa pagduol sa kapulisan. Andam ang kasunsyon ng siya police station, mutabang o servisyo sa katawan, bisan unsang orasa o bisan unsang adlawa. Mahimo ninyo kaming tawagan sa among hotline number 0998-598-7107. Sublion ko pag-usab 0998-598-7107. Daghang salamat.
2: Okay, yes, Lieutenant Edwin Montiliano, mayong kuan kining puntag niya og regards kay kuan Police Major Colin Rama. Absent siya karon. So na day siya importante pong lakaw. Okay, Police Captain Manuel Aspillaga.
1: Yes, sir.
2: Ingaw na po ko dito sa atong kabayo. Na-disgrasya di atong bisap
3: yan. Yes, sir.
2: Inyo
3: yes,
2: na dengue ko sa house na. Pastilan. Yes, anyway, nang tawag siya na ko nga, sir, very sad to say na ang atong kabayo nang expire na yun, sir. Nga ka nang bisan pa o kining ato nang i-coordinate sa ato ang lokal nga itinerary na siya i-schedule ato nga operasyon, pero naglala na yun ang sakit. So, ato pa nang kwan, mangita tag isa nga, ikapuli na ato.
3: Yes, sir.
2: Eh, para pagsuroy na ako, musaki kong kabayo na ako'y body.
3: Yes, sir.
2: Diba?
1: Yes, sir.
2: Kasi isa na lang ka-book ang atong kabayo. Diya, sasawata. Atong dungagan pa nang isa, mag-coordinate na kay Honorable Mayor Banot Gahe. Sir, maing buntag diya, sir.
1: Yes, sir, no? Alas 9 na, 9.57 na ning kabuntago, no? Gusa na to, humano lang atong programa. Atong paminawon ang mensahe sa amahan sa kapulisan sa Tibuok Probinsya sa Davao del Norte. Walay lain, Police Colonel Glenn G. Cristines.
2: Yes, salamat, Lieutenant Van Kibel, no? Ito ang partner karong buntag, din sa 107.1 XFM Tagum City. So sa panapos na to nga ato ang kining mga message, no? Daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyona. Ang 107.1 XFM kang station manager Arnel Cortiser, maayong buntag di sir, o sa ihang mga staff na mga snappy kaayo. Sama sa atong gikahisgutan kaninang pagsugod pa lamang, ang atong probinsya nagpabiling hapsay o malinawon o kinirisulta sa hinimusang paningkamot sa kapulisan, lokal nga paggamhanan, mga barangay ug labo sa tanan sa matag lungsuranon nga responsible sa ato ang probinsya.
1: Yes.
2: Apan ang pagmintinar sa kalinaw ug hapsay dili lamang mahimo kini sa kapulisan. Kinahanglan ang padayon nga kooperasyon sa matag pamilya, mga leaders, komunidad ug tanang sektor sa katilingban, no? So labo sa tanan atong ampingan ang ato mga kabatan-unan. Siguruhon na to nga ang atong mga eskwelahan magpabiling luwas ug malinawon pinaagi sa lig-on nga panakiusa sa mga ginikanan, magtutudlo, school administrators ug sa kapulisan. Dili na to tugutan nga ang bullying, illegal nga droga, gangsterism ug uban pang hulga na makasamok sa ilang pag-eskwela ug sa ilang kaugmaon. Akong ipasalig nga magpadayon ang police visibility, law enforcement operations o community engagement aron mapanalipdan ang kinabuhi, kabtangan o kagawasan sa mataga Dabaonon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong alagad, Police Colonel Glenn Gokong Cristines, Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office, nga nag-auhag sa matag-usa na magpabiling mabinantayon, responsible og matinabangon og hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
2: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
0: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: 9568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunsyon, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Metropolis Jazz 21. Kini ang XFM. Exciting! Hala, sige! Lugaya mo man ni Brenda Russell. Ay, ni Brenda Russell. Ikaw, Brenda, ba? Lugay ka mo, extra di ama. Hala, sige! Welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Sige, solo flight sa Taranaki, ang mga bayot na

Nagpa-pop smear ang isa katambok o katong isang isa kabayot po na nagpa-kwan siya, nagpa-taas siya o ganang high heel sa iyang bakya, no? So, ako sa inyo makauban karon, sukot mo sa dili. Oo, kanil lang. Asa maningwa na niya? Asa maningwa na niya? Dili ni mo kwan eh? Ay lang ha? Walang yung stinger drilling ito. Gani ko. Asa mo stinger niya? Ala, sige! O niya tatawad, mag-joke kita. Asa to ang katropa okay. Aga, siyempre, ako yung madunggan o niya. Kaya siyempre, ako may nagpalig-alig ang trabahoan eh. Lisod po kayo po. Doon ka kamumoy magpakuan-kuan ano eh. Di mo na pwede, no? Kaya asa maning lawa, maning kuan ni ha? Lang ha? Okay. Halahayang. Muna diyan mga katropa, shout out to mga silingan. Ay, stinger dre? Di lang madungog. Di madungog ang mga stinger dre. Ano ba? Lawa man dre dong raps. Basig, dali na siguro ni dong. Ala siguro ni na... Nasiro na pindot dre dong. Ay, pakuha na natin ni Toto Gabo niya. Kaysa may... Sa may haon ano dong. No? So, shout out o my mornings to mga tanang mga katropa nga na Mindanao roll. Kung asa mo napita karoon na Mindanao sa Davao Region. Labi na gano'n sa Dibok Davao del Norte mga katropa. Dari sa Tagum City. Ingon man dari sa may Panabo City. Aga Davao de Oro. Dari sa may Asuncion. Dari sa may Kapalong. Asa mo napita mga katropa nga na Mindanao sa itong programa. Ala, sige, plastar na kayo niya tataon. Mag-video kita. Aga, siyempre, kami nga, nako yung mga partners niya. Naidayo niya, mudawat kong dayo ron. Tuo mga mga nga kwan. Sudlong na mga dayo, kay katol na nitutunan nila. Kay nakasetsyat na sila bahales gawas, no? Ala, sige, atong oras, alas, yes, 32 na, 23 na di ay. Kini ang XFM, kung ako ikaw, alas, sige, bunal kayo na nga na.

0: katropa, kato sugda na to atong bugnong lugay nun, be. Ralph, ah, kaya ko kanta na, Ralph. Ay, at grabe na kayong mga most requested song diri, oy. Ha? Okay, welcome, welcome sa tong katropa, okay? Karong mga oras sa mga katropa. Ato ang tirahan ng unang awit, no? Unang awit, gika ni... ay, sa ha? Okay, kadali lang.
1: Ang tuhod mo mapilmi.
0: Okay, dara, dara, dara.
1: Dili ka na mapakiang.
0: Okay, taka iko kaning Juan Ralph kanang Sonata of Love by Victor Cahoy kana kana. Ay, ganahan kay ko anang kanta Ralph. Sige sige. Laban nila na di Ralph, laban nila. Hoy, shout out atas to mga diyo. Maser, shout out Pinis Buangin, be, mga Bakiril family sa Kapol, Paolo Bakiril, shout out ko, Dre Master. Aminaw, good morning ninyo, Dre. Ayaw, kumpiyansa, Master, kay ang iyong tingog, Master, galanog-lanog, Dre. Aba, klaruhan na di, ha? Ayaw na, guwan-guwan na di, Paolo Bakiril, ha?
2: Pero muhiyo.
0: Okay, ako man yun yung tirahon ni Ron. Tirahon man gini, di naman ni matago ni. Okay, naaan naman yung gini, Dre, yun. Okay, so... kadali lang, Ralph, ha? Hello, ako na nandistingan ni Dre. Check. Wala pa. Kuan dahin, naga... Kuan pa. Gikubi-kubi pa mga hiriminta, mga katropa.
1: Sa buka, ikapulpohi mong suhan.
0: Ay, Andre, si Kwan. Ahay. Kang Mario Pox, shout out ya kang Mario Pox. Kang Kuya Quintin. Wila. Kang Boss Mark. Salamat kayo na, Boss Mark. Naminaw rin kayo si mga sakinan, Boss. Ulam sa tani. Kang Rihanna. Himima. Salamat kayo. Salamat kayong tanan niya kang Mona Lisa o kang Chill Chai. Shout out Pedro sa Saudi Emirates. Klaruhan na niya Chill Chai. Kay Christian Jane Alianic, shout out. Okay, so di na natunog kayo ni. Tirahon na natunog niya. Takay kong Sonata of Love niya. Ralph kaya... mukha naman gini ato ang mga kwanri. Ay, kunya total, pagkaoban na ito mga bayot, ha? Sa check. Atong mic niya. Okay na niya itong mic niya. Hello. Check. Mic. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Okay, kana, ha? Kaobas kano, mga katropa. So, di na ito dugayo ni ato ang Sonata of Love by Victor Cahoy, be. Kaya, dagang kayo, gigana. Nawa malagi. Check.
3: Naraday,
0: giprank, raday ko di ay ka. Okay, so, ang atong monitor, mga katropa, ako kayo ni, Sonata of Love. Of Love by Victor Wood. Ana. Okay, di ato ni, dili na ito ni, di na ito ni gara-garaan ni, kay kuyaw ko ni singer ni. Ha? Ako is pari partner sa Pikas Lawak, mga katropa. Walay lang si Ralph, Baby Ralph. Fresh from Danao, Cebu. Alias Buy Paltik.
4: Hoy. Unsa man ang imong
0: giyong? Hoy. Kaday lang ha, kay gitanaw pa ang plaka pamaguni mo, Andre, mga katropa. Una usahay, mawa, mi ba? Di kayo na mo makita, Andre, kay ginasilik pa ni kay... Kwan man eh, kaning jukebox ba?
4: Imong tiwasan. Luoy
0: siya. Kali lang ha. Okay. Happy Joy Loriga, shout out. Aga si Mama Janice Puerto. Salamat kayo niya. Salamat kayo yung tanan.
1: Solo sa dukhan sa buka.
0: Okay, dara. Okay, ha. Gijuntay kahilo mga igala. Kaya ito lang tirawan na niya na.

Okay, so mao to mga katropa na nahuman gitong isa ka hugna nga kanta kaya karon ta taod magsugod naman ta sining alay ani eh. Kay na naman ko ba nako mga oyotars. So, takay pa ko isang sunata na bi. Tirahi takay ko di og kining idipirig-pirig. Idipirig-rin na dia. Two lovely flowers. Ano ba? Sincerely. Ano lang ha? Ay, diday, katol ka. Since you've been gone. Ana kay para dili na to dili para di murag gasampok ba balihon ba para di mabungol ana man na okay so dili na kay dayo mari dili na ka mari ha amo amo sa mo balihon ako ah sige mo ayon gani ko

0: mga maring. Okay. Ulit na kayo magsuko na sa satoang mga padula today.
1: Yes.
0: Well, pasailua kayo kay na late ang mga bayot kay... sa tumong lagi nga kanang natay mga kayo magparas pa po
1: mga papapsmer magin na
0: kapuan ba bahinlo pa to ang kuan na to kay ibi pa lang kay nga ani na lang tayo sa dita pa pero hinlo sa tao eh
1: correct
0: So mga maring adlaw karon nga Webes pizza Agosto 20 na karon. Hoy belated happy birthday sa kuang guwapa nga inahan.
1: Hoy karon.
0: Oh, guwapa ko na.
1: Except pa si yung mama.
0: Si Vivencia.
1: Vivencia.
0: Piñada.
1: Tanyol. Alas.
0: Ay, nako.
1: Saman mo, ato mo ron.
0: Uy, gabi ira ang kwan.
1: Gabi ira ang am-am.
0: Gabi niya, wala ko ka-ato ma rin kay... Kwan nag-iwi ka nang bago, biya ko ka pa ultrasound.
1: Aba.
0: Kay Bruce biya ko.
1: Kabaw ba?
0: Bruce ko sa 6 months.
1: Uy! Congrats!
0: Congrats o kuan ka rin. I like ka ma rin.
1: Congrats ma rin.
0: Hindi ka mo ito ang burus ko.
1: Sa likod?
0: Sa
1: matiis.
0: Burus ko. Uy, nakapunan mo. Subo ito yung saka burus ron diri ah.
1: Gani. Ay, katawa sa natin rin kayo para mag-change costume ko, be.
0: Sige ko.
1: Ano yan, be? Bonal.
0: Bonal, kaya na nga yan. Since you've been gani, Kelly Clarkson?

0: Ah, salamat kayo kay Adrina na isa kabayot mi kay mag-change costume kami.
1: Siyempre, katong kantahan mga maring, hatuto ka na ito sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi.
2: Ang Santon Vitamin C!
1: Ay, padulo mo ni Rio sa mga kabayuta o yun. Magpalayo mo ni Rio sa mikropono. Alam mo ka itong mikropono nga doon ay ulo-ulo, padulo dayong ka. Pasensay, Mari, nga medyo pula-pula akong aping today. Kaya gikan mag-rimi sa sunog, oy. Na, kung ano nun akong beauty. Ganina, pwede man akong gapahati, Adaria.
3: Ikaw nung basun, di ka maugan.
1: Pag human dito at sa sunog, kaya mura na, mura lang kong ipagbaay. Dahil na ginaya ko ang beauty, mga maring. But anyway, alas just 43 na atong oras, mga igal. Kasama na, Mike, naka-ondi, oy. Mura man tagna sa periodo, aning kalakihan, eh. Siyempre, kining ato ang programa, mga maring, hatod ni kanata sa Santon Vitamin C o nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay kalimot, mga maring, aron nga mas malikon pa ato ang lawas. Kaysa panahon, baya ako ron, mga maring, naghan kayo mga balatian ay arthritis, na reuma, na ay high blood, na diabetes. Importante nga malayo ka ng sakita kay kalamiras kinabuhi. Kalami sa kinabuhi, nindot kaayo ang itong mga pagpadagan sa panggobyerno. Nindot kaayo ang itong tawag aning plastada kaayo mga maring at itong mga life. Mo na giingon da nga aron nga makalikayot ka sa mga balatian nga makamatay mag-inom ta permente mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule pare si kana siya og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C ascorbic acid as sodium ascorbate. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa iyang mga lugar. Mura man meeting sa senior oy. Nay kuan nay mga iko-iko nay mga
4: mura man naa sa kuan gani.
0: Ala kuan Bluetooth speaker magigamit yot.
1: Tagay mo diyan Sir Ralph o ganindot nga kanta. Saan ko ang cellphone? Tagay ko diyan ako kuan bi. Kanang request, bisag unsa bi. Kay, na yun, request. Kay, gikan ako sa kuan, sunog.
0: Oy, gikan mo sa sunog?
1: Oo, nanimaho pa ko ang pulburan. Ay,
0: oy, grabe naman na, oy.
1: So, isog kay ko karun kay, ako na, interview man ako ganyan mga saktog barog ng mga bombero.
0: Grabe naman ang inahanahan. Dito rin kayo sa sunog.
1: Inahanahan ko bombero nga ka ng, sir, ka ng fire out na ba niya? Oo nga naman, ka ng, pasirete ko, sir, B.
0: Fire out na rin, sir. Asa sila nga, sir? Sa entrance o sa exit?
1: Sa exit pa rin.
0: Mamali ko kung tanigawa, sir.
1: Okay, doon na yung request rin ang kanta. Ang kanta nga nindot kaayo, mga maring. Gikanta ka ni siya sa Osaka tigkanta. Og uban ang iyang kanta nga nindot kaayo nga pagkakanta.
0: Gana. Sige.
1: Yara to sa nang tanaw niya to ang mga viewers bi. Dura tayo 14 mil ka mga viewers.
0: Alam, nagana na 14 mil, oy.
1: Ay, sa pamandi ay. Gikagumtan nga ito sa Isla Mindanao.
0: Bakalin sila si Antonio de Quilan. Alam, tanaw na sila na kanta. Dugay na ba yan ka lang sa? Dugay na ba ako nag-request na na?
1: On sa na, what kind of song
0: there
1: is that?
0: There is one by Eddie Peregrina. Aba, kanta ko na to na
1: sa to?
0: There is one.
1: There is one.
0: There is
1: to?
0: One. There is one by Eddie Pirik-Pirik. Tarong ang kanta kay na Minami.
1: Paliyog daw diya sa Sir Ralph. This one. This is one or there is,
0: there is one? There is one.
1: There is one.
0: Yes. D-E-A-R-S-T. There is one.
1: Inaya po sa tuwang internet. Uy, di ko kasood sa live na to. Di ko kabasa sa mga mensahe dahi.
4: Wala kayo mensahe.
1: Wala ka internet?
4: Wala. Siyempre, bayad po mo diya.
1: Kasi na putlanta, ha?
0: Na, oy, napagulo.
1: Na, day. Pero lang, bago mong utang abot, munang sila nakauna.
4: So,
0: 14 mil ang nagtanaw na to.
1: Well, well, well. Basa ako ng mga mensahe, be.
0: Wow, kasexy ni Maring Erika. Ingon pa na si Pina, ba? Si Ricky, misyon na. Shout out, Arturo. Idkila, aba mo ganang gingon ni mo gani. Si
4: kasama na, kasama na nga Ricky
0: Jump. Oh, yeah. Dili ni mao. Si kuan ni siya. Si kaning isa pagyud o si sino yung gina.
1: Kensa na.
0: Sino yung request niya? Oy, nga mo request mo kasi si usipin request ko ga rather live while I'm in love. Aba.
1: What?
0: Kasama na, sabay singin ana si Pina. Ikaw lang siguro kanta pag YouTube na siguro dia dai.
1: Rather live, may live-live diri?
0: Wala, wala, ay. Hindi ba ka diri? Ikaw tarungo ni mong spelling na. Ako ang kakaltasan ka.
1: Ang live mo kay live.
0: Live,
1: Ah, nag-live ka, wala. Ana-aral, si anakanta si Kwan, si... Uy, reporter sa Bukidnon, may nagkakantaan eh.
0: Ah, si Lord Soriano. Jonathan Soriano, ah, sige.

0: Pagyo chop lang, pagyo chop lang.
1: Ang ba na matao siguro yung katao?
0: Pamilya tao, nang sa mantao ni si Kone. Yan na lang ka ng mga kuana. Madama Josepina, tinambunan, oy. Ikaw na magiging pagkantahon niya, Maring.
1: Ako, gila, nagin na. Sa ko si tinambunan sa ako. Masam niya itong live nga, dili ko kasun sa live. Day, ay.
0: Wala, pilit kayo.
1: Pilit kayo?
0: Pilit kayo.
1: Basi gibutangan siyo na smiriking. Kanta ha, badugay ba ako agarik pa sana Eddie Peregrina, tarungan kanta minaw ami. Humana ba na ganina, there is one si Atoro Ed Kilian, din na pa diri mga maring si Ricky Misiona. Salamat kayo, Ricky. Sa imo pagli-li diya. And, aba, ang sharer, makita na ko diri sharer, si Josepina, si Arturo Ed Kilian, si follower si Romeo Amugis, larawang kupas, aba.
0: Aba, be.
1: Sige, larawang kupas daw, Sir Ralph. Paliog daw, larawang kupas, kakatahon ni Master, kay Murag, posible na makairi ni Makuha kayo. Ang imong Duster, Master, no, kabakinunan ko sa kuwang mama.
0: Pang 1 week, Benny.
1: Pang 1 week na?
0: Ay, pang sunod na ni si Mala, 1 week na saan?
1: Basi, mingon sila, wakailis-ilis ba?
0: Actually, dosi mo ni kabakinan eh.
1: Ito pa, baka Sabado, ana, masugo na na, kayo mutindog naman na.
0: Actually, karoon, hinahinay na ganyan siyang tamang.
1: Ano nang kanta mga maring hatod kanato sa Santon Vitamin C? Aron nga mas malami ang isi.
0: Max Santon Vitamin C.
1: Da.
0: Sige, bodal.
2: Check.

0: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong pagpa-antos na mo dire, ha?
0: Basta ini mga maring katotohanan nga gikanta nga didli kay nga pagkakanta karon murag tingog ni Benjamin Abalos.
2: Benjamin ito.
1: Si Bincio ba Abalos?
0: Bincio.
2: Itaas ko itong katapusan, Maring. Kapag buwan ko mga na.
0: Matutok ko na ito, mga higala sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kana.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala din isang cup nga.
1: Agluta chuni, agluta tayon, o ga kolya jen.
0: Habi na kong malatayon ni
1: mga. Dere, kuhan ay.
3: Ayun ma.
1: Kini nga, gluta chuni. Tatayon.
2: Adile, layon mong malatayon. Ayun ako, mga mata.
0: Nakabaw ba ka, Maring? Nakoy kumari, Maring? Dugay, nakaisa sa sige naman ang inom nga mga kapi nga itom.
2: Ano sa mga itom, Maring?
0: Nakala ko, Maring, mo sa mga imong api nga mura mo na ka nang tamakag-agta nga stress.
1: Kanya.
0: Nakaan ako, usa ka vax nga.
1: Usa ka vax?
0: Usa ka vax.
1: Fair vax ba na?
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix. Usa lang ka vax ang iyang nainom, Maring. Kamala ba kamaro Maring?
1: Wala naman sa tagag-sashit.
0: Wala kayo.
1: Wala, box na gil mo.
0: Kuhaan lang, box lang. Kaya dato biya ko.
1: Agad.
0: Pag fruit sa kabox mo nito, tinaw niyang panagway Maring.
1: Nihayak?
0: Mura na sa kanang diwata, kagpungko, kilid sa busay.
1: Alang-alang kayo, Santon Gold Coffee Mix, mag-inom sa kanahan.
0: Grabe lagi kaayo Maring.
1: Diba?
2: Grabe ka ni.
1: Kani patil.
0: Mura, kita mo hamis kay ko? Kita mo hamis kay ko no?
1: Kani isa, pa yun lang. Kaya naman pwede Santon Plus ka.
0: Lahimig.
2: Wala na ako na ginainom. Ginakaon lang ako.
0: Ginainom na sa garapon nito.
2: Ginakaon, ganun na
3: ako.
1: Alas, sige. Ayun,
0: kawa mo, sunod lang ito ang live drama. Kini ang XFM.
1: Exciting!
4: Kapitan!
5: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
5: O niya karon?
4: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Siya, Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawang kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Magpakilo ko sa Hubay Bay.
1: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batugod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras, mga higala, 11:06, pinotos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa pagkakining musulod na kanta, hatog na ito sa Davao Light and Power Company.

Kining kantaha mga maring atud ni kanato sa Davao Light and Power Company alang sa kasayuran og sa mga pahimangno sa maong kompanya. Ay nako, i-follow mga maring ang ilahang Facebook page. Search lang sa Facebook ang Davao Light and Power Company. Oras mga igala alas 11:00 na.

0: Ay nako, mga maling balik sa ito ang programa og taod-taod doon na tayo masaksihan diri ang mga padula. Ato ang mga pasalida, ato ang live drama mga maling. Ay kamo kalimot din ha, mga higala aron nga mas malami ang ngisi.
1: Magsadong vitamin C.
0: Matod din ba, matod eh. Unsa ilami?
2: Nagadahik na isa.
0: Masa na isa, gadahik lagi na siya.
2: Uy, grabe naman yan.
0: But anyway, mga higala, ato ang mga produktong gihimo sa Yes to Health. Sige. Mapalit na sa mga parmasya at butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. O nakadriya sa Dakbayan Stago Maday. Mm-hmm. Ang hidayon diriya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Kana.
0: Na nahimutang sa...
1: Diya sa may kwan. Diya sa may DIY.
0: Ami akong DIYHP.
1: Sa DIY. Diya sa lang street diya ka
0: sa Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Doon na tayo libre nga check-up mga higala ha, mga maring ha. Adlong, Miyerkules, ganto na sa Adlong, Biyernes.
1: Yes!
0: Pangita na yun si Doc CJ ni Druda, ang sakto kayo pamarog nga Doctor of Naturopathy.
1: Yes, indeed.
0: O niya, kay gusto kang makakita mo kang sakto pamarog sa mga cute kayo. Pangita si...
1: Kalangga. Ano?
0: Gapon eh, nanangutan niya, abot diri aba. Nasa ipag, ano siya nga, asa lipit ang opisina sa kuwan?
1: Ano yung tax day?
0: Yung ginutan si Paribubong?
1: Ah, yung ginutan.
0: Mga, siguro mga, tunga sa kapulgada na lang ilahang distansya siguro.
1: Tuwala lang yun, isa na yung ka, wala kamot sa kadangaw, o sabo?
0: Hapit na lang, asa ka pala kasi Paribubong kay ginutan siya.
1: Ginutan siya kay, alam mo, takon siya.
0: Karagana ka na to ba? Siya giginutan na to. Asa na lipit ang kanya? Asa, ha?
1: Ganahan to siya endangered.
0: Anak ko.
1: Lasige, ay!
0: Magaling ay itod unsub ni Paribubong at sa iyang gitultulan ni Nadia na imutang ato ang Yes to Health and Clinic and Pharmacy sa dool sa Mr.
1: DIY. Anak!
0: Ayan. Paki-follow mga maring ato ang Facebook page XFM 107.1 Tagom. O niya, pakilili sa video daw. Ato ang mga live day i-share po na ninyo eh, gigan sa kadawan, paingon na sa gabi eh.
1: Ayun mo, sige, kuang kuwan dyan. Sige, magtanawan na mo mga kuwan, mga programa dyan. I-like o i-share.
0: Yes. Alvin Gook, it ni Games Pod ni Hamis Erika. Ang sadang? Dahil na gini si Alvin kay Damayo na gina kong it me games ay.
1: Mag yun.
0: Harold Salang watching from Porok Tres, kaman si Nyo Sambog, Nyo Corilla Davao del Norte. Salamat ka ayon ni mo dyan, Harold. Kanya si Pina tinanbunan wala gi si Kuan diron si wala gi makita sa Kuan ni Kuan ato ang mga suki ato nga si Wilma Joaquin.
1: Si Wilma wa imong
0: si Metsuro no
1: wa ma sila oi nga buta nila mga kuan na ni Udto siguro to sila
0: basi nag risk di siguro sila mga maring.
1: basin
0: oh sige dana pa ilang kanta diha ato na ipakanta kang Master Inday Tanini. Masabay kanta.
1: Bi. Okay. Takay ko kanta niya, Bi.
0: Give me a song.
1: Give me a song. Kana.
0: Kanta mo, ha?
1: O sige, mga nindot ngayon ang kanta. Uy,
0: kanang, Victor Wad.
1: Victor Kahoy.
0: Rodrigo.
1: Saman.
0: Rodrigo.
1: Akuan, Rodrigo Duterte. Rico J. Ponos.
0: Akuan.
1: Sorry na, pwede ba?
0: Kayo, ang surd, ana, itong tirana ito, pinapinando po ni kang, kumusta, kanang, kano ka din kanta nga na Papa noon.
1: Asa? Kala sa na.
0: Sa amin lang tayo.
1: Bebe, kanang nga Rico J. Pono nga. Sorry na pwede ba, be?
0: Sorry na pwede ba ni Rico J.
1: Pono.
0: Pono.
1: Boss, ka na.
0: Basta kayo na yung mga J ang pangan kayo. Mga gwapo, gid ba?
1: Mga, sana J na gut o J na jar?
0: J nga zebra.
1: Sabi na, J na jigpin.
0: Kasi kinit J tagupa.
1: Ka na.
0: Asa ito? Nakapin
1: ang pants dito sa manukan.
0: Kine? Asa nga manukan?
1: Mga dito sa... Dakayan kayo magtirota na siya, ha?
0: Mga uyutar.
1: Mga... Talan, kuridas.
0: Kuridas.
1: Kuridas talan.
0: Wala po ba yan sa gisibugan, day?
1: Kaya pala, ay. Kuya, good na, good. Pag-una mo na nabayot, matun niya.
0: Sibug pa, hapon, ana.
1: Okay, asa ba? Naana, Ralph?
0: Sorry na, okay ba? By,
1: sorry na, pwede pa.
0: Kawawang cowboy, Romeo Amugis. Kanlungan akong request. Kantahon ta na.
1: Wala di ba ito yung check? Ibalik.

0: Selamat. Oke, selamat. Hmm, oke, kamu napon.
1: Asal ito, gipahin yung mood ng kanta, Mas Chair.
0: Sa mga kuan, sa mga unanimous decision.
2: Maupa.
0: Ana.
2: Oo, dahil nag-request rin. Ah, kanlungan daw, Bi? Kanlungan natin yung kataon pina-FVJ tungkol kay birthday ni FVJ karoon.
1: Ay, idol ka na ni Mamarin?
2: Idol ako na si...
1: Si FVJ?
2: FVZ.
1: Si Kuan de, si JFP.
2: Di ko na ito niya, kay gamay mo ito siya Kuan.
1: Adi ay.
2: So kanlungan
1: sa,
2: by
1: dito
2: Kuan.
1: Dito ka sa kang FVJ kay...
2: kanlungan niya... Kasi
1: kay napili
2: si,
1: na matay.
2: Si Ronel Cabangon. Ito ka na itong version ni FVJ.
0: FVJ.
1: Ano na meaning nga na FVJ, Marin?
2: Kuan, kanang butuin ka, isa na ko ha.
0: Purifying water.
2: Nag-greet ko kanina, wala ba niyo basahan ba?
1: Ano ba po ni si Master Rob, ano basahan ni Master Paul?
0: Isa ba na, si?
1: Nag-greet na siya.
2: Ngayon pa si Will Floor sa Udling, shout out Idol Taligsik Ban.
1: Oy, Taligsik Ban, wala na
0: eh. Wala na.
1: Pati init taman ron.
0: Init kayo ah.
2: Hello? Hello.

0: que sa fulano.
1: Ana pa si Ana pa si Ate Josepina Marengo. Ah, kabog daw kay buragikan sa thermos sa
0: tinga. Ana kay Josepina, imo lang kay vulgar.
1: Buragikan sa thermos imong tingog.
0: So this shouting me diri sa mga katropa sa ko family og Burlat family watching from

0: andili mama ba sa mga taga andili.
1: Ah, mga taga andili, only bisan pa diri sa padulong sa panibasan.
0: Mm. Sa asa pa?
1: Lano kay lagi ay, mura tang nasa simbahan ani oy.
0: Sa asa kita na ay manu. Asa kita na ay manu bago maestro gani.
1: Ah, sa Rizaldi.
0: Rizaldi?
1: Ah, ah.
0: Asa pa dapat?
1: Manumbag dito dito dito di ay.
0: Manumbag oi. Dito dito kay manumbag to dito ang mga...
1: Ganahan lagi mo balik si Paribubong dito.
0: Alam mo si Parinti dito. Na may makatabang sa iyahan niya. Kita mo may makatabang sa
1: gani, gani po.
0: Na yung makakuan, na yung mga, na yung makakuan siya ha. But anyway, atong oras mga higala, alas 11:22 na sa buntag. Ano yan ang live drama sa itong programa kini ang...
2: Kung Ako Ikaw!
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
5: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka padayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Labi na gyud sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong kusog kaayong drama og tulumanon nga naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, usa ako sa mga minilyon ninyong tigpanubay. Wala nakaaghat kog padangat diha sa inyong sibyaanan. Doon kay gusto na ko nga matagaan ko ninyo kahapayan ng akong problema nga karon nga kanina nagkabiban ng akong abaga. Tagaagusan, dilsor ko, mga maring. Silingan may hindi ni Junji Lilibrias o ni Juan Realinton. Bungtong saksi kayo sila sa mga nga sitwasyon diri mga maring. Mga maring, ako na si Junil. Nako'y asawa, ngay tago lang sa pangalang Darling. Mga maring, namin sa usaka purok nga nagpuyo, nga mahumugaway, walay problema sa mga silingan, to kay mga friendly kaayo. Pero mga maring, kaling sa kadugayon na ninyong uban-uban sa mga silingan, mga maring, murang na nagyo'y something. Labi na yun, kung ang imuhang, ang imong silingan, imurang kumari o kumpari. Ano mga ni mga maring? Nagsugod mga ni akong problema karon. Ah, para masayra ninyo, inaani ang mga panghitabo.

0: Papa.
1: Nang.
0: Kumusta naman ito ang pangbayad sa Corinthia Riaog sa itong internet?
1: Okay rin kayo. Bayad na ko kanina kay makulat mo nitag mo hinay ang internet.
0: Okay, kaya ito internet mo rin. Aksyo naghinay ba?
1: Kanang, ay, gibayaran ako kanina man. Gikuan na siya ka ng, kusog na siya ka ng 1,000 UFS.
0: Oy, how di ay napag-click na ko sa Netflix kay Paskas Kaayo.
1: Ay, nag-Netflix eh ka?
0: Oh, wala rin ka kabalo. Ano man tayo na karang nananaw?
1: Ay, tama. No, matura kayo na ko. Kisa na.
0: Kisa mo na pa. Tanawabi.
1: Ah, kadali lang, kadali lang.
2: Ay,
1: Maring.
2: Paring.
1: Masa may ato?
2: Paring yung tunnel.
1: Mura problema do mong kay Maring.
2: Wago kayo, Paring.
1: Mura stress kay mong dagway. Mura...
0: Ay, Maring.
2: Maring, darling.
0: Kumusta man diha?
2: Ay, okay ra kayo, uy.
0: Mura mag lang...
1: Ginot lagi yung mong master, Maring.
0: Mura magkagalagi... Mura kagikulata o napulo ka mga kawatan.
2: Maring, kanang...
1: Mura kagbago na baybas.
2: Maring, wabolo. Kay mo, Maring, ay... Maring, nata ko isulti ninyo, Maring. Paring.
0: Oh, saan na, Maring?
2: Kwan ba? Wanga, Maring.
1: Ah, unsa?
2: Wala pa, Maring.
1: Oh,
2: na, kalimot, magid, na, kaling kalimot, gid, mga, Maring, Paring, no? Kay, kaling kan ba? Wadyo, gahom, no?
1: Mamogyot, mamogyot.
0: Ano, magina, Maring?
1: Sakto, gina, Maring.
0: Abis, isa mo, abon, Maring, siya, kanang ka, makalimot, me, usahay, pagkaugma, makahinom-dom na may ngawa.
1: Nah, sa akin, inaglakaw, nagkalimot ko panghimasa. Pagkabot ako sa opisina, dabay buray.
0: Gani, gani.
2: Nakalimot siya rin. Ay, inahanin ko Maring. Okay ba ko ninyo Maring hangyo lang ko ninyo mga Maring o Paring Binga? Wala, pwede ko mahangyo ako sa inyo.
0: Sabi na hangyo, akong kwarta na Maring. Wala na bagay mi anak
1: makikita. Pero kung kaya rin ako. Bakura
0: rin ang mayad Maring.
1: Kung kaya rin ako na yung hangyo, nga nagutaw ni kasilingan na gutagot.
0: Oh, gani, ang gani pa.
1: Kasi ko rin mag-rinimidyo hay.
2: Ha? Sa Paring?
0: Kung sabi na yung ingon pa.
2: Sa mag-rinimidyo hay.
1: Rinimidyo ka ng hatag ba? Hatag-hatag na gutagot. Para manalan ko, Maring, kanang bakanti ka dyan, parang medyo ako ba?
2: Ah, okay lang. Masa ba niyong mga asawa niyo? Parang, masa ba niyong... Parang ba niyong naka...
0: Wala, Maring, buntis ko, Maring.
2: Ah, mao ba?
1: Dinala na niya? Dinala?
0: Dinala, okay.
1: Amang, tarong mo nagpiti ka, mang.
2: Gadaag malang ini.
0: Wapari ka kapalo pa.
1: Masa buntis ka?
0: Duwa
1: ka
0: bakbaklis. Uy, nakakawap
1: ka. Ginoo ko, stripe ko di ay.
0: Ay, stripe
1: ang hinoon, di bisa pag triplets, ako magkagdugan.
2: Parin, ako isulti. Ako isulti ninyo, Paring, Paring ba?
1: Maring.
2: Isi imong Maring, imong asawa ba? Gadaag malang ini.
1: Masa dag?
2: Gadaag muta. Panino sa abang?
0: Ayaw naman.
2: Ano ba sa Marimpi? Paring ka nang... Pwede ko makikabit ko, makiwifi lang ko sa inyo.
0: Kasi makikabit, Maring.
2: Ah, makiwifi ba?
0: Oh, ano, Maring. Kakao lang kabit mo, Maring.
2: Makiwifi lang ko. Paring kayo. Naman ko lang, anak.
0: Sinaibo ko sa kuwa ang abana, Maring. Gagwapor mo naglawas, Maring.
2: Uy, di po ko. Kuala sa kong kumpari. Uy.
1: Makiwifi.
0: Ito ang giti ka ni pari.
1: Mut pasabot yung mga ayok. Password.
2: Oh, mga ito ko password.
0: Ano sa manipa?
1: Ah, gayo, luway mo po mang, luway mang. Tagaya rin.
2: Kasi ako mga anak, luway mo ko kayo.
0: Hinay, pika kayo ang ato ang internet.
1: Ah, sige lang ko. Bahay na
2: lang. Ay, nala pa rin ko. Mga inana
1: na. Ay, okay lang. Okay lang,
0: Maring, oy.
2: Ay, marang napugos. Mga Paring.
1: Dili, oy, dili.
0: Okay lang, Maring. Okay lang, Maring.
1: Gamit ko yung puntuan sa mga bata. Nga, ang mga Johnny is papa.
0: Saan sa
1: ayaw naman. Yeah. Maring, pila na ikabok cellphone nyo na siyang bahay?
2: Kuhara, Maring. Uy, Paring, uy, pila na may cellphone na mo dito? Lima?
0: Wala. Ang
2: sabi ni Pao. Kabalo, biya ka na nga. Kung baan naman.
1: Masood, ato na sa wifi mo. Hinay ka itong internet. Lima mga kabok cellphone.
0: Ba't tayo siguro na ako ng limit lang?
2: Ay, nalang, Maring. Paring, uy,
1: dito lang. Ipakunik atong kuhan. Katong...
2: Ay, nalang, Paring, uy. Maraga langanin mo, Paring.
1: Ay, okay. Na, password, oh. Na, password. Gini, hatag na ko.
2: Ano yun naman yung pag-iskano?
1: Dito kayo.
0: Paspas, wait mo kayo ka
2: na. Sipanig,
1: gawas na naman. Dali, aran niya nagkakuha. Ano nag-iskan?
0: So, to'y pa masa first?
1: Sao mo doon eh? Sige lang, luway mong gulpun mang.
0: Sige lang, okay lang.
1: Madjur-jur sabi.

0: Perih. Selamat cikgu cakap perih pakai imagine mungkin pak awak lagi. Pak, kita kan minta mung password ba saya mung kan ba.
1: Eh, gamai
0: wifi perih ba.
1: Gamai ke butang nak perih. Gamai ke butang nak.
0: Loi mung gaya ku menganak perih.
1: Alah lagi tinuod pun lagi pun. Gamit pun internet tu asa ka mad tu.
0: Perih gamai na lagi ni beli sumber perih. Pasti gapo ni mani dungagan perih.
1: Dungagan.
0: Wa pa mung na hubugul perih. Alah ngane ke babungul.
1: Kala pada mungulan ni perih. Tapos na tindira perih. Dai. Tugangi ke saka berpadai.
2: Pila ka boxer?
1: Pre, usalang dai, usalang.
0: Dua para dili kayo ko.
2: Abrihan sir.
1: Buk adai gumakaya buk a.
0: Ay pre saya kay pre. Pre apili ga cicire pre ka tungkan buy bawang pre ba.
2: Adoy, ihapak mo gori mo sa. Ingon man ka sir nga buk on.
0: Ay saya nga adai, apili dila lang. Dungagi na lang dai, dungagi na lang.
1: Tindira ha, oi guapa unta nya kay bulukon. Duangan nak kepe, duangan
0: nak kepe. Pare guys, pre, mai, mau tindahan re pre.
1: Di mung gure ku tindahan pre, lan ini. Ko mane silingan atau?
0: Al se apa kan ni?
1: Dio pasing.
0: Pare selamat de sange pre, aku pare.
1: Suka minum suka kumpare.
0: Pare, belok ka uhau kayo pare.
1: Aku nabi aku.
0: Oh, pare dek pasalamat juga pare. Sekun
1: kita kosong sekun tu nak ketulu kainom, mau pokok kainom.
0: Ay, do kay mago kay kainom pare. Aku lakang gitu bos ba. Pare, live ya to pare ba. Oh, lakau be aku ba pare.
1: Oh, ya, semai labut aku mulak kau ka.
0: Ale. Lain asal mengis historia pare.
1: Apa sebut nak kau ngak? Banon dek ni mau ngono mau pe balu mau ngono.
0: Ah, dele pare guys, pare. Kau mau kau portanti lakau ngono pare.
1: Ah, portanti.
0: Oke, kene pare. Balu kau oke kene pare.
1: Confidential nak?
0: Dele di sik confidential transaction pre kuyo gari ngak transaction pare.
1: Sunak kanang scrap nak.
0: Million ni pare. Million ang ai ngak ngono ni. Million ni pare, maka bayar di joko sa komo internet ni, kumang utang pare.
1: Ngiga dak ku aku income god.
0: Lagi.
1: Tarong bis binuang na.
0: Bay, pare.
1: Masih maduhig ta na.
0: Dili. Kaya wala ka pare. Muna na tawag hangin mo pare ba?
1: Oo.
0: Pero pa tawag pa bandre di pare.
1: May pamangas ka ba?
0: Pagwala ba pare? Pag ganing...
1: Si Ihi lang sa tawag mong usaka milyon. Naroon nga, si Ihi mo 5 mil.
0: Ato pa may gagayan ko pare niya. Alawas sa lawas ba? Kaya naman sakiran pare.
1: Pila po lang mo ni mo.
0: 500 pare, 500. Okay ra pare?
1: Okay yun lang eh.
0: Salamat.
1: Migo, kupare ko to. Migo po kita.
0: Salamat kay pare. Mga maring kaya kung kumpare ko maluoy mabuguan ni nila sa kaning duha sa akong silang duha sa akong kumari kay habang sila yung mga anak gagmay pero naman kung napansin po na niya kung kumpare kay mura na malugan ng ako naman ako naman yung pangayuan ninyo yung kaning pamasahig mula kaw nalagay kayo sa punta ka na mga maring ha, nagpakaong ko sa kong mga kining mga hayop ba mga manok susuriyan may isang asawa inani mga pangitabo.

0: Tuod man, eh, may ayo kayo nabisbisan ni mo na itong mga talong
1: dali. Para sa iyo ka mawakuan mo, guwapo ato mga bulak din. Ato kayo nabisbisan. Ato mga manok diya pang. Nakakaano na ato mga manok pang.
0: Oh, okay na.
1: Pwede na ka naihawo ng mga kuan din ha.
0: Ah, ayaw sa soy, ayaw sa kay Muraga.
1: Pwede na kapayasan.
0: May pa magpaa, mura magpulyo.
1: Basta yung Malores, usap niwa na yung ginapakaon niya.
0: Ah, ginapakaon. Ah, oy,
1: nasi paripang, nasi paripang.
2: Timing nga, oy, timing
0: nga. Buntag, pre.
2: May buntag na, pre.
0: Hindi, sir. Pare, wala. Hindi, sa, kapi-kapi po sa misis.
2: Ay, na, pre, kagadali ko, pare.
0: Ah,
2: alam ko yung sultin niyo ba? Maring.
0: Sama na, sama na.
2: Pare, kuhan pare, pinamatag ko na pare, pamasaya pare. Eh, 150 lang, pre. 150 lang, pre.
1: Kusang
0: lipang. Pre, nakinang line pay ato. Magkakabayad sa 500 mo gabi eh.
2: Hindi, papayaran ka, pre. Kayo, api naman to, pre. Api naman to.
0: So,
1: ay, nakaw lang pala sa gabi pa?
0: Nakiram siya. Luoy, mangod ko. Kaya, nakaw siya.
2: Sina, pre. Kaya, balita ko, pre.
1: O saan mo, pre?
0: Ang dali.
2: Ay, pamasahin ako, pre.
1: Pamasahin?
2: Sina ba?
0: Magbaktas na ikaw. Hindi ka mga late
2: eh. Eh, pare, ay, pagtasa pare, saya kay ko porma pare.
0: Uy, puni man, uy. Gaila siguro, uy, man tong pare.
1: Ay, wala pa man kabayad, hulam na sa.
2: Ay, dala pare, ay, anak ka nimo. Inala man ang inala man.
0: Anak man nang wag ganon, mabis kay ko na.
2: Pare,
0: pwede ko na pare 120.
2: Ah, ay, shoot lang 150 pare kay pre. Na kon kaon pag wala pare, 50 kaon man ako na pare.
0: Magbuot jud mo, marabag nagkaambrod. Ay, no, tagay, tagay.
2: Ay, salamat kay pare.
0: 150 to na.
2: Ah, di pare, sige pare.
0: Saan naman ito ang silingan?
1: Saan naman ito ang silingan? Bago naman nakaulang nga naman. Sige,
0: nag-ilam na sa mga pa sa itong internet. Sige, pag-ipangayos ito. Saan
1: naman naugan eh? Nga naman na?
0: Ang ilang mga iro.
2: Maring! Hello! Mayo buntag!
1: Ang asawa na sa
0: pa. Asawa.
1: Ang saan naman
0: ipang? Sige, atuba nga lang.
2: Sorry na ko.
1: Maring! Maring!
2: Maring! Kasi yung pagtas-baktas ako, Maring.
0: Maring! Maring! Nakagitip lang Santon Gold Coffee Mix.
2: Uy!
1: Kape, Maring! Kape!
2: Tama d'yo kayo, Maring!
0: Masamot ka kagwapa ni Maring.
2: Uy, salamat.
1: Wala nang kamo istorya namin sa mga mga bulak dre kamo ang mga manok.
0: Indot ngod kay good kay dagko ng mulak ba.
2: Taga na kay ko ning kape ha ba. Di ba dili ni siya lain maring mga pareng og kanang mga pitaw niya watay pantulak diha. Watay pambara dai watay pambara.
1: Ay pang kwan sa
2: ay tama ay tama ay. Nani mi putumaya di ay. Ay ay. Pareng okay ba to ning kwala to ning isa ka pareng ay.
0: Imo nang isa kay duha man ni tag isa mi sa kung sabo pero imo na lang na.
2: Ay ba asa ka ning isa pare?
0: Oh ang kanang isa lang.
2: Ay
0: sa ako man ang asawang usa.
1: Pang mulakaw sa kadali pang.
2: Ay mulakaw na bisa kwala ko ning isa pareng. Ado
0: na lang ko. Oh sige sige imo na lang na.
2: Lamian ni pareng oy.
0: Ah, grabe naman eh, mga silingan diri. Oy.
2: Pareng,
0: to arah to.
2: Pareng, nami pareng.
0: Oy, tulondra ang duha ka buok. Wa magig usap.
2: Pareng, usap na si yung lamisa pareng. Nagluto bug hotdog di pareng.
0: Ay oh, kuan siya.
2: Ay, tol be kay lamig, gusto niya kay kuan pareng. Nami ane. Pili ko ano ko ni isa pareng.
0: Ay, amo man ang tulura man na among anak isa nya. Si kong asawa usap pero.
2: Maalan niyo ning duha agaring isa pareng. Kauro ko ni duha pareng kay hatalo.
1: Ay, maring.
0: Magbuot
1: pag gilmang. Ibos pareng, ibos bingka. Pag yun ni.
2: Ay, ibos.
1: Pilipit.
2: Ako
0: magpagawas mag.
2: Maulaw na jugo na. Maring, ni silo.
1: Uy, kayo ko naman nagsayang mga anak di.
2: Ay, Maring, salamat kayo, Maring. Silupin, Maring. Butangay din, Maring.
0: Dag, silupin. Matag na akong ginibayhan na, no?
2: Ah, sige. Maring, salamat kayo, Maring.
0: Ah, sige, Maring.
2: Kanalan na, Maring, kanang yung kinugos, Maring, ba? Iskailan, medyo, Maring.
0: Uy. Bangas, bangas.
2: Wala kayo ko na, Maring. Kanang, pwede ninyo na, pato lang ako na si mga Maring, si mga motor, Maring, ba?
0: Ako'y pato ni mo?
2: Sige, Maring. Pwede, hato ni, Maring.
0: Dili ko, kay mamahog, pukog manok.
2: Para man lang tag-bainte, ask kwenta niya, Maring.
0: Pusa, gintan. Sige, tagayan na lang, Mang. Kaya nga, humanta ni, humanta ni.
2: Sa sintahan na lang na kay Bang Palit.
1: Taas mo na yun.
0: Maring, Maring. Sa balay na siguro mo po yun. Sa balay na lang mo po yun.
2: Maring.

0: babaeng at
1: mga maring. Murang naglago tayo kung ano yung kumari ko pare na mo ba? Pero si Benji yung si Magda. May grabe kayo mga kwan. Murang kami na may noigi. Murang diri na mga yung kwarta sa bawang mga lakaw sila. Diri na ganis na nagkakabit yung kwan ka na yung internet. Ando ni sa kaadlaw na mga maring. Pag-abot tapos balay, hindi mga pagitabo.
2: Bukugon, basig mapungkag lang noon.
3: Ma, ngit-ngit mo lagi dire.
4: Oy, pang, drinking ka na ang kawan, oy. Ipoto ng kurinti.
3: Anong, wata ko ba yan?
4: Ikaw ka na, kung inon na, kung wakan ibayan na na.
3: Ay, tuod, no? Damay. Wa man na ikaw kabayan, kaya kato man
4: na. Kung saan nakapila naman, bulan ng bitay diyan, ano man na?
3: Kato di akong ibayara dai ako dito ng grocery kay
4: hoy
3: naghanaghan naman
4: tagi yo natani mo kurinti tanawara pati ng kita
3: apil naman silingan gipakao naman ato
4: alam dito ang kita ani
3: padamay ni kaki sige lang magmuron lang ta
4: kay pwede na to akin sira dito oy pare kunit na oy
3: ah sige sige to, oy pare may gabi ni mo na pare ngit ngit bye pare oy
1: so mo na pare grabe grabe po mo pare oy
4: ah oh, pare
3: pare
4: unsa man ay
1: grabe sa mo pare pare wala lang pare, wala na ganyan may internet dito, pare. Wala pa dyan may kurente. Grabe po mo, pare, oy.
4: Noon siya, napotlan ka na may pare.
1: Balo, biyan mo nakakunin kong kurente sa inyo, Adreno, o wifi, no?
4: Uy, unsa mali pa sila pa may nasuko pa?
3: Nasuko pa siya.
1: Saan mo, unaw ninyo na, pare. Anong nakakuan mo, pare?
4: Mang, istoryahan ni Pang, sila pa yung nasuko sila.
3: Akong wala nga kamot, mang. Kalipo ko naman, oh. Kalipo ko naman. Hawiri ako, mang. Hawiri, mang.
4: Ayaw, Pang. Ako, bayan po kayo na, oh.
1: Dahil saba, ay saba. Ano nga wala mo may kurinti ni Mare, pare?
3: Ay, nasipyat ka ni Miso ko, ano? Bayad
4: na. Naputlan ka ni Mare, no?
3: Naputlan ka ni Mare.
1: Well, bayari po na ninyo!
4: Nabuang na
1: ninyo. Ayaw mo pag-a...
4: Masama ni Pang, kasi lang pa yung
1: mayroon. Kung saan naman taon mo? Kaya paano mo na yung taon nga nagigamit sa inyong kurinti?
3: Mang, akong toon. Dapat
1: magunahon na po, ano?
3: Mang, kang red-hoko na po.
4: Sila pa yung nagigamit, sila pa yung masuko.
1: Ayaw mo pang inana, pare?
4: Nabuang naman ni Pang, kung saan
1: yung ikaw tayo niyo mga tulog nito. Asamin mo niyo patulogon. Sa gawas.
3: Bangas
1: nito ha. Amo ni tripan. Dili mo andar kay wala mi. Gipo, wala mo yung bayaran yung kuryente dire. Inyong wifi.
3: Pare pare, tagsara ko mo tingog
4: pare.
3: Pero abusado na kay kahap.
1: Pare.
3: Ha?
1: Ay sa pare, may storya man ato ni mali. Mali man ni mo. Mali man ni mo kay wala mi bayari.
4: Kita na no mali ani no wata ka bayad nga naputlan kita
1: pa. Permiso ka dayon gibuhat pare. Grabe ni istorbo na kay sa mo pare.
3: Mang, mang.
4: Hoy pare. Kamu pa na kay kapit ko pa mismo ko mo.
3: Mapas mo mo, pas mo mo, kamu may kauron.
1: Pare, awa gani na, yung gihatag sa mga pila ra 150 ra. Pare kulang kayo pare.
4: Nga dire mo mangayo bounce yung anak. Mabasay, kumasay ninyo.
1: Uy, karon wala ko rin dio.
3: Ma'am, kasundo na ko sunod.
1: Ang buti yo, bahala mo dia. Kalo mga style ninyo Osman ha.
3: Kalagot din. Kalagot, kalagot, kalagot kayo. Mang, nalagot ako, mang.
4: Ay, ayaw pang, pungipan.
3: Inom mo sana ko ng Santon Plus Gold kaya basi mo saka akong blood sugar pressure.
4: Pungipan.
3: Inom mo na.
1: Mga maring, usawa man ako ni. Usawa na mo paglikaya ni akong kumari diri o kumpari. Ngaton karon, hindi mo ganyan nila ang gusto nga, kuhan, kay Barangay Dominila. Kaya nga nung agi, puto lang among kurinti. Ako asawa, mingon po nga, ayaw na lang, di na lang kung bayaran, magkuha na lang dami, magsular na lang dami, na may solar din sa mga unit tapag sa diesel eh, di rin may mamalit. Kaysa magsigibig kuha na ng among silingan nga, di rin na magsalig sa mga, wifi o kurinti, di rin na sa mga. Kung saan mo paglikaan ni mga maring? Ay, babarangay mo namin daw. Tapagi ko ninyo, be? Naglakot na dyan kung ano akong kumpari-kumari ba? Madala pa ba kanig barangay niya mong problema? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Junelle.

0: mo ito mga katropa?
1: Sabi ka ayo ang kaagi mga maring. Ay nako tong oras alas 11:46 na sa buntag mga igalan at dog nga mo bye-bye na tapos sa dili pa. At sa tambagan kining swat kaagi nga gibalangat nga tuan. Tuloy mo noon.
0: Kung ako ikaw. Grabe no ana ni nana nga mga ano mga silingan no.
1: Na, maka high blood ba ring?
2: May nahiluan ang silingan na?
0: Ayaw po. Sriana siguro po na nila.
1: Ay, makakaipuuhon sa sabi mo na ayaw.
0: Ayaw po, ha?
2: Ay, ana, dahil na. Ngayon sa, o, bitsinan.
1: Palaghanan sa.
2: Bitsinan lang sa mga tag-sikusinko.
1: Kitabitag, ibitsin na biya.
0: Ibitsin na amo ganit. So,
2: wakadulot.
0: Correct, sa mga naminaw na doro nung nakakain ni Makotlong mga pagtulunan niya itong programa ron. Kaya kayo mga inaanin ka rin mga maringa, mga silingan, mga dapat limpyo.
1: Yeah.
0: Oo. So, nakikabit na gani sa wifi. So, pag yun nga, nakikabit na sa kurinti. Masuko pag mga kwan, malay kwan.
2: So, nabalik na din noon ang nakikabit na yung masuko.
1: Lalo ba na ba sa may inahinay kawala ang internet na? No? Mag-iagi din na. Oh. Gikuan na yung password.
0: Gikuan na yung gilisan yung password niya. Kamu pa idautan kay gilisan, di ba? Laog mo ni mga tawahan na.
1: Laog na.
2: Oh, naputlan mo internet?
1: Butlan mo?
2: Ano, nawa lagi.
1: Ito nun lang yung bayad o sakto, ron nga upoy maangin ba?
0: Baga lang. So, yung mga inaana nga mga sitwasyon. So, sa may assessment, ato ane ron?
1: Ito ang assessment, ane, tambagan na niyo muna siya, Master.
0: Correct.
1: Sa mahupay ilang mga kasing-kasing.
2: Kung siya mga pinakabugati mo tambag di, Master.
0: Junel, ang akong mga buhato ni muna, Junel. Tama itong isuggest sa mga asawa nga mag-solar na lang mo.
1: Mag-solar?
0: Mag-solar na lang mo para tayo sila mo yung rason. Ano niya, magpakuan mo, magpalitan lang mo nag-Starlink. Ano? Kaya pag mag-solar mo, wala na lang sila kuan, hindi na lang nakakapit o kurinti diya. Ano lang, hinahinaya lang, ato mo, kuan, magpalit mag-solar. Para kung rigid mo, magkuan, mag-muron mo diya. Di ba, mag-lampshade, ganang lampara ba?
1: Ato mo sa kuan, sa unitop.
0: Unitop, so. Ano lang, Junel, kaya para rin kayo mga ma-stress niya. Kami po, pwede po namin ma-stress, kaya na-stress may mga problema ni mo. Okay, so ano lang. Dawa ka na lang, asda, wala me. Okay.
1: Ako lang ipuno.
0: Dungagi.
1: Sapot mong kuning kaagihaw eh, kay sa hero grupo may tabo ni sa tua.
0: Kana.
1: Ang ako lang ika-suggest ani, maring, kung kisa tong sender, nagbalik sa inyong internet o inyong kuryente, ay nag na siya pakapta. Or, kung kini, kung imo ni siya pakaputon, yan, imuhang pangayuan o bayad, din po rin bayad ni. Og di po di mo hatag sa sakong gayon nga mo singil ka.
0: Tama. Correct.
1: Gahi ang ginis lag uo.
3: Correct.
1: So ako ani nga ay gluiluoy kay kung ingon nila dili mayo ko nang silingan makatabang mong kuno na sa ato ang magkaapik-apik kita. Pero kung doon naman ang galing kay silingan nga makaalaot sa imay pa pagwayway silingan oy.
0: Correct.
2: Kaya pa kaya na pati ang pamasahe baon sa bata.
0: Naa dito. Asa ka na?
1: Ito na sila hangi pangayo.
2: Asa ka na sila pa?
0: Asa diba?
2: Sa, atuwa siguro na buhatong silingan. Asa, tagasa man ka?
0: At least buhay ka din silag mulang yaw ni. Alalang, so. So,
1: salamat na lang kaayos sa mapadangat ng imong kaagi sa tuang tuluman. Oh,
0: kung ako ikaw.
1: Wala may kong oras na tugmapuhon mga maring. Ako ni si Maring Inderica, Daligwapa, Dalimis, sa pandi makupiyan sa antong kung kayo manguna yung silingan.
2: Binilang niya pa nila iyaan. Saka na yung panabang kinesidya. Daria!
0: Masa rin ito nini!
1: Tahan kayo, salamat, og.

0: auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jutro kaayos sa akong lawas. Nagka problema jutro kung unsa akong kapagniwang. Dahil

0: Sulayin ninyo pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, pinusil ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausa bang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
4: Hehehehe, bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas. Tumaas sa second quarter ng 2026, ayon po sa Okta Research.
2: DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
0: Malacañang may nakalaang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
2: Orly Gutesa bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
0: Congressman Romualdez maghahay ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman.
2: House prosecution pinag-aaralan kung ihaharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis i-deploy.
2: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
0: Showbiz singer ng Dota o Ako. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon yan sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Mas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng gutom. Ayon yan sa quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Dakol Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
1: NXFM News Nationwide.
0: Mahigpit naman na minomonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacanang, may humigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maruming tubig at makaramdam ng sintomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacanang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacanang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs ng mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live! Report! Report!
4: Pinag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr., layunin ang hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala, kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawing mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidente ng kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan diin ng PNP na ang kalagahan ng mas mahigpit na regulasyon at responsable pagmamayari ng armas. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaligtad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaltico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasailalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawan na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza sa kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala nga ng mga mali-maletang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri iba pang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na naguugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasa publiko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunto rin ni Capunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ihaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Kapunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: security operation ang 223 pampublikong paralan na at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga polis ng regular na pagpapatrolya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14 habang 13 naman sa Talisay City at Santa Tandera. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ang mga pulis at mas mabilis silang makarespondi sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Sa tropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa X-Film 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, X-Film News.
3: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na Antique Government Center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
4: Pinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inatasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpanguna ni Mr. Bienvenido Nalios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat itong maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin umano itong mapaglilingkuran dahil sa may strukturang nakatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang nahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
1: Maglalako ng pandesal, patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago. Live report.
5: Dead on arrival sa paggamutan ang isang nagtitinda ng pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din

0: ng buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kabilisan ng suspect. Bit-bit ang patalim na ginamit na maharap sa kasong pagpatay ang pinaghihinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.

0: tropang Eric ay nasa ang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Ngayon man, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balitang international, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents na nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang pangulo ng bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa, everyday. Nako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas ang momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo. At inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernes yan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin, katropa, sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City, at sa 106.5 Rojas Capiz.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan na Agosto 2026.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay.
0: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinibang inisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algy Bagla at Doc Ronald Paler. Magagandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw ng Huwebes ng tanghali, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan at especially kung paano ma-develop ang strength ng ating mga muscles. Hindi lamang po yan pang aesthetic sa ating katawan, pang flex mga kaibigan, ha, mga ka-wellness, kung hindi ito po ay napakalaking factor kung paano mapapanatiling malusog at malakas tayo habang tayo ay tumatanda. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Welcome po sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po ay marami na naman tayong mapulot na mga mahalagang information na makatutulong sa ating pagpapalusog at pagpapanatilihon ng ating pong sigla at pag-iwas sa karamdaman.
0: Siyempre tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM and Solid FM stations sa lahat ng mga partner stations na nakahukap dito sa ating pong programa. Ha? At tayo po yung napapanood ang live sa ating pong Yes to Health Facebook page. O, i-search po at i-follow ang ating pong FB page mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. Yan. Para updated sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At yung ngayon ay nakatutok na ngayon at nanunood na sa ating pong live streaming. Nako, meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health. Ayan, para sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Ka Tropa giveaways, sundin lang yung ating pong mechanics. Napakadali lang naman po nito. I-share nyo lang ating pong live stream at i-comment nyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan ha, ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments ha, mula sa ating pong mga viewers. At sa mga listeners natin, sa ating mga himpilan, pwede rin kayong sumali mga ka-wellness ha. O isend nyo sa ating pong number ang mga best experience nyo patungkol sa ating pong mga produkto ha. At pipili din tayo dyan na ating pong mareregaluhan ha, na ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga gusto pong mag-text, ayan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, sa mga kabayatin na gusto rin sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayong maka-avail ha, sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ay pwede nyong mabili ang ating pong mga produkto. Ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, ang ating pong mga products, at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Ang Santon Gold Coffee natin, available po rin po yan ha, sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At of course, lahat ng products ng Yes to Health pwede ma-avail din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha. I-search lang Yes to Health 2011.
2: Sa mga nagtatanong naman kung meron tayong discount, ha, meron tayong discount ho sa mga senior citizen na pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Pasyalan nyo lang ho yung ating mga lugar kung saan meron po tayong wellness clinic, dahil doon pwede kayong makakuha ng special discount. Dalhin lang po ang inyong mga identification card. And hindi lang yan, pwede kayong magpa-consult sa ating mga naturopathic consultant. At marami tayong modality na pwede po ninyong i-avail. Ano? Meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy, yung mga program gaya ho ng mugukbuyang, meron tayong acupuncture, meron tayong biozapper and terahertz therapy, i-detox, yung paborito ng ilan sa ating mga ka-wellness. Mm-hmm. At ganun din ang natutrad therapy ni Doc Wendell, hilugtok. Mm-hmm. Speaking of Doc Wendell, nandiyan siya ngayon sa Santa Rosa Branch. Sa mga interesado po na magpakonsulta, no? Diyan siya naka-duty ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Samphon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibig sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Plus Gold, ang katawang po natin sa araw-araw ng papalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong episode, ito namang patungkol sa ating pong mga kalamnan. Kahapon na pag-usapan natin yung patungkol sa ating pong mga buto. Ito naman ngayon about sa ating pong mga muscles. Isa sa mga problema na maring tumama sa ating mga kalamnan, ito pong tinatawag na sarcopenia. Kapag sinasabi nating sarcopenia, unang pumapasok sa isip natin, normal lang yan. Lalo pagka umedad na, normal lang yan na nagsishrink yung mga muscle. Ayan. Pero ang tanong, normal ba talaga na tuluyang bumababa ang muscle strength at physical functions habang tayo ay nagkakaedad na? Ayan ang tanong, Doc Ron. Ano nga ba talaga itong problema, itong karamdaman na sarcopenia?
1: Ang sarcopenia, mga ka-wellness, doon sa mga katropa natin nakikinig, ang sarcopenia ay yung lakas ng ating muscles, and also doon din sa muscle mass natin, and yung mobility is nababawasan or nagiging limited ang mobility. Ang importanting distinction dito, kasi kalimitan, ibig sabihin pagkapayat pa ako, may sarcopenia. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin na payat ka or maliit yung muscle mo, mm-hmm, ay may sarcopenia. Ito ay ang pinaka-distinction doon is yung pagbaba ng strength at saka physical function ng ating katawan. And meron akong ad na nakita sa Facebook na kung saan yung matanda na yung lolo, nag-exercise siya ng ano, ng pagbubuhat na parang yung ano, binubuhat na ano, nag-exercise siya. And then nung nag-exercise siya, ang pinaka ang twist doon sa ad na yun pala pagkapasko, pag maglagay nung pinaka malaking star doon sa taas ng ng tinatawag natin ng Christmas tree. Ayun pala, ibubuhati niya yung kanyang apo. So upon looking on that ad, na makikita natin that even when you are at the old age, you can still maintain your muscle strength and you can prevent yung tinatawag na sarcopenia. At yan po ang tatalakayin natin dito po sa ating sa ating programa.
0: Ibig sabihin, hindi lang siya sa ano, Doc, hindi lang pang postura yung kalamnan natin. Malaki din yung ano niya, binabahagi niya dun sa lakas mismo ng ating pangangatawan.
1: Yes, hindi lang yan kumbaga flex
0: lang. Pang-flex lang.
1: Pang-display
0: lang.
1: Pang-display. No, it's not just a display. Well, it is good. Maganda kasi ang pakiramdam na yung nadidevelop mo yung masa. Yes, and you want you want to share. And it's not yung baga na pag nakikita ninyo nag-gym, ay nagpapahambog ng muscle. No, it is an accomplishment that you had achieved. At makikita natin, developing our muscle is not just for appearance but also sa ating paglalakad, also pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan. May mga tao na pagtayo sa upuan, ako nahihirapan ng tumayo, batang-bata pa. Tapos pag nakayo ko, pagkaituwid na yung likod, nako, sobrang sakit na yung likod. So hindi lang yan for aesthetic. So also sa pagbubuhat, pagpapanatili ng balance, yung iba na didisgrasya o napipilayan o di kaya nagkakaroon ng major injury dahil walang balance or walang strength yung kanilang muscle. And also definitely ang isa sa kailangan nating maintindihan, muscle strength is kailangan natin para sa araw-araw na activities. Paano mo magagawa yung ano, yung pleasure mo na pag-serve? Of course yun ang pinakagusto natin, na maserbihan natin yung mga mahal sa buhay natin, ma-entertain natin sila. Kung may mga anak kayo, makapaglaro, kaya ninyo makipaglaro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Pag walang lakas ang katawan, hindi po ninyo magagawa yun.
0: So itong mga ganitong kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ng kalamnan, ano, ay magpapalawak sa ating pang-unawa kung bakit nandyan yung mga muscle na yan. Ang isa sa mga tanong, Doc Algie, bakit nga ba, maliban dun sa nabanggit ni Doc Ron, ano yung iba pang kahalagahan ng muscle sa ating pong pangangatawan?
2: Ayan, bukod doon sa mga nabanggit, ano, marami pang kahalagahan dahil ang muscle, hindi lang yan para sa, ano eh, sa yung sinasabi natin kanina, yung paggalaw. Actually, itong muscle natin, isa sa pangunahing working tissue ng katawan natin. Kumbaga, hindi lang sila ginagamit sa paggalaw, mahalaga rin po sila sa metabolism. Ibig sabihin, ang metabolism, it's a day-to-day process. Every minute, every second, ang metabolic process nangyayari sa katawan natin, kasi kumakain tayo at kailangan ng katawan natin na magproseso ng mga iba't ibang sustansya. Ngayon, hindi lang yun. Pati yung storage of nutrients ay napaka-importanteng trabaho ng ating kalamnan. So, kapag gumagamit tayo ng ating muscles, lalo na kung may physical activity tayo, yung mga resistance exercises na lagi nating sinasabi dito, nagbibigay tayo ng signal sa ating katawan na kailangan itong panatilihin yung support dun sa ating muscle, sa ating mga muscle tissue, para hindi ito magkaroon ng injury. So, kumbaga, once we move our muscle, the body is doing something to support it para una, ma-build at hindi magkaroon ng mas malawak na injury. Pero kapag bihira po natin ginagamit yung muscle natin, halimbawa, lagi tayo nakaupo, nakahiga, or unti-unting bumababa yung activities level natin, yung muscle natin, ganun din. Parang humihina din at dahan-dahan lumiliit. Kaya nga, doon sa mga may hindi naman paralyzed, pwede naman lumakad, pwede naman gumalaw, by choice, dapat huwag natin pabayaan yung mga physical activity. Pero doon sa mga very unfortunate na mga, na stroke ka, hindi ka makagalaw, nakahiga ka lang sa kama, sa hospital. Kaya nga, di ba, yung mga physical therapists, they are well trained to assist yung mga ganun para maiwasan yung pagliit ng muscle. Kasi hindi yun by choice eh. No choice sila kasi kailangan nilang humiga. Kaya lang, kumbaga, meron ding kailangan gawin para sa kanila. Kaya nga, kumbaga, nakikita natin yung importance kapag ang ating muscle talagang nasa kondisyon. Kasi pag ang kalamnan ang nawala sa tamang kalusugan, ang laki ng impact nito sa ating katawan. Hindi lang buto yung mahalaga, pati yung muscle na importante po sa kalusugan natin.
0: Kaya may kasabihan na mga partner, no? Na use it or lose it.
2: Exactly.
0: Oo, gamitin mo or kung hindi mo gamitin, mawawala.
1: Wala talaga.
2: Oo. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-exercise ng isang araw, sabihin na natin mga dahil isang maulan, isang linggo, mawawala ka agad yung muscle. Hindi naman. Pero kapag matagal yung physical inactivity, routine na, kumbaga natin, ano, eh lalo na habang tumatanda, maaaring magkaroon ng malaking effect sa ating muscle function. O kaya nga kung ano daw yung routine na ginagawa natin, ano yung movement natin, yun yung nagkakaroon ng development. Kaya di ba yung, ito naalala ko lang, yung mga Americans, di ba? Hindi ang kanilang way ng pagpunta sa CR, uupo sila sa ano, sa CR, di ba? Kaya yung kanilang, hindi sila makaupo ng naka-squat na katulad natin. Kasi nga, hindi nila movement yon na regular movement. Tayo, kahit na kumain tayo ng nakataas yung tuhod natin, hindi tayo problema. Natutumba. Pero sila, hindi nila kaya yung karamihan sa kanila. No? So, ibig sabihin, everyday we move, yung mga movement na yun, ay kaya nga may tinatawag na muscle memory, may tinatawag na regular training sa muscle. So, yun yung ano, magbibigay sa atin ng... pag may na-train mo kasi yung muscle mo, automatic yan eh. It will save you someday, di ba? Pag may pangangailangan ka.
0: Meron mga tinatawag na ano eh, involuntary movement sa ating pangangatawan. At minsan kahit hindi na iko-command ng brain mo. Actually, yung muscle mo, yun nga, mayroon siya sariling memory na kaya niya maka-adapt at kaya niya gawin yung kanyang trabaho at yung kaya niyang kakayahan na trabaho.
1: Yung iba, maskulado-maskulado pero nakaka-split.
0: Oo. Meron ganun. Tama,
1: dati ako kaya ko itong buha, yung ano yung paa ko, isablay dito sa batok. Leg. Kaya, kaya ngayon, hindi na.
2: Kasi alam mo, isang pag-aaral, the more flexible we are, the more healthier, sabi nila. O, kasi pag yung, kahit yung pagyuko na lang eh, hindi mo na maabot yung...
0: Hindi mo na maabot yung tuhod mo.
2: Yeah. Signs of aging na yun. O, kaya kung nagagawa mo yun, dati Doc Ron, ibig sabihin, nasa prime ka talaga nun. So, pag hindi mo naman siya magawa ngayon, it's time for you to
1: Train again. Exercise
0: recondition.
1: Recondition.
0: Recomposition ng pangangatawan natin. Well, yun nga, ang binabanggit natin dito, use it or lose it. So, ibig sabihin, the more na ginagamit mo yan, the more you are able to do it.
2: Yes.
0: Ngayon, habang patagal ng patagal na hindi mo siya ginagawa, unti-unti din yun, nawawala yung kayanan mo na gawin yun siya. Hanggang sa pag tumagal na ng tumagal, wala talaga. Kumbaga, madi-disable na. Hindi mo talaga siya magagawa at all, mga kaibigan. Or pwede mo naman, yun nga, i-recomposition yung sarili mo, but it will take time again. Kumbaga, yung sinasabi nilang back to zero. Ulit kaya naman. Ano? Kaya nga yung iba, dahil na yung medyo bata-bata pa na nakakapakinig nitong programa natin, nakakapanood, napakaganda para sa inyo na kung hindi nyo pa naumpisahan, umpisahan nyo na at tuloy-tuloy.
1: Tuloy-tuloy
0: nyo, i-maintain nyo. Gawin yung consistent, mga kababayan, mga kaibigan. No? Ngayon, Doc Ron, ano naman yung dahilan kung bakit po nagkakaroon ng problema na sarcopenia o itong problema sa ating mga kalamnan?
1: Number one is aging. Well, kung titingnan natin kapag tumatanda, humihina or kumbaga nagiging, yung mobility is nagiging maiksi. And I think it's not just aging. It is because we are thinking that when we get older, we should yung tinatawag, we should not move more, ano, kumbaga magiging limited yung movement natin.
0: Parang yun na yung common thinking natin.
1: Kasi sinasabi ganito na edad ko, kailangan ko nang mag-retire.
0: Kumbaga normalized na sa atin.
1: Yes, na normalized na yun. Well, sometime kapag talagang nagde-decline naman talaga ang health as we get older. Pero may makita ka mga 80 years old at talagang flexible yung katawan. So it's, I think it is on how mentally dinisenyo mo yung sarili mo sa paggalaw. So when you get old, tapos sasabihin mo na magre-retire ka ng yung sinasabi nga nila dapat 35, mag-ano na yung retirement age. Hindi dapat ganun, no. So as we get, so isa yan yung aging, kapag na-instill sa atin na kapag tumatanda kailangan nakaupo na lang ganun, naging limited na lang. Number two is yung physical inactivity. Kapag palagi lang tayo nakaupo, kaya mapapansin ninyo 30 anos pa pagyuyuko, tapos sakit na ang likod kasi hindi na ehersisyo yung paggalaw. Pangatlo is kulang sa nutrisyon, mm-hmm. no? Palagi lang carbs sa kinakain, palaging ang ulam, palaging noodles, mm-hmm. Mas marami yung kanin kaysa doon sa protein, mm-hmm. tapos yung mga protein is hindi pa maganda ang source, mm-hmm. isa din yan. Ikaapat, chronic disease, mm-hmm. pwede maka-apekto. Let's say for example, yung diabetes, mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng tinatawag natin ng ketosis sa katawan, mm-hmm. palaging ketosis, at pag naubos na yung fats, doon naman sa muscle ang unti-unting i-breakdown ng katawan. And that is the reason why makita ninyo yung mga diabetic person,
0: papayat.
1: Bigla na lang na bagsak yung timbang. Mm-hmm. So isa po yan sa problema. At also yung yung stroke, pag mm-hmm. na-stroke ang isang tao, that causes immobility. Ikalima, yung matagal na pagkaka-hospital, yung pagiging bedridden, mm-hmm. isa din yung as I have mentioned already, yung tinatawag na stroke, mm-hmm. o pagka-imbalido ng tao. So those are mga 5. And all of those, makikita natin, is preventable. Mm-hmm. All of those is preventable. At meron tayong pwedeng gawin para hindi mangyari sa atin, mm-hmm. yun.
0: So, yung maraming factor, Doc Ron, kung bakit mm-hmm. pwedeng magkaroon ng problema yung ating kalamnan sa size nito, yung lakas nito na kaya nitong exert, at yung quality ng muscle na kung saan meron ka. Mm-hmm. So, yun yung mga factor na pwede po nating masilip, mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya, at isa din, may nakita akong video. Mm-hmm. Kahapon yata, yun, nakita mm-hmm. kong video. He was 54 years old, mm-hmm. obese and sickly, has cardiovascular disease. Mm-hmm. After 2 years of exercise, abay, mas macho pa kaysa sa akin. Mm-hmm. Oh, so, that means, it's not, kung titingnan natin, it is definitely on how you put your mind to developing your muscle. Mm-hmm. Oh. Kahit na matanda na po tayo, kahit na may makita ako yung 60 years old na na babae, she has diabetes and then nag-exercise mula dun sa wheelchair, after 2 years she could able to nag-deadlift ng 60 kilos.
0: Grabe.
1: Oh, 60 years old na yun. Mm-hmm. So that means yung muscle kasi natin is kapag ka, the more that you use it, the more it becomes stronger, mm-hmm. and stronger.
0: Tama po. Yan na. So mga kababayan din, okay. Bago natin pag-usapan naman yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness about sarcopenia, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ito po ang sex line 0969-609-6545. Tuto lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
3: With this, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-usapan kanina patungkol sa sarcopenia o itong panghihina at pagliit ng atin pong mga kalamnan. Ngayon, Dok Algie, mayroon tanong. Ano ba yung dapat na mga sinyales na dapat bantayan ng ating mga ka-wellness? Ano yung mga signs and symptoms na dapat po nilang obserbahan patungkol sa problema na ito, Dok?
2: So makikita mo yan pag napapansin mo na mayroon ka ng kahinaan. Mm-hmm. Okay, na hindi mo na nagagawa. Dati naman nagagawa mo, mm-hmm. medyo humihina na unang-una sa lahat. Yung nahihirapan kang tumayo mula sa upuan.
0: Diba?
2: O, simple lang yun. Mm-hmm. Pero dati naman, pag kahit walang nakakatayo ka.
1: Mabilis na kakatayo.
2: Oo. Pangalawa, nahihirapan kang umakyat sa hagdan. Mm-hmm. O kaya kung umakyat ka man, papahinga ka sa gitna. Dati naman,
0: tuloy.
2: Oo. Ikatlo, mahina yung grip o lakas ng kamay mo.
0: Mm-hmm. Oh, meron mga taong ganyan to.
2: Minsan nabibitawan pa
0: yung mga baso.
2: Yan ay mga red flag, kumbaga. No? Mm-hmm. Tapos mas mabagal ka na maglakad, mm-hmm. lagi ka nang nahihiwan. Tapos madalas na nawawala yung balance mo, umadali ka nang matumba. And maaaring mapansin po na mas nahihirapan sa mga dating madaling gawin. Tulad ng pagbubuhat ng mga grocery or kahit yung mga simpleng gawain lang sa tahanan natin. So, pag nararamdaman nyo na parang medyo sumasablay na yung iyong dating ginagawa naman na normal lang sa'yo, eh baka po sakaling may kakulangan na tayo sa lakas ng kalamnan. Mm-hmm. So isa yung sabi nga eh, kaya ngayon sa Science of Aging makikita mo yung mga ganitong ano, kasi yung muscle pag naglo-loose na yan, mm-hmm, eh associated talaga yan sa pagtanda. Mm-hmm. Oh, na kinakailangan natin dapat na maagapan.
0: Oo. Ito mga sinyales na ito, Doc. Mm-hmm. Hindi naman to biglaan, ano? Kumbaga gradual ito na, mm-hmm, na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo. Kasi ito ay unti-unti mo lang mararanasan.
2: Tama.
0: Kapag hindi mo siya babantayan, kumbaga parang nagiging common na lang sa'yo na, mm-hmm, na nagiging ganun yung resulta. Mm-hmm. Ano? So kaya mahalaga na meron silang observation, Doc.
2: Tama. Minsan maliliit lang yung pagbabago, mm-hmm, every year. Ano? Mm-hmm. Pero kapag pinagsama-sama mo na yan, mapapansin mo na na bah, talagang medyo dati nun, pag lumakad ako, mm-hmm, ng mga sabihin natin, mga 4,000 steps. Mm-hmm. Ano? Okay pa ako, pero ngayon halos hindi na makaupo pagdating sa bahay. Ayun, ganun. Parang hindi na kaya, mm-hmm, dati, ano. At doon po dapat na-alarm na tayo. So, dalawang bagay ang pwedeng dahilan, mm-hmm, pwedeng matagal kang wala talagang exercise or kulang ka sa mga sustansyang kailangan ng kalamnan mo, mm-hmm, o humihina yung buto mo. So, alin man doon ang pwedeng maging cause, mm-hmm, ng mga nararamdaman natin. Ang mahalaga, observant tayo. Kung ano yung pagbabago nangyayari sa katawan natin. Kasi hindi nga normal kapag ang katawan ay nagde-decline yung kanyang, mm-hmm, function, mm-hmm, dapat natin itong babantayan.
0: Nabanggit natin kanina na more common ito sa mga nagkakaedad na or sa mga tumatanda na, kung tawagin. Pero ang tanong, Dok Ron, lahat ba ng matanda talagang normal na makakaranas ng sarcopenia?
1: Depende yan, kung, mm, kung ano, kung hahayaan ninyo. Yeah. Kasi as I have mentioned doon sa ad, mm, well, that is a reality also, where, mm-hmm, na yung nag-exercise yung lolo, para pala pag Pasko kaya niya nang buhatin yung kanyang apo, mm-hmm, na maglagay ng ano ng between doon sa ano, doon sa Christmas tree. At marami ngayon na yung ano, yung makikita mo na matanda sila pero, mm-hmm, mas healthy pa sila kaysa doon sa mas bata sa kanila, mm-hmm, mas maskulado, mas flexible, ball, mas maraming kayang gawin kaysa doon sa ano. At depende yan kung gusto ninyo. Ganito kasi kalimitan din, especially sa atin dito sa Pilipinas. Mahal na mahal natin yung mga magulang natin. Especially yung mga farmer, yung mga magulang. At pag farmer yung mga magulang, pag naka-graduate yung mga anak, of course, gustong pagpahingahin na lang. Ikulong na lang yung ano, yung mga magulang doon
0: silbihan
1: sa bahay.
0: Silbihan na lang ng silbihan.
2: Kahit yung paghuhugas ng pinggan, ako nanay, wag na. Kami na.
1: It is good to be mindful doon sa ano, doon sa yung kumbaga yung pagbabalik ng pinaghirapan ng mga magulang. But it is not good na gawin yung immobile yung inyong mga magulang. And it is not good also for the parents na hayaan lang din nila na hindi na, palagi na lang silang nakaupo, mm-hmm, at that age kasi 60 or 70 years
0: relax
1: old.
0: Na lang lagi.
1: Relax na lang. No. It is not inevitable yung pag muscle loss, pagka matanda. Mm-hmm. Depende yan. So when you do exercise, when you still work, yung hindi naman ibig sabihin nung as laborious as before. As you maintain lang ninyo yung tinatawag na mobility ninyo, yung dating ginagawa ninyo, yung casual na ginagawa ninyo araw-araw, and at the same time develop your muscle, hindi po mawawala yung muscle mass ng ating katawan. Mm-hmm.
2: May naalala ko na isang celebrity, nakita niyo si Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na bang edad ni Cesar Montano?
1: Magsi-70 na pala yun.
2: Magsi-70 years old, yes, na. Pero makita mo yung, maniniwala ka ba kung titingnan mo lang siya ng,
1: yes,
2: sa itsura niya na? Parang ang nasa 50s lang
1: 50s
2: yun eh.
1: 50s lang ako nga.
2: So ibig sabihin, tama yung sinasabi mo na hindi porke tumatanda na tayo, hindi natin ma-maintain, mm-hmm, yung kalamnan natin. Eh yun, nag-gym pa yun.
0: Mm-hmm. Naalala ko, nag-post siya nakaraan. Oh. Nagpa-bike.
1: Nagpa-basketball din yun. Nagpa-basketball.
0: Sabi niya, mag-bike na kayo. Sabi yan sa mga ano niya, followers niya.
2: Eh, ang daming na ano sa kanya, na-challenge sa kanya eh. Uh-huh. Diba? Just imagine, magsi-70 years old na.
1: Tapos ganun pa yung mukha, yung facial ID. Parang ang bata-bata pa tingnan.
0: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan natin, ha, hindi ibig sabihin na kapag umiedad na tayo, eh automatic po, nagde-decline na, mm-hmm, yung atin pong lakas ng kalamnan po natin. Or kumbaga, hindi mo na kayang gawin kung ano man yung pwede mo magawa. Mm-hmm. Nasa pagpili natin yan or nasa pagpapakondisyon natin. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. O, kumbaga, nung bata-bata ka pa, eh nakaipon ka na ng storage, mm-hmm, ng lakas mo, ay pwede magamit mo pa yon sa pagtanda mo. Mm-hmm. Yes. Iba kasi pagka tumanda na, wala na. Mm-hmm. Kumbaga,
1: drain na. Bangkarote na agad. Na. Oo. Bangkarote, lalo na ngayon. Doon sa mga mahilig mag-inom ng mga energy drink na yan. Ako pa. Bangkarote talaga kayo pagdating ng pagtanda. Sigurado po yan. Pwera na lang kung babaguhin na nila ngayon pa lang.
0: Pagdating naman, Doc Algie, sa mga ano, sa mga pagkain, ano ba yung role ng nutrition sa pangangalaga ng atin pong kalamnan para makaiwas sa problema ng sarcopenia?
2: Ako, malaki. Kasi yung nutrition talaga, dyan humuhugo tayo ng kahit ano. Fuel ng katawan yan. And also storage ng lahat ng kailangan natin. So, ang pinaka-importante sa muscle na nutrients, sa macronutrients, yung protein. Kailangan din balance ng fat and carbohydrates. Pero yung protein kasi ang isa sa pinakang secret kung bakit nagkakaroon tayo ng magandang kalamnan. Ano? Kaya mahalaga na yung balanced diet nandun. Hindi naman pwedeng dahil protein, araw-araw karne na yung kinakain natin. Hindi ganun ang patakaran sa nutrition. Ang nutrition always balance. Kaya nga lang, minsan mali yung choices natin. Mali yung balance na pinipili natin. So maraming pwedeng pagkunan ng protina. If you prepare yung tinatawag nating protein from animal products, lagi namin sinasabi, complete protein yun. But the problem is, merong ano,
1: waste.
2: Merong dagdag
0: may
2: na...
0: May
2: palaman na hindi maganda sa katawan. Pero, kung pipili ka ng protein na ganun, kailangan balansihin mo yung other nutrients na kinakain mo. Dapat may fiber ka. Kung prefer mo naman ang vegetable sources or plant-based source, mas the best. Ano? Yeah, tulad ng mga commonly, tofu, beans, mga nuts. So, maganda yan. Hindi ibig sabihin na kailangan natin kumain ng sobra para mas maraming ipasok sa katawan. Kasi hindi ganun ang principle ng nutrition. Ang mahalaga, balance, consistent, hindi yung tuwing Pasko ka lang kumakain ng
0: healthy bilog.
2: At sa araw-araw, iba yung diet mo. Ano? So, hindi ganun po ang principles. Kumbaga, everyday ang muscle natin, ginagamit, namamatay yung ilang cells, kailangan natin ng daily replacement. So, yun po yung kailangan natin gamitin. So, sa madaling salita, ang diet at ang nutrition ang pinakang primary importance pagdating sa pagpapanatili ng ating mga kalamnan. And kahit na nutrition ang inuna mo, tinanggal mo yung exercise, hindi rin pwede.
0: Dapat balance.
2: Dapat balance yan.
0: How about, Doc Algie, sa mga ano elderly person na kung saan hindi na ganun kaganda yung digestion nila, yung appetite nila. Kumbaga, hindi na makakain ng ano, ganun kagana. Ano? Ano naman, Doc, yung pwede nilang sources or paano nila makukuha yung sapat na protein sa kanilang intake?
2: So, pag hindi na sila magana, supplementation ang isa sa the best na pwedeng gawin. Marami naman pwedeng supplement. Actually, yung mga uminom na Santon Plus Gold, meron na kayong source of protein from one of the mostly complete protein in plant-based kingdom, yung spirulina. So, usually kasi, in general, kung ikaw ay adult, kailangan mo ng 1.2 to 1.6 gram ng protein per kilogram. So, per kilogram ang pinag-uusapan doon. So, yan ang tatargetin mo kasi sinasabi ng iba, habang tumatanda na magbawas ng protina, parang mali. So, dapat i-sustain natin. Walang pagbabago dapat sa sustenance. So, depende rin kung may sakit ka sa kidney, doon lang magbabago yun.
1: Yes.
2: Pero kung normal naman, so kinakailangan mong sundin talaga yung kinakailangan dami ng nutrients. Pero, kung wala ka talagang gana, so doon papasok yung mga supplementation and other sources na pwedeng magbigay sa inyo ng protein. Actually, ang daming simple lang, itlog pa lang. Di ba? Yung egg yolk.
1: Egg yolk.
2: Oo, fat and protein. Yung hindi ko sinasabi na pag kumain ka ng itlog, tanggalin mo lang yung dilaw, kanin mo puti. Hindi, pag kumain ka ng itlog, kainin mo lahat. Hindi naman ginawa ng Diyos ang itlog para kainin na hiwalay-hiwalay. Dapat balance yan.
1: Pwera na lang doon sa shell.
2: Huwag lang yung shell. So, ganun po yun. Supplementation ang isa sa pinaka the best way to give you enough nutrients, especially protein.
1: Well, of course, kapag kumakain kayo, nag-e-intake, it should be used by the body. Yeah. And that is the reason why hindi pwede na you supply your body but you do not use it. And that is the reason why you need to exercise. You need to do your activities. Habang tumatanda, mas maganda nga nag-e-exercise. Yung tinatawag natin na kumbaga kailangan yung maging triathlon, mag-aano kayo, magmamaraton. Hindi ninyo kailangan
0: mga strenuous exercise.
1: No, so, kasi ang ano, alam niyo ba na kapag ka mas ano, mas mahaba yung strain at saka stress ng ating katawan when you do your exercise, na supposedly makakatulong, mas lalong nagkakaproblema yung katawan. Kasi it should be ang stress should be in short time. Pagka sobrang haba yung stress, pagka tatakbo ka ng ano, ng sobrang haba, mas magkakaroon ng stress reaction yung katawan. And that is inflammatory sa ating katawan. So kaya nga ina-advise ngayon ng mga doktor nga, na ano lang, yung exercise na ano, na high intensity in short period, para kumbaga yung stress mo is hindi mahaba. Acute lang siya, and at the same time mag-develop yung muscle, ma-exercise yung baga, ma-exercise yung puso. So you can do dun sa mga matatanda, pwede kayong mag-push up. Kaya pa ninyo mag-push up. Ako nga nung nakaraan, hindi ko kaya talagang 5 push up. Nagsimula ako dun sa pambabae ng push up na nakatukod yung tuhod until such time that I was able to do straight 75 push ups. And that is the reason why as I, nung nagawa ko yun, I proved it doon sa sarili ko. And sabi ko sa sarili ko, when the muscle is being yung tinatawag, when it is challenged, parang utak ba? When it is always challenged, it becomes stronger and stronger and stronger as you challenge it every day. Kaya yung gagawin niyo, push up, simple push up, pwede kayong mag resistance band, pwede kayong mag dumbbell. Huwag naman yung dumbbell na gusto niyo mabigat. Yung mga maliit lang dumbbell na ma-strain, at yung ma-feel ninyo na parang nagkakaroon ng ano ba, yung pangangalay at strain yung ano, yung ano, yung inyong muscle. So those are mga simple na exercise na pwede niyong gawin. At isa sa napakagandang gawin na hindi mahirap is squats. Kasi ang leg muscle natin, isa sa yung tinatawag natin factor or determining factor doon sa lifespan ng isang tao is yung muscle strength sa lower extremities, especially sa ating binti at sa ating mga paa. So that's why squats every day is very good.
2: So ako, ang advice ko doon sa mga nakikinig sa atin, if you want professional advice pagdating sa dami ng protein na kinakailangan nyo, punta kayo sa mga nutritionist, dietitian. Yan. Kung talagang gusto niyo ng balance, ano, sa naturopathy kasi, meron kaming sariling way to give you nutritional advice. Pero, if you will do clinical, at talagang sa tingin niyo ay kailangan niyo na ng advice.
1: Computation.
2: Punta kayo sa isang nutritionist, registered nutritionist, dietitian. Kasi nandyan sila na para maggabay sa atin. So, sa madaling salita, lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay magiging gabay nyo lang, ano, so that you know what to do kung kailangan nyo na bang magpa-check o hindi, ano. Kaya sana ay ma-appreciate natin yung mga ano, yung mga symptoms and signs na nagbibigay sa atin ng mga paalala na kailangan mo nang gumawa ng isang bagay para hindi lalala yung kondisyon.
0: At laging alalahanin, balance is everything, ha?
2: Yes.
0: Balance nutrition, balance exercise, and rest ay napakahalaga po nun. At isa sa pinakamahalaga pa na huwag natin kalimutan, yung consistency. Consistency is the key, sabi pa nga. No? Hindi sapat yung minsan ka na mag-exercise, tapos buwan na yung kasunod. Ayan.
1: Yung iba, next year na.
0: So, kaya kailangan mga ka-wellness, consistent dapat yung pag-exercise natin. Pero kung medyo ano na sila, may edad na sila, na dun pa lang sila mag-uumpisa, so you need ano, medical experts, tapos siguro kuha kayo ng instructor po ninyo, or yung mga coaches na gagabay sa inyo, na yun sila yung mag-decide kung ilan lang yung pwede nyong gawin, gano'ng kabigat, ano. So, para meron din kayong gabay. Kasi mahirap na pagka sa medyo may edad ka na mag-uumpisa ng routine mo.
1: Ang kalimitan ng iba, gusto nilang maging consistent, but they don't have that energy to wake up in the morning, that motivation. Kung minsan kasi kapag drain ka is mahirap na persist doon sa exercise. Kaya kailangan natin yung talagang supplementation. Mapapansin natin doon sa mga ano natin, sa mga user ng ating Santon Plus Gold, they have extra energy to perform after the day na. Kasi ganun yung nabibigay doon sa nutrition gap na problema.
0: Yan ha. Kaya sa mga ka-wellness natin, pangalagaan ang atin pong kalamnan. dahil napakahalaga po nito, hindi lang para maging maganda yung hubog ng katawan natin, mm-hmm. kundi sa atin pong daily life, sa ating daily activities ay napakahalaga ang ginagampanan na functions po nito. Okay? Ayan, maraming salamat Doc Algie and Doc Ron sa mga infos na nibahagi nyo sa mga ka-wellness natin, ha? Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, e-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagkabalik, ay atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatang
7: gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santone Vitamin C.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Sunphone Gold Coffee Mix.
9: Pala natin po,
10: Laika po.
9: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga pamisi po sa kape?
10: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
9: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya ng
10: pamis. Oo nga. Maganda yan yung mangustin.
9: So, bagay po sa mga sakto sa inyo. Gajagi. Mm-hmm. Salamat po, Mama.
10: Sarap siya, Kuya.
6: Sunphone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Live Testimony.
12: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitso yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumitso yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
6: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Isa.
1: Welcome mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. So yung mga katanungan na, huwag pong mahihang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan mga ka-wellness ay natural kaya wala pong side effects. Ha? Ang agandahan pa niyan, standardized extract po yan kaya highly absorbable sa ating pangatawan. Lalo na kung kulang lagi ang nutrisyon na kukuha natin sa mga kinakain po natin, kinakailangan back-upan natin ito ng suplemento. Napakagandang choice itong Santon Gold Herbal Capsule po natin. Ha? Ayan, at mabilis magamit ng atin pong pangangatawan. Ang agadahan dyan mga partner, wala pong contraindication doon sa mga medications na iniinom natin or sa condition na atin po nararanasan. So kung meron ka mga maintenance medications, ay pwedeng-pwede nyo isabay po mga ka-wellness ha, ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Batiin ko lang mga partner, itong ating viewers sa atin pong Facebook live streaming sa lahat ng mga nag-comments. Ayan, isa-isa natin. Kay Sir Angelo Fernandez. Ayan, ngayong maulan ng panahon, dapat may panangga tayo sa sakit. Simula na nag-take ako ng vitamin C, Santon Vitamin C, lumakas ang aking immune system at di na ako madaling magkasakit. Yun. Salamat daw. Okay.
3: Sabi din ni Mama Chris Tina, honestly, subok na subok ko ang Santon Coffee for the past 3 weeks as my daily morning coffee at ang ganda talaga ng epekto sa akin. Unlike regular coffee na madalas magdulot ng acid reflux at midday crash, to napaka gentle sa tiyan that gives me steady clean energy buong umaga. Mild lang yung lasa niya at napaka subtle ng herbal twist pero sobrang dali i-mix with hot water. Hindi man siya instant magic killer, pansin ko talaga na mas bawas ang bloating ko at mas energetic ako overall since I made the switch. Wow.
1: Oo, no?
2: Ayan. Ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi niya, the secret of health to be healthy, stay close and consistently listen or watch this noontime broadcast. Santon Gold Coffee Mix Drinker. Feeling well and good.
1: Yeah.
2: Si Ma'am Lina Guda. Ganun din si BJ Pastor Haya. Fernando Angelo, Rico Bagisi, and marami pa sila, no? Nasabay, hindi ko makita yung ano eh. Mm-hmm. Yeah, si Angelo Fernandez, ganun din. At si Christina, Solomon Orbon. Oh, happy viewing ko sa inyo mga ka-wellness.
1: Sa mga viewers natin, sa ating Facebook live streaming, ay malusog na pakikinig at panonood po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din sa mga natin, mga listener natin sa atin pong, ano, sa atin pong...

0: Nababasa ko dito, Doc. Ang gusto sa kape na Santon Coffee Mix ay bukod sa masarap, ay busog ako kahit kape lang. Na iyan sa umaga at energetic pa ako dahil talagang madalian sa umaga. Talagang healthy coffee po ito. Santon Plus Coffee Mix, ang number one choice ko kapag nagkakape. Healthy na, masarap pa.
1: Mm-hmm. Yan, ha? Okay, so mga kababayan natin, ha, kung meron yung mga inquiries po patungkol sa inyong pong kalusugan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron po nag-text nito sa atin. Doc, nag-take po ako ng Santon Plus Capsule at Santon Plus Coffee Mix araw-araw. Okay po ba ito, Doc, sa high blood? Si email po ito, taga Davao City.
3: Ayan, okay na okay po. Kasi yung ating Santon Plus Goal, talagang dinisain yung ating mga sangkap, dinisain para makatulong sa magandang daloy ng dugo. Kasi meron tayong mga sangkap doon na napatunayan sa mga pag-aaral na nag-a-assist sa better circulation. Nandiyan yung garlic, unang-una sa lahat. Na sa mga pag-aaral, ito yata yung may pinakamaraming research pagdating sa halaman with regards to hypertension.
1: Oo.
3: At saka yung mga nagagawa niya sa cholesterol. Ano? Dahil ang garlic ay mayroong phytochemical na napaka-active yung tinatawag na allicin and allein na nakatutulong sa katawan natin to regulate cholesterol and nakatutulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Siyempre, pag kontrolado mo yung dami ng posibleng babara sa daloy ng dugo mo, mas magiging healthy yung circulation natin. At iba pa, may mga anti-inflammatory na nandun mula sa Santon. Meron nagpapatatag ng mga daluyan ng dugo, yung ating spirulina, yung phycocyanin is one of the best. Ano? Kaya nga, kung ang isang dahilan, di ba, yung hypertension at diabetes, pag nag-combine yan, matindi yun kasi parehas lumalapot ng dugo. Meron din tayong ampalaya extract doon sa Santon Plus Go.
1: Yes.
3: So, wala akong nakikitang problema kung araw-araw kasi mas malaking tulong yun. Even though, nagme-maintenance ka, hindi yan mag-aaway. Yan ang dapat natin linawin. Kasi yung maintenance...
0: Walang contraindication.
3: Yeah, ang tawag nga dyan is complementary.
1: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, magtutulungan yan. Dalawang modality na yan. Yung inyong maintenance medicine and yung nutrients naman galing sa Santon Plus Gold.
0: By just switching nga lang, ano, di ba, kung kalimitan, pinagbabawalan kasi, kaya nagsiswitch ng kape. Kasi kapag by just switching, is napakalaking tulong na yun by just switch. Kasi doon sa nakasanayan ninyong kape, mataas ang sugar, mataas yung caffeine, na nakakapagpapalpite, nakakapagpataas ng, ano, ng tinatawag natin ng blood pressure, is by switching. And liban pa doon sa benefits, yung sinabi ni Dr. Alvin, ng mga benefits makukuha mo araw-araw. So, taking it kahit 3 times a day, kahit may RP tension po kayo, walang problema lang pa-take ng Santon Gold Coffee Mix po.
3: Hindi kasi siya nag-de-stimulate. Kasi hindi siya yung regular coffee natin na ang intention talaga gisingin. Yan naman talaga ang purpose ng kape. Ma-stimulate ka, bigyan ka ng parang
1: extra boost.
3: Kaya pag ginamit mo sa ano, halimbawa may isa tayong user, tumatawa nga ako kasi sabi niya pumunta daw siya sa Lamay ng kaibigan niya, nagdala siya ng kape natin. Dalip daw na magising siya, nakatulog siya.
1: Inantok tuloy ano.
3: Kasi hindi nga yun yung purpose niya.
1: Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa prostate enlargement? Si Mang Ben po ito ng Tarlac. 69 na po ako.
3: Ako, kung ako mag-a-advise sa inyo ng mga supplement, ano? Unahin nyo yung Santon Plus Gold, Santon Beet C, and Premium D3. Yung tatlo na yon, unahin nyo yun. Sa pagkain naman, napakaganda ng mga seeds na mayroong mataas na zinc. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral sa mga may mataas na or tinatawag nilang enlargement of the prostate gland, nakikita sa kanilang mga test, nabababa yung ano, zinc. Yung level ng zinc sa katawan ng mga nagkakaroon ng pamamaga ng prostata. So, kailangan natin kumain ng mga matataas yung zinc. Eh, alam naman natin kung saan galing nga sa mga butong pakwan, butong kalabasa, o sunflower seed. Marami pang herbal na pwedeng gamitin. Sa Pilipinas, pwede kang magsambong. Di ba? Alam mo yung pagkain ng prutas ng pakwan, napakaganda rin nun. Because yung pakwan ay merong citrulline. O, may lycopene. O, kamatis, okay din. Kaya yan ang mga araw-arawin nyo. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Kaya nga sabi nila, bakit daw

0: may mga bansa na hindi naman masyadong problema yung prostate enlargement. Mm-hmm. At kung titignan mo yung mga bansa na yon, ang hilig nila sa mga kamatis, sibuyas, bawang, mm-hmm, kamatis, yung mga hilig nila, luya, mm-hmm, kasi yun yung nag-enhance ng health ng ating prostasa. Oo. So yun po, at saka kinakailangan din talaga exercise. Mm-hmm. Oo, yung mga common na nagkakaroon yan, yung mga driver, lagi nakaupo, mm-hmm, lagi na didikdik yung
1: prostate,
0: ano yun,
1: prostate area.
0: Nape-pressure, ano. Yun po yun. Although ang prostate enlargement is nagiging natural na nangyayari sa mga tumatanda. Mm-hmm. Ay, ilan ang edad niya?
2: 69.
0: Pero ang hindi normal kasi, yung pag naiipit na yung daluyan, yung urethra na tinatawag, tapos apektado na yung inyong pag-ihi, kalusugan, ihi ka ng ihi, kasi mas mabilis na nangangapal yung prostata mo, hindi yun maganda. Mm-hmm. Pero kung yung pagkapal, bahagya, at your age, mm-hmm, nangyayari yun, basta hindi nakaka-apekto sa other health, mm-hmm, other part ng katawan natin. No?
1: Isa din ang nakikita sa ano, no, sa studies, na kung saan kapag lumalaki or nagkakaroon ng prostate enlargement, mm-hmm, kasi nagpapalit, nagsiswitch ng production ng testosterone. Mm. So, bababa yung testosterone. Pagka bumaba yung testosterone, so mahina yung production ng ano, ng cells. Ang gagawin naman para ma accommodate ng katawan yun, no? Ma-compensate ng katawan. Puproduce niya dehydrotestosterone. DHT. Mas ano yun, mas madaming ano cells ng prostate, mm, ang pinoproduce niya. Kaya ang nangyayari, lumulobo.
2: Makapal.
1: So, kailangan kung titingnan natin logically, ang gagawin mo lang, i-switch mo balik doon sa testosterone, mm-hmm, normal testosterone production. And that is hormonal function. Mm-hmm. And that is why taking premium D3 would really greatly, mm-hmm, help sa tinatawag natin na hormonal function. Yeah, dagdag mo pa dyan yung mineral, kasi ang isa sa nagtuturo sa ating katawan, mm-hmm, to have a normal production ng hormones is yung mga minerals din sa ating katawan. Oh. Which is mataas naman ang ating santon plus gold. Mm-hmm. And also para ito yung tinatawag natin as antioxidant. Also, hindi lang sa Santon Plus Gold, pati dun sa ating Santon Vitamin C. Kaya yung Ultramain Trio natin is napakaganda as help doon sa may, mm-hmm, mga prostate problem. Ang pag-take po niya, na gagawin po ninyo, 1 capsule 3 times a day, mm-hmm, ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C pagsabay ninyo. To maximize naman doon sa ating premium D3, 2 soft gel sa umaga, mm-hmm, 2 soft gel sa gabi.
2: Sa gabi. Oh. Yeah. Bukod sa mga supplementation, ehersisyo, wag ka
1: yes,
2: na.
1: Yes, exercise.
2: Kasi ang exercise, mm-hmm, ay it will greatly improve the production of testosterone
1: level
2: sa katawan.
1: Yeah.
2: The more na ikaw ay physically active, the more na mas potent yung testosterone sa katawan, yeah, mo. Mm-hmm. Ha? So ayan, sa mga kababayan natin yan, ha, na nakakaroon na ng ganitong problema.
0: Sa meron tayong meron tayong specific supplement din na pwede, mm-hmm, gamitin, yung, yeah, Turbo Dietary Supplement.
2: Mm-hmm.
0: O, yung Turbo kasi meron siyang kasi talaga sabi nga hindi maiwasan, eh.
2: Mm-hmm.
0: Pero merong mga nagti-trigger kasi at nag-boost ng balance sa katawan natin using plant, ang tawag nila doon is mga plant-based, mm-hmm, na mga parang namimimik nito yung ating hormone sa katawan. Mm-hmm. O, isa na dyan yung Clavovasca, mm-hmm, at saka yung Maca, mm-hmm, na doon sa Andes Mountain at saka sa area ho ng South America like, mm-hmm, Peru, Ecuador, Colombia. At the age of 80, yung iba doon nakakabuntis pa.
2: Mm-hmm.
0: At the age of 80, malakas pa sila. Mm-hmm. Muscular.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nakatira sila sa highland.
1: Mataas siguro ang testosterone level daw.
0: Oh, kasi, mm-hmm, ang kanilang traditional na ginagamit doon ay yung Maca, mm-hmm, then yung Clavovasca. Kaya nagkaroon nga ng interest yung mga scientific research pagdating na ano mayroon doon sa mga, mm-hmm, nakatira doon ng mga kalalakihan.
2: Mm-hmm.
0: Ang nakita nila, yung traditional lang ginagamit nila. Kaya ginawa ng Yes to Health, nag-produce tayo ng isang supplement, mm-hmm, na talagang para sa lalaki.
2: Mm-hmm.
0: Para ma-prevent yung mabilis na decline ng ating reproductive health,
2: mm-hmm,
0: using yung isang formulation na well-combined. Mm-hmm. Kasi meron siyang Maca,
1: May Clavovasca pa.
0: Mm-hmm. Kaya kapag iniinom mo yung Turbo Dietary Supplement for Men, mm-hmm, inaayos nito yung iyong reproductive system.
2: Mm-hmm.
0: At ang side benefit, hindi side effect, eh.
1: Side
0: benefit nito, nagiging mas matikas ka.
2: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Kasi pag ang lalaki at the age of 70 pataas, matindi pa.
2: Mm-hmm.
0: Matindi pa yung paninigas. Mm-hmm. Ibig sabihin, napaka-healthy ng circulation.
1: Yes, circulation. Oh, kasi hindi naman i-erect yun pagka mahina yung circulation.
0: Kaya nga, factors yan na pwedeng tingnan sa health ng lalaki, yung parang barometer.
2: Mm-hmm.
0: na may mga alam ako, kilala ako, 40 pa lang, wala nang erection.
1: Na, nauntay na.
0: Oo. Wala pa nga 50, medyo nahihira yung ihi, may problema na yun sa pag-ihi, sa prostata. Kasi nga, hindi nga nagiging healthy. Sa lifestyle din yan eh. Sa bisyo, ganyan. So, pag wala kang erection, i-questionin mo na. Yes. Baka meron kang diabetes, or baka may problema ka sa daloy ng dugo. O, kaya bilib ako doon sa mga ano eh, sa mga minsan doon sa Quezon City branch, may aakyat doon isang grupo ng mga senior citizen na lalaki. Ang hinahanap, turbo. Tapos ang tanong ko, curious lang ako sa inyo, bakit ito paborito, bawal punta nyo dito, turbo ang binibili nyo. At ang binibili nila, kahit pang isang linggo, dalawang capsule. Kaya nung magkaubusan ng turbo, talagang disappointed sila. Sabi nila, Dok, alam mo sa totoo lang, gumanda yung ihi ko dyan. Tapos lumakas ang katawan. Kasi hindi lang kasi yung iniisip nyo ang purpose. In general.
1: Yes.
0: In general.
1: O, kasi kapag maganda yung blood flow sa katawan, you will have more oxygen sa katawan, you will have more energy. And of course, yung ano, yung mental capabilities ng isang tao. Kasi kapag kahit naman maganda yung blood flow doon sa baba, pag dito sa utak wala, hindi pa din gagana yan.
0: Eh, vice versa din. Minsan naman, matindi yung
2: malakas
0: urge.
2: Malakas yung utak.
0: Sa utak.
2: Kulang na.
0: Halos pitikin.
2: Hindi na kaya.
0: Ganun yun. Kaya bilang lalaki, kung ang barometro ng kalusugan ng babae yung kanilang matres, di ba? Na dapat healthy lagi. Sa lalaki, yun din yung
1: ganun
0: atin.
1: Ganun din yan.
0: Ganun din yun.
2: Tsaka ano, ito, isa sa pinakamagandang ano yan, obserbahan nyo. Pag sa madaling araw, pagka hindi na daw
1: hindi na plug ceremony,
2: nako, maano ka, magpa-check up ka na.
0: Sabi nga nila, lagi naka 6:30, hindi naka 6 o'clock. Sabay tingin sarilo eh.
1: 6:30, nasa baba
0: pala. bagsak talaga.
2: Yun yung mga dapat niyang obserbahan, mga ka-wellness. Okay. So, nako, napakaganda ng usapan natin. Kaso ang oras natin ay hindi nagpapahintulot.
0: Pero bago magkalimutan,
1: baka magtampo yan sila.
0: Meron pa kahapon, nagkalimutan na eh. Ang napili ho natin na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Ma'am Christina.
2: Yun.
0: Congrats Ma'am, at i-message nyo tong page ng Yes to Health Inc. ng inyong name, address, and contact number para may padala ho ang inyong regalo na ating pong makasama po dito sa Yes to Health.
2: Yan, para po mga partner, ay baka may pahablo kayo pa kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yan po mga ka-wellness ha, huwag kalimutan mag-ehersisyo araw-araw regularly para mapanatili yung lakas at hindi umunti at umikli at magbawas yung mga muscle sa ating katawan. And of course, para mapanatili yan, samahan din ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, and Premium D3 para palaging healthy ang muscles ng ating katawan araw-araw.
0: Siyempre, salamat at sana po'y nakapaghatid kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa sakit. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
2: Maraming salamat Dok. Algie at maraming salamat din po Dok. Ronald sa mga infos ninyo na ibahagi sa ating po mga kababayan. Ha? Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating po mga himpilan, gaya rin sa mga nanunood sa ating pong Facebook live streaming. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngala po ating buti Hina CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon Nawa, ang siyang tutulon ng magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami Gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
13: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
18: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
14: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
20: Manandalian by TJ Monterde. Balik ta ka ng tantaod, babe. After this song sa programang X-Rated. Kauban si Babe Zabrina.

that. Another song here, mga babe, entitled Para Lang Sa'yo by Aiza Siguera. Ito po yung kanta na kakantahin mo talaga para sa taong mamahalin mo. Kahit nasaktan ka man sa past mo, pero willing ka nga dawaton gihapon sa tungod kay love ni mo siya.

X-rated. Para lang sa'yo, babe, ako'y iibig pang muli. Kahit naman na masakit yung nakaraan, basta't para sa'yo, ako'y iibig pang muli. Mother, di ha? Kaya, ano man gudun siya tawag, anak ka nang dali rajud kay mahigugma ba? Insa ba mga naka-relate sa to ang music karon? Bisan pa man og nag-agi na og grabe nga kasakit, kapait sa ilahang past relationships, still ilagya pong gi-open ang ilahang mga kasing-kasing alangad to sa mga tawo nga nakita nila nga sincero nga naghigugma sa ila. Isa lang po ang masasabi ko diyan. Sana o. Mayong hapon mga babe, atong oras sa 1:51 sa hapon. Natod ka naghihapon, kanato mga babe sa tua. Xanthone Gold Coffee Mix. So ikaw diha, pagtimpla na og kape. Ay hapon na. Higupan na ng kaping healthy ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa makapagwapa pag gid kay dunay glutathione and collagen. Para kanunay tangan ng himisong. Bisan pa managdagan tag stressors kay sa kinabuhi o baka broken hearted ka karon. Ang importante kay guwapa gihapon, o di ba? Laban gihapon mo lagi na guwapa, pasakitan man pod. Alain pod. Anyway mga babe, mayong hapon sa mga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuang programa karong hapon. Of course, nilang gihapon sa programang X-Rated. Uban-uban tagika na launa ay media hantad alas stress sa hapon. Sit back and relax diha babe, kay masahion ta ka. I mean mag lingaw-lingaw ta, mag LL ta. Ano nga tuang programa? And of course, unya sa unahan, ang isa sa tuang ginapaabot dyan, mataga adlaw ang atuang X-rated drama. Diba? Mayong hapon sa mga babe na ito karon nga nagpaminaw silang tagsa-tagsa ka mga ano karon silang mga transistor radio sa tuang mga babe diri sa XFM Davao nga nagpaminaw diri sa May Tagum City, Jansan, XFM Mati, mayong hapon XFM Bukidnon sa mga babe nato diri nga naminaw pud karon sa may XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga, mayong hapon. Og sa mga babe nato nga nagpaminawan shop diri sa may San France, sa Tacloban, og mga babe nato mga Cebuano diri sa Cebu and sa XFM Canlaon, maayong hapon. Kung asa man mo naka-plaster karon, ansa man yung ginahimo di karon mga babe nag-LL da ba mugsugod? Naglingkod-lingkod or nagligid-ligid? Sige ka mong bahala diha. Paningkamot diha. Basta importante nga nakakauna ug nakauna. Ah, wala din. Lahi po na ito. Lahi ito nga siyang isgutana. Oo, ito ang Lisa di achieve. Babe Sabrina, mas kaya pa i-achieve ang mukhaon kaysa kaon. Anyway, mga babe, kumusta man ninyo ang adlaw Huwebes? Today is a Thursday, August 20, 2026. Pila na lang ka, Kembotan? Magawas na pod, musilip na pod si Jose Marichan sa toa mga bintana. Ready na ba tang mamasko? Babe, ready na ko mamasko, pero manglimos sa iyahang gugma, dili pa. Mamasko la tong gisgutan. Muna, di lagi sa kikpanglimos o gugma lagi. Oh, kaluoy po. Sa tuang kaugalingon, ani. Sometimes, we have to love ourselves more than we love others. Kay, yun nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? Huwag niyo akong ganyanin, ha? May pinagdadaanan tayo ngayon. Ayan mga babe, alaw na 54 sa hapon. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, sila mga shoutout diha. Inyuhang mga patimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pwede na inyo padangat. I-text ito ang text line 0969-333-0537. Otrohon ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw sa ito ang Facebook Live kasi live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page XFM Davao Katropa Digital.
Ayan, makikita niyo po dyan si Babe Zabrina. May mga magtatanong naman, sino ba yan si Babe Zabrina? Paulit-ulit na lang tayo. Sinasabi ko na nga, ako yung babe ng bayan. Ako nga yung amoy pa lang, ulam na. Ang hindi ko lang masagot kung anong ulam yan. Hanabi taong whenever mag-agi mo, tapos na may masimutan nga. Amoy Babe Zabrina. Ana. Basta igna lang ko ninyo kung unsa. Ayaw lang po ng bulad, ha? Lami man kauna ng bulad, pero parang lahi na po na siya. Anyway, mga babe, of course, makauban ninyo, gikan, alauna, medyo hanto, dala stress, adlaw, Babe Zabrina, ha? Sa mga wala pa nakailadi, ha? O sa mga nagpa-blind-blind lang. Pwede ko ninyo i-follow sa kong socials, mga babe. I-check lang ninyo akong Facebook page, Babe Zabrina, o baka haang ako ang Facebook account, di ba? Sige, add ko ninyo, di ha? Zabrina XFM Davao. Ikalit magkakanding. Sige na, i-add ko ninyo kay para mag-abi-abi tadi. Ay! Mga babe, sa mga babe na ito diha karon nga medyo katulgon ani mga panahon na. Ayaw pagluya-luya diha, babe. Oh! Kaya kabalo ko kung na may mga tao nga nagluya karon katong mga broken-hearted. Kung na may mga tao nga nagluya karon katong mga gipaasa. Katong mga gi-ghosting. Katong mga isa kadlaw lang na dumduman. Huwag katong mga babe na ito nga igor, agitilawan. Moto sila mga nagluya karon. Pero ayaw pagluya-luya diha, ingana mang yun na sa laki ni Inter. Pero bitaw mga babe, padayon taha sa itong programa karon at ang ininyo kay karon tagtaod ang itong drama, no? X-rated drama. Apay problema inyong DJ, inyong pang tagaag problema. Limado pagkita dari mo, sige patagtambag. Eka balo ba mga labang nila magbabalala? Adi na tawa tingo gana kayo ba si Glass Day na? Ay nako, anyway mga babe ha, sa mga babe na ito diha nga gusto mo tambag, sige, ilistar na ito ang ano diha babe nyo, ang atuang number. Kaya para onya after sa tuwang drama, text dahin mo sa inyo hang itambag. 0969-333-0537. Di na nato dugay-dugayin, babe, kay medyo ang atong oras nag-ung-ung na sa ganghaan. Ani-ana. Babe, plaster na. Plaster na diha, babe. Bika na. Kaya ani-ana, isulod na. Idasok na nato, babe, mga tuwang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Nein.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Maayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan. Sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kininga sa kalalaki nga taga Zamboanga del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og first love, first kiss. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Jerome, 23 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod kini sa akong uyab. Magaran inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Bay, wa kay plano mo uyab?
2: Bay.
1: Bay Jerome, kita suod ba yun ta? Ha? Sukat pa kani adto, gagmay pa ta. Pero hangtod karon, wa pa gyud ka makasuway og uyab. Magdisuot so lagud ka. Unya, wa pa gyud ka kasuway og uyab yun. Oh, ako. Awa ko. Ikaw pa na ako ng uyab si Arlene. Pero ikaw, hanggang ngayon, zero lang gihapon.
2: Bay, nakibaw ka na mabitaw nga, mauwaw ko. Kutob na itong ibog-ibog na ganda nga ito, ani. Pero nag-attempt na lang ko panguyab, aw. Wala lang babae sa tubangan. Matamimi man ko.
1: Bay, kung imo lang nang i-fight ang imong batiyon na mauwaw ka, aw, mao na giingon man kuyawan juga. Ay makasulti magyud ka sa tinuod ba kung kana imo nga gibati kadto sa babae.
2: Maabot ra gid ang panahon, bay. Maabot ra gina. Pero sa pagkakaron mo di pa man ako makaya.
1: Ay. Duda lang tanim mo eh. Basi jag bayot ka ha.
2: Unsa? Amo. Ngan ani nang giko?
1: Eh, bao ko eh. Bitabay. Kailang, ay kamalakay, malaka. Tabangan na ka, na magkauyab ka.
2: Ha?
1: Oo! Bay, regards ko nun mo si Lita.
2: Ano sa? Di ko ano eh.
1: Ay, kailang di man ka, ano sa man ka? Bungi na sa onan, pero gitahi lang. Unsa man taon kay, pero mailhanan na nga. Doon na'y diferensya ang iyang pagsulti. Mao ba nang imong gididaan niya?
2: Dili, oy. Tawa biya na. Di lang ko kay, kusukay kang, kuan ko, gan ko ganahan, kusukay magbaid-baid, yung utupad na to. Manibawat biya nga kong balhibo.
1: Mawa, gini mo.
2: Basta. Di ko ana niya.
1: Alin, basa. Pangitaal at akaw pagi nga makauyab. Kamahibo nga. Doon nagiganahan ni mo. Kay gawas na, husto ka sa barog, doon na sab kahitsura. Di baya ka kabintahaan, baya.
2: Saba niya eh.
1: Lagi! Tinood lagi na. Daghan ba yung chicks ganahan ni mo? Kaso lang, ikaw ang doon na diferensya. Kay mo talaw ka.
2: Kibaw na ganyan siya na ako.
1: Mga ganyan ako'y bahala ni mo sa tanan.

0: Tawan lang kay.
1: Ang hamog. Ang kunsi, kunsi may di makatawa na nga. Mura mag gigukon og irumbuan gabi eh. Karakter ka magdagan oy. Unsa? Girib ka ni Lita? Ha? Mau ni dagan ka?
0: Mawa gini mo eh. Ikabi na mugus ato ha? Yap, kuan, kuyugan gina ko siya sa luyo sa atong giimnan kay mangihi.
1: Wanga gini mo eh. Higayon ang datunay mo. Sungkay, mau na ta atong higayon na nga makatilaw na ka og langit.
0: Sa? Kung si Lita naman gani, ayaw na lang oy. Baka kita pag-uglain.
1: Hoy, nagsalita, Pangkulanon.
0: Basta, basta, basta. Muabot ragunin niya ang adlaw, bay. Nga mukursor ragunin niya kong babay. Timan ina.

0: Galangan ka ni Ann?
1: Ubay? Amot ba? Maulam siguro ni ang gitawag nila o gugma.
0: Oh! Di gaya na yun! Usapay do gayan!
1: Bay, mau ganing misulti ko ni mo, kayroon tabangan ko ni mo. Sige na ba, tabangin ko, nga magkapanguyab ko ni Ann.

0: Maagi lang kan? Di lang ka muhapit?
1: Ah, di lang, Jake. Gisog ko pa kong mama.
2: Uy, nun, saan ka? Di yung uli, ha? Asa may ko isulti?
0: Eh? Sapsya, ay. Ah, Ann! Mangadto niya miss inyo, ha? Unyang gabi eh, si Jerome, ha?
1: Ha? Ah, oo ba? Sorry lang.
2: Ikaw ba? Sige na noon mo guyog ni Ann? Pero wa, pagyun ka magkasulte niya sa imong tuyo niya. Kano saan pa magkamasulte? O niya na kung wahin ang tanan?
3: Bay.
0: Oo, noong sabi atahan kay. Mintras wa pa na mahitabo, bay, isulte na na. Nahibaw ko kabuthono na ka na sa imong kasing-kasing. Maong isulte na na ni Ann, ang imong gibati.
4: Ann, kanang kining
5: Hoy, naunsa man ka, Jerome? Gipaningot man ka og maayo, oh. Unya, murag nang luspat ka. Naunsa ka?
4: Ambot. Unsa una ko sa pagsulti nimo? Kukuan kanang
5: I
4: I love you.
5: Abira ko kung saan ay ma-insulti. Kana lang di ay?
4: Ay, salamat.
5: Ha?
4: An, may paglaong ba ko?
5: Kung ingnan ka ikaw nga, oh, tungod kay parehas ta og gibati, ganahan sab ko nimo. O galing lang, nagpaabot lang ko nga, ikaw gid mo sulti anan ako.
4: Tinuod ka, Ann? Salamat. Salamat.

0: Babe Sabrina, dako kaayo nga akong kalipay. Nga nakauyab ko adong higayuna. Mura ko og nakadaog og loto. First time pa manggood na ako nga nakauyab ko. Og wala gid ko magmahay nga mangurso nga manguyab ni Ann. Ugo niya, babe. Mao kini ang mga nahitabo.
1: Unsa ka nimo kamahalan?
2: Mahal ko kayo ikaw, Jerome. Tungod kay naana nimo ang gipangita ko sa usa ka lalaki.
1: Ingon man sa bakuan. Mahal ko kay ikaw. Laba pa kayo sa akong kinabuhi. Mangambot ha. Mamatay siguro ko kung mawa ka lang ko.
2: Ligulon pa na ito ang atong gugma, Jerome.
1: Oo, Anna. Magsalamat kayo. Kabisag first time pa ni nako ang pagbaton og uyab. Pero, gipabati mo na ako. Kung sa'yo kinikinindot. Huwag ko magmahay. Salamat kayo.

0: May malipayon kay ko. Tungkay ugma, mag first man sa rin na lamo ni Han.
1: Ade lang ibawaan sa.
0: Ubay, o kinintanan, utang na ko ni mo. Tungkay kikitabangan kay ko ni mo.
1: Ay na guno na abay eh. Samtang kay. Mutan na ko ni mo. Nagka-base na ka ni Han?
0: Si base?
1: Ay, sus. Pabongbo, habig ni siya eh. Kasabot na ka, anak. Good. Kanang kwan ba?
0: Buang. Waoy. Girespeto na ko saan. Mahal ko siya. Mong di pa ko makahimu anak niya.

I love you too, Jerome. Jerome. Oh.

0: May mayo kini aka. Kay bay iba sa mong date ni Ana. First time gina ko nga nakakiss and lips. Dinuta pa yun eh. Pinimiro lang mong loko. Pero nadugayan, naginit ko. Bisag, usap pa lang gamit kabuhan ba eh. Gahapon pero ang kunan ko. First kiss pag ito na ako. Nadugayan rin ba eh.
1: Bay, ayo pagmaya. Tungod kay may nahibauan ko ni Ann.
0: Ha? Ano sa mana?
1: Oo. Oh, gibuang ka lang di ay niya.
2: Naana siya'y uyab. Karaan niyang uyab. Og nakit-ana ko sila ganina. Nag-loving kayo naglakaw.
0: Ano siya?
2: Oo, oh, naglakaw sila.
0: Dili. Dili.

0: paning na ko nagbakak lang si Jake sa ingisulti. Bakak lang ka to. Dili ba love man ko ni mo? Love na to kusa-kusa. Love ko ni mo mong bakak to yung ingisulti.
1: Tinod ang yung ingisulti, Jerome.
0: Oh?
1: I'm sorry. Pero, igaw lang di ka kisakin sa imong kugma din ako. Gusto lang ako nga makatila ka kag uyab. Mga gisugot ikaw. Aron makasuway kid ka.

0: Bay, Bay ay ko na.
1: Bay, sumaysa ka ko na imo. Ganun kay ingon pa ko niya ay ni. Ganun man. Mahal ka man ang takay siya, pero iya man kong gipasakit ang bayo. Gipalaom ko niya. Buset ang kinabuya. Wali ayo. Ma! Ganun. Ganun na kay imo man siya na ko ay ni.

0: Bay. Tuloy na kabuhan ang masalita po. Hangtod ba karun? Wa pagyapo kam kadawad sa naitabo ninyo ni An?
1: Dili sa sayon lang katon din sa kong kasing-kasing, Bay. Dinawad gila ilang giingon. First love never dies.
0: Pero kung di man nimo sa kalimtan, di ka makabangon. Og magpabilin ang sakit diha sa imong dugan.
1: Ay lang kabala ka, Bay. Tudluan akong kaugalingon na may kalimot. Tudluan kong akong kaugalingon.

0: nga dili ikaw ang papay nga alang nako.
1: Jerome.
0: Okay, paniguro ko. Human sa first time, sa second time, dili na ko masakitan pa. Di na ko maghilak.

Babe Sabrina, human na sa among panagsulti ni Anne. Unsa may akong gipanulti niya apan sukwahi ang niyas ako ang kasing-kasing. Sakit ang akong magipanulti. Apan sa tinuod lang, nahigugma pa ko niya. Ugmao ni babe ang nakapalibog nako. Ug ang mga pangutana maukini. Ang iba nga makigbalik pa ko ni Ann. Pero nahadlok ko nga basig masakitan na sab ko. Ang iba nga manguyab na lang ko og lain babe para mas dali nga malimtan ko si Ann. O baka ha, ang iba nga magpari na lang ko? Kaysa bata pa ko, gusto man sab nako magpari. Aron dili na gyud ko makaangkon og kasakit. Palihog tambagi og tabangi ko ninyo, babe. Daghang salamat. Inyong letter sender, Jerome.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tantun Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi dom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tantun Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako...

0: That was Before I Let You Go by Freestyle. Magsasabi ka pa bang I love you kahit magpapaalam ka na? Before I Let You Go, bago kita pakawalan, sasabihin ko munang mahal kita. Ana man na, sometimes no, if baliho na to ang sitwasyon, dili man siya pasabot no kung kinsa tong nag-emote-emote mo na to ang ipasakita. Adyo ko rin yung jajari diha. Eh, sometimes, sugit sa pa itong mga ayat-ayat kayo, mga emote-emote mo, pati mga feeling victim. Ano ka? Na yung magsasabi nga, sige, I will let you go. But first, I wanna say I love you. Hilas! Ay, hilas. Hilong. Ngayon mo lang sasabihin I love you, sinaktan mo na ako. Hala, may pinaguhugutan tayo dyan. Alas 2:35 na sa hapon, mga babe. Magdarita sa ito ang programang X-Rated. Kumusta naman ang mga babe nato diha? Kayo na-emote-emote na ba mo diha? Nag-emote na ba mo diha, babe?
1: Easy.
0: O wag na muna. Kasi uunahin muna natin itong isolve itong ano, problema ng ating letter sender na si Jerome. Ano kayang dapat niyang gawin, babe? Kay Muraga, may bungko. Saan magin nato no? Kay ingon manggod sila nga, first love never dies. But for me, no, somehow, we cannot guarantee na ang first love nato is muna siyang someone na maging ano talaga natin, makatuluyan. Siguro for some lucky people, sana all. Pero para sa tuwang, naong palang malas na. Para mahirapan talaga tayong ma-achieve yung ganyang klaseng pag-ibig. Kaya nga sabi ko kanina, mga babe, when we were traveling, no, I said na, lucky are those who found true love. Love that is kind, love that is faithful, love that is patient, and love that is pure. Kita manggod ani, oy, pangit na ganita, binuangan pa ta. Dire si Jerome dito. Si Jerome ang ano, ang ato ang letter sender karon, babe. Ayan, sa mga gusto mag-advise, diha pa rin niyo ipabot inyo ang mga advices inyong tambag sa tuwang nga text line 0969333-0537. Pwede po mo tawag, babe, para sa inyohang advice. No? Ay, gusto na akong madunggan, literal ka nang kamo mismo, ka nang full of emotion ang inyohang tambag sa tuwang letter sender. Ayan, nanatay ko sa Picas Linya. Hello, babe, maayong hapon. Kumusta dara? Nag-LL na ba ka?
2: Yes, hello, babe. Isang magandang...
0: Magandang
2: Okay ra man kayo, babe. Ikaw, babe. Kumusta man ka, babe?
0: Okay ra pod ko. Basta okay ka, lipay na ko, ana, babe.
2: Babe?
0: Okay ra kayo ko. Basta lipay ka, og okay ka. Okay ra pod kayo ko, ana. Malipayo na ko, ana.
2: Mag-good, babe.
0: Sige, makag... Makuyo-kuyawan po ta dari kay kabalo po ta ka ng feeling amurag manindog akong balibos ako ang bag ay bagtak sa ko ang tangkugo bitaw babe oh. Wala lang secret bitaw babe Marvin no kumusta man mo diha sa may Bunawan karon init ba ang panahon diha char murag layo kayo
2: init init man diri sa Bunawan, babe.
0: May pa ang panahon diya init. Ang ilang relasyon, bugna.
2: Okay, bugnaw naman ang ilang relasyon, babe.
0: Okay, lahang pagtagad sa usag-usa, bugnaw na. Bitaw, babe, unsay mong ika-advise sa tuwang letter sender karon si Jerome kay di manggid siya makaget over sa iyahang first love, no? Pero itong pagbalik ni Anne, ihapong gibalibaran.
2: Para sa kuwa, babe, no? Katuong kang nailita, di mo po siya ganahan na ito, good food.
0: Mm-mm.
2: Mawalagit po na, kay karon nagdahom siya nga.
0: Oh, asa naman ka? Nawa na ka.
2: Wala na ko din, babe.
0: Oh, nawa ka.
2: Wala na, babe, okay na?
0: Kana, babe.
2: Ang kwa kinahanglan mo ni ato ni Jiram untawa mo siya magdahom nga maiya wa siya mag wa siya magdahom nga maimo ko ang ako lang nga maako siya murag ana ang tatoy wala tatoy ni Jiram ba pero kay gibinuangan naman siya ni An gihimura na siya panakit buta sa atong time. Siyempre nasakitan yung siyag maayo ato eh.
0: So valid valid ang iyahang emotion na kanang di, wala na niya gidawat balik si An.
2: Oh, mayroon po ito babe kaysa iyan na pong dawat eh, pasakitan na nagyapon siya wala nagyapon hinungdan.
0: Mutuwa ba ka ana babe na ingon sila kay kung love gido ka sa tao di gido ka pasakitan?
2: Ah, di ko mutuwa na babe kung love di ko sa isa katao babe naramo dyan na iingan ang kasakit babe pero it's a normal na mo guna sa relasyon babe na kung musulod gani kay nga na nadyo ng kasakit or pasakitan ka or dili
0: mao ginang nakadesisyon nagi ko nga digyog ko musulod para dili
2: wala di ka rin sulod babe or ikaw sakitan
0: ka rin sakit ay chismis kayo ka Marvin pag sure ha
2: wala di ka nasakitan na tong guan na to barko.
0: Barko!
2: Barko mo ito, babe?
0: Dili ta magstoryahan na, babe Marvin. Undangan na ito ni Tanan. Oh, undangan na ito ni itong mga panag-isgot, babe. Oh, tama na naman tambag, babe. Babe Marvin, salamat kasi mong tambag. Basta kay si Jerome na ibahala anay. Yaman ang kinabuhi.
2: Oh, yaman ang kinabuhi. Narap po na saya, babe, kung... ang saya na gano'n, babe. Dapat po nga, makita na lang po siya gilain. Kaya hindi lang man kayo si...
0: Nawala na po siya.
2: Nawala ka na, babe.
0: Okay, babe. Salamat kayo sa imong advice, babe. Imohang, patimbaya imong greetings. Shoutout nimo sa imong mga babe and friends and katropa nga naminaw karon.
2: Shoutout lang na ako si Kuan, si Fatima, si Julius, tug si Gerald, a.k.a. Baduy, kang Miss G9, kang Eman, katong tagaliti nga si Eman, si James nga taga-Samal, mayong hapon na sa inyo ha. O, kanara babe.
0: Ayan, salamat
2: si babe. Pare, babe.
0: Si Fatima. Salamat kayo babe Marvin sa mga advice. Mayong hapon sa makausab and amping diha kanunay kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup.
2: Exciting babe.
0: Ayan, salamat kayo babe Marvin. No, grabe ba sa gani-gani si babe Marvin. Malimbaot lagi mo, mga balibo lagi. Babe, mayong hapon.
1: Mayong hapon, babe Sabrina.
0: Yes, babe, kumusta ka diha? Hello, babe. Nawa ka sibog gamay diha. Saka sa punuan sa lubi, babe. di ka madunggan. Ah, kana. Nisaka na ka, babe.
1: Na.
0: Ayan, babe. Unsa imong ika-advise sa tuang letter sender karon? Mo-advise bagi hapon ka?
1: Dili lang ko mo.
0: Adi lang ka mo-advise. Sabi ngon gani ko gani nga dili lagi ni siya mo-advise lagi ka mo jud. Babe Julius, unsa man mag-greet na lang kasi mo mga katropa and friends nga naminaw karon.
1: Ako lang.
0: Ayan, salamat. Did me malimtan. Sige babe, ako mag-air sa imong number babe. Ay na, dili pa. Sige. Okay, mudawat sa kog isa ka caller babe ha kay para dili ta ma-short sa oras. Thank you babe Julius, amping kanunay. Oh, dili man to siya mumama chup-chup. Dili to siya. Ayan, nawala na ang atong gitubag na tawag. Alas 2:43 sa hapon mga babe. Ayan, sige, last caller na to and the advice lang ta diretso. Hello babe, may hapon. Ayun, paisa. Oo. Si babe Fatima, mayong hapon. Babe, unsay mo ika-advice babe?
3: Ang ako alang ika-advice kay Jerome. Hindi na lang po siya magkuhan po. Isagka naman po niya. Wala na din siya gusto atong babae.
0: Mm-hmm.
3: Pag-alak kayo na lang po siya. mag-new-o na lang.
0: Yeah, love man to niya ang babae. Atik-atik raman to niya nga dili na kay mahadlok siya masakitan ulit.
3: Nasakitan naman siya. Ang
0: panindigan na lang niya iyahang gi, ano, gi-desisyon.
3: Oh, panindigan na lang niya iyahang gi-desisyon kay Lufan Mahfud kung nahigod mo ka sa tao nga first time pa kung nahigod mo.
0: Nagipasakitan na ka.
3: Ama si Juan Dele, Jerome, si Bibi, Sabrina.
0: Dele lang. Dele lang, babe. Kabayo na ka ng mga ingon, Ana.
3: Kibasig-masikan time around na po.
0: Babe, grabe ka naman. Ano? Grabe ka naman. Ano pagtanaw din mo sa kuha? Bitaw, babe. Dili na ko ng mga ingon-ana, babe. Uy, magpalayo na ko sa mga ingon-ana na mga panghitabo. Love.

0: po, layuan mo ako. Ayan, babe, pati masalamat kayo sa imong advice, babe. Sa imong greetings, og imong mga shoutout sa imong babes and friends kana minaw karon.
1: Shoutout na ko si Marvin, si Madam Gina Kim, o si James ng Sabuanga, si Aldrin, o si Eman, o sa ako ang palalab si Ate Chris.
0: Sige ah. Salamat kayo, babe Fatima. Amping kanuna. Kaya wala si babe. Ayan. Napa di ay si babe Julius di ay. Amping kanuna. Kaya wala ko para ampingan ka. Mua, machup-chup. Salamat kayo, babe Fatima. Ganun man yung mga imun anak manggun. Ay! Mga kauluran. Ayan, maayong hapon sa mga babe na tadi ang hapanan. Hindi hapon nakasubaybay karong mga oras. Alas 2:47 sa hapon. Medyo pigado tong oras, mga babe. But karon na to ang basahon yung mga advices human sa kuang tambag. Kaya ko talaga, seryoso kayo. Very hilas kayo ang babae. Anyway, mga babe. Babe Jerome, maayong hapon sa imo hadihan nga nagapaminaw karon. Una sa tanan, babe, gusto na akong ignan ka nung it's actually normal nga lisod kayo kalimta na nga to ang mga first love. Yan nga, diba? Kasi doon natin na-experience ang una sa lahat ng bagay. No, unang kiss mo, unang holding hands mo, the first one na you felt na may something dito ka ng mga butterflies in your stomach. Sana all, di ba? Kanang mga ingon ana ba? So, muna siya, babe, nga it's normal yun, nga di na to dali malimtan. Ang unang tao manggod nga tong gilove, usually muna sila ang una po niya makatudlo sa tua sa kanang mga... Kanang unsa ang kalipay, no, sa gugma o unsa sab ang kasakit. Of course, naman d'y hangganan ang lahat. Apan siya, Rom, ayaw kalimting nga dili tungod kay first love ni mo siya. Nagpasabot na dayon nga kamo na ginhantod sa kahanturan. Wala gani na garantiya ng nagminyo na nagbuwag pa man gani. Usahay ang first love, dili, wala na siya gihatag, no? Aron nga, usually ha, sa kuwang na-observe, murag lumalabay lang gina sila. Someone nga maghatag sa tuag lesson, napag-abot sa panahon, uy, tama, dili na ako ni Buhaton kay Moni ang niagi sa akua. Sila ang magtudlo sa tuan, no, kung unsaon nga mahigugmata the next time around nga dili ta makapasakit, and we know na how to handle pain. And actually si Ann mismo, no, ang nagingon nga gisakyan lang kaniya kay lagi sakyan lang niya imong pagbati, imong feelings kay lagi, diba? Gusto niya nga makita ka, nga ma-experience nimo, since wala palagi ka naka-experience. O gabisan pa man, babe, nga nibalik siya, no, aron mangayo og pasaylo, kinahanglan gihapon ni mo'y ask imo ang self kung nabalik na ba imo ang pagsalig sa iya. I always, ano, gyud remind gyud ako ang mga babe nga dili gyud enough ang love lang. Dili gyud mo survive ang relationship if love lang ang naa, tapos walay pagsalig. Kay ang gugma nga walay pagsalig, babe, mura na siyag balay nga walay foundation. Bisan unsa pa kanindot na tan-awon, agian lang naglinog gamay, mahugmak gyud na siya, babe. Dili pag kumuingon nga dili ka makigbalik niya kay naaman na sa imuha. Apan sa pagkakaron, kung wala pa ka na fully healed sa tungod siya mga nahimo, ayaw lang sa, babe. Kay kung musulod ka pag-usab sa relasyon, unya puno pa ka og kahadlok, doubts, ang ending ana, magkasakitanay ra mo duha. And then you ask me, no, kung mangita ba kaglain na lang para malimtan si Ann, agoy. Mudyo na, babe, ang mali sa uban. Kanabitaw, manggamit na lang taglaing tao para nga mahil kunuhay ta. To the point na ikita na na po yung makapasakit sa uban. That's very unfair. Very unfair. So, ayaw dyan na buhata. Ayaw pangita og laing tao, no? Aron nga mutambal sa imuhang gibati nga kasakit diha, babe. Kay walay laing makatambal, anak, kundi ikaw. As mentioned, dili siya fair na mugamit kag tao para mahil ka and then ang at the end of the day, ikaw na po'y maguba sa ilaha. And katupong bahin sa imuhang pangandoy na magpari ka, ayun na himua, tungod lang kay in pain ka karon or nag-decide ka. Di ba ingon sila dili ta mag-decide kung when we're happy, when we are happy, when we are too overwhelmed. Dili ta mag-decide when naata sa grabe nga kasakit, naata sa grabe nga kasuko. Dili ta mag-decide dayon. So, ayaw siya himua, imuhang buhaton nga magpari ka, tungod lang makaikyas ka sa kasakit ngay mong gibati. No, actually, it's a vocation. Ang pagpari is a vocation. Dili na siya tambal sa broken heart. Siyong ko na yung bugan ro. Kung musulod ka, ana, it's because gitawag jud ka no, ni sa Ginoo para mo maging ano niya, maging preacher. Dili tungod kay takasan ni mo ang kasakit sa imong kasing-kasing. Si unjud na ko na yung bugan. Sa pagkakaroon, Jerome, unaha sa imuang self. Muna ilang ginaingon nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? So, mas i-prioritize sa siguro nato itong kaugalingon. I-love sa nato itong sarili, no? Bangon sa ta. And siguro, buuon sa nato ang pagsalig. Pagsalig para sa imong kaugalingon. Eh, pag-abot sa panahon, gamiton gihapon na nimo sa taong tama na gid para sa imo. Maabot gid na siya, baby. Ngayon gani nila nga kung nay mawala, nay maabot nga mas better. So, laban lang diha. Ang first kiss nimo, mahimo mang napadung sa iya ha. Apan dili pasabot nga siya naging ang imuhang last love. Malay nimo, pag-abot sa panahon, apay mas sweetest kiss ngay mong na-experience kaysa sa imuhang first kiss. Ayan lang mga babe, and I hope babe Jerome na doon na kayo natunan sa kuha. Bisan pa man o ingon-ani lang ko. Ay, noon, biyadyo ko ha. Mojo na, ano mga tambag na to. Pang ano jud ni, pang award winning. Antay lang lagig yun. Matag pa ni Marisa, Jerome, dili tanan nga atong gihigugma, mao ang para nato. Pasaylo alang si Ann, alang sa imuhang peace, pero dili pasabot nga, pabalikon ni mo siya sa imuhang kinabuhi. Yes, church alive. Hello, Sir June Bakala, mayong hapon. And Sir Ramos, wait lang, ato daning kuhaon ni Becky, murag daghan, nagpaabot silang greetings eh. Sir Ramosing, Kendrick, lanog-lanog akong radio, naminaw na pod kumam. Loud and clear, inyuhang signal dari sa Don Carlos Bukidnon. Ayan, maayong hapon na sa mga babe na to, all the way from Don Carlos Bukidnon. Sa mga babe na to, di ay, no, diha sa may Lantapan Bukidnon. Kung saan ako nang galing, diha sa may Sungko Lantapan. No, I was once a farmer diri sa may Sungko Lantapan. Mayong hapon kay Kentoy. Ayun, mayong hapon sa imo diha nagtanaw sa tong Facebook Live. Glenn Gary Fernandez, ayoste. Hi Idol, shout out sa Jupiter E-Mobility Corp. Ayan, good afternoon sa inyuhang tanan diha. Jupiter E-Mobility Corp naminaw karon. And Envy Sunlay. Oh, mayong hapon. Si Bala ka dyan. Kissable daw ang lips ni Babe Zabrina. Bitaw. Tistingi gani. Dili lang may magtambab. Magtambab. Dili lang may magtambag dari, babe. Kay otro mampudming tambaganan. Ay, sa tinuod lang. Ambot lang. Makapangutanan. Di lagi ko lagi nga nung napahingon ko anong sitwasyonan eh.
2: Ayaw.
0: Napahingon mo ako dari. Sa tinuod lang yun lang. Babe, pa-shout out mi diri sa JTJ Machine Shop Matinaw, Pulumulok, South Cotabato, si Jepox, Andoy og Uncle Baroy. Maayong hapon, Ruel Mabras sa Davao Parchman. Maayong hapon si Nathan Kuyaran sa Maayong Hapon and Ven Repulyes sa Lakansinag Class 1 2025. Remarose Tenorio, good afternoon. Kadamo man sinyo. Uy, mahubos man akong oras. Do'y hindi ko na maubos na inyong mga greetings. Bala. Nico, hi, Zabi, ayan. Mga katropa, wala nagitaigo ng oras. Bisan ano ko kayo nagasinyas-sinyas ng ako nga engineer de speakers lawak. Diba sa basta, niyang oras sa nagiging nga ginatudlo. Kaya nagid ni. Bisan ano, takainat-inat, panit nalay, mainat. Ay, dili. Pasensya ang mainat. Pamo ha. Alas 2:56 sa hapon, mga babe. Dagang salamat sa tanakigduyog sa tong programa karon. Ato ang programang Extra Rated. Matag hapon. Uban-uban na punta og mga adlaw, same time, same station. Gihapon sa tanakagapaabot sila mga greetings, request. Pag shoutouts na wala nato nabasa pa sa ilua lang yung kunin nyo kay dili ko perfect. Tao lang ako na nagmamahal. Anyway, mga babe, dagang salamat once again. Nag-amping-amping kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka? But before I finally say goodbye, here's my last song for you for today, entitled I Fall All Over Again by Daniel. Kita-kits tomorrow! Amping di...
2: Kasi nang ikabat yan si Mukuna ni Mubana?
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduha ni Mubana, o sige ikabat yan?
3: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni Mubana, o sige ikabat yan ato?
3: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga po'y gikamatya nato niya?
3: Ay, yugsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ah! Man mo ka huwag balanghoy.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Sunthone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Bakit siya maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Ki Parker.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw-bi? Pinagalil kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
10: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug de kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman.

0: isip pod sumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. O kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
1: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko pa lagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kuring. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas!
2: Imong
1: kamot!
0: Kuring, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascual, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascual.
3: Santo Pascual, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Maring, alin pa gud, maring? Pakurati na gud ang imong bana. Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
8: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, X

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong

immune system, uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, ako na tira ko lang manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang ato ang oras, alas 6:05 ning dapit sa kagabion. Ang atong kasalanan. Igala, kumusta na usab? Maing gabi o gamayng pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo mga kasilinganan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Kumusta man ka dinha sa imuhang nahimutangan? Kumusta ang imuhang tibok na adlaw? Adlaw, huibis na sab mga kaigsuonan. Sa di pa ni hingpit nga mutapos ang tibuok nga huibis mga kaigsuonan, ala tuguti sa kuninyo nga makig kukabildo ta ni mga orasa. Ato na usab nga sublion sa pagpasalamat ng ato ang labaw makagagahom nining mga orasa, mga katropa. Dalaygon kayang Ginoo nining mga orasa, makaingon yun taga, God is good all that time, mga kaigsuonan. Kumusta man mo hinaot nga naa mo karon sa maayong kahimtang, maayong panglawas, nabat na nato ang kapiskay kabasog sa tuwa nga panglawas. O gayo kalimti mga kaigsuonan nga nini mga oras sa mauno sa pangtakna nga diin ato na usab nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuwa nga labaw makagagahom. Labi na gyud siya nga pagbante pag-uban ka nato 24/7 mga kaigsuonan. Welcome ang tanan sa tuwang evening devotion. Og sama sa gihapon ato gyapong hisgutan ang mga butang nga dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun og espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon mga kaigsunan nga madungog ninyo sa 89.1 XFM Davao City. Og mayon usab inyo ta makita live karon sa inyo ang social media platform sa mga nakasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital. La pahimutang mo mga kaigsunan. Anda mo sa inyo matag usa ka mga kaugalingon og ato ning duyugan nini mga taknaa sa pagpamalandong sa mga butang nga dunay dako kaayong nga koneksyon sa pagpalig-on sa tuang relasyon tali sa Ginoo mga kaigsuonan. Kumusta ang atoa mga workers, no? Ito mga drivers, office workers, government officials, sa atoa mga barangay, sa atoa mga sityo o kasikbit ng mga lugar. Good evening and God bless kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome mo sa ato ang programang ng Tingog sa Reformasyon. Huwag hinaot nga kung doon na may mga opinion, doon na may mga komento, o doon na may gusto nga i-request mga kaigsuonan, ayaw mo pagduha-duha, ipaabot ang inyuhang mga request, ang inyuhang mga pangutana o ang inyuhang mga pagtimbaya sa ato ang programa mga kaigsuonan. Brother Junar, ikunar gihapon makiguban kaninyo, ubanin ko ninyo hangtod ta o niyang alasyitin rapids beyond. Pagkasama sa gihapon atong hisgutan ang mga butang alang sa pagpalig-on sa ato ang espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsuonan. Nini mga oras sa kauban usab na to ang ato ang guwapitong technician, no? Sir Geoffrey Parinio. La duharagid mi din ni mga kaigsuonan, but nindot kayo ni kay dili kayo kwan nang dili kay crowded ang ato ang station karon. Ato nga gipanghinaot, no, nga sa ato ang mga katropa all over Mindanao, labi na gyud sa mga naka-tune in sa XFM Jinsan, XFM Malaybalay Bukidnon, XFM Tagum City og XFM Mati, and then sa XFM April Sambuanga og sa San Franz mga kaigsuonan, mayong gabi o gamay pagpaminaw kaninyong tanan. Siyempre, di po na to kalimtan ang ato ang mga listeners din na sa may Marilog District, no? Ato ang mga suki ang mga tigpaminaw, labi na gid ang Canada family, and then ang Econar family,
O sa ato ang mga new listeners ang Arisa family. Siyempre ang Asiridaro family din sa ato ang mga kasikbit ng mga Puloyana, no? Din sa may Upper Kibalang Marilog District ang Baldis family. No, say magkita lagi mi nga matimbaya gyud, no? Ipatimbaya gyud. So ato nga ginatimbaya og ginatagan og pagtagad mga kaigsoonan. Ang ato ang mga kaila to mga giisip ato nga mga silingan din hanga dapita. Okay, so before ta mag-start sa ato ang hilisgutanan mga kaigsoonan, ato sa nga ipatugbaw ang ato ang mga pagpasalamat nito sa ato ang labaw makagagahom. Atong dalon ang ato ang matag usa ka ugalingon ngadto sa iyang tiilan. Dala ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa iya nga pagtagbo sa matag usa to ka mga panginahanglan. Naot nga nini mga orasa andam nakahiga law igsoon og ato ning pag-aablihan ang ato ang hilisgutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo.

Dalaygon og silimbaho namong Dios. Amahan namo nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Ginoo, nagaduol kami kanon karon kanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat sa imuhang nga pag-uban, pagbantay sa amo tagusan namo kakinabuhi. Salamat sa imuhang nga paglikay kanamo sa mga diskarsya katalagman. Paglikay kanamo sa mga nagkalinlaing matang sa balatian. Ginoo, salamat sa imuhang pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan gikan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang atabang. O kami usab nagaampo labi na gyud sa mga nagapaminaw karon. Naot Ginoo nga ikaw magapanalangin kanila, magapanalangin ka namong tanan. Ilabi na gyud katong dunay balatian, Lord. Ikaw ta magahikap, magaayo kanila aron makahimo sila sa pagpanalagad nganha kanimo, makapahimaya sa imuha nga ngalan. Among giampo kini nga mao nga istasyon, gikan sa staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless sa matag usa lang ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ta magahatag ilang kabaskog kapiskay sila palawas nga ilang gikinahanglan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kagalingon kung wala ang imong tabang. Busa kining tanan among ginapaabot, ginapasalamatan. Pinagi sa ngalan o gaham na giningsos nga among manluluwas. Amen. Alright, mga kaigsoonan, no? Stay tuned sa ato ang liskutanan o kaning ato ang pag-aisgutan, mga kaigsoonan. Moni ang ato ang part 4 sa to ang gisgutan kagabi eh. No? In connection siya sa to ang gisgutan kagabi eh, mga kaigsoonan o gato ni nga ipadayon karon. No? Tungod kay usap po ni siya sa mga importante nga mga butang na angay na to nga masabtan. But before that, siyempre ato po nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat. Labi na yun sa ato ang sponsor, no, nga naghatag na to og kahigayunan sa paghatag og paggamit ini nga istasyon alang sa pagpalapnag sa kamatuoran, paghatag og inspiration sa mga nagapaminaw og naghatag og kanato og kinabuhi aron makahimo kita sa paghatag og inspirasyon ngadto sa uban. Labi na gyud kang Doc sa Romilito Oy sa XFM CEO. And then kang Madam Olivine Oy sa Yeast to Health Group of Company, mga kaigsoonan. Okay, so niini mga orasa, agtota sa ato ang hilisgutanan. Ato gining okay-okayon, mga kaigsoonan, para makita nato kung unsa katinood o unsa kaimportante ang mga kalagdaan nga gihatag sa Ginoo alang sa iyahang katawhan karon. Kung unsa ka istrikto ang Ginoo kaniadto, kung unsa pod ang Ginoo nga ilang gialagaran kaniadto, same mao gyapon ang Ginoo nga ato ang gialagaran karon. Now, stay tuned mga kaigsoonan, andama ang inyong mga ballpen, ang lama ang inyong mga kaugalingon, o tuguti nga nini mga orasa, mupusta kadali sa pagpaminaw sa mga balita, no, nga medyo makapakulba sa tua. Og atong ipost kadali ang ato ang matag-usak ang mga kaugalingon nga makahinuktok ta sa mga butang nga angay na to nga masabtan, angay na to nga mahinuklugan. Labi na gyud sa ato ang mga Adventist people, mga kaigsoonan. At the same time, mao gyapon sa ato ang mga religious belief, mga kaigsoonan, no? Antong dunay mga nagkalain-lain nga mga tinuuhan, kala welcome pod sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. Okay. Mga kaigsoonan, ato nang hisgutan kagabi eh. Og saan niagi pang kagabi eh. Nga sa ato ang sa Adventist groups, Adventist denomination, doon natay giila nga ingon nga manalagna, no? Kana siya bunga na siya sa set up og programa nga samtang dinhi sa Ginoong Hesukristo sa kalibutan, siya mo inaghanay. Iyang gihanay na siya, mga kaigsoonan. Sa lawas,
nga mao ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo, na divide ni siya into different parts. Mura bitog lawas na to, kamote, il, ulo, na every organs makaigsunan. Managkalahi ang ilahang papil, managkalahi ang ilahang function, pero usara ka lawas. But ipasabot, walay pag sinupakay, walay paglalis tungod kay naaraman sa sa usa dili man pwede nga maglalis ang tiyan og ang lubot. Nya mingon ang lubot nga di ko malibang. Dili ko mo function na kwarta gina sa doktor mga kaigsunan. Same lang yapo no. Ang balang kasulatan nagtudlo kanato nga ang Ginoo dunay usa ka lawas. Mao ang yang iglesia. Og na divide ni into different parts. Karon usa sa bahin sa lawas kanang manalagna. Ang manalagna mga kaigsunan, ang function na niya, mao na siya ang mata. No? Mata na siya. Mata bot pasabot siya ang buraga siya ang magtatan-aw sulod sa iglesia. Naa siya ang mga vision, no? Mga pananawon sa unahan nga para nga maprotektahan ang iglesia, para nga makalikay sa peligro o para nga advance ang information nga madungog mga makuha sa katawhan sa Dios. Doon ay gitawag og prophets tungod kay gusto sa Ginoo nga ang iyang katawhan magiyahan pinaagi sa mga propeta, no? Pinaagi sa iyang mouthpiece, sa iyang mga spokesperson mga kaigsunan. O gani, ato nang giusa-usa kagabi eh, kung unsa ang iyang mga sulat nga pwede na itong makuaan o dako kaayo nga pagtagad, nabilingid sa ito ang mga tanan nga mga Sabbath keeper nga nagtuo o nagsalig. No? Doon ay dako kayo nga pagtuo kang Sister Ellen G. White, ingon nga ato ang propeta. Siguro, ang uban mga kaigsunan, dili ta ingon nga masuko ba or mo-react og mga negative kung maingon sila nga di sila mo to tungod kay dili magud sila pareha sa ato ang tinuuhan, no? Dili po na to pwede nga ipugos nga to sila, pero sa ato ang mga kaigsuunan kung unsa ang matag kalagdaan nga iyaha nga gisulat, unsa ang matag kalagdaan nga iyang gisulti pinaagi sa iyaha nga sulat mga kaigsuunan, dun natay katungdanan ingon nga mga Adventist people, ingon nga mga nag-angkon nga mga salin nga katawan sa ato nga presenting nga panahon karon, og mao kana ang atong katungdanan sa pagpaminaw, pagsunod sa kung unsa ang mga kalagdaan nga gisulat sa ato ang manalagna mga kaigsunan. Ako ning gitry og present tungod kay alarma kayo sa ato ang tanan nga sa social media nagkalat na gyud no, dunay mga tao nga dili mo tuo sama sa to ang gituohan, din wala gitay problema na. How about kanato? Parehas ta. Parehas ta og manalagna, parehas ta og adlaw nga gipaulayan, pero managkalahi ang ato ang pagsabot. So ato nang isettle mga kaigsoonan og ato nga kanang tukion pag-ayo kung asa mantang bahina dapat magkauyon og asa mantang bahina dapat managkasabot, no? Now kagabi ato nga giisgutan nga ang ato ang manalagna do na siya special instruction mahitungod sa kung unsaon pag bantay ang adlaw nga igpapahulay, no? Do na siya special instruction mga kaigsunan o gani. Nasulat ni siya sa volume 6, no? Sa volume 6 chapter volume 6 60 355 paragraph 3. Atong nasublion ato ning gibasa kagabi eh, pero gusto na ko nga sublion mga kaigsunan ang nasulat sa volume 6, no? 60 355 nga the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking or to any other worldly employment. So before the setting of the sun, let all secular work be laid aside and all
secular people be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children, and let them, no, and let them share in your preparation to keep the

karon nga mahimong ang ilang paglakaw mahimong tul-id, ang ilang nga pagsunod insakto, tama ang ilang nga gisunod. Kay usa sa mga hinungdan, mga kaigsuonan nganong no, nganong dunay mga member, dunay mga kauban nato nga kanang dako kay taog kan kanang I mean dako kay taog tulubagon kung ang ato ang mga member, kung ato mga kaubanan dili nato mag-guidean sa insakto nga dalan. Dako kay tag tulubagon nagtuo mo mga kaigsunan nga kutob lang ta sa pagtudlo, kutob lang ta sa pag-edukar. Ato pag bantayan kung unsa ang ato ang gitudlo, unsa giun sa to pag-edukar, giun sa to pag-guide ang ato ang mga member. Kay bantayan nato mga kaigsunan. Kung imong basahon ang Ezekiel chapter 22 verse 26. Kung imong subayon, sumala pa din ni Herr Priest have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean. And have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Sumala pa sa Ezekiel chapter 22 verse 6 mga kaigsunan. But then ato, as a leaders, doon natay downline mo ato ang member. Pag masipya ta o guide sa ato ang mga member mga kaigsunan, duharay padulungan. Either mabutang nato sila sa peligro sa usaka sa katalagman or ato silang mahawas gikan sa ilang nga presente nga kahimtang. Bantayan nato tungod kay ang ato ang mga member muna nga mga member usan siya sa mga friendly reminder sa ato ang tanan dili lang ingon nga kutob lanta sa pagpaminaw sa ato ang mga leader, sa ato mga pastors, sa ato mga evangelists, sa ato mga ministers, sa ato mga lay workers. Dili lang tayo masighangad, kundi kita mismo sa itong kaugalingon, mag-ukay po tas, bala ang kasulatan, atong pamalandungon, atong sabton, unsa ang kahulugan. No? Tungod kay, usara ba sa gisgutan din eh, nga nung, doon ay mga member nga nawala, doon ay mga member nga, kanang, nangalaglag. Anao na itong pag-istorya. Tungod sa leader. Tanawa ha, una-una nga naglapas, sumala pa sa Ezekiel 22 verse 26. Herr Priest have violated my law. Ang mga nanana siya sa higher level sa katungdanan mga kaigsuonan. Muna nga ingon din ang leader gani pag dili na mo tudlo may tungod sa kalainan tali sa mahugaw og malimpyo bantayin na. No? Bantayan ta na mga kaigsunan. Ang leader, ang iyang katungdanan is pagtudlo sa maayo, no? Nga sundon og sa paglikay sa dili maayo kay makadaot sa tuang kinabuhi mga kaigsunan og makapaapekto sa tuang padulngan. Unya, sumala pa din magtutudlo kinahanglan mo iya to yung ipakita kung unsa ang difference di kay kita ang maguna-una og pangita og mga pagsupak labi na gyud sa mga writings ni Sister Ellen G. White, no? Nagtudlo ta og mga sukwahi sa iyaha nga mga kalagdaan mga kaigsuonan. Sumala palagi sa Ezekiel 22 verse 26 ang iyaha ang naguna-una og lapas ang iyaha mga pare, no, ay ang mga leader yang gilapas ang iyaha nga kasuguan. No, iya nga gi wala siya maghatag og kalainan tali sa balaan og mahugaw. No, og wa siya wala siya naghatag og kalainan tali sa malimpyo og mahugaw. Og ila ang pinaka worst pagyud-an kay ila nga gipiyong ang ilahang mga mata gikan sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So, kita usa ka pagpahinumdum alang kanatong tanan mga kaigsunan. Dunay nindot kay nga statement, no, ako ang circular nga

ko ang nabasa. Sumala pa sa maong statement. There are many who have a merely nominal faith, but this faith will not save you. Many believe in Christ because somebody else does. Because the ministers has told them this or that. But if you rest your faith only on the ministers, only in the minister's word, you will be lost. Subot pa sabot mga kaingsunan. Ang ato ang natay git, natay gisunod, do natay gi-apply sa ato ang kinabuhi. Tungod kay mo igisulti sa ato ang leader, mo igisulti sa ato ang pastor, sa ato ang evangelist. But remember mga kaingsunan, kung wala po tay double check, ato gina double check ang unsa ang mga ginasulti sa ato, ginatudlo sa ato, nya wa na to gina double check, magsige lang tagtundo-tundo. Wa ta kabalong mali na dayto ang itudlo sa ato. And then kung mali na ganila ang itudlo, mali ang information, mali po lang ato ang masunod, basig mapiligro ang ato ang pagpangalagad anak mga kaigsunan. Kay nga no, wala man mitukma ang ato ang pagsunod ngadto sa gipangayo sa Ginoo, kasi ang require sa ato. No? So mo na nga nindot kaayo, sa isa sa mga challenge kanatong tanan. Sanay ka challenge nga no, parang mahimo gyud nato nga wala tay basolon, sa ulahi. Nga naman ikaw gud ang nagdesisyon, ikaw mismo ang nakabasa sa Biblia, ikaw mismo ang nagtuon, imong gipamalandong, ikaw gipabalansi, imong gidesisyonan angay ba nimong sundon or angay ba nimong lapason. And then sa ulahi, wala kay pwedeng bahayon. Ikaw lang po. Disod man po kayo na, ano, nga atong gisalig, nga ato ang kaugalingon, nga ato sa ato ang mga leader. Pero in times of judgment, unya, ang hukom sa ato is kalaglagan. Basig, may yung tanga, kato, magulang mo ang leader ko, ang sulti niya, inaani niya, di ay tinoo, di ay. No, muna nga, kaning ato ang mga kaigsunan, just only a reminder sa ato ah. Yesu Kristo, puno sa kaayo. Wala ni. Mabitaw nga nga to ang kinabuhi, i-try na to og check. No, i-try na to og locate kung unsa na ang ato ang standing. Bisag asa man kakaron nga relihiyon nga nagpasakop, basta lang ako ang encouragement. I-try og basa ang balang kasulatan nga ikaw mismo ang nagbasa. Unsa ang gipaabot sa Ginoo sa ato ah, pinagis bala ang kasulatan, unsa ang iya nga gusto nga ipabuhat sa ato ah. No, bisag asa ka nahimutang, no? Bisag asa ka no nasakop. Mulutaw gyud kung imo nga mulutaw ka ingon nga nagasunod, labi na gyud kung imo nga gi-apply ang mga butang nga imuhang nakatunan, nabasahan sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. No? Muna nga ato na nga gi-encourage kamong tanan, ala. Malingkamot ta, labi ningkod kanimo mama, no? Kanimo papa. Mga lolo o lola nga naghatag og mga instruction, labi ningkod sa mga kaapuhan. Kay dako kay tao nga tulubagon mga kaigsoonan, kung dili na to matudloan, magbagayad ang ato ang mga kabataan nga nas tiilan sa Ginoo. No? Kay doon lang kita tulubagon, no? Unya, gitultihan ka, gibadlong ka, gitudloan, unya kay wala man naminaw, doon na gihapoy tulubagon. Dili jud mawala ang imuhang manubag jud ka. No? So, muna mga kaigsunan nga, nilintak na as kagabion, gusto lang ako nga ma-remind ng tanan, gusto na ako nga mapahinumduman ta aron nga makaamgo ta
sa ato anga kahimtang. Matudloan na to ang ato anga kinabuhi mga kaigsuunan. Okay, so maminaw sa taog minsay sa awit para nga ma-refresh ang ato anga mga hunahuna para nga makapamalandong tapag-ayo mga kaigsuunan.

Alright, no? Nindot kaya nga minsay sa awit mga kaigsuunan. Nag-tudlo o nag-painomdom ka na to nga walay mo hatag ka na to o kapasayloan. No? Walay mo bugtong paglaom. Walay mo hatag ka na to o kanang takos nga mo pasaylo ka na to mga kaigsuunan kundi li ang Ginoo lamang. Okay, so padayon ta sa ato ang gisgutan mga kaigsuunan ha. Mo hatag ta karon og mga pipila ka mga statement in connection sa ato ang gisgutan nga kagabi eh. As an Adventist people, do natay special guide kung unsao na to pag bantay ang adlaw nga ipapahulay. Unsao na to pag preserve ang adlaw nga ipapahulay. Unsao na to pag balaan ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsuunan. No? Doon na tayo mga tulumanon nga ato ang ginasunod nga bisan gani ang uban ba nakasabot, no? Dili makahimo sa pagkabot sa unsa ang ato ang nasabdan tungod kay dili mampod mo'y linya nga ilang agisunod. O gani, tungod sa ato ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay o sa pagsunod ni ini, napuno ta sa mga unsay mga pagyaga-yaga ba or napuno ta sa mga pagsupak mga kaigsunan o dili na siya bag-o para sa ato ang maka-encounter ta o mga pagsupak sa mga doktrina o prinsipyo nga ato ang gihisgutan. Ang usa sa mga instruction mga kaigsunan, makita ni siya sa Councils for the Church 263, paragraph 2. No? Ang Councils for the Church nag-tudlo ka na to. Sumala pa sa nasulat din nga maong balasahon. No? Take note sa mga Adventist people. Kini siya, ato ni nga tagaan dako kay nga pagtagad, ug ato ni nga pansinon. Og dili ta muhimo og mga konklusyon nga muhatod ka nato nga mahimong prejudista sa sulat og mahitabo nga magtinudloay na lang ta kung kinsa ang balaan sa tuwa or kinsa ang maayos sa tuwa or kinsa ang tinuod. Dili ang ato ang gipaningkamutan ani mga kaigsunan is makabot nato ang husto nga pagsabot sa matag sulat sa ato ang manalag ng Sister Ellen G. White aron nga kita muabota musangko ta sa panaghiusa. Now, ang sulat o libro nga Councils for the Church, page 263, paragraph 2, mga kaigsunan, kaning CCH, sumala pa din he, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all that clothing is readiness and that all the cooking is done. Let the boats be black and the bats be taken. It is possible to do this if you make it a rule. You can do it. So, simple ra kayo ang statement mga kaigsunan nga dili na kinahanglan pa itong hubaron, dili na kinahanglan pa nato nga tagaan o lahi nga kaulugan. Naghisgot ni siya og pagpangandam. Og ang statement sumala pa nagtudlo ni siya sa special preparation day nga Friday. Unya sumala pa sa statement mga kaigsuunan. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Simple kayo, no? Kina, pag maghiskotag completed, kumplito na ginda. Dili ginaingon nga dunay kulang, no? Pag maghiskotag kumplito mga kaigsuunan, dili po na matawag incomplete. Kaya gideclare gani nga kumplito. Walang labis, walang kulang. Kung mo balik ta sa kanhing panahon kani adto sa dihang giingnan ni Moises ang katawhan nga karon adlaw nga pagpangandam dublihan ninyo pagkuha kay ugma dili mo makakaplag karon kay do na lagi mga gahi pug ulo di pud mo musunod sa instruction sa leader. Simple instruction ra kaayo imis nga igo lang ang iyang kuhaon dublihon lang niya nanubra pagyud ang uban. Nung naitabog, ipang ulod, unya,
ang katunanguha og sobra alag nangadaot ang sobra. Unya kato pong instruksyonan nga ayaw mo gawas ugma kay dili mo makakplagan hala do nagyo nang gawas pod. Kay lagi dili man ta makaingon nga unsa gyud ta ka perpekto mga kaigsunan. Ang ato alang dinhi is ato gina-try og locate kung unsa ang giunsa na pagsunod ang mga simple instruction kaniadto og unsa ang mga resulta sa diyang sila ni sunod og unsa ang mga resulta sa diha nga sila milapas sa maong instruction mga kaigsunan. Bantay na to ha, kaysa ato ang mga presenting nga panahon karon sa ato ang mga Sabbath keeper, doon na tayo gitawag og special preparation day which is God chose for us. No other than the Friday. Ogang statement, Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Ato gyud nga balik-balikon mga kaigsunan para ato gyud nga makuha ang matag angulo sa ato nga gitun-an para ato gyud kini nga masabtan. Unsay ato ang unsay kinahanglan nga makumpleto? Let the clothing is readiness. Ready na, naplancha na. No, na di na kinahanglan nga inig Sabado maplancha pa ka. Sa ato ani nga mangsagap sa Sabbath keeper ha. Unay ang special instruction. Sa pagluto, kinahanglan cooking is done. Friday, managluto. Remember pata sa una kung giunsa nila pag-preserve ang ilaha mga pagkaon, sila ang kanon, butang nila ni og kwan kanang rice hull para nga pagkaog mainit gihapon. Ano na mga pamaagi, god mo bito lang ingon din hinga. It is possible to do this. Dili ni siya impossible ha. Giunsa siya, it is possible to do this. Lisod man po lang uban, may nga mga po nga lisora, anabranday. Posible man lang mahitabo, basi kung panos. Daghan lagi kayo mga reklamo, pero dili man muhatag ang ginoog instruction kung dili na to makuha, di na to masunod, kung di na to kayang sundon. Kala kay gihatag niya nga kalagdaan, nagpakita lang na o nagpasabot nga kaya na to na siya nga sundon mga kaigsunan. Labi na yun sa to ang mga Adventist people. No? Kung sa'y kinahanglan makumplito, ang imuhang sanina, kumpleto na. Ang paglungag, kumpleto na. Ang imuhang sapatos na kiwihan na, ingon din niyo, let the boots be black and the bat is taken. Lisod man po kayo, ang ato ang mga leader, ilahanin nga ito ison, no? Nga may ingon mga, lisod po kayo, nga manimaho ta, na nga andaw ang ipapahulay. Dili siguro po, no? Posible po na may tabo. Usa lang na siya sa mga teorya o mga panglantaw aron nga makalusot ta sa ato ang mga gusto nga anging buhaton to ang mga personal nga mga necessities during the Sabbath. But hugot kaayo nga gitudlo o gisaysay mga kaigsunan nga kanang tanan imo nang tapuson, imo nang kompletuhon sulod sa adlaw Bernes, adlaw sa pagpangandam mga kaigsunan. Kay lagi sa ato lang gibasa kagabi, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, or to pleasure seeking. Simple kay ni mga kaigsunan. Kanato, usara ba sa mga hinungdan nga nung dunay mga nasilutan sa kamingawan kani Agto, dunay mga tawag na to gipangpatay kay mamang kuy gingus balang kasulatan. No? Sadyang nga gigayad sa Ginoo ang katawang Israel. Gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ngadto sa yutang gisaad nga mao ang kanaan. Ang gipakaon sa Ginoo ang iyang gisupply mana. No? Pakaon niya kani og mana kung basahon nimo ang Numbers verse 11. Mana ang gisupply sa Ginoo, dili karne, dili isda, dili manok. Walay no living animals nga naihaw anang panahon na gawas sa itong mga gipanghalad-halad. Karon, dilita ba, pwede ta mo question, no? Pwede ta nga makapangutan na nga, nganong lahi man ang supply sa Ginoo nga pagkaon anang nga panahon na. Unsay gusto nga mahitabo sa Ginoo sa iyang katawhan, unsay iyang gusto nga ipaabot. Bantay na ito mga kaigsunan, tungkol kay dunay programa ang Ginoo na gusto niyang giyahan ang iyang katawhan step by step to his original diet. But pasabot,
ang Ginoo gusto niya nga back to the creation. Iyat ang giyahan nga makalikita sa mga kalanon nga unod nga usa sa mga pamaagi nga makabaton ta og balatian tungod kay transferable lagi ang balatian, no? Nagdepende na sa unsa kahilti ang imo nga gikaon. Og anang panahon na aduna gyud daghan kay nga nagyaw-yaw, dunay gyud daghan kaayo nga dunay daghan kay nga naghandom sa ilang nga gipangkaon. Ya, sumala palagi sa nasulat sa balaang kasulatan nga samtang daw kuno ang unod anaapa sa ilang mga baba, no, apan la mausap ang kapungot sa Ginoo misilaob ngadto kanila og gipamatay sila mga kaigsoonan. So simple ra kayo ang instruction. Mura bitaw kang Adan o kang Iba, ingon siya nga kaon mo tanan kanilang isa ayaw mo kaon na. Nya kay di lagi maminaw di maminaw mag instruction pero dili mo sunod sa instruction. Mura bitaw nga kita no nga nay no left turn mo left gyud. Nay nakabutang no entry mo entry gyud. Nay nakabutang no parking mo parking gyud. So ana ta ka critical ang ato ang mga unahon na magigsuna ng ato ang konsepto na bisan to o dunay mga warning, dunay mga rules nga nag-exist. Dili man ta mo sunod, dili ta mo tuo mga kaigsuunan. Do mo na nga para sa to ha. Ikaw na ang maghukom. Ikaw na ang magmamalandong, magpamalandong. I-try og review ang ato ang gisgutan karon. Kuya itandi na kung unsa pod ang gisulti sa ato ang mga leader. Pag dili gani siya motukma sa kung unsa ang gisulat. Bantayin na mga kaigsuunan kay duhare dagan ana. No? Ay dira giyahan ka na nga to sa hiwi nga dalan or giyahan ka na nga to sa sakto nga dalan. O ikaw mismo, ayaw yun kayo isalig ang imuhang kaluwasan nga to sa imuhang kauban, sa imuhang leader. Bisag sa imuhang ginikanan, sa imuhang asawa, dili. Dili pwede nga diktahan ta sa unsa ang mga butang nga dili mo ay gisugo sa Ginoo. No? So, muna nga, nini mga orasa mga kaigsunan usan ni siya ka challenge alang kanato usan ni ka challenge kanatong tanan kinahanglan ni siya og taas kaayo nga pagpailob taas kaayo nga pagpamalandong taas nga panahon sa pagtuon aron nga makuha gyud nato kung unsa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nga ang itong nga pagasundon kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so ang ato ang oras mga kaigsunan, paspas yung kayo, no? Ang ako alang, nini mga takna, ah, labi na yung kaninyo mga kaigsunan, o sa itong mga kaubanan ng mga Adventist people, mga Sabbath keeper, di man lang kani usa, di man kani duha, daghan man ta, no? Atong tabangan o pagpabalandong, o before ta mo create o mga conclusion, nga basin o niya o nagunahon na ta nga, kita lang ang nakasabot, ang uban wala nakasabot sa unsa ito ang gibasa, basin nagunahon na ta nga, mo explain ta niya, nagunahon ta nga ang uban dili kasabot. Basin o niya og atong giunahon na mga kaigsunan nga mas maalam ta kaysa uban. Tabangan ta ni pamalandong, tabangan na to ni og tuon, unsa ang gipasabot, ato nga sutaon kung sa katinood mga kaigsunan. Inaot ka nini mga takna ah, nining kagabi o na, napainom duman ta sa ato ang gipang pinagi sa ato mga gipangisgutan karon, pinagi sa mga minsahe sa awit nga ato ang gipaminaw karon. Naot nga na rephrase ang ato mga una-una og pwede nga sa ato ang pagkigdaon niya magdala ta og mga pangutana sa ato ang kaugalingon kung unsa ka ha, no? Unsa galing ka tinuod, no? Unsa gani siya ka unsa gay but ipasabot ani. Na mo na nga usa ni siya sa pagpahinomdom kanatong tanan. Dapat atong gihangyo ang matag-usa nga walay division kanato. Kundili manghimo tag open-minded ang atong mga una-una aron nga mudangat ta sa pag-ila sa hingpit nga kamatuoran mga kaigsoonan. Well, ang ato ang oras, di na gyud mo tugot. Ako nagapaabot sa ato ang pagpasalamat nga ha kaninyo.
Og labi na gyud sa tuwa nga mga listeners all over Mindanao. Salamat kay sa inyo nga pagsubaybay mga kaigsoonan, sa to mga viewers. Inaot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, magagiya kanatong tanan, magatudlo kanatong tanan, magapahinumdom kanatong tanan aron nga kitang tanan makadangat sa kahingpitan. Yan ni Ramanggod, no? Tinudlo ay ta, maga tinambagay ta. Kung doon natin mga mali, ato pong i-accept mga kaigsuunan. Alright, so before ta, mag-in sa ito ang programa, ato ni nga taposon, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsuunan. Mag-ampo ta, amahan namo nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, Ginoo. Tapos nasab kini nga maong nga programa. Hinaot nga ikaw magapanalangin itong mga pulong. Ikaw magapanalangin sa mga listener. Ikaw mag-aayon ito dunay balatian. Ikaw munta magadasig na itong naluya sa pagpangalagad, naluya sa pagtuo nga na kanimo. Nagduwaduha nga na kanimo. Hinaot, Ginoo, nga ikaw mag preserve sa mong kinabuhi ni mga orasa, nga samtang kami magabiyahi, kadangat kami sa mong tagsatagsak ang mga pulianan, nga malukay o maluwas sa mga disgrasya katalagman. Naot nga ikaw magapasaylo sa among mga sala o magatubag sa mga pag-ampo o kinintanan among ginatugyan, pinagisang ngalan ka ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga nakaninyo apan kanunay ta nga magadapit sa pagsubaybay ni ning atua ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa mangtak nagsabang istasyon, Brother Junard Ikunar, magabilin sa usa ka panultihon, nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom.

0: sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Taon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko akong gitisingan, akong gimintay na paharot o dua pastat akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Taon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa pat malay-balay dito.
0: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap. Wednesday.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga tropa, exciting!
1: Playing only the best music. XFM.

Good evening, everyone. Time check is now 1 minute past the hour of 7 on this evening. And maraming salamat sa pakikinig right now. So 107.1 XFM, katropa mo, exciting. Ayun, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted right now. Yes, samahan mo sa Digi Love sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, sa gabing ito, sabay-sabay tayong pagsaluhan ang pinakamasarap at nakakakilig at pinaka-exciting na part. Yes, guys, with me, your Digi Love, iingatan at mamahalin ka forever. Alright, for your greetings dedication request, you can text me up to 09-0985-594-7179. Again, 09-85-594-7179. Ayun, pwede rin po kayong tumawag kung talagang sobrang bigat na ng nararamdaman mo. Okay, tonight, nandito tayo sa pinaka-exciting na part. So, are you excited to be with me tonight, guys? Alright. Okay, sa lahat ng ating mga kapulisan, especially to Sir Dan and to Sir, ang atong gwapong head sa operation officer, Palintag. Sa lahat ng mga kapulisan sa barracks nakikinig right now, okay, would like to thanks, of course, sa atong Tagum Police Station na sumusuporta sa programang ito, sa atong Chief of Police, Sir Bahan, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor, and of course, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicole Suway Baguio, and Pastora Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Ayun, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa programang ito. And syempre, hinding-hindi makakalimutan ni Digi Love, lalong-lalo na, syempre, sa mga tatay nato din ha, nga dili na makabarug, oo, concern kaayo sa inyo ha, ang turbo. Yes po, ang turbo lang po ang kailangan nyo. Hindi na kailangan pumunta sa doktor para ipa-check up. Ang dapat ipa-check up, nga naman ni, dili naman makasugakod. Dili na malipay si misis. So, aron mas malipay si misis, syempre, pag-turbo na. And yes, Santon Plus Gold para mas healthy ang atong panglawas. Labi na karon, no nga, sigig ulan. I love you all sa atong mga kasundaluhan sa 68th Infantry Battalion, to Sir Jonathan and to Garcia. Ayun, ang atong mga corporal din ha, ang mga guwapo sa 68th Infantry Battalion. I swear, this song dedicated to every one of you guys, 68th Infantry Battalion. I

0: check is now 9 minutes past the hour of 7 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, labi na sa panahon karon nga ulan-ulan, kinahanglan magkape. Alright, ayan, sa atong mga kapulisan sa PNP na Bontoran, kay Police Staff Sergeant Chupea, Police Corporal Terol, and Police Corporal Suarez, maraming salamat sa inyohang mga kaubanan din ang mga gwapong pulis pod karon. And here's a songs para po sa inyong mga gwapong pulis din ha. Malay mo bukas. Right here, right now, this is Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.
1: Sa

0: may maliit.
1: Alright, time check is now 13 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat sa pakikinig right now. Okay, sa ating, ayun, ano ba ito? Shopee? Okay, nabulot tuloy ako sa ano, sa text mo. Ayaw ninyo i-jijimon inyong mga text ha, para dili mabulol si Deji Love. Alright, and hi nga pala kay Jessica na nga sigighila ka ron. Uy, Jessica, ayaw naghilak, tama na. Love, Deji Love, tonight mag-e-enjoy tayo, okay? Huwag ka munang umiyak dyan, te. Alright, and also hi nga pala kay Tristan Yat Gulay. Maayong gabi, Deji Love, Ruth Chell, Gabriros, and Rudel Opinaldo ng Visayan Village. Alright. Thank you sa mga taga Visayan Village. Lanog-lanog daw ta karon. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Jana, 24 years old, taga Panabo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Nagmahal ako sa taong akala ko para sa akin. Si Kuya Mark ay soft police, guwapo, mabango, mabait sa paningin ng lahat. At oo, Deji Love, siya yung mapapangasawa ng ate ko. Oo, Deji Love, tama ka nang nabasa. Yung nobyo ng ate ko, si Mark. Nagsimula ang lahat nung umuwi si Kuya Mark sa bahay namin para magpakilala. 1 year pa lang sila ng ate ko, sabi ni ate, alagaan nyo ha, mabait yan. At pansamantala dito muna siya sa bahay magstay dahil aasikasuhin namin ang aming kasal. Masaya ako, Deji Love, kasi sa wakas ikakasal na ang ate ko sa lalaking mahal na mahal niya. At mahal siya. At dahil nga soft police, BF ni ate, at naka-break noon, mga panahon na yun, halos 1 month siyang nagstay sa bahay. Deji, lingid sa kaalaman ni ate, tuwing wala siya, naiiwan kaming dalawa sa bahay ni Kuya Mark. Una, biruan lang, tapos lambing, tapos isang gabi, na umulan, late na si ate galing sa work. Kami lang dalawa sa bahay ni Kuya Mark. Lasing siya kasi nakipag-inuman kay Papa. At ako nung mga oras na yun, Deji Love, nalulungkot kasi wala akong jowa, broken-hearted pa. Nasa stage pa ako ng pag-i-emote, Deji Love, dahil yung BF ko ay nakabuntis. Kaya sobra akong nasaktan at durog na durog. At sa brokenness ko, Deji Love, nandun si Kuya Mark. Habang nasa CR ako, naliligo, pumasok si Kuya Mark. Nabigla ako at nagulat. Nakita niya ang buong katawan ko na hubot-hubad ako, Deji Love. Nagtitigan kami. At iwan ko ba, Deji Love, halos hindi ako makagalaw nang lumapit si Kuya Mark sa akin. At isang yakap lang niya, una yakap lang, nang init na ang buong katawan ko, Deji Love. Nang init ang katawan ko sa mga yakap ni Kuya Mark. Tapos humalik siya. Hanggang sa neromance ako, Deji Love. Kinain niya hanggang sa nangyari nga, Deji Love. may nangyari sa amin. Yes, did you love? Nag-sex kami ni ate ni Kuya Mark. Ang sarap ni Kuya Mark sa kama. At talagang satisfied ako. Hindi tulad ng ibang lalaking naka-sex ko noon, did you love? Ang arte-arte. Hindi kumakain, hindi tulad ni Kuya Mark. Naalala ko tuloy kay Kuya Mark ang una kong boyfriend na sundalo. Na iniwan ko dahil may asawa na. At oo, did you love? First boyfriend ko po ay sundalo. At siya ang unang lalaki sa buhay ko. Siya din yung nakauna sa akin. Magaling din yun sa kama, did you love? Yun nga lang, may asawa at anak na. Kaya napilitan akong iwan siya at mag-move on. Actually, nagkaroon kami ng anak noon. Nagka-BF ulit ako, did you love? At oo, single nga, pero nagloko rin. Sinaktan ako. Kaya dalawang beses akong na-broken hearted sa lalaking hanggang sa ngayon. Kay Kuya Mark din, broken hearted, na mapapangasawa ni ate. Did you masasabi kong ang swerte ni ate? Ho, ho, ho, ho. Did you love? Kasi mahal na mahal siya ni Kuya Mark. At ayaw ni Kuya Mark na masaktan si ate. Did you alam mo yung nung pagkatapos naming mag-sex ni Kuya Mark? Alam mo yung sabi niya? Sabi niya, itong sa atin lihim lang to, Jana, ha? Mahal ko ang ate mo, pero iba yung nararamdaman ko sa'yo. Tanga talaga ako, did you love? Naniniwala ako kasi sa wakas may nagpaparamdam sa'kin na mahalaga ako, na masarap ako, na importante ako. Pangkama lang pala ako. Actually, did you love? Hindi lang dalawang beses, tatlong beses na may nangyari sa amin ni Kuya Mark. Maraming beses kapag wala si ate. Actually, did you love? Marami akong natutunan kay Kuya Mark. Siya nagturo sa akin sa lahat ng performance style. Magaling talaga ang mga soft, did you love?

Fast forward, 2 months, buntis ako, did you love? Kinabahan ako. Nagpiti ako, did you love, sa CR habang naliligo si ate sa kabilang banyo, 2 guhit, positive nga. Nanginginig ako, did you love, sino sasabihin ko, pagsasabihan ko na buntis ako? Sa ate ko ba o ka Kuya Mark? So, hindi na ako nagdadalawang isip. Kinausap ko si Kuya Mark. Nung sinabi ko kay Kuya Mark, ang sagot lang niya, "Pa-abort mo. Ipa-abort natin yan. Huwag mong sirain ang kinabukasan namin ng ate mo. Nagmamahalan kami. Magpapakasal na kami. I'm sorry sa ginawa ko, Jana. Hindi kita mahal. Ang ate mo ang mahal ko. Sana'y maintindihan mo, Jana. Sige na, tulungan kita, ipa-abort natin yan." DJ, bumagsak ang mundo ko. Yung taong kasama ko sa kama, siya din yung iiwan ako para pakasalan yung kapatid ko. Ngayon 4 months na yung tiyan ko, nagtatago pa rin ako. Si ate excited na sa kasal nila. Ako gabi-gabing umiiyak. Did you love, feeling ko sa buhay?

at sirain ko pamilya namin? O mananahimik na lang ako, magpapakalayo at itatago ko ito habang buhay? Digilove, pagod na ako. Di ko na alam ano ang tama. Hindi ko na alam saan ako magsisimula. Pagod na ako magsinungaling, Digilove. Pagod na ako magpanggap na masaya ako sa tuwing nagpifitting sila ng wedding gown. Ang sakit. Digilove, tulungan mo naman ako. Saan ako lulugar? Alright, Jana, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Digilove. I'm so emotional. I love you, Jana. Payakap naman, oh. I love you, Jana. Stay tuned only here at 107.1, 99.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your Digilove. Love is in the air.

0: 32 minutes past the hour of 7 and this evening. Hi to Harold Salang. I love you, Harold Salang. Nang Proctre, kamansin nyo, sambog nyo, Corelia. Ayun, payakap dyan na. I love you. Ay mo yun napagipahilak si DJ Love karun ba? Ay, nakaginawan ako. Kaginawan na ba mang tanan? Alright, natay caller online. Hello?
1: Hello po. Good evening.
0: Good evening, ma'am. Are you in love, feeling in love, or broken-hearted?
1: Parang broken-hearted po.
0: Oy, happy man. Okay, so broken-hearted. Parang broken-hearted. You can share your love story lang ga?
1: Yes, ma'am. No, naka-relate ko sa story karon sa ato ang sender.
0: Kaya ano, ma'am?
1: Kaya ano kasi, ma'am, na ako'y, ano, naka-relasyon po dati, nga, ano, isa siya ka, police.
0: Police? Okay.
1: And then, syempre, as expected, nagdipasakitan po ko niya. And then, wala ko kakuan nga, nakakita po dahil siya o lahi nga babae, which is nabuntisan po niya. So, diba, sakit kayo siya sa atong pagbati. Siyempre, as kita as babae, nga kuhan kayo ito mga kasing-kasing, labi na sa mga ingon ana, murag, kuhan kayo siya sa ato.
0: Oh, sorry, and, ma'am.
1: And then po, sa pagkakuhan na po DJ sa akong ikaduha na po nga relasyon, which is naka relasyon po goog sundalo.
0: Mm-mm.
1: And then not knowing po nga minyo po dahi siya.
0: Mm-mm.
1: And then wala tugay po po ko kung nakabalo nga minyo dahi siya kung wala minasakpan sa iyahang kuan, sa iyahang asawa. Siyempre. Dito na po siya. Na-broken na po ang atong inday. Na-broken na po ang ato ang heart. Purag grabe atong naagian dyan sa mga ingon anak, mga sitwasyon.
0: Mm-mm.
1: Purag lisod kayo siya i-recover.
0: Mm-mm.
1: Purag lisod kayo siya mo, mo step forward, kumbaga.
0: Then?
1: Diba? So, sa mga ingon anak siya, dili lang po na to. Yun siya ato ang i- focus lang atong kasakit niya, dihaa lang.
0: Okay, ma'am, wait lang ha. Katong sundalo last, kanang siya ang last ni mga boyfriend. First, noy may boyfriend, Saf, nag-cheat, nakabuntis. Ikaduha, sundalo, nasakpan mo sa iyang asawa.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, then so, ikaw ang nakibulag sa sundalo?
1: Actually, ma'am, dili jud unta pud jud ko makibulag, no, kay... Sad to say, iya akong nabuntisan.
0: Mm-mm. Ah, okay. And then? Ay, single mom ka po?
1: Yes po. Sa karon single mom jud ko, ma'am.
0: Okay, so, wow. Pila na katuig ang bata, ma'am?
1: Ano, ma'am? 2 years old na niya siya, ma'am.
0: 2 years old.
1: Bata pala.
0: Okay. So, nag-support ang sundalo?
1: Oo, ma'am. Wala man siya nagulang sa bata. Ang iha pong gisuportaan, ang iha lang po giprovidean, which is ang bata. Wala po siya noon nagulang.
0: Okay. So, naa kay trabaho, ma'am, karon? Or nag-atiman lang kasi mong anak?
1: Karon, ma'am. Nagtrabaho ko rin sa kuan, ma'am. Tindera ko diri sa bakery.
0: Okay.
1: As support na lang po siya sa ako ang kaugalingon, sa akong mga panginahanglan, o mga ginagmay nga mga panginahanglan sa mga sa akong anak.
0: Okay, okay. And so well, ingon ka ganina nga dili unta kam mubulag kay nabuntisan ka. So ibig sabihin ang sundalo ang nakigbulag nimo?
1: Siya jud, ma'am, kay mas gipili jud niya ang iyahang asawa.
0: Okay.
1: Wala pud ko ilaban, ma'am, kay kasado po sila. Wala man po good ko nakahibalo, ma'am, ngayon niyo siya.
0: Okay, sorry to tell that, ma'am. Okay. Oh, so nagbulag na mo karon sa sundalo, naga-support siya sa para sa bata. And Okay. So, karon, ma'am, kumusta imong kasing-kasing?
1: Actually, ma'am, no, murag dili pud siya tanto nga okay pa.
0: Okay.
1: Pero ako din na puso akong kaugalingon nga mahimong okay.
0: Okay. So dili pa okay na pa ang pain, no? Di man gyud na di basta-basta mawala, no?
1: Lagi, ma'am.
0: Oo. Okay. So pero naa kay uyab karon, ma'am.
1: Kuan, ma'am, murag pakuan na pud sa ato ang mga oras, ma'am, no nga dili kita maka-focus sa kasakit, murag fling-fling lang pud, ma'am.
0: So na kay mga fling-fling, pero uyab, wala ka nang seryoso, saba?
1: Ay, murag dili pa siguro sa nato i seryoso og maayo, ma'am, no, kay murag sakit pa itong nagian. Murag mga ingon anak, good siya nga sitwasyon, ma'am.
0: Okay. I understand. Guard your heart talaga. Okay, so sorry to ma'am. Pagligon lang yod sa ligay Lord. I know nga makakita pa ka og lalaki nga single, nga love ka, dawaton ka pati imong anak. Yes, ma'am. Napaka,
1: hello, ma'am.
0: Napaka din, ha?
1: Oo, yes, ma'am.
0: Pagligon lang, ha? Sa ligay Lord. And kaya mo yan. Sige, ma'am. Salamat sa pagtawag. I love you.
1: Thank you, ma'am. Okay. Salamat kayo sa pagtubag.
0: Opo, good night. And pakipatay ko sa phone, ma'am. Salamat kaayo.
1: Thank you, ma'am.
0: Okay. Alright, salamat sa pagpagawa sa imuhang gibati lang, ga. Ayun. No, nga ka nang wow. First boyfriend's police? Police ba yun, Saf? Oh, police? Kamu mga police ba? And nag-cheat. Ikaduhang boyfriend, sundalo, pero minyo. Ano na ba to, oy? Ang buhay-buhay natin sa mundo. Ano naman, no? Ay, okay. Pag-ibig nga naman. Mom's caller, pag-ligon. And I know sa imong pain karon, sa imong brokenness karon, naay purpose si Lord. And I know naay buhaton si Lord. And I know nga kaya nimo na. Okay? Wala, dili pa kanang end sa imong kinabuhi. Oo, dili pa end sa imong story. And your story ginasulat pa ni Lord. Padayon lang. And pray always. I love you all. Sa lahat ng mga in love ngayon. Okay, mo play ko ano yung kanta sabi. Kaya i-dedicate nato sa atong caller. Ingon siya, request ko ganta, the search is over, kapoy na kong paghigugma. Ay! Okay, sa kay Pastor Jen, ay, Jong, and Pastor Joseph, happy listening. I love you guys. The search is over para sa mga lalaking nagsasabing, nakita ko na ang babaeng mamahalin ko. Alright, this is your day, you love. Iingatan at mamahalin ka forever. Sa-

0: Hoy, kinsa man ning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Ki Parker.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Alright, 49 minutes past the hour of 7 and this evening and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, and Turbo. Ayun, para sa mga tatay na to, mga papa nga di nakasugakod, aron mas padayon ang paglipay-lipay ni mo kay Mrs. Pag Turbo. Okay na ko'y basahon nga mga text messages din hi para unya-unya, no? Natay caller nga broken-hearted ang lalaki. Lalaki nga broken-hearted nga in love. I don't know, sayahang love story pero sir, salamat pero unya na sir ha. Hi to John nga nangita og textmate kay wala siya uyab. 0985-3279028 again 0985-3279028. And hi sa atong mga kasundaluhan sa may panabo sa pinakabukid ay walay chicks din ha pag jar mo ba. All right, and hi sa mga triskilyon nga naminaw karon. And did you hide my identity? Nabalaka ko karon kay wala ko gidugo. Karon nga bulan, huhu DJ, nagskwela pa ko, uni akong papa police, mapatay gyud ko, mapatay gyud ka. Bito, ngano nagpabuntis ang pod kalangga? Oo. Oo. Kasi nagskwela pa ka, uni mo papa police pa gyud, mapusilan gyud kalangga. Oo, unsaon ni mo na aron? Bita langga, seryoso na nga problema no. I just want you to know lang ga nga kana nga problema is una nimong buhaton is mag-ampo gyud ka karong orasa. Unya isulti kay mama ayaw sa kapapadayon kay basing mapatay ka.
5: Okay kayo.
4: No, lisod ka ayon ni mga sundalo pulis bag masuko nya na sila pusi.
5: Lamek ayaw.
4: Isulti una ka mama and magpakaluoy ka para imong mama ang mudupa sa imuha or else og na kay pastor na kay kauban nga pare no para at least man lang makadepensa. Okay, so ayaw palaguta imong papa kay alisod na. Okay, for now magpray ka lang ga. All right, thank you for listening right now and okay, hi to Janine. Unya na ko mag padayon og basa ani inyo mga text and mamaya 8 p.m. meron po tayong caller and also 8:30 p.m. magbibigay ako ng advice sa you sender. Yes, sender. Salamat sa you Jana sa pagtitiwala kay DJ Love. All right, sa lahat ng mga in love, feeling in love. Salamat sa paminaw sa duha ka oras nga paghigugmaay nato. Sa atong mga gwapang, labi na kay Ethel nga naa sa abroad sa Dubai. Wow, salamat ka. Ayun, nagtapok mo karon para maminaw kay DJ Love. Thank you sa chocolate. Oh, DJ Love, pag-uli na mo, pasalubong. Thank you po. Wala ko na ngayon, Ana, pero thank you. Salamat.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso rin ha?
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay,
3: exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer,

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun din.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: nak kata apa? Exciting!
1: Kung meminau ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan ko na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: right, 6 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Meron po tayong caller online. Hello, sir. Palayo sa monitor or pwede pakipalong sa monitor, sir? Hello, sir.
1: Hello. Ah,
0: sa radyo, sa radyo ka naminaw o sa Facebook?
1: Sa cellphone.
0: Sa cellphone. Sir, pwede pakihinay sa monitor?
1: Ah, okay.
0: Okay, okay. Salamat kayo, sir. Kung pwede, okay. I-off sa nimo ang monitor, sir. Okay, para magkasinabot ta, sir. Okay, sir. Okay, go ahead. Sir, are you in love? Feeling in love or broken-hearted right now?
1: Maybe broken-hearted.
0: Oh, bakit?
1: kasi, alam mo na, ang buhay sa mundong ito, grabe. Maraming mga pagsubok sa buhay.
0: Pagsubok sa buhay tulad na lamang ng?
1: Ng pag-ibig.
0: Pag-ibig?
1: Oo.
0: Oo, bakit sir? Sinaktan ka?
1: Oo, siyempre.
0: Oo, kasi nanakit sir. Imong uyab, imong asawa, imong kabit. Sorry.
1: yes, dati sir. Akong uyab. Mm-hmm. When I was in high school.
0: When I was, okay, sa high school pa lang.
1: Yes.
0: Okay. Sir, pwede mangunta na pila na imong edad?
1: Ako?
0: Apo.
1: Ang edad doon is 40.
0: 40. So, high school pa lang ka na broken-hearted na kakay? Gibulagan ka?
1: Oo.
0: Nga naman?
1: Nga ni magod ni. Nag-eskwela pa ko, nag-gauyad ni first year high school. Mm-hmm. Unya, pag biyahe unon man layo man ang akong eskwelahan. So mabiyahe og almost 2 hours.
0: Mm-hmm.
1: So kada uli nako nana siya no sugat, pero after 1 year marag medyo nalabo na, dili na siya sugat ana.
0: Namiss
1: niya, wala na pud siya, wala na pud siya, umisita ko sila, di na pud kay siya magtagad.
0: Okay.
1: Letter na balaan ako nga aday uyab na lain ako uyab na babae. Silingan na po na mo.
0: Oh, okay.
1: Mm-mm.
0: Hanapit sa bukid, sir?
1: Somewhere sa Guerrero po sa Asuncion area.
0: Okay, Asuncion.
1: Mm-mm.
0: Oh, so that's why until now, broken-hearted and ginahuna-huna pag-ihapon ni mo siya.
1: Kanto siya nga time na sakit-sakit yun kay nagkabulag mi murag dili kay proper ang panba ning conversation ay nabuntis mo gud siya sa ako ang among silingan. So
0: di mo tinirahan kay tinira na lang ng iba.
1: One kining kwam nung akong father kining against po siya sa parents po sa side. Moto nga medyo nilaylo na lang po ko kay kanyang ilahang balay magulad to nila maagian po sa mga balay. Inig maligo sila ka ng mga 5 o'clock sa hapon magsinabunay. Yeah. Pero pila ka mga bulan buntis sa Asia.
0: Okay. So nasakitan ka, ayo ka mo nang hangtod karon wala gyud ka nagminyo viewed single. Love gyud nimo siya no. Pila na to ka tuig karon sir? Pila lang imong edad karon sir nga?
1: 40 years old na po.
0: 40 years old single and broken. Still ginahuna-huna paghihapon ang babae nga nagpasakit sa imuha, pila na ka tuig nga milabay no. Naagi mga ingon ana sir no nga kanang dili nimo malimtan tungod kay love kaayo nimo. Oh. Okay.
1: Wato nga.
0: Ano man sir, unsay na aniya nga wala sa ubang babae nga nung siya mang jud og dili jud ka makapangitag laing babae.
1: Actually, first love na ko to siya.
0: Okay. Guwapa siya, sir. Ano sa ba?
1: Guwapa po siya.
0: Sa high school mo, unsa man siya ka ng majorate or unsa iyang talent?
1: Dili po siya majorate kay kwan man. Kining, dili man siya mahilig. Kanang murag ulawon siya. Baka babae. Hinhin, ulawon. Dili siya buyis.
0: Okay.
1: Ganahan ko mga hinhin nga babae.
0: Okay, hinhin.
1: So, mo to nga. Until now, wala pa jud ko na move on mo na nga. Di pa na ako siya malimtan.
0: Di ni mo siya malimtan.
1: Muna, 140 years old na ko ron, wala pa jud. Napag-isa sa kong lugar.
0: Oh, as in, grabe no, grabe nga gugma.
1: Oh, nag-uros-uros yun. Siguro lang na.
0: So wala jud kay plano nga mangitaglain nga balay mo, di ba? 40 years old kaya pa yan ni. Eh.
1: Wala pa koy plano.
0: Wala.
1: Did you love kay kining namo koy picture niya nga I don't know asan ako to nabutang, pero pag makita na ko to siya, ma-recall na ko ang among mga kagahapon.
0: Okay. All right. Unsa imong trabaho karon, sir?
1: Welder.
0: Welder. Okay. Alright. So, na kay request na kanta, sir?
1: Naa.
0: Unsa man?
1: Kuan. Kini First Love Never Die.
0: First Love Never. Oh, grabe no?
1: Oh, okay kay ma'am. Kay, dingin ako na malimtan mo lang na among tintong duha na ka tinusong actually.
0: First
1: Love Never Die. Kang James Ingram. Katong... just once.
0: Okay, first love is by
1: ini ay nang duha. Pwede katong just once, pwede mo katong first love never die.
0: Okay, grabe nga gugma sir no. As in, okay. Just once akato.
1: Pwede po na siya ma'am.
0: Okay. Sige sir, salamat kayo sa pagpaminaw and sa pag-request og ganta. Hoping nga maka-move on ka. Life is short. Enjoy mo yung buhay mo at sana makahanap ka ng babaeng mamahalin mo.
1: Yes ma'am.
0: And unta sir, tama na, move on na kay ikaw na broken ka, ya siya happy na naanay lain.
1: Siguro kasi kung naigit siguro yung person nga itaga na para na ko malimtan na siguro na ko siya.
0: Okay.
1: Pero until such time nga di pa wala pa dyan makapuli kunuhunaan nga po na ko siya.
0: Gusto ka pangitaan ka ni DJ Love?
1: Letter na lang DJ Love.
0: Sige, text taon niya sir no?
1: Okay.
0: Sige.
1: O text lang ko rin mo kung mangita kong lain.
0: Sige tagaan ka
1: ha.
0: Pag move on na 40 years old na eh. Sige okay. Sir, salamat sir. God bless.
1: Sige,
0: good night.
1: Love. Bye-bye. Good night.
0: Alright, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: right, first love never die. Naka-remember hinoon ko sa akong landlady. Oo, taga din ha sa ano, adto bisitahon ako to. Akong landlady na miss hinoon ako. Buotan kay akong landlady. Tiguwang nakaayo siya. Siguro na ana siya karon sa 80 years old. Wala gyud siya nag-menu. Kay nahinumduman, no, kay love pa niya iyang first boyfriend niya, iyang boyfriend kay minyo na naanay mga anak, nagkaapo na siya, wa cute siya nagminyo. Sir, bagay kaayo mo ni ma'am, pakaso lang si ako tong landlady na ako is 70 years old na, more than that. Oo, niya ikaw kay 40 years old pa man ka, sir, na pay chance sir maghigugmaay. Alright, grabe nga gugma. Di igad kalimtan. Bito, no? Namin na, ano nga di malimtan. Okay, once again, so karon pa naka-tune in, wala ka apas sa atong text line. It's 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, DJ Love. Ano ba to? Just once, can we figure out what we can do it wrong? Greet si Pastor Alvin Bangoy, La Filipina request ng song Through the Years. Okay, Jojo ng Mankilam. Since birth, wala. Ano ba ton? May tumawag? Bakit daw? Hello? Just once, can't we find a way to finally make it right? Okay, dili na mo entertain si DJ Love og tawag ugma, next week na pod ha. Salamat kayo, please ayaw na mong tawag para makabasa pa ko para padayon atong program mga langka kay wa na tay igong oras o gamay na lang atong oras. Okay, so maglimit na si DJ Love og mga tawag. Salamat kayo na nambok akong kasing-kasing din sa inyo hanggugma. Okay, basa lang, i-text lang inyohang mga kuan, kaya ito lang basahon, okay? Okay, and since, kano to? Jojo ng Mankilam, since birth, wala pa man ko kasuway ug uyab. Nangita ko, DJ Love, please, since birth, seryoso ka, sir? Okay, imuhang, okay, since birth daw, wala ka uyab, sir, Jojo. Christian siya, iyahang number 0950-89393. Again, 0950-39393. That was Jojo, nga wala pa kauyab, sukad-sukad. And hi to Wilfred Patrick o Ortes Bartulay. Did you love akong wife nga si Princess Respicio? Uy, si Princess Respicio, taga-amo ni sa bukid. Okay. I love you, sorry. Unta magbalik na ta. Ang pamilya ng gibuo na to para sa mga bata nga dili ma-broken family. Lisod naman ibalik ang imong pagsalig sa ako, ah. At least ma-appreciate niya. Ma'am, did you love? Akong panig kam... ano ba to? Paningkamot para sa ilaha na agihapon. Sa iyang kiliran, ma'am, masking permin ako niya ginataboy, tabuyan. Kahit tungkol nakasala ko... Nagmahay na ko. Sorry na, Princess. I love you. Okay. Princess Respicio. Silingan. In love sa imuha imong bana. Si Wilfred Patrick Ortiz Bartulay. Alright, Sir Alfred. For me, no, mo advice ako kadali si moha, sir. Ayaw na ipugos ang imuhang feelings sa isa imong asawa. Kung dili na gyud siya, wala na gyud siya, ayaw na, tama na. As a babae bilang ako, og ipugos nimo imong kaugalingon nga wala na koy feelings, sir, magkagubot gyud ta. Og para sa mga bata, then atong tabangan ang para sa mga bata. Pero kung ipugos pa nimo imong kaugalingon, sir, naman, no, wag mong ipilit ang isang bagay na ayaw na. Kay basin magdugo. Ayun. Joke lang. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig.
1: Aya!
2: Secret.
0: Okay, and padayon tagbasa, be. Padayon tagbasa. Ayan namang panawag, please. Okay, DJ, akong GF now, dili na virgin. Na-remember noon na ako akong ex-GF nga virgin. Ato, virgin pa, gisayang lang na ako. Oh, ako yod, naka-virgin atong akong unang GF. Karon nga GF na ako, dili na virgin. Nagmahay ko, now nga nakauyab ko, dili na virgin. Oy, grabe ka naman, texter 779. Oy, grabe ka naman, sir. Oy. Red flag ka sa akin, sir. Red flags.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. No, unfair kayo. Sir, ani lang. Mura lagi kung nasuko ni mo, sir. So, I love you, sir. Sorry kay sir, ha. Merong nalangin lagi ko, sir. Oy, bilang babae. Sir, ibutang daw ang sitwasyon sa imuhang sitwasyon. I mean, ang sitwasyon sa babae sa imuhang sitwasyon. What if ikaw, okay, babae ka, what if ikaw ang nasa side sa imuhang GF karon? No, grabe sir, nakipag-sex ka tapos dili na virgin, nasuko ka, nalain ka. Maunay love, dili na love.
1: Okay,
0: it's
1: kayo.
0: Uwag-uwag na. Ano ba yun?
2: You're wrong.
0: Huwag ganun sir. Kay, what if ikaw daw babae, inya human, inganaon ka sa lalaki sir. Sige daw, no? Sir naman, huwag naman ganun sir. Respect all the women. No, what if imong mama? Imong mama, I'm sure di naman yun a virgin kay. Oh, di ba? Ninggawas gani ka. Oh, what if pasakitan imong mama, di ba? Sa imong papa, kay di na virgin. Sige,
1: girl. Ayaw! Lame kayo.
0: Ayun, ba't ganun? Diba? What if imong mama, biyaan sa imong papa, pasakitan? Eh, dok, ganun mo kay virgin, mag-isip pangitag virgin. Shhh! Sino pangitag?
3: Sinong sawa? Sinong galit? Yanong ikaw, bisag sakit?
2: Secret.
0: Okay, so ayun sir, wag ganun na. Respect all the women. Imong mama, babae. And ang gugma wala siya nagmatter sa virginity because virginity nowadays dili na siya importante. Hi DJ Love, gita ko og sundalo na naman. Sundalo niyo ipangita. And hi DJ Love, tagan niyo Corelia, especially kay Ricky, Jelay, Roni, Maki. Okay, from Rosie Basanias. Guys, ay mo si pangitag sundalo na. Kamukha lang yung makbalo na yung And you know what? Again and again ha. Ayaw gyud ninyo i-normalize ang sex karon kay. It's not good nga inyo nang i-normalize, okay? Kay taas kaayo ang HIV and mahadlok pud mo magkasakit, okay? And ano ba to? Dinhi sa Tuganay, DJ Love, si Ricky Abad og si Darwin Dianon nga gibulagan sa iyang uyab kay gi pagpalit sa pulis. Haha, pa play fixing a broken heart. Ay grabe, katawan ni mo imong amigo din sir nga broken hearted. Basta. Tawag ganun.
1: Lame kayo.
0: Dapat i-comfort ni mo di kay katawan ni mo kay broken hearted. Ikaw talaga sir Ricky ha, Abad. And okay, Sir Darwin Janon, dili lang siya ang babae sa kalibutan, daghan kaig babae sir. So ayaw pag broken din ha, okay? O daghan pag babae nga kanang deserving higugmaon, babae nga kanang higugmaon kag taman sa ginawa, babae nga pahalagahan ka, babae nga dili pasakitan imong kasing-kasing sir.

0: Ay, nako, ewan ko. Siguro, makompare na to, kung pulis o sundalo. Ang pulis, kabaluman mo pusil. Ang sundalo, naapod pusil. Pareho sila ni mga pulis. Ay, mga pulis, mga pusil. Naon sa mo? Sinong sawa? Sinong galit? Ganong ikaw? Ewan ko sa inyo, oy. Bakit nyo kinukong... Shut up!
1: Ayaw!
0: Ano, itong...
2: Secret.
0: Ano i-compare-compare man yung pulis o sundalo nga pareho sila performance. Kung performance tawag base, okay, pareha man sila ni pusil. Naa sila training, na? Nag-train sila ganang mukama. Nag-training sila nga mulupad.
1: Ayaw!
0: Sorry. Sorry. Mulupad.

0: Alright. Ayoko niya pakatawa. Sorry sir, dili day sila mang lupad. Nag-practice lang training sila og ganang pusil-pusil. Okay, hi to Rachel Cabreros. Maayong pagpaminaw, ma'am. DJ, as lang ko ba? Texter 411. Huh? 4112. As lang ko, kung gunitan ka, asa po dapit? Nga part ni mo gusto, kanang gusto ka, ayaw gid ni mo ha? Ever?
1: Secret.
2: Ayaw!
0: O ibalik na ko ang panguntana sa imo ha, ma'am. O gunitan ka, asa ni mo gusto dapit?
2: Ayaw!
0: Ay, sir, ay, sorry, sir. Dili-day ka, ma'am. Okay. Alam mo, ako, gunitan ko sa akong kamot. Okay, da, akong kamot. Ganahan ko, gunitan ko akong kamot. Kamu, nabahala din na eh. Ay, nako. DJ, okay, DJ, nangita ko, ano, nakoy uyab nga single, ma'am. Love ka, ayon na ko siya. O dawat ka, ayon na ko siya. Wala ko'y pakialam sa iyang past. Pwede pa play, maging sino ka man. Mauna akong team song sa iya, DJ Love. Naminaw mi karon while naglangga-langga. Oh, wow, sarap sa feelings. Wow, so happy naglangga-langga mo. Okay. And DJ na ko'y friend nga crush ka, ayon na ko siya. Wala siya kabalo nga crush ka, ayon na ko siya. Pa-play naman, bakit ba ikaw? Wow. And DJ na ako sa sakyan ng karon, pa-play naman. After all, and daguna-una ako na mo DJ. Oh, sorry. Saan mo ko? Nag-unsa mo ko sa muna una?
1: You're wrong.
2: Sana o.
0: Okay. Shut up. Hi tagas sa 10th Division kay Brad Usa, maayong pagpaminaw sa iyong mga kauban ng kasundaluhan din ha. And sa mga staff nga gwapo daw kaayo, hi to Gerald ng CSU, sa mga taga CSU nga naminaw karon. Wow, thank you po. And Kamandag Riders ng Timog. And DJ, I'm Randy again. Panabo listening you right now din sa akong sakyanan. Pa-play ng Mahal Ka Sa Akin. Oh, thank you po.

Oh, di na ako ni basahon oi. Ah, sige na mo break sa ako be kay murag ganang kakuya po na ko sa inyo ha mga ipang text, gipang send. Okay, before that, hi Jo. And basahon po ni akong basahon akong number di sila. Kusapan ko ni mo sir. Okay, wait. Okay, basahon ako ni babe before ko mo break. 913. Good evening, bangit akong textmate, girlfriend, okay? Okay, iyang cellphone number 0905-6025913. Okay, 0905-6025913. Oh, kasabanin noon ko ni sir. Oh, mauna to iyang number ha, mga sweetheart. Kuha ay iyang number para magkahigugmaay mo. Okay, kahit may mahal ka ng iba, ikaw pa rin ang mamahalin ko. And hi to... Oh, Arlene, still in love pa rin sa iyahang ex-boyfriend kahit na may ibang mahal na

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Mga katupa, exciting!
9: Alright, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina na talagang sobrang nasaktan, sobrang nadurog, sobrang napagod. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Alright, Jana, huminga ka muna, inom ka ng tubig, at gustong-gusto kitang yayakapin. Jana, mahal na mahal ka ni Jesus. Alam ko ang bigat ng dala mo ngayon. Dahil 4 months na, nagtatago ka, umiiyak ka gabi-gabi habang ang ate mo nagfi-fitting ng wedding gown kasama yung lalaking nakasama mo sa kama. Ang gulo, ang sakit, ang hiya, lahat nandyan. At naramdaman ko yung bigat ng puso mo. Jana, una hindi ito kasalanan mo lang. Oo, nagkamali ka. Pero Jana, ginamit ka ni Kuya Mark. Nasa bahay niyo siya, guest niyo siya. Fiancé siya ng ate mo, tapos pinapasok ka niya sa CR, tapos inuulit-ulit, tapos ngayon buntis ka na. Ang ang sagot niya, pa-abort mo, para hindi masira ang kasal nila.

Diyan na yung lalaking yon, duwag yon. Pinili niya yung sarili niyang kinabukasan kapakanan kaysa sa sayo. Kaysa baby niyo, kaysa sa ate mo. Pangalawa, yung bata, walang kasalanan, okay? Walang kasalanan yung pagbubuntis mo ngayon yung bata na nasa sinapupunan mo. 4 months na yan, Jana. May buhay na. Ang tanong ngayon, ano gusto mo para sa sarili mo at sa baby mo? Now, I have 3 options. First option, Jana, sabihin mo kay ate. Sa ate mo, ito yung pinakamahirap na part, pero ito yung pinaka-totoo. Alam kong sasabog yung ate mo, sasabog yung pamilya niyo. Masasaktan si ate mo, magkakagulo kayo, pero Jana, may karapatan si ate na malaman yung kapakanan mo. Yung pagkakasala niya na niloko siya ng BF niyang si Mark. At may karapatan yung baby mo na malaman kung sino ang tatay niya. Pagod ka nang magsinungaling, di ba? So, dito na, matatapos na yun. Tapusin mo na. Option number 2, kausapin si Kuya Mark nang may kasama, okay? Hindi kayong dalawa lang. Dapat may third person, either nanay mo, either pastor mo, or close friend mo. Dahil responsibilidad niya yan. Hindi pwedeng yung pa-abort lang, pa-abort mo, tapos wala na. May child support yan. May responsibilidad. Okay? Kahit magpakasal pa siya, kay ate mo o kahit sinong babae. Pwede niyo siyang habulin sa PAW o sa PNP kasi nasa loob kayo ng bahay nung nangyari yun. Option number 3, humingi ng tulong sa professional, syempre. Pwedeng pumunta ka sa rural health center, okay, sa health center natin dito sa Tagum. Or dyan sa Panabo, I mean. Kasi taga Panabo ka, di ba? Libre yung check-up. Alamin mo yung option mo para sa pregnancy mo. Punta ka din sa DSWD or MSWD Panabo para sa counseling. Okay, huwag kang mag-decide mag-isa habang umiiyak ka. Okay, Jana? At ito yung hindi mo dapat gawin, Jana. Huwag kang magpapa-abort dahil lang sinabi ni Kuya Mark. Delikado yan. Kung hindi sa doktor at hindi solusyon yun, okay? Yung problema hindi mawawala, nandun yan. Kaya kailangan mo nang gumawa ng hakbang. Pangalawa, huwag mong itago habang buhay dahil mas lalong mabigat yan dadalhin mo. At darating yung araw, Jana, na malalaman din ng ate mo at mas masakit pa pag galing pa sa iba. Kaya huwag mong sisihin sarili mo na tanga ako, nasaktan ka, broken-hearted ka, lonely ka, nandun siya at pinaramdam niyang mahalaga ka. Natural, kakapit ka. Pero Jana, hindi pagmamahal yun. Ginagamit ka lang niya. Now, ano ngayon, Jana? Alam kong wala sa 3 option ang madali. Lahat masakit. Lahat mahirap. Pero Jana, isipin mo to, ha? Sino pa ba magtatanggol sa'yo kundi ikaw lang, sarili mo? At sino magtatanggol sa baby mo? Ikaw pa rin. Jana, so step 1, kausapin mo mama mo, nanay mo, okay? Yung tita mo, yung mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Kailangan mo ng kakampi sa bahay, kaya kailangan mo ng kausap ngayon. Step 2, magpatingin ka sa health center para sa kalusugan ni baby. Step 3, pag medyo kalmado na ka na, pag-usapan nyo ni Kuya Mark nang may kasama ka. Okay, huwag ka makipag-usap again kay Kuya Mark nang ikaw lang, okay? At para malinaw, ano plano niya? Aaminin ba niya? Okay? Tutulungan ka ba niya? And Jana, hindi mo kasalanan na nabuntis ka. Kasalanan ni Kuya Mark na niloko niya at ate mo, niloko ka niya, at ngayon tinatakbuhan kayo, so huwag kang guilty dyan at huwag kang madepress, okay? Huling sasabihin ko sa'yo, Jana, ang sakit nito parang wala kang lugar, pero meron. Yung lugar mo ay sa tabi ng katotohanan.
Mas masakit magbuhat ng sikreto habang buhay kaysa sa isang pagbagsakang katotohanan ngayon. Kaya dyan na, hindi kita iiwan, okay? Nandito lang si DJ Love kahit ilang oras. Pwede kang tumawag sa akin kahit na wala na tayo sa program, okay? Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Mahigpit na yakap sa'yo, mahal na mahal ka ni Jesus. Update mo ako pag kumusta na pakiramdam mo. Kung may nakakausap ka na, At magpalakas ka dyan na, isang araw lang, isang hakbang lang, kaya natin to. Okay, always remember, Jesus loves you so much, okay? Lumapit ka sa Kanya at humingi ng sorry. Humingi ng tulong kay Lord, be honest to God, nagkamali ka, si Lord mapagpatawad, okay? Sabihin mo kay Lord, Lord, pagod na ako. Be honest to God, Lord, kapoy na. You know what, nung time na nabroken ako, sabi ko, Lord, pagod na ako. Pwede ba tulungan mo ako, Lord? And that then, yes, gagawa ka ng paraan, si Lord gagawa ng paraan, and gagawin mo lahat para matulungan mo yung sarili mo. And hi to Erwin Tihada, na nakikinig right now. Okay, and to Janice, na sobrang brokenhearted, na naghihintay ng kanyang ex-boyfriend, na sana'y balikan siya ng kanyang ex-boyfriend. And also to Aisa, na nagsasabing, naghihintay ako sa lalaking mamahalin ko forever. Ay, nako, I love you all. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

8:52 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming maraming salamat po to Ma'am Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. So kung magpaayo mo og sakyanan, dinha lang sa May Highway GM Car. And thank you also to Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor and Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and of course, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, the Tagum Police Station, the Chief of Police Sir Bahan, sa mga kapulisan, salamat kaayo sa pagsuporta. Alright, magbabaybay na po tayo. And before that, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung nasaktan ka man, napagod ka man, magpahinga ka, magdasal ka, and sabihin mo kay Lord na napapagod ka na. Sabihin mo kay Lord, be honest to God na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Dito sa mundong mapaglaro, sa mundong sobrang nakakapagod na, si Lord lang ang pahinga mo. Okay, ang pagmamahal ng totoo sa taong hindi ka naman mahal pabalik ay isa sa pinakamasakit na pagsubok sa damdamin. Normal lang na masaktan, normal lang na malungkot at maguluhan kapag nagbigay ka ng buong puso sa maling tao o sa taong may iba nang mahal. Kaya bago ka magmahal ulit, next time, siguraduhin mong may lugar ka rin sa dulo. At hindi lahat ng minamahal natin ay para sa atin. May mga darating para turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili sa buhay natin. Thanks like that. Now, paano mo ipaglalaban ang pagmamahal mo sa kanya kung siya mismo ang kalaban mo? Alam mo, kapag mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya. Kahit na ang ibig sabihin nun, ay hayaan mo siya maging masaya sa piling ng iba. Mahirap naman kasi ipaglaban yung pagmamahal na ikaw lang yung lumalaban. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now. I'm so happy, I'm so blessed. Dahil mahal na mahal niyo ako, sinamahan niyo ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Next time, next week guys, at same time, 107.1 XFM. And 99.1 XFM Mati, huwag nang tumawag. Okay, last na lang ha, nangitag textmate, 09056025913. Oo, huwag nang tumawag, maraming salamat. And good night everyone, this is your DJ Love, iingatan at mamahalin ka forever. Good night, I love you, muah.

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
1: Diabetes! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Amba to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, amba to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga, di bata na katanaon kay nagsige na kag sup-sup og chupon.

0: sa pakigaludi. Pagigaludi ako ang kwan. Muling ko daw kagiabagihan na ako ang pultahan. Plastar tadri sa tuwang bangko. Duty na ta, duty na, duty na. Ang sa mani? Pauso po ka ba? Siyo niya, bahalag pagaw ko, ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Ang sa mani ako, ang sa mani, kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay, nako talaga. O isa, ha? Ano ba ni? Oh, guess the job. Hello, Viva and Gabi. O naging di nga, bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Anang gina, mo na inga na ang realidad, B. Maski pag unsa pa'y gibati ni mo din na ang mga sakit-sakit, wakay pakialam. Kaya nga naman, syempre, kusgan man ta, di healthy man ta, o wala mang itingon na sakit, napagaw lang ta. No? Siyempre yung kalimot pi kapag kapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang ato ang ginainom 3 times a day, aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang produkto sa Yes to Health, Yes B, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Ah, kaya pala. No, kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gigay ko. May gani kay ka nang, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ako, ka nang, pahuwan na ba, pagting pahuway na, waye duty ugma. Ani manggod na siya, Especially po sa mga ano, sa mga estudyante nga naminaw karon, I know na it's kind of like, busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati. Line pool, huwag di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klase yan. Kailangan dyan mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga namino, karoon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Yeah! Gimingan ko ni Double B. Oy, ang atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga ito ang putahe sa gabi, igipaluyuhan o sub sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o bili, basta-basta na ko. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang adtuon dapat. Dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand. Makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuo kalibutan. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, napagkita'y branches dali sa Valencia, and of course dali sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po is atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilang kitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ginang imuhang Shell Asia app para na kayo mga equivalent na points na pwede niyo magamit in the future magpagasolina or mag shopping sa Shell Select. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Alimot, isa-isa, alimot ko. Wait lang ha. Di ha, mapudain ni Mugibutang. Abi na kung rin ni Mugibutang. Sige, ako sang i-present ang atong Sir BB question. Hayahan ako na. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatid ka na to sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw, unsa man. Unsa ang memorable gift na nadawatan ni mo? Pwede sa una, pwede karon. Memo? Ay, saba! Ay, ko ba? Nalimot ka na. Nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay... sakit akong lyrics to gapon. Nga nung... Sa to? Sige daw. I-type ka. I-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to... Nga nung imo kong... Ano sa to? Nga nung imong... Kung gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi. Nga nung imo kong... nalimot jud ko. I swear to God. Unsa day corona. Di mo alam. Anak ako sa manager. ako nang i-recall niya. Bibidyaw ko. Nalimot jud ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unya na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano ba ang text line, Bibi Jow? Bantay lang yun si Papi Dave ba? Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking nang gid kay ko. Imo na gid pataas ang imong sariling lamisa dai. Sorry na kaayo ha. Kung ingon ania tong tiyog. Sige lang maningamod ko nga ma okay na gid ko by pagsulod ato by next day.
1: My precious.
0: Kay sorry kayo ha. Junlin Rants. Thank you. Maayong gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook live. I-share po na lang na ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluod mo sa tasa inyo, mabi. Na. So, ay maayaw ang inumun, ani, ha. Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Naakaroon diya sa Hong Kong. Maayong gabi, mami sa tanang mga OFW. Nga naka-tune in po sa ito ang programa karong gabi unang putahe sa gabi. Salamat, salamat, salamat kayo. Ayaw mo panluod, ha? Thank you! I hope na dili po mo magsawa nga mamino sa ito ang programa matag gabi. Mami Josefina Tinambunan and Tinambunan Family from Bugaon Lantapon may gabi po. Kuya Lam! Thank you! Si Kuya Lam ng Radyo Amigo may gabi po. Robert Almohade. May gabi din po sa Tanan Monski and Union Cuerpo. May gabi po. Si Renzi J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ, bebe, ha? Just call me, bebe. Ay ko tawagag DJ, kaya di ko ganahan. Sa tinood lang, di ko ganahan tawagag DJ. Di ko ganahan. Just call me, bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka. Mo na siya ang among maintenance diri. Kaya ang among sandon vitamin C mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kani akong pagaw Monski tinuyuan mangud ni. Tinuyuan ni siya. Tinuyuan ni siya Monski kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw. Na nag-require gid siya nga magsagit gid ka kung badlungon gid ka ayo. So Monski, kani akong pagkapagod diri ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. Aga, unsa man, gabarker ko. Sakay mo, sakay, sakay, sakay. Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuhang gikan sa imuhang friends or asa man ang gikan bi, kung naakay mga ma-share karon, pwede ko niyong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadumang bito kang pagaw kayo ko niya. Pero, it doesn't matter. Maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ko, baby, sa una, amot ni mo Arman, uyun. Hapit ako magwaras ba kay Diyo ko kasabot anay mong tiniksan. Tarong nga ba ako Arman B? Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa paminaw from Talisay, Cebu. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit ikasan siya ganyan si Double B? Busy si Double B, guys. No, kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B. Sayo mo na siya, froggy-frog-frog. Nga, anong imo kong? Nalimot siya ko, bibidjaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnawa nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabaya na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayo unta ni mo pero di nakaganahan kay galalis na mo. Normal na ginahan nga mag-away-away mo sa iyong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema. O kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog. Ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang ra na og Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya. Nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. No? Kaya ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kaya sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kanang mga laag-laag ni mo or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo nga itong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imuhang asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom, 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang pang

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahit na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Ay. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang itong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko, Bi, kapag kagabi imang good, nindot kayo magpamassage sa imong partner. Kabalo pa mo ka ng pag-imassage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imong utok. Ilabi na kung ka ng stress kay ka. Kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinulaan na be stress lang yun ang imuhang utok and deserve ni mo ang hilot sa imuhang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya bininut, kina siya humot, kina siya. And did you know na kanito ang Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang, Biko, na akay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo. Imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imong scalp. Tapos imo siyang ibabad for like 30 minutes. Pag human anak kaligo, nindot kays paminaw. Mawala gid ang imuhang mga, dili masingon nga, paggamit nimo kasa. Dapat, permanente po nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naamis sa may second floor sa Talatala Building katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatag-tag pa premyo karon ha kay Muraga. Wala na ako ni nakakuan kagabi. Kikabalo ko nga, ganahan po kayo mga naamoy mga makuha-kuha na ginagmay. No? Sa tuang programa. Welcome po on sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay. Sige, na. Nandiyo, sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg. Scrambled egg. Yarn! Tubaan mo sa ito. Welcome once again sa ito ang putahing egg scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhatan, biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat ng mga letters o mga nakarumbled ng mga letters sa ituan. Screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha? Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po ang itong jackpot price for tonight. Nako, B, simple lang ginimong buhaton. Once again, tagna ilang ang mga naka-scrambled letters na nakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsa-tagsa ka mga radyo. 34 letters. 34 letters once again. Tagnain na na kay sayang kayo mga pa-premyo para ba yan sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diha karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuang egg scrambled eggs. Makita ninyo sa tuang live karon no, nakabutang diha 34 letters na siya tanan. Ikaw na bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi si Stephen James ito ng Mandaue City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish. Maulian, sige lang. Nangabusar na, manggulpod ko, uy. Kana lagi nga, okay. Diba, from the past days, kaya naging okay naman to kong tingog. Karoon kayo, nibalik siya. Malagi, abusado sa tingog. Tugnaw manggid kayo diha. Siguro Cinderella mo unang nagkapagaw-pagaw ka. Yes, legit. No? Diri sa mga sa Malaybalay City, Bukidnon, tugnaw ka ayo. Diyos ko, Lord. Kung wala kay love life, ayaw anhi diri. Tungod sa katugnaw sa panahon, magsikag kaibog sa mga nai love life. Ha? Tugnaw pito kayang panahon diri, abi, as in tugnaw, gid diri. Like, ikaw na lang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol diri, sama sa kabaga sa iyang now. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol diri kay tugnaw, gid kay diri.
Labi na ko na ka sa mga una-unahan ng area. O, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas, tagad magkayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na. Okay, zero visibility na diha. Sa sobrang katugnaw, no? Nya, wala pa juga love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tangin ninyo niya tawad-tawad ang ato ang dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kang tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Anne. Aba po. Thank you! Salamat kay Ma'am Anne. Huwag yung paningkamot siya ko, Ma'am Anne, nga ma-okay akong tingog. Pero, kaya na lagi magsikitag pangasaba sa adlaw. No, hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Muna-jog bag-ulang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog, may gabi. Thank you! Si Julito Dehado, may gabi po. Duty mode. Duty mode, gita ron. Nindot pito imong tingog, Ron Bash. Pero first time taka na dungog adtong sa tagong pa ka, mura kag intern. Pero karon, teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi hindi ha. Thank you! Besh! May gabi rin si Moha Besh. Harold Garcia Ramirez. Saan tamo na ni Besh oy? Atong tingog kay unstoppable man kaayo. Walay pan. Walay nang hatag og ka ng munay ron ha. Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tawad-tawad at tanginin niyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw ha, plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod samtang maminaw ka sa to ang drama. Di siya drama. O kaya gipadalagin na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kaya mabalik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Kauban ang inyong Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po. Mabalik ko taod-taod.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City.

0: Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyong health consultant, inyong makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bako ninyuhan, intakta as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo ha gayong mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayo ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo og impormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas. O kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. O, kamusta? Siguro, nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan ng itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, magmuli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Ang ginahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Matih. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no? Apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbun ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugnaw man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmatan, may man jud kay iinom kay bugnaw man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Kafa Mix. Labi mong good kay ning kapiha mga katropa, so tiyanta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. O, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini, gakutoy ang imuhan dyan. Pag uinom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. O, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa Waffle Bones. No? Nindot kaayos sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag muinom og kape. Suway na. Sa mga wapan nakasuway. Santon Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No, kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang atuang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon. Nga diin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Unsa kay pangalan nimo?
2: Romel.
1: Taga nasa ka, sir?
2: Yeah,
1: sorry. Bago ka na ito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa gayud yung kailan ko na ka-dugay, sir, na di mong gipakit sa awas?
2: Dugay na po. Kita po ito.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Basta, sir, sa dyan nga disuway na ka sa ato ang pagpanambar ni sa Yes to Health Clinic, sa sakit si Kata, kung gusto kayong paminaw.
2: Sa kanatang mga po, gawa na po ang sakit sa ako.
1: Ang so, buto sa ato, okay na yung ulo doon, sir, walang masakit. Praise the Lord. So, unsay mayon nimo karon sa tanang hindi nagkaroon sa atong programa pag ila din na sa gusto sa kusoy sa pagtanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato alam sa ito na ba na hindi pa ito na po at gusto nga nga itong buwakon mo ha sa ito at
1: yes.
2: Ito itong kisingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyan pangalan na ito. Ayan. From?
2: Yes, sir.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. Then I hope na pag-detect

Katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na taon yang kita dala-dala. Pag dili lamang matawag na tuga, simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita kapagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, ako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sini ato siya sa atong klinika iyaha gitawong ginamo or gina problema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo na and then dugay na niyang gidala-dala daga na siyang mga pagpanambal na suwayan and then wa man wa magihapoy alibyo and then nakadoog siya sa radyo kadid aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially in Adobe. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic, usa sa isa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, no? Dito ni Paingon sa, kitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No? Sa lugar ni Kuya Nelson, Kadena, no? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na nga lugar, na. No? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mamukomment. No, din ha gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag. Unang texter na ito from... Ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so... O, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ay, ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
ngadi nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang badubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo nimo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean, magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili na din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, dako kayong tabang kining gitawag na toog Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kinimutabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya ha, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Sa on pag-inom, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa, maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan na nagato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kong iihi kada gabi? No?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na ito pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na ito kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani, kinipong gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pungan. O nang sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naa mo inato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod ni ini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya ito nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinito, gatabang. No? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no, nga din dako kayog tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayog tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na ito pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon naman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na ito personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na ito, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayud sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo, ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. So diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo ni pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, haladuk, ulo, nawala na, no? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hanggang yung mga thanks, mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayoy mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Doc. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Doc. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos, na? Pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa itong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa atuang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang tulo ka kutsara o lima ka kutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng tulo ka kutsara o lima ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ang gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programan The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng iyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Okay, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texting, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na mga katropa!
1: Nga sa kinagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: Fighting Pilipinas, yes! Good morning, mga katropa! Buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, tol irag dila ni makauli oy. No grabe. Oi sami, oi sami.
1: Ayo ala bong, ayo ala bong, wala mo dali mo bong oy.
0: Ano rin basta makauli.
1: Ayo ana ba, ayo ana ba.
0: Dige makaabot sa usa ka si Mae, di ka uli bay.
1: Dili sai mangod bong kanang laay ba laay.
0: Ayo laay lagi mas may mangito. Mas may mo to na atas balay bahalag laay basta na alay tanday di ba?
1: Ah, balag ko last dog, basta saktos dog.
0: Utom mo no.
1: Ay ha.
0: Maore, saman kada semana kada adlaw lita.
1: Ah, pwede, pwede.
0: Ah, lana moy basihan.
1: Magagas lana.
0: Lana.
1: Magaga, adya ta moy sugot ada mga gasolina bro do
0: mo. Lana.
1: Magagas, magagas lana.
0: Mo gani kung natay lana kapahit. Okay, so toy.
1: Magagas, magagas lana mga katropa.
0: Pero wa gani lana, pero na day lana si Ma'am Kuanda, si Ma'am Mili.
1: Ah, mamili. Kasi say, kabalo kadang mamili nga di mangina mo ring di ato nang yon di mangina balibad
0: na.
1: Makita rin, mauwaw.
0: Napanay tayo uwaw.
1: Sahay, gamay mo, gamay.
0: Abi na ganay. Ano na, ganang pabagay na rin, pabagay.
1: Hindi na to yung pabagay mo nga. Hindi ko na, kada nga.
0: Pabagay bulsa.
1: Pabagay bulsa. Okay na ito, pabagay bulsa.
0: Pabagay bulsa siguro. Murag, kuan siguro, nindot kayo. Pero pabagay kag naong, murag usay.
1: Usay,
0: usay. Namataan na panagsa.
1: Namataan na panagsa. Pero usay mo, matigbabaw itong kauwaw.
0: Ay, nako. Bahala, magkutoy.
1: Bahala, magkutoy. Tinoda, tinoda.
0: Ano na kita, master? Agwantahon na kita,
1: oh.
0: Basta muna. Dagoong kandiyan, dagoong kandiyan.
1: Dagoa ka naman na kanyang. Bana ba?
0: Bita, master. Kumusta man, master, yung kabuntago?
1: Thank you, Lord. Please, the Lord, bong, abot and resto ang sibianan nga safe and sound. Oh.
0: Dali ko gawas, ganihan. Yung kulili ko sa kuan. Wa man si master nagbitay.
1: Oo. Wala so wala dito sa wala pugaran, wala pugaran.
0: Basta sayo magbusay buntag magbitay man murag pagnit.
1: Tama no, tama no. Pero dili baliktad mo, baliktad pag dili baliktad pag kuana.
0: Ako ginlang taw kay inko imposible man kay hindi ha, pag napakunihan na humana pong ligo.
1: Pero wala kang kabatay, ka-ulbo-ulbo na doyan. Wala kang kabatay, ka na mag-
0: Ah, kabalo mo kung na makadre kay basta mo sulog ka saba-saba gina. Kuwa magi saba.
1: Wai kisaw, wai kisaw.
0: Pag sulod ako gawas ko balik, ako gilili. Uy. Punta na kung totoo gabs ko, brad. Uli si master. Unsa? Kuwa ko gabalo. Wa pud si kabalo.
1: Dey kay. Kanina pa pagpadong nang godre bong. Ala ko dre ko ana, nay ko dre ko na bitla. Katropang bong, bibisiga na ani uli to ni uli pud to. Sigo sunsunod na tong XRM bong. To kog pare color si Muha.
0: Ah, kato XRM.
1: XRM ba?
0: XRM.
1: Ala lang kung adin ni mani, di mani sapsig lawas ni. Sa layo pa ba? Ah, pagtanaw pa nako baraga.
0: Imbutido kay dagway.
1: Koy problem imbutido ni. Pag, di ba maklaro pag ako pag ako kay pasaka ko suga dili man stripes imo dili man ako to imong signature jacket nimo wala dili nimo dili nimo
0: wrong spelling
1: to wrong spelling SMF man SMF
0: SMF bitaw master ning kabuntagon weirdness na sana ko.
1: Grabe, kansi ka na ko.
0: Salamat yung kubirnis.
1: Salamat kayo, Lord. No? Salamat kayo. Bong, kansi ka na ko, Bong. Kaya kanu ako kaulir sa mina, ha?
0: Mau gani, tingala gani ko. Ako, matay sa una, muli.
1: Sa una nga, Bong, pita ko malipi. Kung kumuli ka, kaya katugos kwan kwartong Bong. Ron, ha?
0: Ako yung gagawanta, Master.
1: Lana, lana.
0: Wala mo kayo lana.
1: Salamat oi, salamat kay Busgulin din, agian magugun nila gahapon.
0: Si Aris Busgulin?
1: Oh, Busgulin.
0: Gulin ka tong Tagadabaw?
1: Sa Tagadabaw. Oh, ana siya sa kuwang ana siya.
0: Si Gulin ba ni?
1: Gulin ba?
0: Ano ka to gani?
1: Si Gulin, ikaw man ang Pedro.
0: Ay, ikaw man pirong katong Igson ni Juan.
1: Dili, katong Igson ni Igson na nila ni Kuan kani ni La Mildred na.
0: Ako lang yata pong Gaspar, ikaw pong Gaspar.
1: Kana. Kana. Di ba? Luyo sa tao, luyo yung balay, nandakong balay, nga puti. Ah, di ba ito ilaha? Luyo ato.
0: kato luyo sa balay nga
1: dapat. Luyo sa balay.
0: Luyo sa ako sa CR.
1: Sa balay na CR kato, kato. Kagiyan ko niya rin ako. Alan siya nga. Sama ko nga. Ikaw, nakapag-ilana niya.
0: Unya.
1: Siya, huwag ko ilana rin, pero pwede taga-lanahan.
0: Dali rin kayo magkasinabot.
1: Sabi dali. Dito rin ko sa kanang, sitala, kanang Blue Panda. Okay, raptor ba niya?
0: Ah, Blue Panda.
1: Ah, Blue Panda.
0: Saan ito ba itong Blue Pin?
1: Ah, Blue Pin.
0: Blue Pin.
1: Blue Pin. Ah, sama niya ay, sama niya ay. Sutoy, ay, sutoy paskuitis.
0: Oh, mura pag sutoy pas. BRBB, yellow, yellow pin. Yellow, yellow
1: pin. Hey!
0: Mata, birnes ka ni Master, malipayol.
1: Malipayol ngayon. Morning, Nindo.
0: Mata pa ni Ma'am Lynn Antonio Ngataldi. Good morning, katropa. Siya, monitor always from Mambato chapter Himamaylan.
1: Mm-hmm. Ay, Himamaylan.
0: Himamaylan.
1: Himamaylan.
0: Asa na pita
1: na? Kuala siya Himamaylan. Kuala Negros Occidental na.
0: Negros Occidental.
1: Oh, Himamaylan. Himamaylan.
0: Oh, Himamaylan. So, kumuyang tag Himamaylan. Unsa
1: mga longgo na matawad niya. Mga longgo. Mga longgo.
0: So, taga Negros to. Di ba taga Negros ka hao?
1: Negros sa ako. Puerto Rico, Negros Oriental niya ako.
0: Puerto Rico.
1: Negros.
0: Basta-basta, no? Okay, sige, Master. Mag-ampo sa ta, Master. Kay adlaw nga rin nga Birnes. So, atong tapuson po mga tropa na yung atong pagpalag-uban sa simana. Ning adlaw ga Birnes, Master. Unsa man eh? Ay, nag
1: nag-remind.
0: Nag-remind ng akong dalaga nga birthday niya karon.
1: Aba, happy birthday sa dalaga day. Sa man dito ta mga ano, sa man eh. Unsa man si Steve Manero nining ay muli man kay nig manalo.
0: Uli kay.
1: Uli man kay karon.
0: Sa magug labon.
1: Oo, dito man gasulop.
0: Oh, kay
1: ay tama layo-layo pa ni kag labayan neron bong.
0: Mao gani nga mao to nga wa gyud ko muli ng remind ha karon ug napay panggasolina. Magpagasolina
1: na gyud. So happy to na ni mo ang kuan ito, yung mga favorite wife ni mo.
0: Adili man siya makuyog. Kaya naa lagi eskwela. Listen na. Basta lagi eskwela, Master. Listen kayo pag biya biya, Master. Ano sa mga ka, Master?
1: Huwag sa kwanto buong ka na. Kailangan.
0: Hilak mo na yung ka, Master.
1: Kailangan ako mo. Kailangan ako mo inumog sa Santon Vitamin C. Okay, kataligsik mo kundos Dabaw.
0: Ah, taligsik ang Dabaw?
1: Oo.
0: Sa dire pud kay pagabot mo kay tarik sibin man pud
1: kay.
0: Okay, kadiyot lang ampo sa tay kay matay mabitan ng atsing-atsing kadiha kay wa ka magampo.
1: Ah, sibin magampo na
0: sir, ikaw ampo ba sir?
1: Si ko lang.
0: Ako.
1: Kay ka may pesel, pesel pa.
0: Pangulo sa Allah, Master. Okay, standby mga tropa, magampo sa ta atong ibuta ato presensya atong labaw ang makagahom ni Kabuntagon.

0: Alright, balik na rin mga master. Balik na rin, master, sa atong pagpanaguban, master. Kaya mamata mong
1: gandang. Mamata na gandang, bongso. Ato anong gini nga, himay-himay na niya, bongla.
0: Mamay, giingon, master, nga karong adlaw, maunang yun karon ang adlaw nga, usay, malipay ka. Usay, di pod kay. Usay, magduha-duha mga muuli, baka korono kay. Basig na Domingo, pagbalik na to, ano po tayo gasolina.
1: Mora ka kanang lana bong kamalo ka lana lagi
0: lana lagi
1: depende sa lana
0: kung makapahid ka makalupa
1: ana
0: di ka kapahid mo pakpak ang bako
1: di mo bako di gitaon ka buka taon magsigira ta ka warawara magsigira ka warawara di ha ay nako mga people mga my friend
0: di taon ana rin ang life usbon ko ha happy happy 23rd birthday day karon sa ako ang
1: second burn
0: daughter nako
1: ba
0: si Alex Sami Pilones Algabre. Happy happy birthday ni Monak. Bisan pa man sa pagka
1: kapitos.
0: Pagka sabaan ni Papa nga mga saba diha ninyo paapan para makinisyo
1: kalig- normal man abong. Normal man.
0: Kay og dili mo higpitan ang imong anak magsalig. Daghang matiwala.
1: Kay kulilin ang mga... Tarawa ng mga anak ron. Tarawa. Misgot. Misgotahan. Mga nato ni mga katropa. Tarawa ng mga itabo ron. Kanakang sa kuang ako na nabong. Dili man tawa man nato. Giblame ng ubang mga ginikanan. Pero kulang yun na kayo. Labi na ka ng busy kayo ang mga ginikanan. Trabaho lang. Correct. Balay. Ang mag-asawa. Nya, dili kay ka... Yayara mo yung nag-permente mag-uan.
0: Lain ang ga-atiman sa atong anak. Lahi o ga-kuan batasan.
1: Kung dili man ka-kwartahan yung kayo, kaya igor mo kayo tang ang imong anak naman pasagdan na nimo kaya di ka gusto nga mangluod di ka gusto ana ba kabalo mo mga katropa kung di nyo napatilawan gamay adi man yung patilawan gina ni imong anak yun kaya nga labi nagmusukol na para sa kuha ay di gina pwede bisa pag asa to mag-abot
0: correct master
1: ay mayong ka sa kuha nga nung ay nga naman ikaw may mag-antos ani di ba
0: kung kuan mag blaster no kaning dihan ako na kuan ba nga na doon mga ba na nagibot ako mga anak gumikan kay ni atong anang pinaka magwangan ako ang first born ako mga daughter gapon pag kuan niya usa toy nga unsay toy okasyon sa mo nga nag kuan gyud siyang orang nag pasig mensahe ba nga salamat sa imong pagka istrikto sa among pagka dili ka istrikto sa among pagka eskwela pa ni Suri makahuman
1: mga ni bong ay hilag bong ay hindi orang hilag ito di ito na kayo mga sentimental music di ito orang reaction na ni ko niya kaya ko si ako mong kami pili mabong pwede mo na ni mga ipapaikwan bong pwede mo na ni mga ipagawa sa imong imong kwan ni bong ha kita mga kami rin mga katropa kasi bisa kinani mo rin kung kami sabak kami marami mga trod rin pero namin mga lumoy kasi pagkabot sa mga anak ko pwede nyo mo na iba ihilak na lang okay na lang mama na problema po hindi na may tawag ako nagkakuha ko si mo abong nagkakuha ko si mo kaya nagkakuha ko niya namin mga sentimental music niya sige ko na ba kita ako bong nakuha ko na ako bong lami ba yung kapaminaw na minsay si mga anak bong kanang mga wanak bong mga kanang problema ko ihilak mo ay part mo na sa to ang life.
0: One time, master, ha? Kani magwakong anak, master.
1: Kani. To, kaya music na
0: ito. Ni graduate ni ito itong bulan sa Hunyo. Aka na ito, Iga. Ni graduate ni siya ang tourism. Onya, pag graduate na niya, dito gira siya pang-apply. Hala, apply.
1: Grabe yun.
0: Daghan yung gapa yan. Kadang kuan ba, kanang iyar yung sariling kuan ba nga iya ipakita.
1: Ipakita nga, aning kamot siya.
0: Nakita na mo yung paning kamot na makatrabaho siya nga bisan og walay kanang bakir.
1: Walay bakir kanang walay bubackup niya nga tao nga kanang tabangi na ana.
0: Wala magpatabang sa
1: amahan. Okay. Naning sarili pa ning kamot sa lakton pag istorya mo.
0: Kanang kuan ba kanang sila nagtuo magyon nga kita natay mga kapit.
1: Kay dam ata sa media. Ama maginay na ana nga ban.
0: Wag yun ko sa mo offer siya nga og magpatabang ka okay taga tabangan ta ka. Wag yun na si mo offer. Siya rin nga apply. Hantun nga naka-training siya, training siya sa hotel niya sa Agdaw. Hantun nga makagwantas training, wa na mo balik.
1: Ano balik pero ang nakanindot mo kanina, kinahuman mo. Nahuman gyud mo sa. Nahuman gyud mo sa iyang pagpa-eskwela bo, unsa iyang pagpaningkamot. Og ang iyang kanindot nga mensahe nga at least nakita niya kung unsa niya ka, kung unsa ni estricto no human siya bong grabe
0: karon
1: kada nga mensahe bong ako wala bong kahilak wala bong kada nga
0: di ko mahilak di ko kahilak di ko kahilak
1: di ko mahilak mga higala ako kita patuloon lang
0: mao gani ay ako talo-taloan di ko mahilak
1: ako dati pahilak ako patuloon akong luha niya maligrim mo ako yung nakwala na interview na sa una nangantuming Darwin asa to dito sa kwan kaneng kaning nagsugod bahay mi dito sa kanang sasa ba?
0: Oh, correct. Oh, dito at, sa Suhar Sulod.
1: Karagat kamantay nga lang di atbang anang kuan mong kanang atbang diya sa diri kaagi sa may Panakan relocation diya sa may Vista
0: Vista Verde.
1: Vista Verde atbang diya kanang na Phoenix. Sulod pa niya.
0: Sulod.
1: Sulod mi adto mi ako si Darwin og si Gani Marvin. Lana ba magkurom dito na matay nitong among interview niya. Ako yung inan nga. Oh, dare
0: mo sa. Ha, usa to ang bag-o lang namatay to inyong interview.
1: Dere, ang iya bata. Ang iya bata. Ang iya bata. Bago na interview ana sa ana ko nga bito mama, bito no ako nga na kwasi mo ha. Nga kwad jud kayo kanang na feel gyud ako. Asa man imong kwad? Bago rin namatay day mong kwaday. Kasi oh, bago rin namatay to next semana ko. Karon na for example kaning sa may mga mensahe nimo sa imong bana nga natagaan man kana mo rin ayuda ron ana siya nga. Okay, for example, ako yung bana, babe. Hello, die. nihilang itawan. Nihilang, no? So, alam. Pero, alam ako na siya. Pero sige lang, kaya mga biktima sa sunog de sa Ayala, Magkilambong, hapon, bong. Ingon ba si Paring Lar, ana siya na sa nakom siya, gikasubuos pag ayo ang naitabo. Grabe, kasi may malipay. So, ano
0: sunog ano? Kung ano kabalay, master, niabot siro ga pila kabalay to. Upat kabalay ang...
1: Nakagi kaga... Ay, tama kita dito yung kaoban kapon. Agyan mo kapon?
0: Wala, kaya ni...
1: Dari asa mo nang agi, day?
0: Pag ulit na to, aw ni... Dari na, aw, agi hapon, aw, makilam.
1: Makilam mo, pero wala na dito. Wala, ay, wala eh.
0: Wala ko kabantay. Mga kabantay. So, doon magamay. So, kagahapon, sila naman tunduhan ni ato si Paring Lar o si Kuya Dar. Oh, sila naman ito duha kay nagpabili naman duha pag mga tisoy dire. Manguyog mga ang duha ka
1: tisoy. Wala na.
0: Sila, mawala yung lang dagway.
1: Dili na nila ma-feel ang dili na nila ma-feel ang ilang kagwapo og na narito niya. Wala gyud nang kita pero kani bong unya mo ato ni Sairon nga
0: ano na to.
1: Grabe la ni. Pila ka balay. Oh.
0: Unsa inong nasa sunog? So syempre kalayo
1: mo. Kalayo gyud na. Oh.
0: Mo gi sunog, wa mo gi aso kuway kalayo.
1: Na gani na sunog dito kani sa Davao nga lay sunog dito nga. Oh, ang usay dito sa kada nga ang manukan ba unsa pangutan na si hinung nasa poultry wiring kay sa manukan man sulong manukan
0: poultry wiring man tama to poultry wiring
1: bungod sa ito ni Sriani.
0: So atangin na master ha, atangin na mga balita mga kaugsona gumikan kay na makahatag kanig kadasi ganin kanato sometimes sa Picas Bayan master rapoy report niya si Jobit na Jobit Baldiviso. Patay naman ito.
1: Patay na to'y.
0: Si Jobit yung Espanyol. Jobit Espanyol. Na po siya report on niya, master. Talaw na yung mga report na master. Ano sana?
1: Ang report ni Jobit diri. Ang musa mo yung klarohan eh. Mga report niya Jobit Espanyol. Kay kami si Katropang Bong Rimo. Tour ba dahil minimo? Ano yung style ni mo? Na diri si Jobit Espanyol. Asa mo to'y ang giingon niya diri nga kuwan man ito. Okay, so dera si ay si Kwan man ni Analiburha.
0: Si Analiburha ko sa liog na nakaplaster ba kay si Jobit mo una nakaplaster.
1: Okay, tabang alang sa mga trabador sa Davao Mighty Steel. Aksyon ko kabalaga ni. Gihisgutan sa Davao City Council. Aba.
0: Okay, ani ato magud dito ang mga trabaho.
1: Wala tong mga bakalan ning kalakiha bang mura ba gini taon ato ang
0: mga basta dito ni sigatungan dapit.
1: Nang gatungan man eh. Gatungan.
0: Gatungan gyud.
1: Oh.
0: Kadi ang gatungan kay pag ingon magud nga kuan, pag ingon magud og kining unsa ni kaning Mighty Steel, Davao Mighty Steel. Di man gud na ang dito nakabutan magud sa amo sa gatungan, dili Davao Mighty Steel kun dili Gatungan Asia Steel.
1: Asia Steel, wala siya. Gatungan ang tawag naman na sa mga scrapper kay mga kwan, kaning tunawan.
0: O, tuwa man dito. Dito ginastapan sa yutas ko. Ugangan ka na, standby mo dito. Gina, ka na magsigog video-video nga na nagitrabaho rin. Di namin kaagad rin. Gumikan kay gipalitan ng luna sa usa ka inchi ka negosyante. Gikordo namin rin. Di namin kaagian. Ngitan mo yung na. Dito namin sila yung kwan, ang sikan lahat. Wala na. Di namin agian. Dito namin agi speakers. Sapa namin agi. So, mauto sa una. Hantod karon na plaster na hantod mga trabante
1: naradi mo diay bong
0: na dito ang yuta ni Mrs. Luti.
1: Oh, na tapos yeah, mag-deliver og kan kanang mga skirt.
0: Diha dai sigatong nga gidi. Mo tete ni. Mo sa di pagkabot sa eskwelahan.
1: Mga pagkabot sa eskwelahan ay pero
0: dai pagdaing lugso nga. Diha gid na.
1: Pero sige lang no, ah, mitag makuwanin masitin
0: nila. Ang kapitan diha sa gatungan, ako printer man gyapon ako.
1: Ah, printer rin mo
0: lapis, diha. Lapis man diha, lapis.
1: Lapis?
0: Mm, lapis.
1: Aba, ko nabuya mi ko lapis dong tangkad kayo nga sikyo. Amotin taga diha ba ko?
0: Kato igso na ato ni ko ani Alfredo Munggol.
1: Nga Munggol, ah, dili na ala pa ba? Si Alfredo Munggol si Willie Lapis.
0: Oo, kana.
1: Ibo sa basta.
0: Mga printer sila. Meta master, so kana. So atangay po kung maka-standby unya si Kuan, si Anali. Kay si Anali Burha, nag-kuan po nga kung makamata siya sa'yo.
1: Makamata sa'yo ni si Anali Burha.
0: Okay, wamani matanda yung gabi eh.
1: Okay.
0: Siyempre, RDC, kuno RDC.
1: Pasok ba yung sa criteria for judging eh.
0: Matay, may gani kayo ka nga, pwede ko pasayin og Dabaw balik?
1: Kaingon gani ko sa'yo nga matay no. Kay Kulabdan pa sa bank house dito sa Sulod Ipim. Doon rin kita kay Miani.
0: So RDC Mindanao, may hangyo matod pa og mas dakong bahin sa 2027 national budget.
1: Mm-hmm.
0: Ato rin sa niron po niya kung makasunod gano'n niya si Anali Burha mga katropa. Gulikan kay nindot po na yung mga kaigsunan, national budget. Kung ito national budget, kung di magyod pangayon rin para sa imun ana, basta yung ato na po niya sa malita-malita.
1: Yes, diagyo na. Diagyo na magdaog na. Diagyo na magdaog.
0: So samtang sa mga balita usab sa Davao Region, atangin ninyo mga katropa, lakip na usab sa balita sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Kanayin na ka-standby din, taga Bayugan, o taga Kuan Riga po sa San Fran.
1: San Fran, sa Jinsan.
0: O niya si Stanley Duinas, standby ka Stanley.
1: Uy, nasa Stanley niya?
0: Standby ka Stanley, kay dito na ka o niya sa Alasays ka.
1: Alasays.
0: Tulog sa, tulog.
1: Tulog sa stand.
0: Lisod kayo.
1: Nawala ko. Wala na. Dili na kayo. Wala na kayo sa mga alam.
0: Oh, kanang ko anak. Kanang siya. Ikinig si Master no. Gi-idol kong Master. Kay
1: Wala mong. Wala mong.
0: Idolize mo na.
1: Kapo mong. Ganahan kayo kong mga inaanabong. Kaya siyempre mga taga-bagadian na. Ngayong mga. Mga amigo na to. Di ba na basta-basta.
0: Yan. At tangis na pagbalik mga tropa, uban pa mga congressman, mga greetings din na.
1: Ah, mga timbaya. Mga
0: timbaya ninyo din na. Hala, paabot lang din sa mo ang XFM 107.1 Tagum City na Facebook page. So, ngayon sa katropang Arnel Cortez.
1: Mm-hmm.
0: O sa XFM 99.1 Mati City. Kay live na live kita karon rin mga katropa sa ato mga nakadiyang mga Facebook pages mga katropa. O ngayon sa XFM FM na to.
1: Mm-hmm.
0: 107.1 mga katropa. Kadiyot mga katropa kay importante nga ang mahalaga mga katropa.
1: Oras, oy, sampak alas 5.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas. Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbalagoban ng atong tulaman ng inyong programa mga ka-exodan ng Exciting Pilipinas.
3: Aha, balik na, balik na. Ba. Nagay-nom-nom na inongkos ka na nagbijoke kami dito sa kwan. Hands up.
2: May buta na kang buyat nga hubahib.
3: Baby, hands up. Saan mo na? Binay ka may, binay ka ba kayo?
2: Ano nga
3: naman
2: eh?
3: Usap na yun.
2: Ako sang liliyon eh.
3: Silipa na liya. Abong nga nagsigil.
2: Ano, aday, naigamay.
3: Naigamay ko. Kusog kayo na yung adap atong mic, no?
2: Lagi, kung ano man yung mic ka ni? Pwede taman libak.
3: Sensitive kayo ni?
2: Oo, sensitive kayo ni.
3: Muranig mo ang silinga, no? Di maistoryahan. Sensitive kayo.
2: Muranig si Katropan John Marata. Sensitive kayo.
3: Oo,
2: labi na ganituba. Pare John, pare pre.
3: Wala ka kasi si John Marata nga ganang kay ko magsunod ko sa iyang programa na. Ganahan kay ko magsunod ko sa programa na niya sa una. Dili man mag spray. Naagre pa kapin pa diesel.
2: O anak man dapat sa
3: una. Ano pa diesel
2: na? Tao pa na sa una, kuban mi sa DXIP, radio alarma. Kada abot ang istasyon dalagi nagpan. Padisal.
3: Basta-basta.
2: Ya, di gina kamalo mo dalag chicks.
3: Di gina kayo. Botan mo lang kayo. Botan mo lang kayo. Mailan man nimo sa pamorma po.
2: Botan na sa una.
3: Sa insert mo lang daan. Sa pamorma. Mailan mo na. Kanang marag si Bungal Gabri.
2: Makagawad ba din sa barangay kilati kung nili botan?
3: Oo. Alam din ganyan. Parang pare mong doon. Mag-insert mong doon po nga. Pero layo rin sa kininsertan mo po. Magamitan din mo. Chickard mo niya.
2: Wala.
3: Dapat din mga alahan na alam mo rin mong.
2: Biya kayo ko niya ng parehiyon sa una. Biya kayo ko.
3: Biya kayo ka?
2: Biya kayo ko. Puri buyag. Bita, nakaanto ba ka sila ha?
3: Wala po kaanto ila ni John Marata.
2: Lahir man tawahan na makaanto ka sila ha?
3: Wala man.
2: Lalim ka di ka po Leon.
3: Nga di ka po Leon. Hindi ka mga...
2: Hindi ka magpusga po. Kaon na nang iyang manok bisaya di ha?
3: Uy!
2: Nga di kayo kayo. Nasa bukid ba?
3: Nga kayo Bernice Maron. Nga kayo Karsada. Unang nagkamadungong rasyar. Bernice Maron. Basik ungma.
2: Sunod. Ito makong labon. Mga parente din sa labon sa loob Davao del Sur. Magkita-kita ta din ha. Kanyang gabi basta karong adlawan maabot ko diha. Okay, muunar man to karong kadlawan sila si Tony. Ako Tony.
3: Si Tony ni ay.
2: Sa Jollibee ba?
3: Si Tony. Ay, mo.
2: Sumdo katong Algabre San and Grabe.
3: Oh, kada.
2: Is this
3: si Tony rin ay.
2: Si Tony.
3: Wa ka Tony oi. Tony Pony, Poponi, banana Poponi, Pipa, Mamone. Hoy, dito mo kasi si kay si Paring Larmo.
2: Oh, master kay Narwin na minor ba ni ako ng kakasit nga si Rot Balukan yes dire sa ano dito sa nabunturan si Kapuyo? Sa Monte Vista.
3: Balukan?
2: Baluka.
3: Baluka?
2: Yang bana kay Nuis apelido.
3: Banay-banay
2: Davao Oriental man. Kami mga bats 94 may mas banay-banay Davao Oriental.
3: Di basta-basta.
2: Di basta-basta. Naminor bang maulota kay lair ba siya makaagi dito sa yung tindahan kay... Di kita tapa ulion kung di
3: kita bit. Ano ka nga mo? Asa man ang tindahan na?
2: Sulunon.
3: Sa.
2: Conception na motivista.
3: Motivista?
2: Oo, matanya conception.
3: Sorry, kita sa patay nga. Gawas mo, di ba sure kagawas ka?
2: Napa-bari patay?
3: Oo, napa eh. Napa.
2: Bari patay. Paragwada no? Yung doon ba ka?
3: Dito ba na sa kwan?
2: Ando ba
3: na bit? Dito sa... Dito na sa kwan, oy. Dito na sa...
2: Multibir din na bit.
3: Oo, diya.
2: Pag-ipatag baritain. Ano mo kita man baritain?
3: Diya na sa ako. Tam ko na bit na.
2: Oo, bura ba na kamong lugar ko noong bang? May mga CR.
3: Makakap CR ka. Malimbang mo dito mo. Kaya mong katapal. Mag-isurihan na eh mo. Bro, dito na gagabi si Awan. Bro.
2: Pero, kanang lugar na master? Ano mo kanang lugar na master? Ang katong lugar ni Sanghino, kita mag-baritain sa ang daw na pit. Gutam ko na pit. Ako ang matabas nila, kanang pundo mo Instagram ng tubig
3: na Instagram na niya ma
2: Instagram di pa sa mga
3: mga bugaong di mga bugaong na dagko kayo
2: manaka sa ligi
3: ako ya lagi kay mag share ka dito dapat mo dito mag kadto mo sa dito mo sa Dike sa Dike man dito kanang mga Dike ba gulit mo kabilya dito dagko kayo kanang mo kabilya mo gawas ang imong tamakan ang kabilya po kabilya mo lang utong mo duha dito
2: pero karon wala naman to kay gihit mo naman kustal
3: diha wala na wala na
2: di pa naman kanang gwapo naman yung area karon
3: inig tagak lagi sa imong hanga landmine ah
2: wala na wala bungkag dito ilugas bugaong
3: hoy hoy singgo dosi na bong kanya natara mo kay buhang ani matawhan ani kay mga bigti masasunog sa pi ayala mangkilambong diri sa tagom gi kasubo sa pag-ayo ang nahitabo Larsan Yul mong Larsan Yul
2: okay Lar imuhan na Lar
4: live report di kasubo pag-ayo sa mga biktima sa pagkasunog sa upat ka mga balay sa Fe Ayala Village Barangay Mangkilam Tagom City sanglit wala sila nasalbar nga bisan usa ka butang kinihuman gilamoy sa kalayo pasado alas 8 ang takna sa buntag Agosto 20, 2026 sa interview sa XFM Tagom News Team kang Rony Pataw kansang tagiya sa balay di nasugod ang kalayo wala matudpay tao ang ilang balay atol sa pagkasunog sanglit nag-harvest kini og prutas sa pikas purok kalit kini may baoli human na dawat ang impormasyon sigunia nasunog ang ilang tanang mga importanteng dokumento lagit pang iyang tinig nga kwarta nga nakatirad og 3,000 pesos.
5: Sir, TV nagtripan.
6: Oo. So wala jud kay natabang sir nga o nasalbar nga mga gamit?
5: Wala.
6: Wala gyud.
5: Mapapilis wa po hurot. Nasa motor ID.
6: Mga dokumentong importante, voter's ID. Walay kwarta sir nga nasunog
5: yas. Yung mga tinigong-tigong mga sarambutan.
6: Mga pila ka sir batabana nila.
5: Mga sir mga...
4: Samtang nasubusab sa panghitabo, si Rinaldo Corbita, usa sa mga biktima sa sunog, sanglit lakip na ugdaw ang iyang motor, nga gamit panghinabuyan, mapasalamaton na lamang siya, nga iyang nasalabar ang iyang anak, og apo, sigun niya nga naasya sulod sa iyang panimalay, atol sa pagdilab sa kalayo.
7: Ang bata nga, hindi normal, bautisin siya, wala sa rindagan, kay mo di akong ginuna niya, dapat doon ka apo.
6: Oo. O ba mga butang sir nga nasunog niya sa
7: mga ako, nakoy rep, bago, kapit ng daming pas, sa kabulan na ito lang, nakoy motor na may kamiseruan tan ako.
4: Sigun sa inisyal ng investigasyon sa otoridad, pinaagi ni BP Tagom City West Fire Substation, Fire Officer 2, Don Felder Santa Cruz, posibleng electric wiring ang tinubdan sa kalayo. Gilayon silang mirespondi sa dapit. Human madawat ang report. Apan paspas matod pa na ugdaw mga balay. Sanglit gamakini sa light materials. Hagit usap sa ilang pagresponde ang mga cable wire sa internet. Gabos matod pa ang pagkataod.
8: Sir, kung makita ninyo, buot. Na yung mga wiring, sir, na yung mga cable.
9: Ubus.
8: Yes, sir, ubus.
9: Ubus kayo.
8: Either maligsan dyan ang mga cable, kaya di man dyan pwede, sir, hindi mo respondi. Na muna isa na mo ka-hindrance, muna ang obstacle na mo.
4: Hinunwalay na angol sa mga insidente, samtang napinumdam karoon ang otoridad sa publiko. Nga i-secure na ilang mga appliances, kumulakaw, araw makalikay sa sunog.
8: Siguraduhin ninyo sir na ibton dyan mga saksakanan.
9: Okay.
8: Unless kaya itong mga unsa, mga dapat ikabit. Pero kung mga dili gamit, like mga TV, lansa, yun kalimuti. Kung magluto mo, di po din yung biyahan. Kaya sir.
4: Dugang pagpanubay ang gihimo sa kabumbiruan, araw masayran ang damyo sa maong insidente. Walang ipili ng oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alan sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol. XFM News.
3: Alright, so...
2: Tingnan mo. Dapat pag uwi ka ng bahay, pag labas mo sa bahay, ibtin talaga.
3: Ibtin, At saka...
2: Ang tanong ko sa iyo, Master, bakit nagtatagalog tayo?
3: Bakit?
2: Nagtatagalog tayo kasi ang mayor ng... mayor ng Ruhas Palawan nakikinig sa atin
3: si
2: Mayor PD
3: si Mayor PD apa na pagkagaling naman ang mayor na yan
2: kaya nga magtagalog tayo kasi magnangangalan sa pagbibisaya tayo
3: aba nakikinig sa atin ngayon si Mayor PD
2: nakikinig
3: Mayor PD
2: sa Bando Bautista
3: Mayor PD gusto ko yung pagkatao mo
2: gusto ko yung pagkatao mo kaya na nag-aantay lang kami ni Katropang Master na every siguro Friday hanggang Saturday pag labas natin sa Friday siguro may flight at may patungong Ruhas
3: wag mong ganyanin si PD si Mayor PD kasi alam mo mabait yan
2: mabait nga eh
3: Mayor PD baka may ano dyan okay dito tayo sa kabilang pikas Hoy, tabang nga lang sa mga trabador sa Davao Mighty Steel gihisgutan bong sa Davao City Council.
2: Yan, ato na kitaon dito sa City Council. Ato na hatag pagtaga na magkatropang master. Gumikan kay Nahibalo Matang, ang Davao City, ang mayor is Duterte, ang vice mayor is Duterte.
3: Yes.
2: So sa ato pa, Kung sa ang naasadugan sa mayor, mao pud naasadugan
3: sa vice mayor.
2: Sa kuan vice mayor. Sa mao na siya kung sa ikatabang karon sa sangguriang panalawigan o panlungsod, ni ini nga problema karon sa mga trabahante katropang master.
3: Abe, Jubit Espanyol.
9: Giisgutan sa Davao City Council ang tinguha sa paspas kapaghatag og ayuda alang adto sa mga trabahador sa Davao Mighty Steel Corporation nga naapektuhan human sa operasyon nga gihimo sa Motridad sa planta sa kumpanya sa Barangay Ilang Bunawan District Davao City. Nasairan nga moabot sa kapin 200 ka mga empleyado ang miadto sa City Hall of Davao aron mangayo og tabang human sila mawad-an og trabaho og wala pa makadawat sa ilang sweldo. Matod ni Councilor Pamela Librado Murata, nagpadayon ang koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO aron mahibaluan kung unsang matang sa suporta ingon man assistance ang mahimong mahatag sa mga displaced workers. Giingon usab niini nga kasamtangang gitigom sa CSWDO ang mga detalye og dokumento gikan sa mga naapektuhang empleyado aron matino ang angay nga tabang nga mahimong ihatag sa lokal nga panggamhanan. Gipasigdahan sab sa konsehal nga andam ang Davao City Government sa pagtabang sa mga sektor nga labing naapektuhan sa kalit nga pagkawala silang panginabuhian. Samtang gisugyot usab niini ang posibilidad sa paggamit sa Emergency Lifeline Ordinance aron mahatagan og temporaryong ayuda ang mga trabahador samtang nagpadayon ang mga legal og administratibong proseso nga may kalabutan sa kaso sa maong kumpanya. Kahinumduman nga ang Davao Mighty Steel Plant giraid ni adtong Agosto 14 sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kan NBI og uban pang law enforcement agencies sa maong operasyon. Nakit-an matod pa sa mga otoridad ang giingong radioactive material og substandard nga steel products sa mong pasilidad. Sukad nga ito, nagpabilin nga sirado ang planta samtang nagpadayon ng investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system madlo-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Yon. So, mauna katropang master, diha sa mga barangay ni. Katudayang dito sa Gatungan is kuan to siya. Tunawan magyapo
3: to.
2: Scrap magyapo to kay ultimo mga plastic ilang mga ginadawat dito kay doon na sila mga production sa mga plastic pod nga ilang ginakuan kay daghang mga trabahante dito kay amurag naa sa 75% ang trabahante nga gikuha gikan sa Gatungan. So ang 25% gikan sa gawas nga ilang dabaton. So mao nay kasabutan din na sa barangay. So ubay-ubay po nakatrabaho dito sa Gatungan. O niya katupo mga trabahante magsalig kay taga dito. Adik na kay Minerbaho man natanggalon no ano gi mo mahimo diha.
3: Mogid sakto sakto sakto.
2: Tapat man ginadin na sa luna sa kong ugangan kanang diha sa Gatungan Asia Steel.
3: Aha.
2: Ayun.
3: So
2: okay. Na, dapat unta kung ang gihimo din na sa national sa NBI kay sila man dito nag-ambak din ha. Wa may ginatawag na to proper coordination sa Davao ang ilahang gihimo nga read dinha sa ilang reading team. Aduna may nasayod ila pong kakunsabo dihan dapita o kinsa man dihan kakunsabo dihan dapita. So dapat unta nga naa sila sikan option nga gihimo pod. Aduna may mga giplaster na daan nga panginabuhian para nga to sa mga piktuhan nga mga trabahante. Aron dili ingon anang mahitabo, di ba?
3: Garam pud sila pod.
2: Karon mo balik dito nibalik ka to sa siyudad. Ang mga problema sa ato mga trabahante dinha. Ilang gitagaan og bugas, wa man siguro taga ibugas din sa mga nasyonal. Sabi ba? Kay matod pa lagi kay kining Davao, Duterte country man god.
3: Yes.
2: Nahibalo man ta sa administrasyon karon nga grabe. Matod pa bitan ni Bongbong, ni PBBM ang imong presidente matod pa niya nga ano bang ginawa ng mga past administrasyon? May pinakulong ba sila? May dinakip ba sila? Wala. Ako mayroon. Diyan lang ang nagawa niya.
3: Ay, naku, mga people. Dalitasin mo nga ako. Pleasure mo nga. Birahin mo. Birahin.
2: Samtang sa Pikas Bahin, alas 5:21 na mga katropa. Sa Pikas Bahin sa itong pagparaguban, samtang sa laing bahin, makahuluganon matupang homecoming visit ang gihimo karon ni Brigadier General Nelson Alwad, ang Philippine Army Commandant of Cadets sa Philippine Military Academy, ngadto sa headquarters sa 2nd Field Artillery Brigade sa ginatawag ni Tupa at Tufab sa Army Reserve niadtong Agosto 18, 2025. Gani mainiton kini nga gidawat ni Brigadier General si Brigadier General Alwad sa mga opisyal usab og personnel sa unit diin na iya matupang gibalik-balikan ang iyang koneksyon sa mga hatama troopers ilabi na Tungod matod pa kay kaniadto, siya matod pa nga iya kining gipalapdan isip commanding officer sa maong unit. Atol sa iyahang nga pagbisita, ipaambit usab ni Brigadier General Alwad ang iyahang mga kasinatian, pananaw og mga mensahe sa pagdasig usab ngadto sa mga tropa. Gihatagan usab niya og gibugaton ang kamahinong danon sa tradisyon panaghiusa o gapadayon matod pa nga pagserbisyo sa katungdanan mga katropa. Kaya kanang importante mga kaigsoonan ang matinudanon o kanang seryoso nga pagserbisyo maunang gikinahanglan mga katropa. Samtang alas 5.22 na sa laing bahin pa sa itong mga balita ni sa New Corilla, Davao del Norte. Paspas usab nga ni Uswag o nagpag-uswag ang construction sa bag-o karong barangay hall sa may barangay Santa Cruz, New Corilla, Davao del Norte nga gipatuman kini pinaagi usab sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Personal usab nga gisubay ni Barangay Captain Dante Baktuto ang pagpatuman matud pa sa proyekto aron lamang nga masiguro nga hapsay ang trabaho o sa labi gadali usab nga panahon nga magamit kini karon aron sa mga residente alang kini sa ilahang mga panginahanglanon o serbisyo sa barangay. Ang proyekto usa sa mga programa nga gi-groundbreaking ni First District Congressman Di Carlo Oy isip kabahin kini sa pundo ubos usab sa General Appropriation Act o GAA 2026. Gipahayag usab sa mga opisyal sa barangay sa Santa Cruz ang ilaha matupang kalipay sa baog proyekto ilabi na tungod kay kilauman nga ang bag-o matupang pasilidad makahatag kini og mas luag, hapsay og mas komportable nga lugar alang kini sa mga paghatag og serbisyo publiko ngadto sa mga lumulupyo og mga kasikbit nga mga lugar mga katropa. Alas 5.23 na sa lain pang bahin sa itong mga balita. Gilusad usab sa Island Garden City of Samal, agapaling QRPH Plus, usa kini ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa digital payments alang kini sa mga lokal nga mga negosyante o konsumante sa merkado. Pinaagi usab niini gidasig ang paggamit sa mga mas paspas luwas o komprehente kumbinyenteng digital nga paagi o pagbayad ilabi na ngadto sa mga transaksyon sa mga vendors o sa mga mamalitay. Mahimo ba ito pagposible ang maoga programa pinag-usab sa pakigatambayayong sa lokal nga panggamhanan sa Samal Island sa DILG o imasasimo isip ba ito pagkabahin kini sa paningkamot usab sa lungsod nga mapalambo usab ang digital transformation o mapahapsay ang serbisyo publiko. Ginauban usab nga pinaagi usab sa paling QRPH Plus mas mahimo kining epesyente o inklusibo ang mga transaksyon sa lokal usab nga merkado. Samtang padayon nga gipalig-on ang paggamit usab sa teknolohiya alang kini sa mga modernong serbisyo sa katawhan. Kini nga paling QRPS Plus mga katropa usad sa kini nga gigamit karon dinhi sa Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa tong mga balita, diri usab ta mga katropa sa lain pang mga balita kay duha ka gatos mga katropa og 50 ka mga sa malinyo aga giila human kini malampuson matud pang nakakumplito sa nagkalainlain usab na technical vocational training ubos kini sa Public Employment Service Office o DAPISO sa pakigatambayayong usab sa Technical Education and Skill Development Authority kong TISDA. Ganing ipahigayon ang mga sikan mass graduation ceremony niyato nga nakalabay usab na Agosto 19 biningkang kasamtang agatuig sa may Rough Deck sa City Hall Building, Barangay Piñaplata, Samal District diin gihatagan og sertifikos o sertifikasyon ang mga graduate nga nahimo kini nga dugang usab nga kwalifikasyon alang kini sa trabaho o sa panag panginabuhian. Lakip usab sa mga training o program nga ila karon nga nakumplito ang massage therapy NC2 PV PV installation NC2, organic agriculture NC2, bread and pastry production NC2, slaughterhouse operations NC2, small engine servicing NC2, o yung man kaning housekeeping NC2, lakip na sab ang uban pang mga technical vocational courses nga gi-offer mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, Diri sa gapunta mga igsunan sa Carmen Davao del Norte gipakusgan usab sa lokal nga pagamahanan. Sa Carmen Davao del Norte ang kahibalo sa mga kababayenan, health workers, empleyado sa gobyerno og mga leader sa barangay kabahin kini sa kahimsog legal nga katungod o ga community employment. Gani nakiusa sa maong kalihukan ang Council of Women's of La Paz Association, mga presidente sa Barangay Health Workers o BHW, LGU Employees o mga membro kini sa Barangay Gender and Development Focal Point System o ginatawag ng GFPS. Nanguna usab isip ang resource speaker si Hermela Hilda Escalante, chairperson kini sa Women's Studies mga katrupa and Resource Center Southern Mindanao Region atul kini sa diskusyon nga nagtumong sa paghatag usab og mas lapad nga kahibalo sa kahimsog usab sa legal nga mga katungod. Gani gipang higayon usab ang mga kalihukan pinaagi sa pakigatambayayon sa Presidential Commission for the Urban Poor o ginatawag ng PCUP o inuman sa LGU Carmen ubos kini sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi uban usab ang representante ni Vice Mayor Marchil Dodong Pirandos mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa itong mga balita, ipahigayon usab ang usa ka emergency security meeting ni Mayor Lemuel T. Reyes. Yato ka Miyerkules, Agosto 19, 2026 uban usab sa mga law enforcement agencies. Og nagkadaiya kining opisyal sa siyudad aron labang paligunon ang seguridad sa mga eskwelahan og sa mga estratehiko nga lugar sa Samal. Gani gipahigayon ang maong tigom taliwala usab kay sa nagkadaghang kabalaka karon sa seguridad sa nasod. Lakip na sa dinhi ang baguhay lamang nga insidente sa linoog o kapintasan nga gikataho kini sa Ateneo di Sambuanga. Lakip usab sa mga lakang nga gisgutan ang pagpataas matupa sa police patrols og visibility sa mga eskwelahan. Lakip na sa mga pagpatuman sa husto matupang pagba-checking og access control measures. Yatagan usab og pagtagad ang mga eskwelahan nga kulang kini og gate barriers og ang pagmonitor sa mga lugar nga giilosab nga adunay security vulnerables. Giplano usab ang pagpahigayon og security og peace and order orientation sa mga eskwelahan uban usab ang mga suporta sa nagkadaiya nga national government and security agencies. Lakip usab ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
2: Katapos ang bahin sa atong mga balita gikas Davao Region. Dari sa Tagum City mga katropa nagapakita usab og dako nga interest ang mga miyembro sa Tagum Vendors Association sa pagpa-accredit sa lokal nga pagamahanan aron labag nga mahimong opisyal og legal nga ilhon isip usa ka organisado nga grupo. Gipanguluhan kini ni Mr. Pocholo Melendres sa Office of the Economic Enterprise ang pagtapok matod pa sa mga vendors diin gipasiug daw sa ang importansya sa accreditation aron labag ma-establish ang ilahang legal personality isip organisasyon. Ihulagway ang mga vendors isip gamay matupang negosyante na naningkamot kini sa pagpanginabuhi sa husto usab og legal na pamaagi. Pinaagi usab sa accreditation gilauman nga mas mapalig-on pa ang ilahang organisasyon og mas mahatagan sila og higayon nga maka-access kini sa mga programa og serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Nanguna usab ang CSO, CDO o Civil Society Organization and Cooperative Development Office sa paghatag usab og orientation og pagiya kini sa mga vendors yano og husto nga proseso sa pagkuha matud pa sa accreditation mga katropa.
3: Oras alas 5:31.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
10: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
11: Okay ko. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o kanser. Pagkadungog na ko. Santon

0: kasoy, dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, lugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
1: Klaro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM. Katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik ta.
4: Okay, so balik na po ngay. Maraming ginigpanin. Balik-balik mo na ito.
5: Balik kita, Master. Kaya Master. At sa tiba, yaasan naman ako ni Master. Kaya dagan pa kay Master.
4: Dagan na ba ni ko naman nilipo mo na lagi ni.
5: Dagan si Julito Dihado po diyan. Nag-monitor. Niya naapod rin sa. Dagan na uda. Ubayon yun sila.
4: Grabe, dagan na diyan nila niyo.
5: Sayang nga ba lang ito pag
4: pamina. Salamat kayo. Okay, si Bro Milan Ulo ko. Good morning mga katropa. Salamat kay sa inyong pagwala. Santon Plus Coffee Mix na daw. Aba, salamat kay Rodel Opinaldo, shout out kang Clemy San Juan. Good morning, katropang buong from Samal. Aba, good morning Tristan
5: Gulay.
4: Yat Gulay. Aba, salamat kay Harold Salang. This is Itulie?
5: I-I-O.
4: This is Itulie Tarong ba? Ay, salamat kayo, Ma'am Leia, Ma'am Nita. Wala na yung practice niyo, practice. Okay, so salamat kayo yung tanan niya.
5: Kasi pinat din ang bunan. Naapod si Dato Jerry Sisbino.
4: Kana.
5: Oy, agaw Dato Lito Aquino. Mato pa niya. Mayo gabuntag, bong o master. Naako karon diri tulalian, Santo Tomas, kay lubong sa akong igagaw Dato Lito Aquino. Onya 9 AM. Ah, lubong pa rin si Gagaw. Hala, condolence sa pamilya niyo na Dato Jerry.
4: Condolence sa Dato.
5: Pariha dito na ito, Dato Jerry. Onya, niya ito nakalabay nga aghapon sa buntag po. Namatay po ang kuan. Salamat itong listeners dito sa Panabo. Ngayon siya, kikunsan niyo mong namatay si Ma'am Juving Algabri dito sa Panabo. So pag duki-duki na ako, pag ubang ko, asawa nis pag ubang ko ni Lok Algabri.
4: Aba. Okay, sabi, nasubay, so, nasubay gini mo po.
5: Tulog yun, okay. Kwan, basta na yung mga clan reunion.
4: Clan reunion, masubay. Di ang magiging mga kwan, mga sinubayay pag reunion, clan reunion.
5: Apil-apil, yun mo, mailhan yung mga kalinti, bisag tuwas layo.
4: Mag yun.
5: Di mo apil, di mo ka.
4: Di yun. Mailhan. Uban, mauyan pa na ni mo diya, ngayon, parinti rin dahi. Bungot sa ito eh.
5: Unda ka, yung kailhan na mo, nagkakuan na.
4: Wala na, natamlaan na,
5: Di ba Elmer Corioso Cabillo, mato pa niya, maayog abuntag, master Inday Tanini o Gasirbong unya Liam manalaysay ang disiplina starts from home. Correct. Katong isigutan ito kagani para sa mga ato mga kabataan. Ang disiplina diha kay magsugod sa ato kay kita magud ang unang magtutudlo sa ato mga anak.
4: Insakto.
5: Ayaw isalig gato sa teacher.
4: Correct.
5: Kano no unsa ba imong nakatunas sa eskwela? Ayaw basula ang maestra.
4: Kaya nga
5: kay dinha magsugod
4: sa balay. Pamilya. Yes.
5: Kun unsa imong batasan sa pamilya maupo ni dalon sa bata dito sa eskwelahan?
4: Sak. To kada mo sak tre kay direkta ba kay kan saka na sa tong libido ani mga kagamba demolition nga gipatuman sa 16 ka kani
5: ektarya
4: ngayo ngaluna sa Malaybalay City ato ni Siron ni Halilo Tabios XFM Bukidnon
5: birada Halilo
1: XFM Mindanao reports.
6: Gipangguba sa demolition team ang mga balay sa usa ka luna sa yuta sa Purok Tubi, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Huwebes sa buntag, Agosto 22, 2026, ang demolition gipatuman subay sa opisyal nga mando gikan sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board, Kundara, Region 10. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Sheriff Emilio Virador, matod niini nga ang maong yuta giloon sa bangko sa original owner apan na foreclose. Base sa balaod sa DAR, ang foreclose agricultural area isurrender sa DAR kay Byron sa land bank o i-distribute sa mga qualified farmers beneficiaries.
7: Loan nila sa bangko. Itong original project. So, na-foreclose. So, ang balaod sa DAR is katong foreclose agricultural area i-surrender dito sa DAR kay bayaran sa land bank. I-distribute pa ingon sa farmer beneficiary na naimong qualified.
6: Dugaw sa sheriff, kung adunay mahitabong resistance o beyond tolerable, dakpon kini sa kapulisan.
7: Di makaya nga beyond tolerable, maximum tolerance ng apply. Pag dili, dako kita. May suhod. So, magdugang na po nun yung problema. Ay, ipapreso ko yun.
6: Subay sa giisyo ng rate of demolition alang sa opisyal nga gipagawas ni Regional Adjudicator Noel P. Carion ang mando batok sa mga respondents nga gipanguluhan sa pamilyang Mamawag o Gravelo. Gideklarang illegal ang pag-ukupar sa maong luna o formal nang i-turnover ang peaceful possession ngadto sa mga litimong complainants o walo ka mga benepisaryo. Matod sa usa sa mga benepisaryo nga si Emilia Capasso, giyuktan niya ang orihinal nga mga dokumento o titulo sukad pa ni atong dekada 90 o gi-update ni atong 2021 apan nagpadayon gihapon ang pagbabag sa mga tao sa dihang gisuluyan kini sa pagtraktor o pag-ukupar sa mga nanag-iya niini. Sa karon padayon pang nanawagan si Capasso sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron matagan og solusyon ang maong panaglalis sa yuta o maprotektahan ang katungod sa mga lehitimong benepisaryo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Kerskin Herbal Soap alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
4: Alright, salamat na Hanilo Tabios. Alas 5.43 na mong relo technician ng Estado. Uy, sub-drug-by mas operasyon sa Alamil Sarangani Province. Cherish the love we have Lighid XFM Chensan.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Arestado ang usa ka mekaniko sa relo ato sa gilusan nga drug by bust operation nga gipahigayon sa mga personay sa Alabel Police Station inubanan sa PDEA 12 og First Sarangani Provincial Mobile Force Company kagahapong adlaw ala 1:25 sa kadlawon. Nahitabo ang operasyon daplin sa National Highway sa Purok 10A Barangay Kawas Alabel Sarangani Province. Ang dinapang suspect nga nailhan nga si Alias Tata nag-edad og 31 anyos kasamtangan siya nagpuyo sa Purok PBMA Barangay Spring sa maong lugar apan lumad nga taga Purok Lunpadido sa malapatan sa Sarangani Province. Sumala sa mga taho, ang suspect giingon na maligya og plastic nga sachet nga dunay sulod nga gituuhang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Ang suspect kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Alabel Municipal Police Station. Mga katropa, para sa dugang nga enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Lighid XFM News.
1: Exciting Pilipinas.
4: All right, alas 5:44 na papel sa barangay Oga Badak sa Gira Batok Druga gipasiugda sa PNP Bayugan City. Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Gipasiugda ni Police Major Christopher Nel Nuno, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan City Police Station, ang dako nga importanteng papel sa mga opisyal sa barangay o sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badak diha sa pagpakunhod sa illegal nga droga sa komunidad. Sumala sa giluwatang nga pamahayag ni Major Nuno, dako ang natabang sa koordinasyon sa lokal nga sektor tungod sa daghang mga importanteng nga tip o impormasyon ang nagikan mismo sa mga barangay nga nakatabang og maayo sa intelligence operation sa kapulisan. Katungdanan usab sa mga intelligence officer nga i-develop og i-validate kini aron mahimong lig-on nga basihan sa operasyon. Aktibo ang Badak sa pagmonitor sa mga drug surrenderes isip kabahin sa padayon nga rehabilitation campaign batok sa illegal nga droga. Nakigtimbaya yung usab ang Badak sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA og sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa mas epektibong pagpaluab sa mga nibalik na sa sabakan sa balaod. Matod ni Major Nuno, ang maong ligon nga panaghiusa tali sa PNP, PDEA og Badak, ingon man ang mga residente mao ang nagunang yawi aron magpabiling marampuson og hapsay ang mga anti-drug operation sa tibuok dakbayan sa Bayugan.
9: Actually, maraming information ang galing sa kanila kasi kung makikita natin sa kadamihan ng ating mga barangay, tapos hindi naman ganun minimal din ang strength ng ating intelligence officers. So ang mga tip, information, nanggagaling yan talaga sa barangay. Actually, napakalaking tulong ng mga barangay.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Christopher Nela Nuno. Katropa, nangita ka ba o kape nga adunay benepisyo sa kalawasan? Inom na o gamit sa kape nga Santon Plus Gold Coffee Mix alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Exciting Pilipinas.
4: Alas 5:46 na mga katropa, snatcher sa cellphone ng misulay sa pagtago, ilawom sa tulay, nasikop sa mga pulis. Michael Recabo.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki human gingong ng snatch og cellphone gikan sa usa ka babae samtang naghulat kini og masakya sa RN Pilay Street Barangay Suwagan, Cagayan de Oro City pasado alas 7:30 sa buntag niadtong Agosto 18, 2026. Usa ka pulis ang nagmotorsiklo sa mga lugar ang daling niresponde og narawag backup sa Police Station 4 sa Cagayan de Oro City Police Office. Ang suspect nga nailan sa alias nga JL, residente sa Isla Til ta Consolacion, Cagayan de Oro, kinsa daling na corner og nasikop sa populisan, human kini ni amba kikan sa Marcos Bridge og nisulay sa pagtago sulod sa usa ka drainage culvert. Kasamtangang ana sa kustodiya sa Marlica Custodial Facility ang suspect samtang gianam ng tukmang mga kaso patokan niya. Mga katrubaron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soap Jill Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Recabo, XEPM News.
4: Alas 5:48 ang mga katropa, frontliners o kaagi sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City, highlight sa 28th Tuna Festival, Chris Legaspi.
1: XFM Mindanao Reports.
11: Tagaano pa sidungog ang mga frontliners samtang highlight ang nagpadayong recovery sa magnitude 7.8 nga linog sa selebrasyon sa Tuna Festival 2026 nga dunay temang nga giting at pagkakaisa sa pagbangon sama-sama. Sa umaabot na Setyembre 1, 105 ning tuig 2026 sa ika-28 nga Tuna Festival mamahimong higayon aron ipakita ang mabulukong kultura ug hambon nga tuna industry luyo sa epekto sa bakusog nga pagtayog. Tungod sa nagpabilin nga naa sa state of calamity ang syudad, gikan sa naandan nga 15 million pesos nga budget, nagmando si Mayor Lorely Pacquiao nga pamubaan kini og 5 million pesos aron nga idugang sa recovery og rehabilitation efforts sa Dakbayan. Sumala ni Joey Concepcion, Festival Director nga Lauman, ang mas simple nga mga aktibidad ug pulos mga tubong Jensan nga artist ang mag-perform, partikular gikan sa GAHOM kon Jensan Association of Homegrown United Musicians apan magpabilin gyapon ang giatangan nga sugbahan sa dalan og Fish Fest sa Fishport. Iplastar usab ang main stage gawas sa City Hall hinungdan sa mga musunod nga adlaw isarado ang City Hall Drive samtang sa flea market sa Oval Plaza tanggalon usa ang carnival tungod sa safety purposes. Sa hisgutanan security measures gikabutyag ni GSCPO OIC Director Police Colonel Ariel Acala nga adunay 200 ka police personnel ang i-deploy sa tanang activity area. Luyo sa nagpadayong recovery si Jensan gikan sa magnitude 7.8 nga linog, magpadayon ang selebrasyon sa 28 Tuna Festival maong naglaom ang lokal nga panggamhanan nga mutaas gihapon ang tourist arrivals aron suportahan ang local economic activities og enterprises. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
4: Alas 5:50 na mga personnel sa Caguayt PNP gipasidunggan human nalakpan ang usa ka top 6 most wanted person sa Surigao del Sur, Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
12: Gipasidunggan ang mga personay sa Caguayt Municipal Police Station tungod sa ilang malampusong operasyon nga resulta sa pagkadakop sa usa ka suspitsado nga gikonsiderar nga top 6 provincial level most wanted person sa Surigao del Sur. Nahitabo ang malampusong pagpangronda niadtong Agosto 5, 2026 dito sa Purok Gumamila, Barangay Arasasan sa maong lungsod. Ang pasidungog formal nga gipagawas ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Pinaagi sa usa ka opisyal nga commendation nga pinitsahan og Agosto 13, giila sa maong nga pasidungog ang kaepektibo, talagsaong dedikasyon og kakugi sa mga personnel sa Caguayt Municipal Police Station sa pagpatuman sa balaod og pagpatuman sa ilhang katungdanan. Sumala sa taho sa kapulisan, ang nadakpan ang nag-atubang og mga kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 base sa warrant arrest nga gi-issue sa korte. Nagkanayon ang Kagwait MPS sa ubos sa pagpangulo ni Police Captain Chinis Lloyd A. Sugian isip Acting Chief of Police nga dili sila muundang sa pagpadayon panilang pakunhuran ang kriminalidad pinaagi sa paggukod sa mga wanted person. Gidugang paniini nga ang tinguha sa ilang buhatan nga masiguro ang tanang adunay pending nga kaso nga madala ngadto sa tukmang otoridad aron at tubangon ang hostisya. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Alright,
5: last report kita siya. Kita bayar sekolah happy birthday dengan tukang langlang kay Bibi Gris Algabri Tungal. Kita bayar dungan ini sekolah anak day. Dari Selabon Sulop. Kita tahu niya sa last vigil ni Mama Binita. So kita wagan ang tanang mga kaprintihan ni Mama Binita ang wapa masayod. Namatay si Mama Binita Repulio Algabri. O Repulio Algabri. Kita wagan mga last vigil niya karong adlawa. No, karong adlawa, gagarong gabi. Last vigil niya. And then, ugma na ang lubong pizza 22 alas 9 sa buntag alas 9 atas buntag. So kita-kita ta mga kaprintihan labi sa po Uyo Andrigas Tio Junior nga sige tog handom bud nganto kang Mama Binita. I hope nga naapog ka onya yo no, Tio Junior nga nakaroon sa Barangay Kulusas Panaga Barangay Kulusas Davao City. Inautot ta nga muadto pud ka kuana bag motor lang mo pira siguro niya og why restore ni motor tago-tago lang ko.
4: Sibat ta
5: gamito ng pamaagi ni Master?
4: Ay, wala kayo. Ulam sa Danis Tria.
5: Dito sa bukid, bakit nung white
4: chicken? Oo, kala. Mamaybay mo,
5: mamaybay lang.
4: Mamaybay.
5: Nalay, maagi ang kabayo. Pahit sa nalay, maagi ng motor, ana.
4: Mamaybay mo diya.
5: So, magkita-kita taon niya. Nga rin sab ka nga, Rodfail Arodel. Nga opinaldo, nagpaminaw ka ron rin sa New Visayas. O, Visayan Village. O, kang Klimi San Juan. Nga rin sab kang Bro Milan Ulog. Good morning, Bro Milan Ulog. Gatong sab ka nga, Sir Harold Salang. Watching from Purok Tres. Kaman si New San Bog, New Corilla, Davao del Norte nga nagpaabot po si Master Kano sa anong imbitahan diyan na pita.
4: Kala.
5: Samtang dirita sa katapusang bahin.
1: XFM Weather Update.
5: Sa ato gawinir update sa karoga panahon na mga katropa. Kining atong lakad sa panahon karong adlaw Biyernes Agosto 21 tuig 2026 alang sa Tibuok Davao Region. So mala sa pinakabag-o karong forecast sa DOST Pag-asa. Ang Davao Region makasinati kini sa partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan apan na posible sa gihapon ang panagsa kini nga mga pag-ulan o thunderstorms sa pina panahon sa hapon ug sa pipila ka mga lugar sa ato nga Davao Region. Gani sa Davao City ug sa Mount Apo area mga tropa ang forecast nagapakita kini ug partly cloudy. Ngatol sa usahay cloudy nga kalangitan o madag-umon nga kalangitan nga adunay posibilidad usab sa rain showers o thunderstorms. Ang temperatura usab mahimo kining maabot ngadto sa 26 ngadto usab sa 33 degrees Celsius. Sa kinatibuk-an ang Davao Region kinahanglan usab gihapon nga magbantay ang publiko sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon labi na sa mga lugar nga kasagaran kining maigo sa kusog nga ulan o thunderstorm. So aduna usab tay thunderstorm advisory nga gi-issue sayo ning kabuntagon apan gi-declarear na sa pag-asa nga terminated na ang tanang thunderstorms advisories alas 4 sa kadlawon kaganihang buntag. So bisan pa niini pinumduman gihapon ang publiko nga padayon nga magmonitor sa mga bag-o karoga weather update tungod usab sa posibilidad sa kalit usab nga pag-usab sa kondisyon sa panahon mga katropa. So mana mga kaigsoonan atong lakad sa panahon nining adlaw karon mga katropa adlaw nga Biyernes mga kaigsoonan.
1: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas.
4: All right. Daga salamat mga katropa. Ugong mga po Lunes sa San Pohon dugong sa programa ng Exciting Pilipinas sa samang takna o sa samang istasyon. Okay, syempre ka pala ko ka akong kaoban si katropa Bungal Gabriel na atangin mo ninyo. Kaya ninyong ubos kay gala sa kahinginan malalain Master Electan nini.
5: Yan, thank you so much. Kaninong tanda mga katropa musunod ang express balita sa buntag kaoban ni katropa Lars Sanyol. O salamat ko sa XFM 99.1 Mati City kag katropa Kains sa Asibido. O siyempre gato sab kang ang katropang Gapikong o ginabagan sa Master Control sa XFM 107.1 Tagum City sa katropang Gab Alas. O gitimon sa kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. Alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat, mayog buntag na tuntaran mga katropa!
4: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Yes, to health!
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
14: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
14: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
14: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
16: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
17: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
14: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
17: Visionex, daghan na ang natubangan.
18: Sugad na nganak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
17: Visionex, sulay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
14: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
17: The secret of health.
14: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
17: The secret of health.
14: Kini na usab mang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
2: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente.
3: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
4: Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.
5: Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7.
6: Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
7: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: oras mga katropa sa XFM alas 6:08.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok. Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mga biktima sa sunog sa Faye Ayala, Mankilam, Tagum City. Gikasubo pag-ayo ang hitabo.
1: Headlines, headlines.
0: Emergency security meeting ipigayon sa mayor sa Island Garden City of Samal tungod sa netabo sa Ateneo de Zamboanga. Seguridad sa mga eskwelahan o tourist areas gipahugtan.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, lalaking na miyesta sa Kibawi, Bukidnon, nadunggaban.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, Trump naghulga nga bumbahan ang Oman tungod sa kasabutan sa Iran.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas U18 isaka sa quarterfinals sa FIBA U18 Asia Cup.
1: Headlines, headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, singer sa kantang Dota o Ako, mi panaw na.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa bundok. Express Balita sa bundok. Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Filipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 21, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balitang sangkar.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold ga Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sulod paingon si Kawas, inumtado adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gikasubo pag-ayo sa mga biktima sa pagkasunog sa upat ka mga balay sa Faye Ayala Village, Barangay Mankilam, Tagum City. Sanglito wala sila'y nasalbar ng bisan usa ka mga butang. Kinuman gilamoy sa kalayo, pasado alas 8 unak na sa buntag, Agosto 20, 2026. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Rooney Pataw, kansa tag-iya sa DE nasugod ang kalayo. Walay tao ang ilang balay atul sa pagkasunog. Sanglit nag-harvest kini og pruta sa pikas purok. Kalit kini may pauli humana dawat ang impormasyon. Siguro niya nasunog ang tanang importante nga dokumento. Lagi pang iya nga tinigom nga kwarta nga nakatidad matod pa og 3,000 pesos. Samtang nasubo usab sa panghitabo si Rinaldo Corbeta, usa sa mga biktima sa sunog, sanglit lakip na ugdaw ang iyang motor nga gamit panginabuyan. Apan mapasalamato na lamang siya nga nasalbar niya ang iyang anak og ang apo. Siguro niya anaa siya susunod atol sa panghitabo. Sigon sab sa inisyal sa imbestigasyon sa bumbero, pinagi ni BP Tagum City West Fire Substation, Fire Officer 2, Don Felder Santa Cruz. Posibleng electric wiring ang tinubdan sa kalayo. Galayon silang may responde sa dapit. Humal madawat ang report apan paspas matupan na ugdaw ang mga balay. Sanglit gama kini sa light materials. Hagit usab alang sa ilang pagresponde ang mga cable wires sa internet. Kaubos matod pa ang pagkataod. Hinoon walay nasa naangol sa mga insidente. Samtang napahinumdob ang otoridad sa publiko kaya secured ang ilang mga appliances. Kung mulakaw, aron malakayan ang sunog. Dugang karon nga pagpanubay ang gihimo sa otoridad, aron masayran ang damyo sa maong panghitabo.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye, katropa, sa balitang lokal, emergency security meeting ipigayon sa mayor sa Samal Island. Tungod sa netabong sa Ateneo de Zamboanga, seguridad sa mga eskwelahan o tourist areas gipahugtan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gipahigayon ang usa ka emergency security meeting ni Mayor Limuel T. Reyes sa Island Garden City of Samal niatong Miyerkules, Agosto 19, 2026, uban sa mga law enforcement agencies ug mga nagkadaiyang opisyal sa syudad aron palig-onon ang seguridad sa mga eskwelahan ug sa mga estratehiko nga lugar sa Samal. Gipahigayon ang maong tigom taliwala sa nagkadaghang kabalaka sa seguridad sa nasud. Lakip ang baguhay lang nga insidente sa kapintasan nga gikataho sa Ateneo de Zamboanga. Lakip sa mga lakang nga gihisgutan sa pagpa pataas sa police patrols og visibility sa mga eskwelahan og pagpatuman sa hustong back-checking og access control measures. Gihatagan usab og pagtagad ang mga eskwelahan nga kulang og gate barriers og ang pagmonitor sa mga lugar nga giilang adunay security vulnerables. Giplano usab ang pagpahigayon og security og peace and order orientation sa mga eskwelahan uban ang suporta sa nagkadaiyang national government security agencies lakip ang Bureau of Jail Management and Penologic o BJMP. Gihisgutan usab sa tigom ang mga kabalaka sa giingong drug-related activities, drug racing ug mga away o brawls ilabi na sa mga beach resorts. Gipasiugda sa PNP ang masugot nga pagpatuman sa peace and order measures sa mga tourism establishments aron mapreserbar ang kalinaw ug seguridad sa mga residente ug mga bisita. Gihisgutan usab ang pag-ila ug pagmonitor sa mga individuals nga giingong nalambigit sa mga organisadong grupo sa kaputian. Lakip ang pagpaligon sa intelligence gathering ug hustong intervensyon alang sa mga estudyante ug individual nga posibleng madala sa mga illegal nga kalihukan. Gibutyag usab ni Mayor Reyes nga kinahanglang mahimong proactive ang city government sa seguridad ug dili na maghulat nga adunay seryosong insidente una pa kinimulihok. Dugang sa mayor nga giisip nga usa ka importanteng tourism destination sa Mindanao, kinahanglan nga magpabiling luwas ug malinawon ang samal alang sa mga residente ug mga bisita. Katropa, siguruha nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Para sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Gong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Sa Pikas Bayan, Katropa sa balitang lokal, gipakusgan sa ang kahibalo sa mga mga kabatanunan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kabahin sa STI, HIV o mental health. Pinagi sa Osaka Awareness Seminar nga gipigayon ni Antong Agosto 18 sa Santo Tomas College of Agriculture, Sciences and Technology kon STICAS. Ito mong ang maong kalihukan sa paghatag og tukmang impormasyon ngadto sa mga estudyante mahitungod sa STI o HBI prevention. Responsabling health practices o pagkatiman sa mental health o personal well-being. Gipangunahan ang kalihukan ni Municipal o sa Municipal Health Office, STICAS o Sustain Health Initiatives of the Philippines Concept. Nakip sa mga resource speaker si Genesis Jeremias Apare, Grace Pinder sa SHIF, alang sa STI o HIV AIDS Awareness, samtang si Registered Nurse o Public Health Nurse Lucel Pabilonia, mao'y nangulo sa Mental Health Awareness Session. Ihatagan usab o higayon o ang mga estudyante na pinaagi sa Open Forum o interactive activities aron makapangutana o mas masabtan pa ang mga isyu nga may kalabutan sa ilang panglawas o gayuhan. Gilawaman nga pinaagi sa maong programa, mas mahimong health conscious, responsable o andam ang mga kabatanonan sa pag-atiman sa ilang physical o mental nga kahimsog, samtang mapalambo usab ang pagpasabot o suporta alang sa isig katao.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa
0: Alasize, 16 na ang itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Kapitan sa Davao City, nagtuo sa negatibong epekto sa online games. Ngadto sa kabataan, kompyuteran istrikto na ginarubing matag gabi sa otoridad. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Dako ang pagtuo sa punong barangay sa Barangay Sentro San Juan, Agdao, Davao City nga si Kapitan Rene Estorpe nga na-develop ang dili maayong pamatasan sa ubang kabataan karon tungod sa pagkahilig sa mga duwa online. Tungod niini sa interview sa XFM Davao ngadto kaniya, gibutyag sa kapitan nga kabahin sa ilang inisyatibo karon mao ang pagsiguro nga dili mababad sa kompyuteran ang mga minor de edad ilabi na takna sa kagabion.
5: Yeah, it is a big factor nga mingon ko nga they are usual visitor sa ilang cellphone in which nga makita nato ni transpire na jud po na sa ilang mga action karon no o sa ilang mga adoption karon kung sa ilang nakita diya sa ato ang social media. So labi na jud kining mga internet cafe karon nga sometimes og makuangan og monitor jud na jud sila gababa diha. So ang among pamaagi din eh is ginaapa rubing na ako akong mga internet cafe na din ang mga minoridad kung alas 9 sa gabi kinang pauli una o pagawasuna but sometimes malutsan man me kami. But again, it is a constant and continuous monitoring and rubbing lang yun.
4: Suportado sab ni ini ang argumento nga dili angay ibasol sa mga magtutudlo ang ngilad nga pamatasan sa mga estudyante. Panawagan ni Kapitan Estorpe ngadto sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan, labot sa isgutan ng mental health sa ilang kabataan.
5: Pagbinan tayo lang yun ta kanunay, no, kita mga residente na to din sa barangay Sentro San Juan, lakip na ng mga ginikanan, labi na sa ato ang kasamtangang problema karon nga kining gitawag na to mental health or kining depression sa ato mga bata nga din makaguol gayon, no, nga din dunay mga panghitabo sama aning din magwild ng bata o din gani mo gusto na musulod sa pagkalas sa kinabuhi tungod lang nga nakahatag na siya daw sa ilang palibot nga din nagsugod kini sa gitawag na to pagbuli-buli, nagsugod kini sa pag interact dia sa atong social media nga din unta magbintayon kitang mga ginikanan o kitang mga lumulupyo din sa barangay sentro aron sa paghatag o ginsaktong magtagad sa atong pamilya.
4: Ang tingog ni barangay sentro San Juan, punong barangay Rene Estorpe. Mga katropa, aron karon ni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminte magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tiya, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Lalaking na miyesta sa Kibawi, Bukidnon, nadunggaban. Atong sayron katropa ang detalye, Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Ang ulang usa ka lalaki o kasamtangang nagpaalim karon sa ospital. Human sinigidunggab sa iyang kauban sa trabaho samtang na miyesta sa Pro 4 Mianlas Barangay Marapangi, Kibawi, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon ni atong Agosto 19, 2026. Nailang biktima nga si Elias Gino, 46 anyos, samtang ang suspect na ilang si Elias Samson, 41 anyos. Ang biktima kauban ang iyang pamilya ni ato sa balay sa iyang manghod diin nagpahigayon sila og panagtigom og pagpanag-inom sa selebrasyon sa Sitio Fiesta. Galit matod pa nga niabot ang suspect nga hubog na kayo og nagpasiatab nga mangita og kasamok. Buot lang unta ang biktima mo agak sa suspect paingon sa motor ni ini aron papaulion. Apan nagkalalis ang duha nga niresulta sa pagpanunggab sa suspect ngadto sa biktima sa makadaghang higayon. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation. Ang kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa Purok 3 Balintawak, Kibawi, Bukidnon. Kasamtangan kining natanggong sa selda sa Kibawi Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso nga tubangon ni ini dito sa korte. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Gusto Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang klase sa Tampaka National High School gisuspende tungod sa mikatag nga online threat. Narukad gikan sa XFM Jensan katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
7: Nagpadayon ng pagpangita sa Tampakan Municipal Police Station sa responsable sa viral post sa social media kabahin sa hulga sa pagpamusil batok sa mga magtutudlo sa Tampakan National High School sa Tampakan South Cotabato. Usa ka post gika sa Facebook account kagigan lang January ang nagpahimangno sa mga magtutudlo nga mangandam. Giangkon ini nga gipunterya ang mga magtutudlo sa senior high school o giingong armado ang mga naghimo sa hulga. Samta nagpadayon ng investigasyon sa mga kapulisan sa Tampakan, gidala ang usa ka 14 anyos nga estudyante nga nagkomento sa maong post o gituuhang makatabang sa investigasyon. Dali nga gisuspindi ang mga klase sa eskwelahan human sa maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan si Tampakan Mayor Leonard Escobillo sa mga residente nga dili magpanik apan magpabiling magbinantayon o dayon i-report ang bisan unsang may kalabutan sa impormasyon ngadto sa mga angay nga otoridad. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa mga natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: XFM FM Report.
0: Salamat kay tropang Philip Oligario sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay BHW nga namaligya og krudo o gasolina, gisikop sa bypass operation sa Las Nieves, Agusan del Norte. Ato sa iron katropang detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ng usa ka 39 anyos nga barangay health worker. Human kini masikop sa gipahigayong bypass operation tungod sa illegal nga pagpamaligya og krudo o gasolina niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto tuig 2026. Gikasah ang maong bypass dito sa kasiklan Las Nieves, Agusan del Norte. Giila sa mga otoridad ang dinakpan sa alias nga Rona Kinsa Lumulupyo sa maonga dapit. Base sa datos gikan sa Las Nieves Municipal Police Station, nakuha gikan sa posisyon sa akusado ang kinatibok ang 280 ka litro sa produktong petrolyo nga giingong iyang gibaligya nga walay saktong permiso. Pasakaan ang suspitsado og kasong kalapasan sa Presidential Decree number 1865 nga nag-amendar sa batas pambansa bilang 33 kini nga balaod naglatid og nagpahamtang og silot sa mga illegal nga buluhaton kalabot sa petrolyo o mga produkto ni ini. Ang dinakpan kasamtangang anaa nakakustodiya sa Las Nieves MPS alang sa saktong disposisyon o pahamtangan o legal nga proseso.
9: Sa gate na to, kung naailaing tao nga kanang dili gyud ingon nga mga parent or even gani mga parent nga musulod din hini nga during class hour, mag-ID gid sila. Unya, istorya sila sa guard kung kinsa nga teacher ang ilahang tuyo.
8: Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Alas 6:25 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya at butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayron, mga katropa, ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal.
10: Balitang sa Nasyonal.
1: Express Balita. Express Balita. Weather Update.
11: Mga katropa, tatlong weather systems ang kasalukuyang minomonitor ng PAGASA, kabilang ang Severe Tropical Storm Saudel na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o Lunes. Ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa. Minomonitor din ang isang circulation na nasa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. May posibilidad itong maging bagyo ngunit inaasahang mananatili sa labas ng PAR. Ayon sa PAGASA, maaari ring muling lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
1: Express Balita. Express Balita.
11: Umabot na sa 29 ang naiulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at ng habagat. Ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kinatayang 6.8 milyong katao o halos 2 milyong pamilya mula sa 11 na rehiyon ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Meron ding 19 na sugatan at 3 nawawala habang nasa 47,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center kahit nagsisimula ng bumuti ang lagay ng panahon sa ilang lugar. Samantala, tinatayang 4.6 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura at nasa 1.4 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Hindi pa kabilang sa naturang bilang ang posibleng casualties mula sa bagyong Neneng na patuloy na minomonitor ng mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
11: Nasa state of calamity na ang buong Bulacan kasunod ng matinding epekto ng ilang araw na pag-ulan na dulot ng habagat na mga nagdaang bagyo. Sa ilalim ng Provincial Resolution No. 708-T226, Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagresponde ng pamahalaan sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Kabilang dito ang agarang paghahatid ng pagkain, medical assistance at iba pang pangunahing serbisyo sa mga apektadong lugar. Makakatulong din ang deklarasyon sa pagpapabilis ng rehabilitation at recovery programs. Gayon din sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa mga hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
12: Express Balita.
11: Target ng pamahalaan na magkaroon ng 13 karagdagang pumping station sa Metro Manila pagsapit ng katapusan ng 2026 o unang bahagi ng 2027 upang makatulong sa pagkontrol sa tubig ulan at pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangang dagdagan ang kapasidad ng mga pumping stations dahil sa mas matinding buhos ng ulan na nararanasan sa bansa. Base sa pagtataya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sa 13 proyekto, 4 ang bagong pumping stations, habang 9 naman ang isasailalim sa upgrading. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na hindi sapat ang dagdag na pumping capacity kung patuloy na nababara ng basura ang mga drainage system. Sa pag-inspeksyon niya sa Tripa de Gallina pumping station sa Pasay City, nakita umanong gumagana ng maayos at full capacity ang mga ito. Ngunit maaring maapektuhan ang operasyon kapag napupuno ng basura ang sistema. Sinabi ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan upang mapakinabangan ang ilang uri ng basura gaya ng pagpuproseso ng organic waste bilang compost, habang ang mga hindi na magagamit ay kailangang itapon na maayos sa mga landfill.
12: Express Balita.
10: Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alasay sa 29 na sa buntag o karoon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatod ka na ito sa Vision Xclass Soft Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ito ang mga ambisyon, dapat tinaobermente ito ang Vision. Inom taado adlaw o Vision Xclass Soft Gel Capsule.
10: Express Balita sa buntag.
0: Naghulga si US President Donald Trump nga bumbahan ang Oman tungod sa iyang dili pag-uyon sa kasabutan niini. Uban sa Iran, bahin sa Strait of Hormuz. Matod sa mga opisyal, wala muuyon ang kampo ni Trump sa pipila ka mga bahin sa kasabutan, lakip ang pagdumala sa Oman o Iran sa maong rota. Ang importante nga supply sa lana o natural gas. I-question usab sa US ang maayong relasyon sa Oman o Iran, lakip ang plano sa Oman nga mangayo matod pa og voluntaryong bayad sa mga barko nga moagi sa sasangpit nga agianan alang sa ilang kaluwasan. Gimo kini ni Trump ang maong hulga samtang nagtinabangay ang Oman o Iran aron maabli pag-usab ang Strait of Hormuz. Magpadayon nga makigistorya tali sa US o Iran. Nagpahimang nausab si Trump sa batok sa Oman ni atong Mayo samtang ni atong Martes. Iyang giingon nga ang Strait of Hormuz kay teritoryo sa US nga gitawag sa Iran nga usa ka dilusyon.
10: Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasay 30 na sa buntag.
10: Balitang sports.
0: Detali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligo ng tuhod, makasuga ko bisag magluhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
10: Balitang sports.
0: Katropa, misaka sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Youth. Matapos pildihon ang Syria sa qualification round sa FIBA U18 Asia Cup 2026 sa Ahmedabad, India. Ang maong kadauga nagpadayon sa kampanya sa mga batang Gilas nga nagahuman sa grupo o sa group stage nga dunay 2-1 nga record. Human sa mga dagkong batok sa Chinese Taipei o Thailand, o usa ka kapildihan nga to sa defending champion nga Australia. Sa ilang quarterfinal berth, mas napaduol ang Gilas U18 sa mas dagkong tumong ang semifinal samtang usab dinopat ka mga teams nga makaabot sa maong hugna. Moy makakuha og pwesto para sa o para mo presentar sa Asia 2027 FIBA U19 Basketball World Cup.

0: Detali karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod ganato kini sa Cleaner Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga, sa mga nanay nga dili kay komportable sa mapawanit. Puli na katropa ang inyong sabon, of the Clear Skin Herbal Soap. Usa ka sabon herbal. Ihimo sa Yes to Health o napalit na sa mga parmasya butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. Sa headline singer sa kantang Duta o Ako, Mi Panaw Na. Atong sayron katropa ang detalye. Pinagis to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning, mga maring. Usa ka maayong adlaw nga business today. Ay, nako, mga maring, masalubon nga balita. Ni panaw na ang kanhi Sugar Pop member nga si Vanessa Rangadur sa edad nga 30 anyos na makaksidente ni atong Agosto 19, 2026. Nailan si Vanessa nga gitawag sa Oga Vanessa Blanca, isi pababaying singer sa kanhi viral nga kanta nga Dota o Ako. Diin ka duet ni ini si Aki. Matod pa sa iya ang igagaw nga si Ivy Ann Salum. Aksidente nahulog si Vanessa sa kondominium diin siya nagpuyo sa Manila og nakaangkon og severe traumatic brain injury og internal brain hemorrhage. Mihang niya usab ang pamilya sa kanhi singer sa publiko nga tagan sila og panahon og pribasiya tungod sa pagkamatay ni Vanessa. Amo ta mga maring ato ang subis balita today. Ako ni si Maring Inde Erica dili gwapa dili mestay sa. Apan ayo ko pian sa basig bapon maako na ka. Salamat kay bye-bye.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daghang salamat Maring Inde Erica sa detalye sa report. Grabe si Katar baning duta o ako. Duta o ako anang kanta ba? Ay, nako, condolence sa pamilya sa singer, mga pareha. Oras, mga katropa, alas 6:35 na sa buntag. Huwag mo ka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw niya Biyernes, Agosto 21, 2026. Mga balita ang hatod kinato sa mga produktong gigihimo sa Yes to Health. Nakong natabang kini mga katropa, mga pareharon nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudad, tag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudad, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito.

0: Usa ka doctor of naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix user.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
11: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
12: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente.
13: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
14: Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.
15: Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7.
16: Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
17: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
18: Okay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
17: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
19: Zaton Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
19: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
22: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
23: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
17: Zaton Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mozart! Mozart! XFM, Katropa!
1: Good morning, friends! Sige lang, kumusta? May bunta, kaninyong tanan. Mga Katropa, welcome! Welcome mga igala sa itong bagbang gumunuban sa tulumanong Bullseye! Oy, adlaw karong Biyernes, holiday ta mga kaigsuunan. Adlong Biyernes, pizza 21. Pizza 21, may galas bulan sa Agosto 2026. Paliw ko, Ralphs, ako ang eyeglass, Ralph eh. Sa naman yung tao ni? Tantong dali-dali. Ninoy Aquino Day karon. Mga katropa, ganahan baka si Kuanan eh? Ganahan baka si Marcos aning adlawa mga higala? No nga Ninoy Aquino, kalaban man ni sa iyahang unsa ni? Di ba gini mo na pwede i-romanticize? Kay sa buhay pa mga higala si Ninoy, no? Vocal man gyud siya mga higala nga antay Marcos siya. Tingabi to ta nang iyang mga followers nga. Miski antay Marcos sa una tong si Ninoy, kining iyang mga tagasunod karon mga higala, mura, kuan naman? Pro BBM naman?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saka gipakaong BBM sila ha, no? O sa magiging magkapausap, dali-dali magkapausap, may galas baruganan sa tao. Sa inyong tanaw. Di ba ka mga igala kwarta? Oh, doon na lang yun sila yung common enemy. Iisip nila mga igala nga, di man tamigo pero isa na tagkaaway. No? Di man tamigo pero isa na man tagkontra. Abira! Anak siguro. Naman nagtirada sa uban mga katropa. No, dili sila kaaway pero usara man sila kontra. Maunang nag-usa na lang sa sila. Pagkasunod may galag, wala sila lang maaway. Sila na po'y mag-away. Mayong buntag sa ato mga katropa. Dili mga igala sa atong syudad sa Tagom. Ato mga kaigsunan, giroon na nasa lang tagsadagsa ka mga panimalay. Sa atong mga katropa sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa atong syudad. Alam mayong pagbalik kay sikay ninyong hurot mga kaigsunan. Ito mga barangay na sa mga rural areas. Ito mga kabarangayan, mga higala nga na area sa unadri mga higala sa sentrong bahin sa itong syudad. Ito mga katropa diri sa may palengke, terminal, o kasa pa mga lugar mga higala na ginatawag na ito mga kaigsunan nga point of convergence. O gini mga area bito, mga lugar may ito nga kundiin mga higala sagad gatapok ang mga tao. So pag-amping kamus kanuna ay mga higala, labi na sa itong pagtapok-tapok. Niya... Ano mga gusto tapok-tapok kasagaran, yan na ito makuha mga igalan, mga sakit na makuha na ito. No? Kanang mga pinaog na ay mga kanang makatakod. Mga maubosip o makatakod man na siya. Usayan na ito na makuha sa mga tapok mga igalan. Yeah. Wala mga igalan ito ang panlawas o na ito na ready. Adi at medyo maipit tadi hang dapita. Mga...
0: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag sa itong mga kapulisan kasundaluhan, itong baga teacher, atong mga kining traffic enforcers, drivers, atong mga street sweepers. O ang tanan may galang naglihok sa ito ang dakbayan. Maayong buntag. Naot ang anamo may galas maayong pagpanikay sikay. No, karong holiday. Oh, holiday karon mga katropa.
0: Bullseye!
1: Hi!
0: Bullseye!
1: No, kami na may way holiday ane. No? Pero muhangyo ko ba sigda, di na ko mo sangko o galas jis kay holiday man. No? Tama na ta, alas 9.59. Ano? Oh, at least alas 9 pa. No? Dito ang maing buntag. Ganito na sa ito mga katropa. Dari mga igala sa Panabo area. Island Garden City of Samal. Santo Tomas. Sa may Carmen. Braulio Duhali. Mga katropa na ito. Mga igala sa may Sawata. Kapalong. San, Talaingod. Asuncion, Yucurilia. Mayong buntag. Ato mga katropa diri sa Davao de Oro. Good morning. Yung mga igala sa lungsod sa Laak, mayong buntag ninyong tanan diha. Ang mga katropa na to diri sa lungsod sa Mawab.
0: Bullseye!
1: Gusto ba mga igala ang mga taga Mawab karong orasa? Ang ato mga kaisunan diha usab sa may Nabunturan. Good morning. Mayong pagbalik kay sikay ninyo. Ang ato mga katropa usab diha sa may Monte Vista. Good morning.
0: Good morning.
1: Yung mga igala sa may Mungkayo. Sud Santa Pengunta o New Bataan, Compostela, di may galas Maragusan o Diritas Mako, Mabini Pantukan.
0: Good morning!
1: Ang atong mga silingan, may gala mga probinsya, mga taga Davao Oriental.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong good morning ninyo sa atong mga katropa diri sa Davao Oriental. Sa may ato ang may katikara na ito karong mga orasa. Ito mga katropa, usap! Diri sa Davao City.
0: Good morning.
1: Nga naminaw, may gila pinagi sa atoang frequency 107.1 XFM Tagum. Labi na ang mga taga-Marilog. No, mabut sa itong signal, diri sa Kalinan, diri sa may Buhangin area. No, mayong good morning kanin yung tanan. Tana, may gala, bisan pa man sa mga katropa na to, nga nagasubaybay, pinaagi sa ito ang YouTube. Alam, mayong good morning kanin yung hurot, mga Ikson.
0: Good morning!
1: Mayong pagbalik kay Sikay sa atong mga katropa, sa mga naa mga igala sa Facebook. No, gasaman mo mga igala karon aminaw. Alam, kumusta mayong pag-plaster-plaster diha, no? Mayong pagdigamo diha, no? Sa inyuhang mga kusina, pag-plaster sa inyong tindahan, o kapag-andam, paingon sa inyong mga trabahuan, magkaigsuunan. So, hinaota, hinamos kapis, kais panlawas, huwag panghuna-huna, huwag ang rasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may budadag-budagaya ka na itong tanahan, ting laing adlo na usab, laing panid na usab sa itong pagbakabuhi. Ibabaw ni ba, danlog tang kalibutan. Mayong good morning sa itong mga katropa, alas 7.15 na. Naot mga igala nga nakakapi na mo, o kung ang imong kape, mga igala, makapakulba, makapahyper ni mo, hatag ni mo hyper acidity ba eh? Undangin na na. Dito na ito magigala sa Santon Gold Coffee Mix. Yan, Santon Gold Coffee Mix, mga Ikson. Makahatag na ito magigala, makakapina ka, makapanambal pa yun. Okay, na ano yung mga igala ay mangustin. Ado na yung malunggay. Ado na yung turmeric. Ado na yung chia seeds. O, ado na saan ni mga igala ay collagen o glutathione, baga kaigsunan.
0: Good morning!
1: Buntang ninyo diha. Tunga pakatsulay mga igala diha o ining inom aning Santon Gold Coffee Mix. Ala, sulayin na ninyo. Palita sa daan. No, kaya di ba mo kasulay, di mo mapalit. So, palita sa mga igalas pinakadool ka butika. Ana sa inyong lugar, may igala nationwide. Mga taga Bisayas, mayong buntang ninyong tanan.
0: Good morning!
1: Mga taga Cebu, no, taga Bohol, mayong good morning.
0: Good morning!
1: Di ang mga igala sa Samar area. Di sa may igalas Negros. O, di mga igala sa areas Mindanao. Di ang mga igalas Iligan, Dipulog. No, mayong buntag sa ito mga ating paminawan. Diya, mga katropa, taga Agusan Sur o taga Bukidnon.
0: Good morning!
1: So, bye-bye ka na ito. Binagi may gala sa itong YouTube channel. Mayong buntag ninyo talan. Asama mo mga igalang bahin karoon nining atong akapupundaan mga higala na minaw. Mayong magbalik kay Sikay, Baby Lynn. Good morning!
0: Good morning!
1: Loris Fina Cabalpingi Casturil, Davao City.
0: Good morning!
1: Eufrasinia Babael.
0: Good morning!
1: Jesse Luzarito, diya sa may Kabakungan, Davao de Oro.
0: Good!
1: Sa nabunturan na. Danny Hipulan, may buntag from Sambuanga, Del Norte, sa Sindangan.
0: Good morning!
1: Alfredo Hicali, gikan sa Australia. Presidente sa Aguanta Party List, may gala Australia Chapter.
2: Ay!
1: Sa kaya na imo, sir? Sydney, ba na imo, sir? Ah, Sydney Chapter. Chris Piniano, Redolusa, may buntag. Innocencio, that the twin. Good morning.
0: Good morning.
1: Good AM, ganahan, gimi mo tanaw. Sige, ngisi, ako asawa, dilita, datuin ni mo. Parehas ko no to may, HIV domestic ka lang unya ako kay international. Ama. Sabas ka rin ayan. Oh, Innocencio the Twin. Si Glenn Onguria, good morning.
0: Good morning.
1: Josefina Tapakal, RJ Ra, RJ Crayo.
0: Good morning.
1: From Hagubiao, Mandawi City.
0: Good morning.
1: Okay. Mandawi di ay no.
0: Good morning.
1: Ang buntag sa mga taga Mandawi. Nadette Savareta, Ellen Chungson from Davao. Si Sunny Tamsi.
0: Good morning.
1: Good morning, Sir Arne, please taga Taguluan, Miss Amis Oriental. Please kong shout out sa akong igagaw diya sa Tagum, sila Kiking, Tata, Punsay, Rudan, Apor, Solid, kayo na minaw ni mo, sir. Salamat.
0: Good morning.
1: Nadet sa Barreta, Florencio Duma, may buntag. Si Lilibet Gorospe.
0: Good morning.
1: Shout out from Hingoog City.
0: Good morning.
1: John D. Pergis, no? May buntag. Katropang Arnel, shout out ni Mrs. Sa Mrs. ko, busy sa tindahan, si Emily. Uban sa akong apo nga si MJ Lingaw, may pamati ni mo. Good morning. Salamat.
0: Good morning.
1: Okay. Ito mga katropa, shout out sa YouTube, Facebook na eh. Abel Manlangit, Jeffer Arangkana, good morning.
0: Good morning.
1: Ellen Malasarte Chu, si Tiyob Inalad Nanalad. Membro sa Aguanta Party List, Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Gipalanog-lanog na ko ang radyo para mga tawa na sadta. Less stress, Santon Plus Coffee. Hala ni Pugi, magka sa imong outfit. Hala ka, oy. si Bro Milan Ulog, maing buntag. Buntag diya, Bro. Oga, aritas pikas, mga igalan. Ito ang...

0: May buntag kang Gomer Diaz. No, diya sa may Lapu-Lapu, Cebu. Pani mga igala, kining membro ni sa Aguanta Party List, Lapu-Lapu Chapter. Benji Agustin from Malabon City. Uy, magandang umaga dyan. Irene Saison Arnoco. May buntag sa Ronald, shout out akong asawa diri si Tamia Lapu-Lapu, Cebu. Naglanog-lanog ka diri, sir. Salamat. Good morning. Si Viram Tiniam Irish, good morning, Sir Arnel. Still member of Aguanta Party List from Hong Kong. Shout out lang ko sa Soria family sa Barangay San Jose, New Corilla. Good morning. Salamat. Diomedes Bungkaras. Good morning. Ikas Panglao, Bohol. Good morning. Merlin Herbosa, may buntag ikan sa may Labangan. Good morning. Benji Agustin from Malabon, Josephine, Cebu. Nga Salveron Palconete, Romeo Carillo Lubiano. Good morning. Feli Martord, good morning, Dol. Watching everyday na Mino Simua from Davao City. Good morning. May buntag sa Gadabaw. Joel Mante, no, John D. Pergis o sobang pa mga ikala. Sige, arita mga ikala sa ito ang tamaglangan kay alas 7:20 na mga katropa. Agatak na sa ito bagbanag-ubanuban o katod ganin yung may ikala sa Santon Vitamin C. Kina kita mga ikala sa ito ang pag-ampos bulsay. Anong kita mga ikala nga mabuligan sa ito ang dalumanon. Sa pagkausapan mga ikala sa ito mga kaigsunang mga bisaya, may buntag ninyo mga bay. Sa ito mga katropa, sa ito ang mga kasimanwa, mga kauturan, may ayat nga agas ninyo kamarang mga salamat. Sa inyo way untat nga suporta ka mag-subaybay, sini aton nga pagpanag-ubanupon sa ito din nga pagwaragwag mga katropa. Bulsay! Bulsay! Sa ito mga kaigsunang mga Ilocano, Ajay Titibanger, naimbang na bigat kada kayo amin apo. Agyaman. Thank you. Mga kaigsunang mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Thank you. Mapiya mapita mapipiya kanulangon mga pagari. To mga kaigsunan natong mga mansaka mandaya kamayo madayo na timprano madayo na kamdag kamayo ubos lumon. Salamat ay gayon sa pagpaningag mayo kanaton program. Bullseye. Bullseye. Sa to mga kainspirasyon. Bullseye. Bullseye. To mga kaigsunan mga ata manubo manubo di babaon diri sa Davao del Norte. Para John, Masema, YouTube, Bagasuan, dat namin nagkundaan sa ita programa. Good morning! Sa atin naman mga giliw na tagapakinig mga Tagalog dyan, mula sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao, magandang umaga Luzon, ipahuli na natong Luzon, no? Ano na natong Visayas o Mindanao, mga kadropa. Maton pa sa radyo sa una, Kabisayan o Mindanao. Ano ba ginang radyo sa una, no? Ang tingog na may inyong mabati sa Kabisayan o Mindanao. Ay, buntag! Inaota may galang naamos mayong panguna-una o panlawas karong mga panahon na mga kaigsunan. O kang grasyag panalangin sa itong labaw nga magagagahong may mudanag budagaya ka natong tanan. Niglaing adlo na sab katropa. Laing panidasan sa itong pagpagabuhi. Ibabaw! Ning madanlog tang kalibutan. Uras tanan may galang di tamalimot. Sa itong pagpasalamat sa itong buhi nga Diyos. Hindi may galang laing adlo gihatag ka nato. Salamat sa usakasimana. Salamat may galas kusog. O mga lihupo na usag kita may galang kita mabuligan karong adlawa. Aron nga sa tanan na itong pagabuhaton. Atong himuon gini mga igala nga atong sangpiton ang alans Ginoo. Ana yun na. No, Margie may buntag ni Mudia from Sa Davao. Good morning, kumusta mang Sa ron? Wala mo baha area. Joel Bunag Cubs, good morning Cubs. Good morning. Good morning, gikan sa way na hot party list sa Toronto. Bani ka nang affiliate kini mga higala sa affiliate ni sa Aguanta, no? Basta mga higala, ayaw yung surrender, no? Morgan ay ato ang mga higala tema na to. Muna itong filosofiya na to sa Aguanta.
1: Ayaw surrender, Aguanta lang. Aguanta higala.
2: I talk to my, I talk to my, where the...
0: Apil-apil man, isawari! Awari! Kau, Mr. President, pagani may ka... Pagani may kaampo, diri mo namin samuk-samuk ko na. May buntag Joel Mante. May buntag Cubs, Joel Bunag po. Good morning Cubs, di kandiyan sa USA, no, Canada, sorry. Insan Bangkore, good morning. Alas 7:23, arin na tabi, kailas ng pag-ampos, bullseye.

0: Amahan na mo nga langiton, Ginoo. Salamat kayo nining takna sa buntag. Salamat sa manindot nga kabuntagon nga among natagamtaman ang kalangitan, nagsulti sa imong himaya, ang kawanangan nagsangyaw sa imong kahalangdon, ug ang kayutaan nagsinggit sa imong mga pagdaig. Ania kami, Ginoo, nga imong mga binuhat. Nagpasidungog ug naghimaya sa imong ngalan diha sa among tagsa-tagsa ka mga pamaagi. Salamat sa grasya, salamat sa kusog, salamat sa kalagsik, salamat sa gasas kinabuhi, salamat sa gasas sa matag-usa ug labaw sa tanan. Salamat sa gasas kaluwasan, imikan kay imo kaming gilukat gikan sa kaulipnan sa sala. Ug kung kaniadto wala kami paglaom, pero nakabaton kami kalauman nga mamahimo kaming unahimo kaming mga bag-ong binuhat pinaagi diha sa bunyag. Ug nakabaton kami paglaom. Nasa umaabot nga panahon, kami mahitipon kanimo uban sa imong mga balaan diha sa kahayag nga way pagkapalong. Ginoo, pasaylo kami sa among mga kalapasan nga among nahimo, mga nakalabay nga gutlo adlaw sa among kinabuhi, sa among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ug angayan nga buhaton, labi na gayod among pag-amuma sa among isig kaingon. Pasaylo kami, e napakyas kami sa kadagang igayon sa pagsunod sa imong kabubuton. Inay, ang among kaugalingon mo'y among gituman. Amahan, loyo pa manining among pagkamasalay po, wala kami laing dangpanan kundili ikaw lamang. Busa, loyo pa man sa among pagkamakasasala. Ania kami, dungga nga mahinang po kini among mga pag-ampo. Agaka kami kanunay, diha kanimo. Pabalika kami kanunay, Ginoo, diha kanimo. Hatagi kami kasing-kasing nga kanunay mahinumdom kanimo. Hatagi kami kasing-kasing nga kanunay magpasalamat kanimo. Ug sa tanang kalampusan nga among maangkon, ikaw ang among pasidunggan. Dili unta muturok dinhi kanamo ang garbo. Nga kining among naangkon, gumikan sa among mga kapasidad o gumikan sa among abilidad. Kun dili, ilho namo nga kining tanan, nahitabo og nagbalampuson tungod sa imong kaluoy, grasya og panabang. Among mga kaigsoonan nga naghambin giron sa nagkadayang balatian, nagsagubang sa laing mga hagit, among mga kaigsoonan nga nawadaan sa mahal sa kinabuhi, hupaya sila. Kung kami man in usab, Ginoo, imuha kaming instrumento sa maong kahupayan. Imuha kaming mga buhing saksi nga ang among gituhan masangyaw namo dili sa pulong, kundili pinaagi sa among mga buhat. Kundi inang among kinabuhi, mo'y mupasanag nga to sa uban, ug makita, ug kami maila, nga imong mga tinunan, pinaagi sa among paghigugmaay, pagpinasayloay, pagdinaitay. Kining tanan among ipangayo, ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Uban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Hinumdami kanunay mga ikala. Ang dautan mo sana ay nining katilingban. Gumikan kay mga tao. Ganto tayo mahimo nga matarong nagiyugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Sa makausapay kala kumusta o maing buntag ka rin yung tanan. Welcome. Welcome. Welcome mga ikala sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlong Biyernes, holiday, Ninoy Aquino Day karon mga ikala. August 21, 2026. Way trabaho ang mga naas sa gobyerno. Gawas lamang mga ikala sa mga nagatunol o mga medical services, emergency mga kanang, ato ang mga responders o mga essential services mga ikala. Wala sila karon. So, ang mga private, no, mga private sector, taga private sector, adunay uban may gala sama nato, wa magidi halidihay. So, trabaho gyapon, minga mga tong kadalanan, so, buriso may gala, di magpaturagas, di magpalabi og dagan, ampings kanunay sa inyong mga lakaw, baga kaigsunan. 728, o kining orasa, mga katropa, gitunol ka ninyo sa itong, kini may galang Santon Vitamin C. Mga kauturan, mga kasimanwa, kining oras, gindulong sa inyo, sang bulong nga Santon Vitamin C nga mabakal ini sa mga butika duol sa inyong lugar.
2: Bullseye!
0: Good morning! Cleo, mahiuntag anuron og tubig ning mga kapareho ni Auntie Claire. Sige lang. Muna ginaingon ako mga igala, na yung mga panahon nga malagot ka, abin mo si Auntie Claire, mga igsoon, she is employing dead cat strategy. Kantong mga, kuan ba, kanabang tabunan ang laing isyo. No? Master, asa naman po ka asa naman po ka napadpad. Alas 7:30 na unsa kuno namit? No. Maayo ni siya mga igala mo gamit og nang ginatawag nga dead cat strategy. No? Ano bang ilambos ang patay nga iring mga igala diya sa tubangan sa mga tao. Aron nga ang atong gisgutan mawa ato na ta maka-focus mga igala sa patay nga iring. Ta? Pakabantay. Wala gyoy head on nga pag-discuss nga nilutaw ang Manila. Naa ba? Wala. Magsigig pangita og isyu mga igala nga mangdaginot anang uban mangitag bikil para musikat. Diba? Sud kayo tas bulsa mga higala ni Ante. Very. No? Muna kayo gyud ko ninyo igna mga higala nga ayo jud ko ninyo igna nga ah, hinoon ka na mga LBM. No? Eh sumang ang LBM ka tropa Arnel. Loyal ni Bangag Marcos.
3: Ayya!
0: Murag mga gipang LBM pong mga nao. Kaya noon, mga igala, sila may mo justify para atong si Lovely Granada. Kaayo ra i-eat siya para mo buto.
3: Ayya!
0: Oh, iyang gi-justify mga igala nga dili man kuno to general, umatong generalize mga igala ni Auntie Claire ang pagtirada sa mga teacher. Kay bao man me. No? Nya napay uban karon mga igala mo ingon. Eh, bright bright sa ding uban. No nga minus kuno hina kuno comprehension ang mga DDS. Ese.
3: Pino.
0: Ah, minus kuno comprehension ang mga DDS. Oh, at least dili mailad.
3: Ay.
0: Kaysa ninyo harap-harapan na mong gi kawatan, ilad lang gyapon. No? No makaingon man kana katropang Arnel, sus Ginoo ko. Napakus itlog sa akong amahan kana mga Marcos nangawat na sa Pilipinas. Wa pa may matao. Wa pa may matao mga higala. Si BBM nag-enjoy na sa kinawat sa Pilipinas ni mga iso. Ila tinuod na. Unya karon mga higala paawayan ratag. Dili man kuno sila ang nangawat ana. Kisa man di ay mga alam mag si Donald Trump ang hilabot ana tong pundo. Alang-alang man mga igalag si Vladimir Putin. Wa pata mataw ako. Kan kamo kay kining uban nato mga igala nga sa ni ning mga tigpaminaw nato nakaabot mo ng Marshall kami mga batan-on pa mami. No? Wapa ko mataw sa kalibutan baga igsoon kanang mga Marcos nangawat na.
3: Ay.
0: Oh, kini mga igala si

0: lang walay what type problema diha. No? Kanang giingon mga higala ni Auntie Claire. No, what man type problema na tinuod ba na? Naaman jud mga higala ay mga pipila, no? Nga imbis nga makatabang, nagpa-problema na hinuon sa edukasyon. Nanay, naman gyud ingon ni ana. Pero kabalo ka unsa gyoy? Unsay kabaho, nakabaho ni Auntie Claire ya? Ang timing eh.
1: Pinawa!
0: Baho, maginang timing, bay. Tayo swimming, mahas ng baho ah. Ang timing ba, no? Kanong, kanong, itunong mong ni mo, mao ba to ang, appropriate, no? Nga isulti ni mo, considering sa sitwasyon, dili. No, dili. Unya karon ang imong i-justify kay naay mga bastos ng mga estudyante sa kalinan. Samot! Pero, abi nimo, the mere fact nga gahisgot taan ni bay, successful si Auntie Claire sa iyang dead cut strategy. No? Nga ang atensyon sa tao, ma-divert mga higala dito sa laing butang, inay mga higala nga sa pinaka-importante nga butang, flood control. Diba? Aron niya ma-divert ang atong atensyon, mga higala, no? Nay palingkira nga. Wa mo eksena.
1: Ayya.
0: Munang ayaw mi ninyo ingna nga poor kuno ang atong comprehension? Pag sure ba? Gumikan lang kay dapig mo sa administrasyon karon, bright na mo, ana.
1: Pinawa.
0: No? Maman ay ginapasiatap sa uban. Nga kuno sila mga higala kay nakadapig sa administrasyon. Bright sila. Unya kuno ang mga DDS mga higala. O kinsa man, bisan pag dili ka DDS, basta musungag ka sa administrasyon, bugo ka. Mao ba? Bisag harap-harapan na kayo mga higala ning atuang nahitabo sa Pilipinas. Oh. At least kami na ay gats may galang mo barog kamo. Oh.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ayaw nga pakialam sa nasod. Alas 7:36 mga igalang tag na asado bagbanag ubanuban. The mere fact nga gahisgot ani kabalo ka. Malampuson si Auntie Claire sa iyang estratehiya nga paghisgot lang muglain, ayaw lang ng ulan. Ayaw lang ng baha.
1: Ayaw.
0: Paghisgot lang mo og teacher. No? Isgote lang ko ninyo nga nangaway sa teacher. Kawik kaayo sa argumento. Muna lang may galag ang iyang example kadurang nahitabo sa kalinan. Huwag magkumuingon nga tama itong mga higala itong mga gihimos mga bata. Di ba't namudapig ato? Ang timing mangyay problema. Insensitive kaayo ka sa timing. Dili to mo'y tama nga panahon. Pero actually, gituyo to niya nga gitugito gisoksok mga higala to divert our attention. No? Di ba kumuto og bugo na si Claire? Abugada na ba?
2: Bullseye!
0: No?
2: Bullseye!
0: Medyo kumutuo ba? Nga, wa na nakabalo may galas yung gipanulti. Kahibaw na, oy! Kaya wa nakabalo may galas yung gipanulti. Pahawaon ta na di. Hawa na!
1: Hawa!
0: Una-unaon mo mga igsoon. Ang isulti ko sa tigpamaba, bay, makaingon ko ka, tablara ko na eh. Ang isulti ni Claire, tablara na mga igalay mo. Una, isulti ni Marcos. Lagi, ano man, palas press officer nga ni siya. Kanang, kung sa'y gisulti ni Auntie Claire, mga higala, makonstro ni mo, mga igsoon, nga mausad na'y pasabot, mausad na'y kahiusa diha, mga higala, ang Malacañang, ang atong administrasyon, karong mga panahuna. Maugani mo yung ngon ko nga, Auntie Claire, as much as possible, tanggala diha imong personal opinion. Nga naman, wala, di na mag-matter sa amo. No? Ang amo diha, unsa may ingon si presidente Auntie Claire? Tawa. Tungod aning ilang nabisi sila anak mga higala. Wa gani kabalo di ay, no, nga naa na dito sa Bulacan, nga nang gibitay nag mga tarpulin mga katropa na nawagan kang BBM. Hindi ko pa nakita yan, matubang Auntie Claire, tiyaw mo na. Mag-ura actually mga higala og di lang banha ni nga isyu. Dili pa mag-meeting si Marcos.
3: Secret.
0: Sa iyang mga alipuris, mga igalag, unsaon ni pag giinom pa ninyo ng tanan baha, das Manila, na busog pa mo.

0: Di ba? A las 7:39, mga kaigalantag na sa morning. Good morning. Eh, may buntag, Connie Salazar Crayo. Eliasim Ando Anonigo. Raul Manon. May buntag, Yes Kalinga. Eliasim Ando Anonigo Manani. Christian Diaz. Cheng Z. Del Rosario from Kalinan. Heidi Papas, may buntag, from San Fernando, Cebu. Jesse Lucerito. Yikanes may nabunturan. Tristan Gulay. Pastora May Pilostratos, Rene Boy Turion, ngayong buta di Kuya Toto Villanueva, Carl Martorillas, Josephine Sibunga Palkiron Palconete, Kuryanong Hilason. Good morning. Orly Gotesa Pila Kabula nagtago unya karon paka nibaliktad ang problema. Kay naay video na pagawas nila sa una, mga higala nga naay nagsugo ni Gutesa nga mubaliktad. Naana ni sa una nga video. Unya karon siya ni baliktad. Wa na gyud mutuo ana. Ayya. Either or ha. Kana dapat sila tanggalo na. No, ano man. Bisan pag moingon na siya nga mubalik na pud ba, mo revert na pud dito sa original niya nga statement. Wala na. Dili na na mga higala kasaligan ang any statement nga mugawas sa taong bakakon. Ayya. Ano makaingon magkakatropang Arnel? Na makakman siya. Kung tinuod, asa may tinuod na ani karon. Katong una niyang statement o kaning karon nga statement. Na may in between mga higala nga niingon nga. Suhulan siya may higala. Giingnan siya nga iduot si Depensor. No, iduot si Marcoleta. No? No? Unya, bawion ang iyang mga pamahayag, batok mga higala kang Martin. Ang ending ani mga igsoon? Usta, no? BBM? Wa ni siya mapapriso ba? Di niya mapapriso ng iyang igagaw? Lagi? Ang ending ani nga na? Kita ra mga igalay, tuyok-tuyok ani mga tawhanan eh. Bullseye! Bullseye! No? Ang ending ana, why mapapriso? Bullseye! Bullseye! 741 already, may galandag na sa tubag managubanuman. Naandiri kita sa atong murag Auntie Claire, maning una na ako ugab, no? Auntie Claire, gaya po ni, kadali lang. Unahon sa nako ni, ako sa ning batanaon, ha? Kadyot lang yun, mga katropa. Maing buntag, di ka ninyo, maing gala. Paliw kong share ka tong mga katropa na to, nga wala pa naka, mga taga-YouTube, wala pa mo naka-subscribe sa Facebook, at to mo sa Facebook, o, katong mga, ang akong, tawag ani, ang among page is, Katropang Arnel Cortez. Og XFM Tagum. No, mo na yung page. Sa YouTube po, sa Facebook po, katong wala pa naka-subscribe sa atong YouTube, no, duawa sa rin yung atong YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. Kita ninyo na, no? Baliw kong subscribe, ana. O niya, i-click ni mo ang bell button para makuan ka, kanang ma-notify ka every time nga naatay FB Live, mga katropa, matag program na to. Right? Oh, so arita sa ato isgutanan karong buntag mga kaigsuunan, no? Kisa may una nako ani si murag Auntie Claire yata una nako yes. Oh, si Auntie Claire, mga katropa, no, na magaling sa dead cut strategy, mga kaigsuunan. Tanawaron. Human niya gipakita tong picture sa Dabaw, nasan sila yung picture? Binuhat sa AI ba na Auntie Claire? Ilami, ana, it? Nakabi po kain na. Atik-atik man ang imo. Anaan rin siya nga, ay, gusto ko lang i-congratulate yung mga guro sa Cebu, sa taga-Cebu ko na to bay. Na taga-Cebu na naminaw, no? Mga taga-Mandawi. Taga-Cebu ko na to, naghimo. Bata, may gala. Waga ka balo, Auntie Claire, gipahimo rin na sa AI. Tawa, may gala, no? Sus! Ay na ta. Atik-atik dayon. Daig-daig dayon sa mga teacher. Eh human naman, pero di lagi mo angkon nga nasayop. Kaya wala gid daw sayop mga igala si ang giingon. No? Tama gid ang iyang giingon mga igala. Grabe gid eh. Kano sa man ni mga igala mahuman? Bullseye! Bullseye! Paminaw na to si Auntie Claire. XFM
1: Katropa. Meron din po tayong nais na
0: Oo.
1: Bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school.
0: Ma'am, pinagawa sa AI yan, ma'am. Kana! Gawang AI yan, ang dali-dali gawin yan, ma'am. Huwag mo kaming ilarin. Putik na yan. Gab, saan ko na pagbuhat? Gemini na? ChatGPT? Mubuhat na si ChatGPT, ana, no? Oh, tanawa? Ilaron pag yun tabay. Dali na kayo na. I-prompt na ni mo dito. I-prompt ni mo. Buhati, butangig picture ni Auntie Claire's kilid nga nagtuwad. No, butangig, kuan, nang nagpikat. Sus, ginoo ko ni mo, Auntie Claire. May ka mo, be? Oh, tuo mo, ana? Dali kayo na buhaton, bay. Muna na yung mga poster karon nga ginapahimo sa mga, ano na kayo, mga announcement na kayo. Wala na, mauna na, ita kayo. Muna siya. Galaw-gaw man yung kalakiya. Himuon man ta mga igalang way buot aning atong Malacanian. Oh, may buntag, katropang Viena Hinita. Ma'am, good morning. Katropang Arnel Cortez Pila, kahay IQ anang clear. Taas nag-IQ. Taas na, ay bright na, lawyer ko na. Bright na. Pabugo-bugo lang ba? Rinaldo Mahinay. Shout out kang Luloy Mahinay. Jeffrey Biolango, Ringo Stevie, may buntag. No, diyos may Katbalugan Samar. Elvero Gaso, drama lang na kang BBM. Kung prisuhon si Tamba, priso sab si BBM. Kay siya baya ang mastermind kuno. Rodel Pascua, good morning Sir Arnel and all listeners. Idol, shout out ko sa akong mama. Galantaw ni mo sa TV, Nanay Esther Pascua. Sige, katawa. May na lang makatabang ko. Katawa, yun mo. No, mga igsoon. Kay, may na lang ba nga, kanang na problema bito ko niya, mahimuot ka, mawai mong sapot, at least mga igala, no? Dako na kayo ko og contribution sa imong kinabuhi. No? Komentarista na, no? Comedian pa. No? So, diha na mo mga igala sa ato ang programa Bullseye, no? Diha na mo, tune in na mo. Subscribe na mo mga igsoon sa atong YouTube channel. Para kada buntag, no? Luzon, Visayas, Mindanao, asa man kang lugar, di rin natin mga igala sa atong Bullseye. No, okay na mo, ana, no? Di rin natin. Di rin natin. Di rin natin. Di ka malain na nagab. No. Alas 7:47 na mga kaigsoonan. No. Tanawa, na ako noy, grabe pampalubag loob ni mo ante, no? Di pa pud kayo tantong kuan? Puriya gaba po na oy. No? Nga human niya mga igala gibanatan, human niya giwaswasan, no? Human siya mga igala nakahimog inappropriate remarks, no nga dili mulalis ni uban mga hinay kuno tag comprehension kay. Mayngon ang uban nga ang iyang operative nga word, no, ang iba. Meaning, some, but not all. Logic would tell us, mga igala. Logic would tell us, ha, deductive reasoning. What is true to some is not true to all. No? Unsay tinuod sa pipila, dili, wa nagpasabot nga tinuod ni sa kadaghanan o sa kinatibukan. Muna, mga igala, kanang deductive reasoning. O inductive, basta mauna na. Basta logic na. Kalimot naman ko na mga igala. And on the other hand, mga igala, what is true to all, mga igsoon, true to all is true to some, kay generic man. Karon, ang iyang gihimo is some. Oh, yung iba. Okay. Tama man na. Ni supak ba dahi taana? Wala man na. Di man na. Naman d'yo baga teacher, badlungon. No? Pero, kabalo ka eh. Bay. Sige, kaingon ko na gahapon. Na ako'y subject sa una sa college nga philosophy of language. Other than your words, mga igala, kahibaw kog unsay nagpaluyoan ang imong pulong. No? Namagutay, gitawag a language game. Kahibaw kog nga mauni imong gilit, mura mo karon pa, mura mo just now, ano? No? Kana di ay, mga igala, muingon ka nga, naitaw magsigi mga igalag, kanang pangayo og bugas. Magsigi ka na, magsigi pangayo ni mo. Ngayon mong ingnon, mga igala nga, ari na lang ka puyo sa balay. O sabay pasabot, ana. No? Ang iya mga igalang gigamit nga words, no? Ari na lang ka puyo sa balay. No? Does it mean nga doon, dito na kapapuyon? Ha? Dili, di ba? Ang meaning ato, dako kay imo tong explain tong pulong ato. Lapad kay tong meaning. Ha? Lapad kay tong meaning. Grabe naman sa kamurag ako na may gabuhi nimo, nagsagubang nimo, sa may mas maayo diri na lang ka puyos balay. Di ba? Mo ni pasabot ana. So dili tanan mga higala kag gisulti nimo, mga katropa, ang words ug ang meaning mao. Naay mga panahon nga mo ni mo gisulti pero ang imong pasabot lahi, mga higala. Ha? Si Auntie Claire, bisag unsaon niya aglimod, mugawas. Nga ang iyang gusto isuksok nga issue dito, may gusto siyang isingit, katong sa kalinan, ug migawas gyud. O politika, bagay gala, which is para nako, inappropriate. Dili, tama nga panahon, Auntie Claire. May panahon, anak, kadaghan imong time.
2: Ayaw!
0: Kadaghan imong time para isguta na, isuksok yun mo dito sa panghitabo sa Sambuanga. Dili, insensitive kayo ka. No? Wa kay batikulon. O atay man lang. Wa kay pagbati ba? Insensitive ka sa panghitabo. Nga kay bao man ka, nga pwedeng mo react ang whole community. Ang man makasabot man ang mga teacher nga. Dili, wa man mo generalize. Yes, kasabot na sila. Pero dili man good maayo. No? Ang timing, wa mamao. Kanus amang gud ni siya na maupod. Ya karon mga igala, may pampalubag loob tayo. Ah, dahil siya nga, sa Cebu, o may nagpagawa ng, Auntie Claire, dali kayo na ipabuhat sa AI, bisag sampulan na, bisag sampulan na to naro, dali.
2: Ayaw!
0: Ha? Bisag sampulan na to naro, may prompt na to ang chat GPT, buhatan ka na. Galaw ko, istoryaha, mga igala, eh. Matay, no? Harap-harapa namang ilad, ane?
2: Ayaw!
0: Naunsa. Lagi? Oh, katong mga eksperto di maigala sa kanong mga kuan ato. Mga maayos computer, maayos mga AI ron. Dali kay na pabuhat ba? Isang karon dayon himuon ta na maigala. Yung si Auntie Claire kay salamat sa mga groups. Sus! Imo na pud ang talo-taloan ang mga teacher kay para mawa ang kasuko nimo.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Gibuguan gyud siguro ni si Auntie Claire maigala sa mga Pilipino. No? Gibuguan yun. Sige daw, be. Padayo na daw na, kaya para di na kumahay blood.
1: Ito ay galing kay Jamin Rainquison mm-hmm. ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school, ay hindi pa siya nakakatugon, pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rainquison, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan. Kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news. At pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malamin ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa
0: da. Inyo. O, diba? Diba? Tanawag yun sa mo, gitalo-taloan mo ba eh?
2: Ay, yeah.
0: Ha? Kisa man itong kastorya the other day, mga igala, no? Na minsan, amang guro pa, ang nagtuturo, ang uban na raman itong katropang Arnel, ang uban na raman pasabot niya lagi. Pero mga teacher, magyapon. No? Although ang uban, wala kahimo, magigala ana, pero offensive, magyapon. Gawas pa ni ana, may gala, wrong timing. Hindi po, wadaw niya gisulti, mga igala. No? Pero, klaro kaayo magigsoon diya sa pamahayag, nga, mo yung gibasol. Nga karo, maingon siya nga, wala po. Oh, hindi po namin kayo sinisisi, oy.
3: O Bullseye.
0: Alas 7:54 na mga igalang tag na sa Tubag para gumanuban. Ah, padayon.
1: Nagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya or maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize.
0: O, mauna na. O. Balik naman, no? Balik na, no? Eh, kamo be. Ang sabitan na unan nyo, anak, mga higala, no? Genuine ba? No? O talo, mga higala? Wala, eh. Ulog-ulog mo na yung antikler. Ay, nako. Alas 7:55 na, mga higala, din ako i-ruin inyong weekend. Kaya holiday pa naman ron, basta magpadagat mo ba? No? Din ako gubuon inyong weekend, kaya basta magpadagat mo. Magkakita unya mo, mga higala, ka ng umang, maumao kang antikler, halapus-pus, eh. Oh. Uncle Dars, Kinje, Maing Buntag, Leia Manalaysay, Maing Buntag, ma'am. Joey Adlaon Batinggal, good morning, ng Naminos Pangantukan. Uncle Dars, Alejandro Alcacid. Ikaw sa baka ng UG Alcacid, no? Pantaliano, Admin Dress, Rolly Racho, Bensi Jewers Claude, Maing Buntag, Marso Dos. Mayong pagpanimpaminaw diya. Free Thinker Official, Sir, pa shout out sa akong pinalanggang asawa nga si Maribik Bilia Vicencio from San Nicolas, Panabo. Good morning.
3: Good morning.
0: Jodilyn Rocamura, mayong buntag si Ranel watching live from Manukan, Sambuanga del Norte, Mindanao.
3: Good morning.
0: Rally dito, rally doon.
3: Good morning.
0: No. Naana po'y nakasod mga higala nga kagaw, lain na po'y nga pangan. No. Yung mga Alipuris, mga higala ni Maton pa, kamo kuno nga mga DDS boy tinuod nga bulok. Eh, pero ako sa kong kabahin may gala, I don't have any problem tawagon ko ni Mugbugo. Wadyo ko'y problema na mga igsoon. Nga naman, mas maningkamot ko nga mas makasabot pa mga igsoon. Pag inong ko ni Mugbugo ka, katropang Arnel. Okay, fine. Okay na ako eh. Ang mga ka, Bugo ka, katropang Arnel. Ah, sige, no problem. Problema na. Problema, inong kagbugo. Oh, kanang iwan na ng mas nindot akong idea. Mas maayo. Okay na siya. Wala problema niya na. Kaya pag ako nang adawaton mga higalang bugo ko, meaning, daghan pa ko pwedeng makatunan. No? Daghan pa ko pwedeng katunan mga kaigsuunan. No? Sige. So, okay lang. No? Kamu na ibahala. Huwag pwede po ninyo na. Ay, ninyo pansinan ng kagaw nga nakasood. Yan, nga. Pero gusto mo nga kailangan mo taas ng inyong iskutanan. Diyan, labanatin ninyo. Oh, pero ako din ako magbali-bali anak mga higala. 7:57 mga kaigsuunan. Gigamitan na og PowerPoint tapos giprint wa na daog na. Mut ni Anticler. Dol, katropang Arnel, akong bahala sa mga asong troll ni Bangag Birahidya. Diversion na pod na dol, kay issue na pod. Ma, wala gini si Anticler. The mere fact may higala nga. Guys, good taniya. Unya ang topic mga higala is dili ang flood control. Maayo kaayo siya mga higala sa ginatawag nga dead cat strategy. No? Pangutana mo sa mga eksperto di as communication, o sa manang dead cat strategy mga higala. Anang pananglitan gamiting ta. No? Gaistorya ta mga higala kalabot sa ato mga pinakadakong problema nato mga higala sa ato ang company for example. Ang isa magaygala ni abot or ang isa magaygala gilambusan ang lamisa na to og lawas sa patay nga iring. Di. Ang atong focus karon wa na dito sa atong gisgutan na ana des patay nga iring magaygala nga naa sa atong atubangan. In short, maayo ni diversion. May ni pabuhaton og diversion road. No? Maayo ni mulihes. Motipas, motuis mga higala sa isyo aron nga ang imong focus mga igsoon wala na diha sa tinuod nga hisgutanan og mas may panahon sila mga kaigsoonan nga buhaton aron nga matabunan ang kamatuoran mga higala.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Diba? kanang kanading kuan kanaday may galang nahitabo sa impeachment. Do you think mo na pinaka problema nato sa atong nasod? Dili oy. Bisan pagbuingon ta may galang nga tinuod nang nahitabo dia pero dili na moy number one problem sa atong nasod. Pero ngano may galang nga moy ilang gustong unahon ang dili mo yung nagunang problema. Amo ka bantay ana. Aron nga matabunan ang problema nga sila mo dahilan o ang problema mga higala nga sila ang dakoy dunay dakong kalambigitan. Parang liter nun, kawat mga higala sa flood control. Kisa may pwede, ni, pwede ba din mong singilon mga higala si Sara ana? Muna kag si Abante may galang nahanggaw na. Sige, paningil si Sara may gipangita pero di ay sa ilaha mga higalang distrito. Askan dakua mga higala sa iaha may higalang flood control. Nga nung makaingon magkakatropang Arnel, palihog ko gab sa last video. Tanang last video niya gab. Nga si Isko ni Istorya, no? Mora ba ni presidente na ko? Muna akong gibutaran. Si, kuan ba ko sa una? 2022. Sa ito, Isa. No? Isko Sara. Isa. Pero, Unitim? Bungot sa ito. Wajod. Never in my wildest dream may higala kung ako nga mubutar ko anang ano man Marcos mula gini akong baruganan mga higala wa pa ko matao no wa pa ko matao ha ang ilang pamilya nangawat na unya mo to ko ay kada kong binuang no na ago na oh kamong mga na buhi na panahos Marcelo elementary during Marcelo no kay ba ugod mo anak. Unya, gipadaog. Unsa pag istorya ha. Kami gani nga gabasa lang libro. No? Kami gani mga higala nga gabasa lang kasunod lang sa kasaysayan. No? Wa pa ta mataw, nagbitay-bitay pa ko mga higala sa itlog sa akong amahan. Nangawat na sila. Oh, ana, okay na? Oh, ay mga tinuod nga mga isyu mga higala gusto nilang tabunan. Oh, isa pa ni si Kuan. Si Abante, nga paatras ang utok. Oh. Paminawa si Isko. Si Isko niya, Mayor Miss Manila. Mga kaigsunan, noong sa kadako. Isa-isa man ini. Isa-isa man eh. Ang kandidato din si Chua, mga higala. O si Abante. Ilang distrito, paminawa. Tagpilay, pila mga higala ang kuan. Bebebe.
4: XFM, Katropa.
5: Gusto niyo malaman per district?
0: Per district.
5: Per district. District 1, 3.4
0: billion. 3.4
5: billion?
0: District
5: 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion.
0: Op, op, op. District 3, mo na yung kanchuwa. Pila to? 4.2 billion. Yati. Taku, ano?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Oh, anak, chua lagi. Oh, jewel, jewel.
5: District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion.
0: Oh.
5: District 6.
0: Abante.
5: 2 billion and 60 million.
0: Ay,
3: bullseye.
0: Kinsa nang tingog? Isko Moreno, Mayor sa Manila.
2: Ay.
0: Mao di ay nga gipangita ni Abante. Muna'y nangita si Abante, kang BP Sara. Kay para matabunan nga sa iyang distrito na 2 billion, pero galutaw mga kaigsuunan. Tiyo, grabe ka nga bastos may gala sa atong mga politiko karumbay. Nga mo pa'y napay gana nga mo atubang unya mo gamit pagpangalan sa Ginoo. Matay na unsa naman tao ning Pilipinas. Oy. Napay isa karon ha? Napay isa karon nga issue, very important issue bay. Ako kaingon ko salamat ni Tubi Tiangco. No? Nga isa mga higala nga maisugon sa diha magud siya na, makakuha pa magud siya mga higala ko ano kay at least dili magud siya identified as DDS or mga Duterte inclined representatives or congressman. Pasalamat ta mga higala ni Tubi Tiangco. Kung ano man, kabalo ka unsay gi-question karon, na i-budget karon sa House of Representatives mga kaigsuunan, dili gusto nila Swansing nga ibutyag. No? Dili nila gusto nga mapublikar, dili nila gusto nga maisgutan in public mga kaigsuunan. Ngano man? No? Ngano man? Grabe ni mga... Bay mo, hangyo.